Bongustisya di tanas Pilipinas tanadayaon si ang babae nga diyan nga nagabitbit kang kiluhan katropang Alex dayaon. Ini bilang simbolo kang ustisya di sa ato ning babae katropang Alex no nga nakapiring ang mata doon pagkatapos may kiluhan. Pero doon mag-question si katropang Alex yun eh, anong klase di ustisya? Si ustisya nga rin yun no. Dang bagay man na, babayi gali ang justice gali, babayi, no? Si Justicia. Kaya kung lalaki ni si Justicio dya. Doon nagadalom na giningatan, katropang Alex nga ginaistoryahan, no? Matyagan, tanong istorya lang kita, istubaan ba? Oh sige, sukton, tanay si Justicia kay Dayaon. Dayaon para sa aton nga mga Pilipino. Kiti, ano dya si Justicia di sa Pilipinas? Diyang babae nga nakapiring katropang nga Alex ang mata doon pagkatapos may ginabayaw nga kiluhan. Ano dya si Rangon diyang pihak nga tabon kamata niya? Ah, si Rangon guro dyay. Kaya pagkatapos, dali lang anay, kayo daw manggranon ta na dya. Dali lang. Aber pa kiwi-kiwi on ta dyan nga aton kiluhan anay be. Dayaon ta Ramon ta na din kiluhan nga kang dayaon sa oh halimbawa eh Ramon ta be dyan ang kiluhan kang dayaon nga negosyante abe sa super sa Central Market. Yan pagkatapos na eh, padag-an talaga. Padag-an talaga si Rutsun Plada lang dayon. Kaya para daw unahan sa dungan para hindi mag-question niya lang. Oops, dali lang gid. Do isa lang kaaho sa ngid butang ko do pero do tunga dos kilo jaw. O Ramon ta ni kilala kang mga muna nga mga negosyante kay Tropang Alex. So Ramon ta ning kiluhan niya bito. Pasi mo ning kiluhan ang ginagamit pala si ni Justicia. Ay na ano ang klase diya? Nga kun manggranon gani kag mga politiko naton nga mga kilala diri sa Pilipinas impluwensyado ang makasuhan nga permedia tanda nagaka-hospital. Kaya ang ordinaryo tanaga ni ito alimbawa nga madakpan to nga na ningit kang paho sa tupad ka balay nanda nga hindi ana kung may magreklamo gani karon priso dayon. Dibla? Nga kung sa bagay gani ka tropang Alex, iban nga mga paho, hindi ka krahulog mo lang dya. Pero galing ti pangawat man nagyapon, kaya may kaglisensyas tag iya. Kaya din pagkatapos, ito ng mga politiko, hindi ito ng mga manggaranon, nga kung mag may waran to pares, gani ko manaog ka ng daga, baralatian dyan sa daman. E gani, way patwaran to pares nga nanaog ro, naglulupa doon sa napaad to sa luwas ng pungsod. Samtang way pat na hold departure order ka na na, naglulupa doon. Ay, maando lang tara ka dyan, oo. Di, sa karon mga katrupa, ah, di ka ba yung mga kwan dyan, may... O, sa case ni Anay Speaker Martin Valdez, kabay nga mag-ayos siya. O, kag magpakabakod. Kay para matubang niya sa gusto ang anang kaso nga dyan nga ginabato ka na mga katrupa dito sa may sandigang bayan. Kay hindi basta-basta nga kaso, abi. Taman ka bugat, yung manang budlay, abi, sa plunder. Kay hindi mo pinig piyansa, hindi ba magsubra 50 million plunder na. Tikinanglan dapat kung mga awat ka mo, mga 49,999,000. Mga dira-dira lang. Pakabus-kabusan mo, hindi mo pag-itangko kaya sa 50 million. Ano kay ginaspasubrahan nyo ginabi? Hindi pati nyo kumpurme kang 50 million now? Kang 49 million? Gusto nyo kitin nyo daw unlimited? Hindi naman na madara sa... Do kala, inuwi mo daras langit, kasi sigurado, inuwi mo na sila kapalangit, katropang Alex, yung mga kakawatan sa gobyerno, no?
Hindi rin sila palangit. Ang balonta na lang. Hindi nyo madaras yung perdo. Kamu pang rason, pero may nga may mga murto. Kaya ang inyo nga mga kalag, di nagkapabili, no? Kaya inyo. Ito daw ay kamugana, ito magpa-imperno. Or ano pa, ati si Satanas, guro daw na hadlock ni Magbaton, kananda, no? Kaya base ang bangkaw ni Satanas, to Black Trouble Alex. Ang tinidor ni Satanas, wala, base ikawat nila, bla. Base ipakilo nila, bla, sa, ano rin sikat nga junk shop sa aton? May gabi junk shop din, no? Duro ang gabi junk shop, ano? Dito sa Antique, duro tong gabi junk shop mo. Oo. Diba si William Hambal si Satanas ni? Dali lang, kawatan ka to sa Pilipinas ng politiko. First, hindi ka rin pwede simper daw. Diba si yung tinidor ko nga ginabit-bit-bit-bit kagun kayo sa makaapoy ko, ginahimo ko ng baston. Diba si yung kawaton mo, diba yung pakilo. Sumakit ka rin tuhod ko. Ay, naku, gamiton ng baston de. Andaman mo lang. Hindi ka rin pwede. Pamaluoy ka. Do silo na tablita ka tropa Alex do gadalom do gidinga aton nga mga analysis kan. Domingo van sa bonga. Lala pa gid kay tropa Alex. Ang lain ba si pwede man baka lang trono. Kag magawon ba. Bullseye. Diyan mo dyang lain gid doon no. Basi mambal hops dali lang dumayad yang dumital yang kwanao do himo just bulawan yang yung trono ni Satanas di sa impirno ah. Dali lang bla kay tumindog li diakron si Satanas tapos gid diakron ang pungkuan yang diyan. Hindi lang alang manabi ni nga daw hindi man pwede diyan nga sa langit diyan makanto sa dati. Do pala ay nakay ang termino ta perme hindi mo man madala ding kwarta mo sa langit. Tingi sigurado hindi man sila makapalangit ka trupa Alex. Simperno gining tupa nanda. Tembalon ta lang hindi mo man madala ang kwarta mo to sa imperno. Do nag-ugyon si Katropang Alex sa aton analysis. Katropang Alex daw darwa na tanga pwertik dalming subungaw. Sige lang nga Domingo man subong. Sige na paagita na lang ni mga katropa sa mga may bilyon sila mo base kaya baklon amo nag hindi sila mabaton dito. Gali. Pero gani mambal ni si Satanas tonto ha? Ako gani ang naghalaka barigwal yung utok nyo para ikwanonta ka mo para tintaronta ka mo nga pangawap. Dahil pagkatapos ka mambal ginadiktahan ka bala ni Satanas nga. Gamuamo, ginamagkadlaw, no? May pagkatapos, kawata, kawata, kawata, gamuamo, si Satanas, yun pag kawat, ginawat, tigid man, tarso nyo. Ginawat, tigid man. Sigurado, maduro ka mo di sa impyerno. May tax ya guru ang pagsulod do no. Hindi ganin may bayad bla. Pag aboto daw mahinulsol siya tanas bla nga durdurong mga Pinoy mga politiko to da yon bla nga dito sa impyerno bla padulong bla destinasyon. Dokulbaan guru si Satanas to magtindog guru kay basim hambal. Dul mala malain ini. Do sumalang ako ng desisyon. Hindi ako magtindog. Ang akon nga tinidor nga ini, hindi ko gid pagbuyan. Kay basi wala kon kawaton ini sa mga kawatan ini mga Pinoy nga mga politiko. Ay maan do lang oo. So amo ning sitwasyon di sa aton sa Pilipinas. Do unfair to od no. Nanotice ta na ini kaduro-duro sa mga politiko na ton na nagkakasuhan doon pagkatapos hindi makasulod sa karsel ang ibang mga politiko na ton kung kaisa pag ilis termino maging pardon lang why gani kahimas rihas kay bilog nga pirak tuig nga samtang why pa nagbaylo ang administrasyon
kag nakakita to manindoy nga mapardon kananda ay hindi tandak sulod sa prisuan doon gastuan pa kang gobyerno ang anda nga mga bantay to. Diba? Ito kalain. Pero pagkatapos ang ordinaryo nga mga Pilipino tanang kakapriso tanang anong hambal ni nung Kamlon. Eh, by the way, happy birthday ha kay sa pambansang Tiyoy ng Pilipinas, si Tiyoy Kamlon. Si Tiyoy Kamlon ang nagakantabla kang provincial jail. No, Iloilo Provincial Jail ang akon ginsudlan. Ang ano to gani ang bugas kang NGE. Ang ginting ang birthday ni pambansang Tiyoy ng Pilipinas. So kay ti tanan nga makatapos ang media ang tawag niya ablos mo. Kinablos niyang tanan nga mga media. Te happy birthday ano kay Kamlon Ang. No, kay pambansang Tiyoy ng Pilipinas Kamlon Ang. Birthday man ni katropang Alvin Dennis Arabang. Oy, happy happy birthday katropang Alvin Dennis Arabang. Institusyon dia sa media di sa Iloilo. Si katropang Alvin Dennis Arabang, happy happy birthday. Kag birthday man no ni katropang Jovin Anisco, ang station manager man kang XFM Rojas. Happy happy birthday katropang Jovin Anisco man. Durog lika birthday subong no. Kagapon birthday man sa akon nga pakaisa si Eunice Labrillaso. Si Ma'am Eunice Labrillaso. Eh kabay nga makakita kana kang imong nga Prince Charming. Iya di. Paramanhon ah. Oh, nano. Sprek adlaw ye, awan ti paligid gid sa kadram sa langit kon magabot ang chimpo. Ini magsugot. Ibaligya ako ng pakaisa ko. Maistradya ha, maistradya. Guapa, maputi. Ang panit do porcelana. Pero galing sub-sub sa trabaho. No time for love. Pwerte. Sige kay sa akong pakaisa kay Eunice Labrillaso. Ma'am Eunice Labrillaso, happy happy birthday. Te balik kita di mo gani ang unfair katropang Alex no. Ang mga imol naton ng mga kauturan tada direkta sa prisuhan. Yan pagkatapos ang mga pareho ni kanay Martin Romualdez tana direkta sa ospital kung may kaso. Di para rihom lang ning ginabatsyag sa tanan ng mga priso. Sino ang priso abing nga nalipay, abing nga kagway ginakulbaan kung no, may kaso. Wow. Bisa ng kaso mo da karon katropang Alex na karon ginpasaka si mo da mga kwan lang, mga physical injury. O di gani dang ang ginpasaka si mga kaso da karon katropang Alex ning ano gani ni ano ang kaso sa ginapasaka sa nagapanglingling katropang Alex? Oh, ang kaso mo dahil halimbawa karon na malicious mischief. Ay, maando lang talaga dyan. Kulbaan ka man gihapon. Diba? Gasaka man ang imo nga, gakuba-kuba man ang dughan mo. Diba pagkatapos ang BP mo, gasalta man yung gararawas eh. Yan ang pagkinaiyan ko ng imo nga kaso, di plunder. Hindi pwede piyansahan. Sa nahambal talaga gani, ang priso to nga ginpasakaan kaso nga rape gani sa may San Rafael. Naghambal na lang gani nga, mas bayad na lang mapatay ako!
reward ko kag police. Sang sa mapriso ako kag ini makagwa. Ti amuran man kon ka isa ang leksyon sa aton tanan nga antes kita mag-ubra sang sara kabagay. Paminsaron ta gid anay itmayad. Di pareho ni sa mga kwa naton sa mga politiko naton ngini. Katropag Alex, tatanan ng mga politiko, ilabi na yung makawat, hindi tanan dyan at hindi mo dyan pwede nga magamit nga depensa nga, ay, dali lang gid. Judge! Na? Judge! Pasensya gid, judge, pasensya ako, kay na yung pito ko, muna nga nang awat ko. Di ba? Hindi pwede. Hindi pwede magamit nga rason ang pasensya gid judge. Kitikita ako sa akto to abi. Nakita ko sa akto to judge ang kwarta. O ang kwarta nga gapuka-puka ti amo to na kwan gid ko judge na impito ko ti sa sobra ko nga kaimpito nagparanulong panuro ko. Do na dura ko sku galingon ko judge. Tigin ko ot ko. O ginkuot kong tanan ng kwarta to din pagkatapos tanan mga alahas to. Nakita ko sa kaban sa atong gobyerno. Di pasensya ka, judge? Okay na, judge? Tindi pwede. Kaya ang kaso nga pagpangawat ka, Trupang Alex, ginaplano tanan na. No? Ginaplano na yan. Bisan ka mga kawatan, ganyan nga kapaningit, ganyan yung mga kwan mo da, ka mga underwear dyan ka, Trupang Alex, ginaplano mananda na ka, Trupang Alex. Ginalantawa na inanda kung may tawo kung wahay, di ba? Pisan ko isa nakahalay, nisulod kang balay, singito nanda. Di ba? In short, tungod sa buot. Why ta na dyan sang hambal ng aksidente lang? Hindi mo na pwede nga mahambal pa pasinsya gid kay aksidente gid nga nakawat ko ni. Unlike sa mga nagadadrive sang mga motorsiklo, bla, nagadrive sang mga sarakyan, nga kung isa aksidente, din na bungguan mo ang isang salakyan nga ginasundan mo. O na ginagulpiada lang tumabok ang tao to karon. Nabungguan mo, di aksidente. Pero hindi pwede na tanang gamiton nga dipinsa, di nga nangawat, di mo tagpila ka bilyon, di pagkatapos pira ka tuig di karon ng kinawatay mo kaban kang gobyerno, di pagkatapos gamiton mong dipinsa, judge, kag sa mga Filipino people, sorry gid ah, I'm sorry. Mamamo ka na. Hindi pwede magamit na nga dipinsa. Kay bangod mga katrupa, ang kaso nga pagpangawat, ginaplano iniiya. Sangkawatan. Amo ini mga katrupa, sa aton sa pungsod Pilipinas, ay ahay, maluoy kitas kaban sa aton nga gobyerno. Kay daw malaka na lang kita kakita sang politiko subong kag mga leader naton nga ginabutang sa pwesto. Nga hindi kawatan. Kag amo man ining explanation mga katropa, nga away guswag ang aton nga pungsod, nga puwerte ka manggaranon. Di ba? Manggaranon ng Pilipinas. Imagine, kay makita mo ini mga katropa, bisan sa mga projects nga ginabutang diri sa aton, sa bisan diin man nga lugar diri sa aton, example sa Iloilo, example sa Antique. Makita ina, kaya nga aton nga mga projects, bag-o lang ginsimento, example lang aton nga karsada, pag-abrubay guba. Kung wara guba, gubun sang hungod. Sang taga-DPWH, kung sino man nga korap nga politiko na ito, ipatiltig na nila, sige tsug-tsugado dyan. Kino piradok tuig dyan, tanaway dyan kakaguba ng karsada nga dyan. Very asphalt overlay na dyan. Ting asphalt overlay, basta asphalto, yung katropag Alex. Mauranan lang dyan kang matiniran kang tubig. Pag-abrubaya, nakakuan dyan na tunaw. Oh, mambalyo, pag-on yung krasada, yung simintado, buhay-buhay, dugi dyan. Why yung mga, why gyapon dyan na nag-lub-luhub man? Why dyan na nagkaguba? Pwes, i-asphalt overlay ta. Purti man kamahal, galing asphalt overlay ka, Trupang Alex. Mahal-mahal man. Kaya ang matarong nga simintado nga karsada, kung i-asphalt overlay mo, hindi niya mag-tinir. Hindi niya mag-tinir. Ang asphalto ang ginbutang mo dyan, kay umuran lang ganit ko munog. Ang diyang puwerte kahining-hining nga asphalto, kaya pag-abrubay, diyang kagruwaan mga bato-bato niya na.
kapin pa ako ng pag-aspalto, sinipigaw daw hilaw ka tropa Alex. Sos, gakanaano dya. Di ilabi pa gin sa mga porsyon nga mahuruman sang tubig, pagkasunod nga adlaw, waay nang si imo aspalto, tingin yung lubak-lubak na, may rason naman dayon. O sige, tiltigon ta naman. Ang buot na to ng balon, usik sang kwarta. Kaya dyan mga ginatos kamilyon o kon bilyones mga katropa nga ginabutang naton sa example sa project nga karsada nga dyan kada darwa tatlog tuig karon nag-ilis kita kang karsada. Kung ginbutang ini mga katropa, kung bakod lang pag-ubra sa mga projects nga ni, flood control man na o kung karsada man o kung ano man nga mga buildings sa kang gobyerno naton nga mga puslanon, kung mabakod lang pag-ubra, dyan kwarta nga ini mga katropa nga tuig-tuig ginaalat na para sa repair para mga katropa sa pagbago sa mga substandard ng mga dalan o kung projects. Tiko ni pwede daad mabutang to sa iban pagid ng mga kinanglanon. Pareho sa paglibre mga katropa sa hospitalisasyon sa nga aton ng mga imol ng mga pumuluyo. Diba? Bisa ni gani imol, middle class naton, bisa ng mga manggranon, maubos kwarta mo katropa Alex. Kung ma-hospital ka, o. Diba? Tingko ni dapat pwede natin malibre ang hospitalisasyon sang duro ng mga Pilipino. Kung hindi lang kurap, halimbawa, ang mga leader natin ini. Kag subuman, diyang mga proyekto ang ginabutang, ginaubrak natin. Diba? Kasi balik-balik malang ang ubras ini. Kaya kada tuig, kada darwag tuig, tatlog tuig, nagchug-chug-chug-chug kita kakarsada. Ilis naman kita bago. Yang konkrito nga dalan, mga katropa, dapat nagalawig dyan na tag... Kung may labot mo na 15, 25 anyos, 30 anyos, palabuta. Nga ang manami nga dalan, pakinanglan mo gubon. Kita mo dyan sa may... Din gani dyan, sa may kabatuan, kita mo ga... May gano'n riniklamo naman ng mga pumuluyo, oh. Nga mayan pa ang dalan, tsug-tsugon naman naton kang islan. Bullseye! Bullseye! Diba? Tiusik sa kwarta. Tinyang mga substandard mga katropa ng mga dalan o yung mga projects nga pareho sa flood control, mga karsada, mga tulay, flyover. Oh. Mga katropa, simbolo ina sang korupsyon. Sign ina nga may korupsyon nga nagkatabo sa aton nga pangginobyerno. Kay kung matarong ang aton nga mga leader, dapat ni ginabit-bita nila ni sang baseball bat nga may nakapuron-puron nga mga nga alambre diyan sa may punta katropa Alex astas tunga-tunga. Di ba? Kagdiyang mga kurakot, kagdiyang kag nag-ubra ka mga substandard ng mga proyekto nga ini, dapat ginabatiran ni Staludton. Di ba? Kasi ginausikan yung kwarta sa mga pumuluyo, dapat sinisaila magkalapriso, dapat wailo-iloy. Di ba? Kasi ginausikan yung kwarta sa mga pumuluyo, eh pagkatapos ng nagamaranggrano ni mga tunto nila dayo, no? Ay maando lang. Pero ang serbisyo, mga katropa, sa ato ng mga Pilipino, pigado. Eh kita ng mga Pilipino, nag-antos din pagkatapos ay ipadagaan ng kita ayuda-ayuda. Di ba? Padagaan lang kita sang ayuda-ayuda. Gawain ka ni sang kaplano-plano, pareho ka diyang ayuda nga diyang ding para sa mga kuan aton graduating students ba lang BBM scholars ganiyo. Daway gid ka plano-plano ni katropang Alex, daway gid maplanuhan sa gusto bla kun paano i-implement. Oh, butang ta didto sa Antique, diri sa Iloilo daw hindi tantong mareklamuhay katropang Alex to. Daw okay di talaga was Iloilo. Didto tana sa Antique mas lala pagin. Kaya ginareklamo ninyo nga mga ang ginareklamo ninyo nga mga bata ni Kagawad, bata ni Kapitan, why na tos kumalingking reklamo to sa mga taga-Antique. Mas lala pagitan na to.
Ordinaryo na lang yung bata ni Kapitan, bata ni Kagawad, libayo ni Iske Chairman, pamilya kang mga barangay officials, ay ordinaryo na lang na dito yan. Mas lala pagin si iban nga barangay dito sa Lawaan eh. Ngamang fourth year college nanda, why na naging lista? Ang ginlista nanda, bata kang Kapitan nga first year college, kag second year college nga bata ni Kagawad. Ang andang graduating students, why madaras lista? Oh, meron to man. May prekbilog ang graduating students, andang barangay, pero why tanda madara ang graduating students? Ahay, ang ginlista na natanda, ang third year college, kag ang second year college. Eh, kadlawan mo na lang ni. Pero, sign ini mga katrupa nga daw pigaw gid. Kaga mo nga dapat madayon gid ang barangay eleksyon no nga gina pasar na gali by the way ha. Sa second reading pati sa lower house no sa Congress mga katrupa sa House of Representatives kag subong man sa may Senate pasado ron sa second reading butang balonte. Ah, sa sunod nga dyan simana, laban-laban, hitso na ni. Although nag-preparar na, nag-testing ng kumilekto sa ilang mga machine nga gamiton. Pero ti mag-amuni nga sistema, daw laban-laban, gin basi kung hindi nyo madayon ng barangay eleksyon, daw labisan ubol na, ay dasok managyapon. E dapat madayon gin ini. Kay pangkakason taning mga kurap kini kag abusador nga mga barangay officials so. Kay sa how BBM scholarship nga ini nga tag 20,000 mga katrupa, 5 ka graduating students kag mga imol kag deserving kag ginahambal nga ang priority gid. Priority ri dia ang estudyante nga tanan pa lang ang mag-graduate sa nagpamilya. Nanay, tatay kag mga bugto nya way ka graduate. Tanan pa lang mag-graduate nga una sa pamilya nanda. Amo diyang pinaka-priority. Pero dito sa Antique, mapating si hindi. Why, diyan na. Si Kapitan na ng bala. Ginakakas diyan na sa listahan, mga amo-amo sini. Bata ni Kagawad, libayo ni Skate na to, kag bata ni Kapitan ang idasok. Bumaan doon lang oh. Ipadagaan na lang kita sa amo-amo ni Pirmi ng mga ayuda. Sa nga aton nga gobyerno, no? Ti baliskad ini. Kay kun maayo lang mga katrupa, hindi lang kurap halimbawa bing aton gobyerno. Kay mga politiko naton, mga leader naton, bisan diin man nga hinsya kang gobyerno naton, waya bisang korupsyon halimbawa bing. Kun halimbawa mga kurap abin ay may halimbawa, ang tanan ng mga kurap, may ginabatiran din isang baseball bat, bala nga may nakapurun-purun, katropang Alex, parmi nga, kuhan bala, nga alambre. Ngayon, kuhan bala, mga, kuhan pala, ang barbed wire. Amo na nagapurun-purun, dabi. Doon pagkatapos, may isa kamatarong ang ubra lang, abo na. Kada mamanaan nga kurap dya, batiran niya din, katropang Alex, mga taglima kabater, halimbawa, bisa taludtod. O, hindi sa taludtod, ay guon mo gini sa may dughan, bladapit. Ngayon kada igo, blaga sido, blaga trupang Alex, kaya daw ma gaawas-awas ang kalag niyo sa lawas ng mga trupang Alex. Ay maando lang. Matadlong guro ding aton nga pungsod. Kaya ang baldagani, kung ang leader, abi kang, kung ang leader diri sa Pilipinas, sa limbawa, abi, daw mga mabuot, daw matyagan mo, daw puwerte kakurap, dayo ng gapiesta, mga kurakot sa gobernota, notice mo, pero kung ang leader nga kinanglan diya sa Pilipinas, kinanglan, ning pertik isog bla kaga daw diktador na amuning bagay sa mga Pilipino. Hindi ba ta maghambal nga ala digong kay si digong hindi ma to perfecto. Pero tanan hadlok no? Hindi ba ta maghambal nga digong gid? Eh, karon mabaha naman ang dugo sinidi. Pero ang balonta na ng Lee Kuan Yew nga style nga may pagkadiktador, pero do tarong-tarong. Kita mo na guswag na Singapore. A
amo ning leader di saton, kita mo sta subong katropa Alex pag pa Singapore mo no ganing hambal to kang kamakilala mo to katropa Alex nga kagi.

Basta may kwan bala, determinado bilang nga pasabto ng mga nakasala. E una-una na din nga sulbaron, dapat sa Pilipinas yung korupsyon ang mga drugs-drugs ganiyo. Nagaugat this korupsyon, hindi man yung magsanyog ang illegal nga droga mga katrupa. Kung hindi korupt ang aton ng mga opisyal sa gobyerno, hasta mga katrupa panaog sa PDEA kag pulis. Kung tuntuod gining kampanya na ito, halimbawa, abe, yung mga unseen hand, ganyan, dapat pang bariyon yung mga unseen hand, ganyan, nga nagapangkuot, nga nada. Mga tao, blas likod, yung pirti ka, impluensyado, nga yung nagapakita, siling mo doon, sino nga mga mayad, ganyan, bala? Kung magatubang sa publiko, siling mo doon, sino nga mga mayad, pero saan nagaling sa likod, bala kang mga droga-droga ngayon, eh? Sa Gapon, gabalik ni corruption. Kay kun mga matarong mga katrupa, halimbawa mga leader naton, kag may kamay na bakal, amo ning una-unahon, no? Tanan nga nakasala, dapat pasabton gid. Pating mga huwes kadya nga nagadribol-dribol gani sa mga kaso, perme o, nga perme lang kabakod sa ebidensya, pero acquitted perme. O dapat pati mo na, lagson pa gid. Hindi bla, amo ni kinahanglan tang leader nga straight. Kinahanglan ta leader hindi lang straight kundi kamay na bakal. Dapat pagkatapos wala kang termino niya, hindi na magpadalagan paliwat. Pagkatapos kang termino na layas na sa dayon ng Pilipinas, kilaban-laban lang son man sa dayon. Kaya mo yung cycle ni Zaton. Pagpanaog mo bilang presidente, or ganyan pagpanaog ka bilang leader, di kang straight ka, laban-laban mong ulintas kayong kaso. Diyang abayin po ilugman nga ginadulong sa inyo sa kaluan kang Santon Gold Coffee Mix. Namit nga kape, healthy nga kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga ginbutangan mangustin, ginbutangan kang ahos, ginbutangan kang turmeric o kung kalawag. Gindugangan pagid mga katrupa kang balunggay kang superfood nga spirulina. Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix mga katrupa, waay nagtapos ka na dyan. Buta na kang vitamina kang mineral sa aton nga lawas. Protektado ang aton nga health, gindugangan pagid kang glutathione kag collagen. Kay para healthy ng aton nga panglawason, namit ang ginahigop naton nga kape. Samtang nagakape kita sigisigi sining Santon Gold Coffee Mix, sus nagagwapo pataton. Di ba? Akon gini sa sigisigi kung gamit sini dugay-dugay ang tawag na sa akon ni si Papa P. Buli ni Papa P. Way problema. Amat-amat puti ang imo nga panit sini. Kag sumungman, nagabataon ang imo nga mga silula kay may glutathione kag collagen. Di nakakape ka na, nagagwapo ka pa, nagaputi ka pa, nagabataon pag itsura mo, hindi ka pa. Santon Gold Coffee Mix kag ang limag empty sachet niya sini. Intra ninyo sa aton nga promo, Santon na Next FM, libu-libong pa-premyo. Oy, ang last weekly draw naton sa September 18 na, ha? Last weekly draw. Dahil pagkatapos mag-grand draw na kita dayon. Gani, kung may mga entries pa kabo dyan, nga mga bilin, hingagawa ninyo hulog. O, dari sa XFM Iloilo, dari sa station. Dahil kung taga-antiki ka mo, hulog lang sa aton nga station. Magagutok ang aton nga mga nga drop box sa kadruhon kang mga ginahingagaw ng mga entries. Sige. Ano pagid? Ang pwede nga proof of purchase, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katropa, diyang food supplement, kaya nagpabakon ng resistensya kontra balatian, mga bukol-bukol sa kalabasan, ta mabuliga na kita. Dahil na nga aton nga blood sugar level, makontrol ginaton. Ang aton nga turog, nagamukamudo na ito, nagadami, di kita buringot, iniminiton ulo na ito. Kaya gina-enhance ng happy hormones sa aton nga lawas, sa aton nga brain. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katrupa. Isa ka blister pack, isa ka entry sa Santon na Next FM, libu-libong pa-premyo. Ano pagin premium D3 soft gel capsule. Isa man ka blister pack, isa ka entry. Diya ang premium D3 soft gel capsule, mas makusog na purma kang vitamin D3 ini. Ang nami sa premium D3 soft gel capsule kay mga katrupa, vitamin D3,

0: pabakod ng resistensya kontra balatian, pero hindi jaabi ang vitamin D3, tandaan ninyo, hindi ka function kang gusto kun way imaw ang healthy fats. Dapat may healthy fats nga imaw. Amo ini nga ang premium D3 soft gel capsule gindugangan kang virgin coconut oil nga naga pato sa bakterya kag viruses. May malunggay oil pag ginagatugro kang vitamina kag minerals sa aton nga lawas. Gani mas makusog nga purma kang vitamin D3 ang premium D3 soft gel capsule. Isa ka blister pack, isa ka entry sa promo nato na ano pagid turbo dietary food supplement for men. Sa amon dito sa Antique may mga winner kami nga turbo ang ana nga proof of purchase. Ayawan man sa datok pinangita sa mga butika kang turbo prosubong daw sige-sige na. Ay may butika dito nga M. Aniloriega kag subungbaan ang Midcare Pharmacy dito sa dalom sang station namon sa XFM Antique nga nagabaligya sini kag sa online. Okay? Pwede ka mo kabakal kang turbo. Kaya ba ng turbo mga katrupa, kinanglan ta pa diyang i-explain. Ang turbo, sikreto ini sang mga malipayon nga mga mag-asawa. Amunan gani, ang yambal talang kaninyo, balikdan nyo dyan ang tupad ninyo, abe, si kumari ninyo, lantawa da, lantawa ang ana nga butkon, lantawang panit niya. Kung dry gani ang panit niya, daw kulang niya sa langga-langga, guru. Hindi talang maghambalon nga daw kulang sa dilig. Kaya doon kalahi, no? Hindi talang maghambalon na. Hambalon ta na lang. Nga tayo daw kulang sa pagpalangga. Yun. Ni mister niya. Pero kung si mister ang nakaturbo niya, laban-laban, ang panit ka dyan ni Marini mo dyan. Hambalabla niya si Marini mo, ling mo Marini. Ang balabla si Baklibla at ang turbo dietary food supplement for men si Kumparibla. Laban-laban, pagkasunod nga sinimana, Mari, ang panit mo, hindi ka glow dyan. Kung si mister ang nakakuha, nakaturbo, hindi mag-glow kay si mister nakaturbo, daw'y ginakutoy. Hindi ko na yung himuon niya ka Disney Princess. Ay, sos! Himuon niya ka Disney Princess. Yung balo niya ka, sige, hala na langga. Lantaw ka na niya kang AI mo. E pagkatapos magpamati ka lang niya, ang sakit-sakit, huhu, ang hibi, huhu. E pagkatapos, ang saya-saya, haha. Di sigiha lang da, kaya ako lang di bahala, ako din madaha. Kaya nga ito nga sudan. Kaya tinakaturbo si mister, bisan halin sa trabaho, ay ginakutoy. O, e pagkatapos ang balon niya na si langga, langga. Tama na yung AI mo dyan, ha? Feeling mo na do, Sterling do, nabilong ka na sa Sterling family kag sa Blackwood family. Tama na yun lang ka. Oh, Rejao, may kwan ko di, may habon ko di, may Santhron Gold, may Santhron Plus Herbal Soap ako di. Nagaglow ni langga ang imo nga panit kung gamiton mo dyan sa imo pagparigos dyan, ang muling habon mo. Pagpanibin ka muling habon mo, gaglow dyan langga ang imo nga panit. Kaya may kapayas, may bayabas, may mangustin, may kwan pagid, may ara pagid nga balunggay. Tinagahealthy yung panit mo langga, may antibacterial properties pa dyan. Yung panit mo nagaglow, gaputi ka langga. And then pagkatapos, sinigani, may clear skin herbal soap di langga. Parang imo nga panit, humukumok, puti-puti, kagwara, buho-buho langga. Kay Glutacogic soap with virgin coconut oil di langga. Ang clear skin herbal soap. Te, hindi pwedeng balik kita sa turbo. Andot nga ang balon mo gin gado. Do bastante daw nakaturbo si mister niya. Kaya hindi dry ang panit ni langga-langga niya. Hindi pwede nga naka Santhron Plus Herbal Soap lang to ta na si langga niya. Nga nagaglow ang panit niya. Hindi pwede nga nag-clear skin herbal soap lang to ta na. Amo na nga ang ana nga panit humukumok puti-puti kag wara buho-buho. Di ba? Nga hambalon mo gid nga grabe, Mariba. Nagaglow gin, Mari, ang imong panit. Do naganami ang imong panit, Mari. Do bastante gin. Siguro si mister mo nakaturbo. Ini pwede nga nagamit lang to tanang habon nga Santon Plus Herbal Soap kag Clear Skin Herbal Soap. Sige. Pagbalik naton mga katropa, istoryahan ta naman. Ay, binawin yung bakal nyo sa mga butika, sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Kag sumumaan, mabakal man ninyo sa Yes to Health Clinic and Wellness Center sa Yulo Street, sa City Proper, at ubang sa Iloilo Midtown Hotel. Ara, dira, no? Si Doc Rain Pinado man, pwede ka mo dira maka pamangkot kay Doc Rain Pinado kung paano mag-gamit kang mga kwan ba lang, mga tanom pareho sa para sa inyo ang mga ginabatyag diyan. Kung gusto niyo alternatibo nga pagbulong, ano nga mga tanom ang pwede niyan kaninyo, paano ipreparar, paano niya gamiton, itudlo inasang libre dire kaninyo. Kay itudlo man da kaninyo kung gusto niyo mga ang pagkaon niyo magaserbi bulong sa inyong ginabatyag, itudlo ina ni Doc Rain Pinado, wara bayad, libre adto lang kamo da. Kung hindi available ang mga diyang mga tanom dis palibot nyo maiwat gin kag budlay pangitaon, may mga alternatibo diyan ng mga kapsula nga pwede nyo mabakal, mga herbal food supplement nga pwede nyo mabakal kag pwede makabulig kaninyo diyan sa Yes to Health na clinic. Tanan ng mga produkto kang Yes to Health, mga Santon products, ara madira pwede nyo mabakal, ha? Bisitahin ninyo ang Yes to Health Clinic and Wellness Center, Yulo Street sa City Proper, at ubang sang Iloilo Midtown Hotel. Pagbalik naton mga katropa, nagtaas na gid ang numerosang mga nakita nga bangkay dito sa nasunog ng barko, tapos may Coron Palawan. No? Di ba lang nakapakuron kita katropang Alex? Di ba? Tikaluluoy man, nagsaka na sa 76 ang mga bangkay nga na-recover. Last 8:43.
1: XFM. Yes to Health.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pilikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Trinutuloy na, wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Manuwi ka pong hindi nakapasa dahil walang higil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Yun, ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito, nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit, papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin, ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes, to health!
6: XFM. Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Jackpot!

0: ang natulungan.
1: Nalabong paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
0: Vision X Plus, epektibo! Mabigli sa mga butika!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
5: Oh.
4: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

0: Exciting time, 8:55. Bullseye. Balik diri sa aton nga pangalagad mga katropa. Daligid lang, no? Kay pang-acknowledge ano yung mga nabili naton diri nga mga tramyawon. Dali lang gin. I-acknowledge na yung mga kwa naton di mga tagpramati. Or by the way, happy birthday, ha? Happy third birthday kay Lulu Puertoliano. Happy third birthday Lulu Puertoliano Subong Adlao. Happy birthday. Daligid lang, no? Sa linya naton si katropang Jansen Crisostomo. Baw kay bangod sining permi brownout dyan, no? Baw, ti kay duro nagagamit kang andang transformer kag generator. Sos kinawat diri sa Haro area. Check tang report ni katropang Jansen Crisostomo sa sining matineon. Katropang Jansen.
1: Katropang Emerson, padayon nga ginaayam sa aton nga kapulisan ang hindi magnubo sa apat ka mga suspetsyado nga giligar nagkawat sa ining transformer sa kuryente kagin nakarga sa tricycle mga alas 2:30 sang kaagahon kagina katropang Emerson. Gin follow up naton diri kay Police Captain Dexter Sevilla o galing kay unavailable pa sa subong si Police Captain Sevilla kay may ginrespondihan man may ginabantayan subong dito sa may nga bar examination sa tropang Emerson. Padayon sa pasini based sa tong initial investigation nga padayon pa nga gina follow up sa ato niya kapulisan.
0: Proklaro ang taga tropang Jansen na recover ni ang transformer.
1: Oo, na recover ni katropang
0: grabe
1: Emerson.
0: Grabe, di na nabutang transformer ako sa poste o kung diyan sa may naba lang.
1: Amo pa na ang ginimbestigahan sa ating kapulisan sa buong katropang Emerson. Kay initially, based sa sa mga nakakita sini, pasado alas 2:30 kaginasang kagahon, diri sa may MH Del Pilar Haro, katropang Emerson, along sa igad langgit sang dalan, nakitaan niya ini, ang ininga informant, no? Nakitaan niya ini ang tricycle nga abi niya, nagubaan lang kumbaga daw why lang nagaandar nga may apat ka mga kalalakihan ang iya nakitaan pag palapit niya katropang Emerson dahil nakitaan niya ini nga transformer tapos syempre gin sang nagapalapit na siya gulpi lang nga nagdralagan ang mga suspitsyado
0: do mga mukhang guilty na
1: oo. So pag palapit niya kay katropang Emerson, kibot na lang sa transformer gali ang ginakarga nila sa tricycle. That's why nga ti nagpangayon isang bulig kag nagresponde man ato niya kapulisan kag na-recover ni ang tricycle nga ginabandonar sang mga suspetsyado kag ang transformer nga ara pagyapon sa tricycle katropang Emerson.
0: I see. So amuning ana ka mga suspect ding mga tricycle ding ginakargante ang driver kang tricycle ni lagyo ban?
1: Lagyo git sila tanan katropang Emerson.
0: Basi bla ko ng pating tricycle gini kinawatan bla ni katropang Jansen kiti kun anda ya nga tricycle kun ila ni nga tricycle bisan magkainano dalon nila ni dapat. Pero galing ang natabo pagkita nila may tawo nagaparapit. Nalagyo sanda, binili na ng tricycle nanda nga may karga nga transformer nga ni katropang Jansen.
1: Yes, katropang Emerson. Kag base pagid sa nakakita, daw may ara pagid nga isa pagid ka motorsiklo. Nga possibly upod Manila. Nga muna nagparalagyog sila tanan pag kakita sila kay based on information to nakasalakyan ang ining informant kag amo na nakita niya ning dumay ginahakwat sila ng may ginakarga amo nang ginpalapitan sini katropang Emerson.
0: So tamaan kabugat ni ang transformer mo hindi di madadara gan siguro sang isa lang katawo katropang Jansen para ikarga tama. Na di sa may tricycle nga ini no nga ang ana nga sidecar do daw sidecar ka tricycada amo ning iyang sidecar kag katropang Jansen ang transformer dira man sa MH Del Pilar sa may haro ni Halin
1: possibly katropang Emerson
0: okay dira man lang nilang area man kundi in nakita ning tricycle ngini dira man dapit ning girakarga
1: yes
0: I see.
1: Gina-verify pa ni Subong, may ginpamangkutan kita dari sunod sa ila is gina-verify pa ni kung iya sang more power ang ilinga transformer kung bala kung bag-ugid ni or taan.
0: Oo.
1: Pero sunod sa ito nga ni Sir Dering Police Officer, initially daw hindi iya sang more power katropang Emerson.
0: So, kaiti kada kwa ni pariyo ni mga establishment, mga dalagko di karoon ang konsumo sang kuryente, sila ni ang nagabakal kang transformer katropang Jansen no para hindi kahit dako ang capacity or ang konsumo ni Les Corinthe. So kalabanan ng mga dlagko nga mga establishment may transformer ni nga ila. So usually ang transformer nubo-nubo lang ni gawa why niya tas may babaw tok poste katropang Jansen diri ni dapit sa may tupad kang building man nakatungtong may ginabutang nakita mo ni permis sa mga kuano may nakatungtong pero galing depende man kun di nila di dapit i-plastarya sa building na nakatropang Jansen. So ang hindi lang karon mamanan kun di ini nga building halin kay kun hindi ini sang iya sang more power kun private ang tag iya sa di kay ti gina-require kananda at dapat dira ni dapit sa may or dira ni dapit sa may building nila nakaplastar kag wa ito sposte kay kun iya sang more power kalabanan sposte ni kun mga sa residential ang gid nga gamit no pero kun sa madlagko nga mga konsumo sang mga buildings naman sang kuryente diri ni dapit sa may atubang dapit sang building nila ti din nga area ni kagabi yung may brownout tao
1: amo pa na katropang Emerson
0: kay daw. Kasi sa akong brownout no may rotational brownout kita kada adlaw di sa may syudad sang Iloilo no. Ti may posibilidad nga gin kon nagagana pa ini, may posibilidad nga gin kawat ini during brownout.
1: Posible katropang Emerson. Pero sunod sa aton nga police kung hindi gin man ini iya sang more power, posible nga basidaan na ni bala
0: or like,
1: ginhaboy na lang ni or ano abi may basigin dispose man ni or ano no pero
0: mahal ni katropang no? Jansen kuno bag-o limo i-backlon nila ni kaysa sa more power ginila ni laban-laban backlon mo sa pagintindi nato no ti mahal ni katropang Jansen ang kuan nga da ang bili kang transformer. So kun scrap na ini why na ni gagana gamon ni nga ginkawat nila mabrubog at gawa ni katropang Jansen siguro laban-laban duro ni mga kwande mga saway sa sulod niya katropang Jansen kun buko nila
1: doon din ato madala katropang Emerson gin try na ato nakwat pero do alang-alang goro kinanglan gid gurong may assistance
0: sa ka dako na sang imong maskulo ini kapakdara no.
1: Siguro dapat mga duwa tatlo gin man kamo sini ma ano mahakwat gin usisa pagit naton ang mga writing sabi ka tropang Emerson basi may mga makitaan wala kita nga mga basi may nakabutang abing more power or property of ano basi ni nakita lang naton ang Philippine Electric Corporation nakabutang distribution transformer nakabutang kag may mga date ini may weight kaga number lang katropang Emerson no pero wala man abi nakabutang gid kun kay sino nga property posible mo niya ang company nga naghimo lang yan no sang ini nga transformer
0: sige no inaway check ta na dugang no kun sino nga parag iya sini kag sino ang ginkawatan transformer dyan way takmaan kun ka function pa ni or guba na ni pero galing the fact nga ang mga nagakarga sini na lagyo botang balon kinawat nila ni kag ang ilang tricycle nga ginkargahan why pa plate number ginbili nila so maskin pa kamaayo nila nga malagyo ikumpara kag daron ang ilang kag ibilin I mean ang ilang tricycle sang sa madakpan sila katropang Jansen no anyway i-check nato ng dugang sining update salamat gid
1: Okay, katropang Emerson. So live diri sa Police Station 9 ang ining balitang gidulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Cog Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo kag XFM Antique, ako si katropang Johnson Crisostomo, XFM News.
0: Bullseye! Nabatian ang report ni katropang Johnson Crisostomo, may kang tanan sining transformer nga ginkarga di sa tricycle sa mga kawatano. Laban-laban kinawat kiniya katropang Alex kay ang apat ka mga lalaki nga nagkarga sini di tricycle sang may lalaki nga nakakita sila kumuyang padalagan bilin ang ila tricycle. Ang tricycle nila ano ni smash no nga pula ang motor dayon pagkatapos may plate number pero ang motor ang motor niya do bag-o panigani gawao. Ining Suzuki no Suzuki Smash nga pula Y plate number dayon may sidecar ini nga do ana kasikad lang sidecar nga niyo di diri kin karga ang transformer nga kita nyo ning transformer kita nyo ning tangraan nyo blada ang inyo nga poste blada ning do talagbasan blada sa may babaw nga ini ka poste amo na ang transformer pero why lang hindi mo lang ni makita sa may poste. Kaya ang sa mga posting ni kalabanan ni mga residential niya ang nag-aangot na da. Amo ini nga kun mag-brown out, talibaw kun overloaded ang area mo dyan, duro ang sobra ang konsumo kang kuryente sa lugar mo dyan. Gapisik ni katropang Alex, no? Ang daw may porsyon ni ang transformer nga nagapisik. Nga kinanglan, singiton liwat ni kang troubleshooter, kang more power o kun taga electric operative man fuse niya ng gapisik no butongo niliwat kag itai para magpilit naman di pailalo mo na ama na masiga naman dayo na pero kung overloaded karon ang area diyan sobra-sobra ang konsumo kong kuryente kumparar sa kapasidad kang transformer nga nakaangot diyan sa poste mapisik liwat niya diba ama na kung may mga naga-jumper da nagapisik ng transformer kiti sobrang konsumo ng das kuryente sa sang sa kapasidad kang transformer. Amo na mag-apply ikaw gani sa halimbawa electric operative or ni gani sa more power. Gina-check nanda diyan, gina-stipulate sa imo kung ano ka dako ang konsumo mo diyan sulod sa balay, ano ang appliances mo na kay ginabanta na. So, amo ni ang ginkawat. Pero hindi pa ni karon sigurado kung iyan isang more power o kung sa private ini nga mga buildings. Kag hindi pa ni sigurado kung guba o kung hindi ni. Pero galing daw ay man talaga kaguba ni dali-dali ang mga transformer katropang Alex. Di ba? Daw ay pa ko kakita nga may naguba nga transformer di katropang Alex ha? Ga-function niya kalabanan. Kag puwerte ni kamahal katropang Alex. I think to mga milyon gawa niyang ginabayran kang mga establishment na katropang Alex, no? Kung magpatakot ikaw kang transformer para git sa imo nga building, milyon gawa dya ang bayran nimo sa more power kung diri ka sa syudad sa Iloilo. So, hindi ni basta-basta kay puwerte ni kabugat, tikon himuon mo ni, laban-laban himuon ni scrap. Kaya lang alam ni nila ibaligya to sa nagkinanglan transformer. E doon pag takod doon kron sang more power, tumdakpan man gyapon sila. Bullseye! Di ba? Kaya lang alang itakdan doon yan ay ka... kay requirement ni katropang Alex mo, no? Di ba? Sa mga lagko ng building, requirement ni. Kay ti, pwerte ka bugat ang... kung pwerte ka dako ang konsumo ni mo, dapat may transformer kagi. Bullseye! Bullseye! Oh, sige. Ti sigurado kawatan giniya katropang Alex ang tong apat hindi na ta magpaligoy-ligoy ni kawatan gito ya bullseye baho lang pagduda ko pating tricycle gini kinawat ni katropang Alex kay nga Y plate number then pagkatapos kung anda dyang motor bisan paano daroon nila gini katropang Alex kay ko nagpaipoy-ipoy lang to sila, why dapat, why tani sila na booking ng mga kawatan sila? Kay kag may backup pa sila ko, no? May motor pagid ko nung dire sa area. Bullseye! pa rin pakiilom lang, di ba? Hol gawa ni ang sa sulod, di laban-laban, may mga saway pa ni Katropang Alex, pero budlay-budlay lang ni galing, bukon. Pero kung pag-abot sa kinilo lang ni, kung scrap mo lang ni, ay, purtik bugat ni. Bullseye! Wow, maluoy ka. Dali yung pang-acknowledge na naman nag-imawdik natin. I-acknowledge na. Uy, si Mame Riricabar sa Florida, USA. Good morning, Gid. Good evening dyan sa Florida, USA. Mame Riricabar. Kag subungman si Ryan Mundihar. Ryan Pacman Mundihar. Good morning, Gid. Pa-shout out lang sa Gabayron Bunaris sa family dyan sa Barangay Badyang, San Jose. Kag Ebrio Fadol Crispo Bunaris Gabayron Mundihar family sa Marajuna Bilison. Thanks, Gid. Greetings from 8 World Division Champion Ryan Pacman Pacquiao. Si Gloria Gid kara ang mandatos kang hospital arrest. Ambal ni Ryan Pacman Mundihar. Kag subungman, iban pagid ng mga taramyawon dali ana yo, dali lang gid bla kay pangtamyawon ta. Una kita sa XFM Radio Patrol Iloilo nga Facebook page. Dali lang gid kay pang-acknowledge na to, no, ang mga nag-imawdik naton na kadyang oras. Si Ma'am Elma Sobrevega, good morning gid. Ma'am Elma sa May Bato North, San Jose Antique. Mafe Pedregosa Andaya, happy Sunday. Bali Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, tibalan mo stress sanda ti amo na nga nagamarasakit sanda kag especially kabayaran sa mga kurap nga politiko. Pero galing tikon mga imol Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, gaka stress man sobra pagid gani kay bisan pang buol kang abogado ay pagid mo. Pangbayad mo diyan sa abogado mo ay di mas kung baga mas ang kulba kag ang stress nga madulot kang kaso sa imol kag manggaranon mas sobra pa gid ang bartsyagon kang imol Katropang Arnel sa Unoy, good morning gid. Kag subong man Nits Silva Ninyo Franco, good morning. Nag-greet ko na si Lulu. Happy third birthday Lulu. Puerto Llano. Lulu Puerto Llano, happy happy birthday. Kag subuman Rowena Espelio Manuel, good morning. Shout out family Subaldo kag Manuel family Espelio. Diri sa San Carlos Anilao kag sa Libertad Antique. Family Urbano, thank you so much. Salamat gid na Ma'am Rowena Espelio Manuel. Jacqueline Bunsalan Osorio, good morning. Kag subungman Ma'am Ivan Dinueva Sodario, good morning gid. Kag Ma'am Marianne Moreno, good morning. Kag kay okay, hindi ko iban makita di no kay ang kalabanan nga makita ko ang live lang. Sailo kita sa XFM Antique page. Ma'am Margie Cubillas, good morning gid. Ma'am Luis sa Iglesias, no, diyan sa May Business Park, no, sa May San Jose Antique, good morning. Kay Bing Martinez, Josephine Ramos, Kent Abiera sa Jinky Pharmacy sa Sibalom, kay Tits sa Sabando Dried Fish Section. Good morning gid diyan kaninyo. Kag of course naga imaw man. Dali lang gid. Kay para ma-acknowledge bala naton. Sige, si Ma'am Maria Fe Triste, good morning gid. Kay Nanay Irlinda, good morning ka ninyo dyan. Alang-alang ng oras naton diri sa ator kapag pangalagad. Kita kits naman kita sa masunod nga Domingo diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa room A, no? Buwas sa May Antique naman kita ma-programa. Ako naman si Katropang Emerson Gonzales Labrillaso, upod si Katropang Alex Saspa sa XFM Iloilo, kag subong man Katropang James Dinhongko sa Antique. XFM News. Bullseye!
2: Bullseye! XFM. Mga katropa,

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier, nabudayan gig kusang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami kid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gig ko sa akon obra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diyan tagali mabayad sang tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
8: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan nyo rin. Ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pay.

0: Ang pain, fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Diet na kabuwas ah.
0: XFM.
2: Katropa mo.
3: Exciting.
4: Mga katropa. Exciting.

0: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog kada simana, may bagalaog sang 5,000 kapesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo. Si Boosters for details from a period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Jackpot!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, naggapi ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, nilalasa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
9: Yeehaw! XFM!
10: Katropa mo!
8: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Sapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
6: kina. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Ako si Danny, isa kabus driver. Upo tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Makalage na ko.
6: XFM.
10: Katropa mo. Exciting.
11: Mga katropa, excited.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagka-imbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga naka-imbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibig sa iyong nasa pinutika. The Secret of Health.
3: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health. Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalagay

0: Maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule, kasadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes, to help, mga katupa. Excited!

0: Tons of Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumanaki yung mga barikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugaran ko, kinasoldan nga ng Tandun Plus Gold kondisyon ng karawan ko, subok na sa akin, yung Tandun Plus Gold.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Sound for gold. Coffee Pigs.
3: Ako si Rodel Sangtakuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Sandton Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office made nag Sandton Gold Coffee Mix na.
2: Sandton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sandton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. At gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sandton Plus Coffee Mix.
4: Ako si

0: Okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kung tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabingili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw.
8: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Seven Plus Herbal Soap.
10: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin.
9: Seven Plus Herbal Soap.
11: Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis.
9: Seven Plus Herbal Herbal Soap.
12: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
13: Oh no!
12: Sa imo, nagpauli.
13: Aray ko!
14: XFM.
15: Patroba mo!
16: Exciting!
17: Mga katrupa, exciting!

0: Anton Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Taansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Hangin sa Haro Inoilo, isa sa mga maswerte na nagdaog sang 5,000 pesos. Isa katansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone ali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalor. Tub 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FRR permit number 029380 of 2026. Drink responsibly.
2: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ooh, wow! Guapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Sangkong Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang tahid lang ng Sangkong Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sangkong Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sangkong Vitamin C. Ang alkaline no Vitamin C.
5: Ako si Ibon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sangkong Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
4: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sis the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
8: Tatropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Marilu Daanoy, Sangtan sa Bonifacio, Iloilo Cities. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Madamagid nga salamat.
8: O, ikaw man katropa. May chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Diet na kubuwasa.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Dani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki naton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Kamustang inyo sa nga ikayong lawas? Kamustang inyo sa nga pamatsyagan? May ginabatsyag ka mo sa lawas? Inang daw hindi bala kinaandan? Ay kinanglan nyo na bala ipa-check up kay para mapunganta ang posible sa malala nga mga infection or hindi gani komplikasyon. Ang hindi normal nga pamatsyagan, agapatimaan ina nga may problema kita sa lawas kundiin ina. So dapat ang eksperto maka-identify ina, it's either sa mga test nga i-conduct niya sa imo, physical test, or hindi gani i-subject ikaw sa mga laboratory test. Pero nga ito sini nga mga ginabatsyag sa lawas, kalabanan sini hindi man tanan ha, kalabanan dalasang kakulang sang aton sini nga nutrisyon. Bangod sang kakulang sang nutrisyon sa lawas, tang lawas ta kon kaysa gapatimaan sa aton, nagapadala sinyalis sa aton, uy, kulang na sa nutrisyon ang amo ni nga party sang imo sini nga organ ho. So kinanglanon naton ina nga suplementuhan. Kung kaisa, may mga intake kita, may mga ginakaon kita nga sobra-sobra bala. Nagapadalaman na sinyas ang lawas ta. Sali nga, oops, doon na sobrahan ka. Pareho sabi, basic kapatimaan ha. And this is also being asked by experts, doctors. Sali nga, kung mangihi ka, pagkatapos mo pangihi, sali nga kinasubli, kasubay, sali nga inhian mo. Paghambal mo gani ng odok, ginapulihan ka subay, pula kag itom. So i-subject ikaw dayon sina sa laboratory test to test kon balang imo sining lawas. Ang imo nga sugar content bala basi tama ka taas, basi ara ka na sa type 2 diabetes, hindi lang sa insulin resistance. So mga bagay nga ini ato ni pagatalakayon diri sa ato sini nga pagpanagad sa programa The Secrets of Health. Para nga mahatagan kamo sang ideya, mahatagan kamo sang informasyon sa mga dapat naton ninyo sini nga himuon. Ang programa The Secrets of Health live kitang mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay, amuman sa Negros Island region. Base ko may mga palamakutanon ka mo dere, hindi ka mo maguya-uya. I-text lang ina sa ato sini nga text hotline 0950975-6970. Pero nahibaloan ta, mas mahapo sa inyo mag-message through PM eh. Through Messenger bala. I-message lang ina ori PM sa Facebook page sang XFM station, yung mo sinigin ang pamatian, dari sa Panay or ni gani, dari sa Negros. Pero kung gusto, ginin nyo nga direkta nga mabasa sa aton karon nga consultant, pwede nyo na i-PM direkta sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Sa ato sining nga pagparagad, upod ta sa gihapon na ato sining nga certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining nga programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcoman sa aton sa nga pagpangalagad. Siyempre, upod sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati. Nga kung sa diin, maghahatag naman kita, makapakigbahi naman kita. Sang isa na naman ka-tupiko nga makahatag, siyempre, isa kaayuhan. As always, amo na nga aton sa nga pinaka-tinguha dari sa kada programa naton. Kag may mga ginabatsyag, bala kita, Sir Josil, ano, sa aton sa nga lawas, na kadamo sa mga anggulo nga ginatanaw naton. Pero basi gali sa aton sininga pagtutok sa mga specific nga ginabatyag naton, hindi ay Hanser Josil, no, posible makapamangkot kita sa aton tagalingon nga basi komplikasyon lang ini. Ano iyan ang pinaka may labot sini nga kung may improve tagali ang pinakaugat sina ang mga ginapaligban naton nga problema, amo man gali kagkaupod man nga masolbar man sa aton mga tinguha nga ma-regain ang aton sininga ikayong lawas.
0: Ang masami ginahimo ta sini abi dok kon anong mabatsyagan ta sa lawas ta amo nang ginabulong ta labi na gid mga naga self medicate bala inang sila sila lang bala nagabulong mahambal nga sila nya do permi ko natuyo haw abi sila nya kay itulog ta lang gali kay ang katuyo ya driven na as always sa mataas sa sini nga blood sugar level sa lawas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, katibalan mo daw na andan ta bala kag masamita man na batian, may maka impart man sa aton sa mga opinion nga more bala sa Diyos ilong focus sa symptoms.
0: Oo.
1: Once nga maging symptomatic, kita budlayan, kita sinimagpaayo sa aton sinimanga sakit. So anong butang balon? So dapat maging causative kita because disease never comes without a cause. So kung gusto mo nga makuha o kung mapapas ang hilamon sa imo sininga ugsaran, hindi mo lang permiso sa Diyos ilong pag-utdo no, kundi ang pag-itrim. Kundi dapat ginaton kabuton.
0: So, umpisahan ta, kundiin gidya naghalin kay konsimtuma lang bulngon ta, makuha lang na ang sakit, makuha lang na ang tawag naton sa ni, aside sa sakit, ano pang mabatsyagan naton kung kay salingin sang ulo, lain sang ginhawa, daw malipong ka, makuha lang ina, pero eventually, mabalik-balik laman gid sa gihapon kung hindi tagali matreat ang pinakaugat kung nga nagaabot ina sa aton, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Kung gusto mo gani nga magtambok ng isa katanom, gusto mo manalingsing isa hakahoy, triman mo kung utdan, sundon mo sang utod ang iya sa mga sanga, sundon mo ka utod ang hilamon na kung trim, mas nagatambok pag din ha. Aray, Sir Jocil, okay lang ina. Kung ikaayong lawas ang aton sinigin na istoryahan, ginanourish na aton ng aton sinigin na ikaayong lawas, what if kung sakit nga ginasigil ang galin naton sa judicial trim pero sa pihak nga bahin gali likom sa ato ni hibalo or ang iba na hibaloan pero kulang sa effort sa ni to reform or sang lifestyle modification nga mga dapat bagoon sa kabuhi, mas labi gali naton Sir Jocil nga ginapalambo ang sakit or kung hindi man ginapalambo, ginamaintain lang naton ang mga symptoms.
0: Ang pinakakumon sininga komplikasyon, Dok Leo, or pinaka-common sininga balatian ko ng balon na nagiban sa tao, no? May madamo sang komplikasyon, damo sang apektado nga parte sa ato sininga lawas. Isa ang nagapanguna gidira Dok Leo, no? 1 and 2 diabetes kag high blood pressure. Damo-damo ang komplikasyon niya sini kay for example bulungon mo high blood pressure mo. Pagkatapos kung may diabetes ikaw, kung hindi ka magiyahan sa eksperto sina Dok Leo, may mga medication ikaw. May mga mayo kung taning himon ikaw. Ina synthetic medicine, ha? Ngayon nun ikaw. Basi kung hindi pwede sa isa mo pag-insin yung kabalatian.
1: Correct.
0: Ang isa mo kabalatian bulungon mo, basi ang bulong mo, hindi pwede sa isa kabalatian. Pero may common sininga pwede na ito mahimo, Dok Leo. Nga ma-reduce mo ang risk sa high blood pressure, ma-reduce mo ang risk sa diabetes, proper nutrition and supplementation, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil.
0: So, inaya overall and holistic approach, ha? Hindi mahambal nga bulngon tang diabetes, bulngon tang high blood pressure, we will reduce the risk and eventually eliminate the risk, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Kaya una bes, ang isa sang pundasyon sa aton sa ringa ikaayong lawas, healthy lifestyle, amo Sir Jocil, ang nutrisyon. Teko ni upod pagid naton Sir Jocil ang positibo nga panghunauna, iupod pagid naton ang gusto nga panulog, kag ara pagid sa ni Sir Jocil ang ehersisyo kadamo sang problema balatian mga kondisyon na ginaantos nga nagapaantos sa kadamaan subong ang amat-amat nga ma-improve Sir Jocil kagabi niyo kong nano amat-amat nga mag-ayo magamal kita nga mag-ayo way ka na sang symptoms sa mabatsagan mabiyaan mo nang imo sa ni mga maintenance medication eventually kun ma-improve nimong imo sa ni nga lifestyle.
0: Kung hindi lang innovative katamang tao, Dok Leo, in terms sa ginapasulod ta sa lawas ta. Ang kinahanglan naton kun tani as much as possible kun pwede pa malang raw. Mga pagkaon nga pwede naton makaon raw bala. Pichay pwede naton makaon ina raw. Pareho sa bisang talong actually nga muyo-muyo pwede makaon raw. Buta mo lun hilaw. Ang palaya o kon amargus o pwede mo makaon hilaw o raw. Kaya ang ahos pwede mo makaon hilaw o kon raw. Kadamo kita sa mga pagkaon nga pwede naton makaon in its original state. A problema sini kay tama saton ka innovative, tama saton ka adventuriro. Agudto nga pasundan nang ang kanamit yung ginapangita sa aton dila, abi Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Kagti ko magbalik, abi kita kung tani, sa traditional nutrition. Sa naturopathic medicine, may subject kami sa ni Sir Jocil nga Philippine traditional nutrition. Ning sinauna ba lang ang pagkaon sa mga Pilipino? In fact, dito magani, medyo napukaw man ako sa nga interest nga ang simple gali nga structure sang balay sang una, Sir Jocil, bla? Inabalang mataas. inabalang may haligi nga taas kay didto kamus babaw nagapuyo tanan.
0: Oo, sa dalom niya ara da kanding manok kung kasi karabaw pa.
1: Correct Sir Josil. Ultimo nagabayo kasang una sang humay o kunsang kafe. May lusong ka dito nga may haligi nga mataas dito sa babaw ng imo sila nga lusong maligo ka may tambi ka dito nga dito ka maligo Sir Josil. Nagapakita gali na Sir Josil nga ang mga dumaan nga Pilipino sinauna nga Pilipino waay sing arthritis.
0: Kaya ti saka na og kasagdan.
1: Correct.
0: Pagkatapos maka-exercise ang imo sini nga siko kagabaga kaghawak kon nagabayo ikaw pati ang imo sini nga tuhod kay naga duko ka man kag nagakulo ang tuhod mo untayon mo kag magkulo naman nali may pusda kang alo sa lusong Dok Leo.
1: Correct Sir Josil. Kag with regards sa ginatawag ehersisyo especially stretching exercise ang mga tao sa una Sir Josil magtigtalanom gatanom sa humay gagabot sa humay gapanglaknit gapanghilamon part of our overall ginatawag nga obligasyon Sir Josil kung mahimo sa lawas naton nga ang iban ginatanaw ato sa una nga hardships pero sa lawas galin naton Sir Josil beneficio adto.
0: Subong abi the lesser ang imo sining physical work you are being known to be manggaranon or may kwarta. The more nga palaubra ikaw makitaan ka balada nga nagapangalo kahit malapad parang hindi ka tantugid mainitan kung singkal ng init sa adlaw. Hambalis lang niya inamigado na si Kwanto sila tanawas niya kapangiriskis na lang.
1: Ako hindi ganyan makita ganyan Sir Josel yung nag-exercise ka medyo naghalong ka na sa pagkaon mo masiling iban gurme sakit na
0: but hindi natin pagkalipatan amo na dapat ang naturalisa
1: correct
0: sa ato sila nga nawas. Protidiri kita sa gihapon isa sa nagapanguna sini nga culprit kun nga ang kita madamo sa mga komplikasyon o konbalatian base kun nagugat ina sa ginatawag naton sini nga blood sugar content or madamo or nagaalalawas nga blood sugar content sa ato sini nga lawas ang pinakaginaumpisahan niya sini hindi dayon maghambal kang diabetes ha, or type 2 diabetes kundi nagaumpisa sa insulin resistance, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kay mahimo nga maghatag pasang ligwa ang aton sa nga lawas sa pag-tolerate sang mataas ng insulin before mag-surrender, Sir Josil, nga hindi na mag-work ang insulin sa aton, hindi na mag-respond ba yung aton cellula, kag dira na magtaas ang aton sa nga blood sugar. Tinuig pa ina, Sir Josil.
0: Actually, ang pag-alter na aton sa kunanong naturalisa, may mga pros and cons and may mga ill effects ini if hindi kita kay balo magdisiplina sa aton kaugalingon. That's why ang mga supplementation katulad na bisang Yes to Health Incorporated halin ini sa natural nga estado niya ginpreserbar ang tanan para nga makahatag sang dugang nga supplementation or nutrient sa lawas na pareho sa bisang Santon Gold Capsule or Santon Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C inihalin sa original nga estado nga ginproseso nga ma-preserve ang tanan sa mga nutrients para makabulig sa aton. Kaya nga sa sige-sige nga pag-alter naton sang mga ginakaon ta para lang to please our taste buds bala mag manamitan lang kita magdamo ang kaon ta ang possibility sini sang insulin resistance kun may ara ka na is mahulog sa type 2 diabetes di kun mag type 2 diabetes na Dok Leo butang tabi ari ha para maintindihan na gid naton ha nagadamo tawos kalibutan Dok Leo hambal nila gagutok na dugay-dugay ang kalibutan why ka na istaran amo na panumdong iban sila nga masaka tato sa Mars sila nga pwede ta ka istar to gina explore but time comes bangod sang kasakon kag kadalok sang tao maabot ang chimpo Dok Leo basi kon apektadong fertility ta kon magsigisigi nga madamo sini ang magsuffer sang insulin resistance ang type 2 diabetes.
1: Possibly gid Sir Josil kay ma-alter man Sir Josil ang aton sini nga balanse sang hormone na dira. May iba niya mga pungsod Sir Josil nga nagaproblema sila nga wa isang kabataan nagpamatan-on. Kaya nag-aamat-aamat, Sir Joseph, siyempre, ang edad na ton, samtang nag-edad kita, nag-tigulang kita, pakadto kita sa kamatayon eh. In fact, ginambal dire sa Ingles, nga ang death, nag-start sa mataong isa katao. Pakadto na kita sa ton sa kamatayon. Ito yung problem karon Sir Joseph, kung ang cycle, wala mag-untat. mas damo karon Sir Josiel ang nagakaladula kaysa sa nagakalabuhi bala kun ginahimo, mas damo ang tigulang kaysa sa kabataan. Problema gid Sir Josiel ano? Pero mas problema pag gid Sir Josiel nga ang kausa sang imo sini nga ginatawag infertility o kun nang indi pag reproduce sini tungod sa imo sini nga lifestyle.
0: Mm-hmm.
1: Okay lang kung tani, kung nalimbawa tungod sa iban nga mga rason tang iban sa Sir Josiel, masako mo. Tamo ang mga may ara-ara Sir Josiel gagway kabataan.
0: Oo.
1: Kay sako ang ginasakuan nila padamo sa ilang sining resources.
0: Mm-hmm.
1: Although may ara man niya nga
0: damo man may damo man ginasakuan, Doc Leo.
1: Yes. Oo. Amo na botang balon, tingo may ara man nga damo man ginasakuan.
0: Oo.
1: Damo man liwat.
0: Amo nang hambal nila nga ti damo man base dala pugan.
1: Kag damo man sa lustintuhan.
0: Sa amo niyang delikado ha. In short, sini Doc Leo, ang magapabilin, let's say, hindi man ma-develop into a full-blown type 2 diabetes. But samtang nagapabilin ikaw nga may ara sang ginatawag you're suffering sa insulin resistance. In short, ga-resist ng imo sini body cells, blada. Hindi sa dali-dali, bala maghambal nga, oops, ari na ko. Ang blood sugar, i-reject ya, hindi ma-proseso, makadto sa ito sini bloodstream. This could eventually affect fertility, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. In fact, before pa mag-occur ang diabetes,
0: okay,
1: pwede ini matabo nga bisan hindi pa diabetic ang isa katawo or even hindi pa pre-diabetic ang isa katawo, Sir Josiel.
0: Mm-hmm.
1: So, muning alandaman na ito na kay base magsalig kita nga or kumpiyansa lang kita
0: mm-hmm.
1: nga tungod ini sa diabetes. Actually, long years before that, pwedeng maging infertile ang isa kalalaki o kung isa kababae kung may aras sa insulin resistance. Halimbawa, sa babae, kung permi mataas ang emosyon ng insulin dira, may insulin resistance ka na, impaired ovulation, hormonal imbalances. Sa kalalakin ha, lower testosterone, reduced sperm quality, erectile dysfunction. Ang problema sa ni Sir Josiel, ano, kaya ang punto blan nato, ngayon nato ginatulok nga ayhan bangod ini sa insulin resistance bla.
0: Oh.
1: So kung nagadako buyon ta, una-unaon nato, basi. Ha, basi kay kung nagataas ang aton sa insulin, nag-accumulate mo Sir Josiel ang fat sa aton sa lawas, especially sa aton abdomen, sa aton mga bilbil na aton, nag-amat-amat dinamol.
0: Mm-hmm.
1: So isa na sa aton sa bulubantayan, kag lalaki mismo maka-notice Sir Josiel, erectile dysfunction. Kung halimbawa, may ara sa sang insulin resistance. In fact, sa record ganit Sir Josiel sa nabalhag sa PubMed Central ganit Sir Josiel sa large analysis covering sang 1990 to 2021, Philippines is among the highest levels of fastest growth in infertility sa Asia-Pacific region.
0: Philippines, ah.
1: Correct, Sir Josiel.
0: So, in short, let us not just count today and this year.
1: Mm-hmm.
0: Tanawon ta, mga anong matabuayan 5 years after? Ining mga supposed to be teenagers now, soon to be married.
1: Mm-hmm.
0: Basik kung magnubo man ang tawag fertility, in short, magamay sini ang mga younger workforce man sang Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Kung magamay ang younger workforce sa Pilipinas kag mga gulang na nagkalabilin, there's a danger ang ato sa ekonomiya. That's how simple it is ang analogy dira. So kung aton sini nga dumdumon, dapat nga maumpisa ini sa aton ang disiplina. Number two, something must be done. Dapat sa nga ito sining regulasyon, abi sa nga ito sining gobyerno, Doc Leo, no, pertaining to prevention nga maka-acquire sang type 2 diabetes ang madamo sa aton nga mga Pinoy.
1: Kag education, gid Sir Josiel, ang pinaka-importante nga mahimo na ton dere.
0: Mm.
1: Amuning isa sa pinaka-importante nga tool nga mahimo na ton, pagpahibalo, kag pagpahangup sa aton sini nga mga katawhan sa citizen naton. Kay ang talaksan sang isa Sir Josiel ka mauswagon nga pungsod, amo ang ikaayong lawas ang iya sini nga citizen.
0: Oho.
1: Kag ang iya sini nga health services. Kay kun pigaw gani Sir Josiel health services sa ka pungsod, pigaw na nga pungsod.
0: For example, hindi lang amo ni ka mainuswagon ang Canada.
1: Mm-hmm.
0: Kon younger ang ila workforce.
1: Mm-hmm.
0: Ang Canada right now, grabe ang acceptance nila sa mga gusto mag-migrate ng mga skilled workers, younger generations, bangod kay nagatigulang ng ila sining workforce. So, amo nang delikado, if in case ang ginatawag nato sining maglabot na sa punto nga magtabo na bala, ang full effect sang diabetes, damo nang magka-diabetes, damo nang mangin infertile, so magamay ang aton sining multiplication sang younger generations offspring, so magatigula ang aton sining populations, mega degrade maganubo nga maganubo ang aton sining production rate, so eventually we will suffer, all of us will suffer. So pangkabilo gani na, pero sa sulod sang balay amo nang problema, Dok Leo. Kay tikon may problema kana insulin resistance, may type 2 diabetes kana may maintenance ka pa. Butamalo sini minus na sa budget ta.
1: Correct.
0: Tikon minus na sa budget ta, instead niya bakal mo bugas, si bakal mo sudan, mambal ay nalipatan ko siling niya. Sige ah, CPI anta sila inog bakal siling niya sang ibantang kinanglanon kay bakal ko pa maintenance. Tani makadto pa na sa maintenance to make your health much greater kaga tawag na ito sa ni Mayo, Dok Leo eh?
1: Correct, Sir Josil. Kagaring isa na ito mga kabadantayan. Once gali karon niya ang parents, Sir Josil, hindi karon magsubay sa husto. Ang kadala nun pag-abot sa lifestyle, mapasama na sa ila sininga kabataan. So ano ang paabuto na ito sa masunod sininga mga henerasyon? Sundon gyapon dalang pattern sa ila sininga ginikanan. Kung ano ang problema sa ikaing lawas ng ginikanan, makita man pag-abot sa panahon dari sa kabataan, kagrasunan lang natin yung panubli sa ginikanan.
0: Problema sinigin sa huwag mong bata.

0: insulin resistance pa lang ha, makadto na na dugay-dugay sa type 2 diabetes. Amo nang unang halintay, kaduhang halintay ya type 2 diabetes. Kung may ara ka na insulin resistance, anong epekto ya sa imo sining cardiovascular system? Sa ato sining heart, Doc Leo?
1: Ang isa sining, Sir Josiel, pag-abot sa cardiovascular system, sa korason nagkaugatan na to, ang isa sining ka-problemahon, amo ang pagtaas ang presyon or high blood pressure. Medical term is hypertension. Tungod ini, Sir Josiel, nga ang...
0: Mag-best friend gali ni si... high blood kag si diabetes?
1: Mauna anay Sir Josiel. Amuning iya sining amin sa hidor. Mauna anay sa hypertension antes magkadto si diabetes. I-prepare anay ni hypertension ang dalanon antes paabuton si diabetes. Kag kun hindi husto ang aton sining lifestyle, diba si ginalatagan pa na sang red carpet eh. Para mas mahapos pagyan ang pagsulod ni diabetes. Nga ginunahan ni hypertension. Ambot na ko ng balon, pwede nga una hypertension, magsunod ang diabetes. Kung ang imo sa nga lifestyle, medyo naghalong-halong ka pa, it will take maybe 5 to 10 years, Sir Josiel. Pero kung pawala ang imo sa nga lifestyle, pag-abot siyempre sa imong ikayong lawas, imo sa nga nutrisyon, mas less than 5 years. From hypertension, may diabetes ka naman.
0: So kung may hypertension ka na, may diabetes ka pa, kung kaysa daw mahambal kita, te, pila target mo mabuhi, buhini na lang minus 10. O, buhini na lang, o, minus 10, negative 10. Mm-hmm. Buta mo na target ko mabuhi ko, mga stinta. Ati mga sisinta lang na, pre, may high blood ka na, may diabetes ka pa mo.
1: Pero at least, hindi ka magtigulang.
0: Bata pa. Hindi ka na magantos kung nasang katigulang mo na.
1: Pero hindi maya, Sir Josiel. Kaya pwede magali kita magtigulang, ngaway kita nag-antos eh. Sa balatian, kung healthy nga ito ang lifestyle. Pag-abot sa high blood pressure o hypertension, Sir Josiel, ang insulin, ang inkabangdanan niya ang kidney na ito, mag-retain sa sodium eh. Ang mga nagataas ang ito ang ginatawag blood pressure, gina-activate ang insulin ang ito ang sympathetic nervous system, meaning fight or flight system na ito. Nagapadasig sa ito ang heartbeat, nagapataas ang ito ang heart rate, blood pressure, nag-release ang stress hormone. Kagang ito ang lawas, Sir Josiel, bala, gamay nga diferensya, kadako sa nga reaction. Over time, nagapatiga sa aton sa nga kaugatan. So problema, Sir Josiel, kag nagakatabo ina, kung may insulin resistance ka, bisan uay ka pa sa nisang diabetes. In fact, sa 2021, Sir Josiel, sa nga datos sa expanded National Nutrition Survey sa DUST FNRI, ginabanta, Sir Josiel, nga lima or sa kada lima ka Pilipino may isang hypertensive. Mga hamto nga Pilipino, 20 anyos pataas.
0: No. So that's unusual. Bangod man kiti tama pa kabata, supposed to be athletic pakatama na that age. Mga 20s and early 30s. Pero ti delikado ha. So resulta ya cardiovascular problem and possibly makapaharden, makapatiga sang wall sang imo sining mga arteries. So kung magtigang wall sang arteries mo, Doc Leo, at isunod sina, ako na lang mauna. Bota malo sila ginatawag yan na stroke. Gamo-amo na nasa kadapitik sang dughan mo bala sang imo kurason bala, Doc Leo. Gapanawag sa stroke. In short, prone ikaw sa stroke, Doc Leo.
1: Heart attack and stroke, Sir Josiel. Duha ina. Pwede nga sa kurason ng igo, pwede nga sa utok ang igo. Kung nagapadayon, Sir Josiel, nga hindi ma-manage, kag hindi mabantayan, kag madumadahan ang aton sining blood pressure nga nag-taas. Kag may labot ini, Sir Josiel, diri, balikaw na aton, ang insulin resistance. Kaya ang insulin resistance, yung chronic na ini, Sir Josiel, mahimo nga mag-damage o kung mag-halit dira sa hapin sang aton sining tinae. Aton sining atay, stand corrected. Kaya nag-increase ang inflammation, kag oxidative stress ni Sir Josiel, kag nag-promote ini sa ginatawag plaque formation dira sa aton sining kaugatan o kung ginatawag na ito lang atherosclerosis.
0: No.
1: So kadamo, Sir Josiel, sa i-considerar na ito nga hindi lang ini basta-basta ang insulin resistance, gali nga dapat aton pabuyan-buyanan. Kag, ang ibansa ni, maghulat pa, Sir Josiel, nga mag-diabetes o kung magka-diabetes, antes maghulag.
0: Kaya mugin man nakarabana na bidok layo, no? Pakonsulta sila, kanto sila sa clinic sa Yes to Heart Wellness Center. Actually, libre ang consultation dari ya sa mga gusto iya magpakonsulta sa Iloilo City. May clinic dari Yes to Heart Wellness Center ara sa iyang building sa Iloilo Street. Tubang na sa Midtown Hotel. Kung

0: magpa-konsulta ka dara. Ang iban sila yung nagasiling. Ah, siling niya. Insulin resistance pa man. Oh. Hindi pa man na diabetes. Ah. Yeah, okay pa na. Oh. Gali kay sa insulin, pagka-develop niyo sa insulin resistance, Dok Leo, insensitive na sa insulin na biyayin mo sa mga body cells. My worst na nga effect gali sa ikayong lawas mo ini.
1: Correct, Sir Jocelyn. Ang balon yun man naton, mas mapalala pagid ang imo kondisyon kung maghulat ka pa sa pagtaas mo sa nga blood sugar o kung diabetes.
0: Hmm.
1: Kung ako pa na hulaton mo.
0: Oo, kaya tihambal nila. Ah, siya boundary pa malang na siling niya. Pa-check up lang ta siya permi para mabalaan ta. Kung nag-amat-amat na siling niya, saka ang blood sugar ta. Yung tat naman ta eh.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi dapat tamo ng attitude ta.
1: Correct.
0: Dapat niya attitude ta, panormalon ko ini siya.
1: Correct.
0: Buta mo lang aral lang sa average. Hindi man pwede nga why ti blood sugar. Why gin kita ti sugars lawas, Dok Leo? Siguro kung may sugar lawas, tabasi patay man kita mo.
1: Pati aton brain surgery, sa lili na magtrabaho eh.
0: Mm-hmm. So, ang development pag-inabi, Dok Leo, for example, sang non-alcoholic fatty liver disease. In short, maghamal ka nga fatty liver disease, delikado man. Hindi kiti atay na ito nila, magkakadunot. Para sa simple na lang, hambala, madunot kag nagakadunot ang aton atay sina Dok Leo.
1: Madamage sa nga aton sa nga liver cells, Sir Josil. Ang aton atay nagumpisa sa aton sa nga liver cells. Ang halit sina kag ari pagid. Hindi kita malipat ang may ara duha ka klase man sa isang fatty liver disease. Hindi ko mongway ka nagainom, why ka hindi ka mag hindi ka madelikaduhan o kung may kasing risgo sa fatty liver disease kati non-alcoholic ni siya.
0: Mm.
1: Magluwas siya sa naga inom pagid. Kaya nga man, ang too much nga insulin sa aton sa nga lawas, kung mataas ang aton sa nga insulin, nagahutik niya o kung nagahambal sa aton sa nga liver nga mag-store ini sa dugang pagid nga fat. Kag sa sige-sige nga pag-store sa nga fat, nagaklag ang aton sa nga atay sa nga ginatawag fat. Kag nagapabungol ini Sir Josel termino to bla nagapabungol ini sa pagpamati sang mando sang insulin man.
0: Oo. Ini naka ini nakbatyag ko hiton.
1: Mm-hmm.
0: Gusto niya tapungulon.
1: No, gusto si paon.
0: Oo.
1: Which is nga problema gid ni Sir Josel no sa aton sa nga lawas. Kag magka problema pag kita sing dugang kun nagataas pagyada nga aton sa nga blood sugar kun nagaabot na bala nga diabetic ng isa ka tawo. Pero ari iya sa ginatawag pagtaas pa lang ini sang insulin. In fact, sa mga datos gani Sir Josel sa 2026 sa nga analysis ginagamit sa niyang global burden of disease sang ginatawag 2023 nilang survey, nagapakita Sir Josel nga sa kada 100,000 ka mga Pilipino, 15,000 diri ang may non-alcoholic fatty liver disease.
0: And that's 15%.
1: Yes, sir. Yes, Sir Josil. Dako.
0: So, gataas lang ang gataas because of pagka-adventuriro ta again, pagka-innovative ta, hindi lang sa teknolohiya, kundi patis pagkaon para lang mapanamit abisaton panabor.
1: Correct, Sir Josil. Pero ang pagka-innovative ta, tungod sa ginatawag processing and ultra-processing and highly processed yung mga pagkaon, Sir Josel, nga may negatibong impact sa aton sa nga ikayang lawas. Ang aton sa nga pagka-innovative, may mga tao man yung Sir Josel na nag-innovate for goodness, for our health.
0: Mm-hmm.
1: Kung paano mabuligan ng aton sa nga ikayang lawas. Like for example, kung sang una kinanglanon na bagid magbugtaw aga pa para mag-prepare sa isang balungay, manguha kag manglatas ka dito sa pagkuha sa isang ampalaya, mahulat ka pa sa season sa ni magtigbulo nga ang mangustin, subong yung Sir Josil, ara nagili sa kapsula. Inatungod sa innovation, Sir Josil.
0: No.
1: Pero para ya sa ikaayos ang aton sa nga lawas.
0: Kag for easy access, number two, para mapadali man ang tawag na aton sini. Pang ginawi ta, nga hindi na kita magproseso pa on our own. Hindi na natin lapagdigamuhon, kag hindi na natin pagpreparahon, pwede kita makabakal sa mga supplementation katulad sini. Para nga it's as if, daw natural gihapon ang inapasulod na sini nga balungay, garlic, spirulina, mangustin, ampalaya, sa lawas ta sa Santhon Plus Gold Capsule, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagkapin pa, samtang nagamodernong aton sa ni Sir Josil nga panahon, amat-amat naton ginabiyaan ang aton sa ni nga natural nga panabor.
0: Mm-hmm.
1: Dapat. damo nang hindi makauyon sa radyosol sa kung ano makapaayos sa lawas, kag damo ang nanamitan sa hindi makapaayos nga ton sa ringa ikayong lawas.
0: Si din kayo makakita, sinayang tangkon mo lang ang kamuti pagkatapos kanon, pagkatapos mo tanok, panitan mo pa, and then masahon mo kag prituhon.
1: Mm-hmm.
0: So, ang mantika ang nagamit na tunok, okay lang kung good fat.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung inigani, hindi manami, hindi maayong source sa imo sining mantika ang gamit, that could eventually damage your internal organs. Pwede man nga pagtanok mo, kanon mo lang dayon, okay na.
1: Kag amo may gina dapat, Sir Josil.
0: No.
1: Pero tungod gani sa damo sang kaartihan sa ni, to suit our taste buds, parma please ang aton sa nga panabor kag may mga bisita mo kita te maliban sa Sir Josel ko nang bisita para man si mo mentalidad sa nga health conscious man kag more blas sa prevention.
0: Oo.
1: Kati malipay sa handaan mo sang tinanok nga saging sab-a.
0: Kaya rin lang i-implos ni Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ang native nga manok sa managakaon manok ha, native nga manok kundi layaw tawag mm-hmm. naton buhi
1: mm-hmm.
0: manamit ang iya sining sabaw, manamit ang iya sining karne. Ang mga ginkurong mo, mambal niya mayuna, buta mo doon, kasumod. Pero even ang mga ginatawag na ito sa mga broilers, 45 days. Tis tingin ninyo kagbuyan bala, kagpaidara pariho sa native nga manok. Kagpaimpuna sa native nga manok, it will taste just like sang native nga manok, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kadepende sa environment, nagalain man ang chemistry sa aton sa ringalawas.
0: Oo. So, amuman na ang aton sa ringalawas, dapat, ha, ibalik ta sa natural isang tanan.
1: Mm-hmm.
0: In short, hindi lang ta maghambal nga, may bulong pa man, may atay pa man, may baga pa man. So, kinahanglan nga, sa subong, fast-paced pa nga buhi ta, we need really supplementation through Santhon Plus Gold Capsule, Premium Dithrosoft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C, Gidya, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kati gina-foresee na nga dani ni mo nga ang mga tao pag-abot sa isang panahon, in fact, sa nagliligan, pagani, makulangan na sa panahon, Sir Josil, sa pagpasilak sa adlaw, makulangan na sa, sa panahon sa isang pag-prepare sa utanon. Ang iban din na gani magkaon sa isang utanon, especially mga pamatanon. Pero hindi tanan, ha? Ang iban sa ni Sir Josil, makulangan na sa pagpasulod sa vitamina sa lawas, gani na magkaon bayabas, gani na magkaon sa isang mga sources ng vitamin C. That's why, ang ining combo, Sir Josil, nga aton sa nga ultimate trio, ginhungod din ni himo sa tinutuyo nga ang panahon bala samtang nagalipas, Sir Josil, mabisan paano mamitigate ba lang naton ang negatibong efekto sa kakulangan naton sa aton sa nga lawas pag-abot sa nutrition, kag ang kasobrahan pag-abot sa nisa mga sangkap nga din na kinanglano na ginapasulod naton sa aton sa nga lawas, tiyaring aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Santhon Vitamin C, nga magahatag sa aton, Sir Josil, sa mapabilin, o kung mapabilin labisan paano, ang pag-kuhan blas ng lawas naton, pagbulo-balanse blas, Sir Josil, sa lawas naton, sa mga ginagmay man lang sa umpisa nga kinahanglanon. Pero kung mapabayaan, mag-resulta sa lagko sining mga kondisyon tagbalatian sa kalawasan.
0: Pero pertaining niya sa mataas nga blood sugar level naton, pagkatapos ang nagapabilin kita sa estado ng may insulin resistance, nagapadasig inis ang ato sining aging process, Dok Leo. Pati ang ato sining skin aging, gina-accelerate siya man, ginapadasig yan na, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Actually, generally, kung blatian nun ka, kung masakiton ka, dasig ka magtigulang.
0: Bisan hindi man sa blood sugar lang, no?
1: Yes, Sir Josil. Pero, mas madasig ya kung related sa insulin resistance.
0: Amuneng pinagadasig ali, ha?
1: Mm-hmm. Nagapadasig sa pag-edad sa aton sininga panit.
0: Oo.
1: Which is ang talaksan, Sir Josil, sa kadamaan sinis sa pag-edad sa katao panit.
0: Mm-hmm.
1: Dasa ko makita kasi sa katao pwede sa maghambal nga, or kung i-guess ba lang mo sininga edad,
0: oo,
1: pwede sa maghambal ng edad mo mas mas tigulang kaysa sa lawas mo.
0: Oo.
1: Or mas bata kaysa sa panglawason mo. Depende sa makita is pamanit mo.
0: Mm-hmm.
1: Pwede sa maghambal nga bisan 50 taon ka na, pwede sa maghambal daw 30 taon ka pa lang.
0: Oh.
1: Pero pwede sa maghambal nga bisan 30 taon ka na, daw senior citizen ka na.
0: Mm-hmm.
1: Tungod sa aton sa nga panit, faster skin aging, loss of muscle mass, mitochondrial dysfunction, nagaluya ang aton lawas, hindi lang nagalaboy ang aton sa nga panit, Sir Josil, nagagamay o kung nagagamay ang aton sa nga kaunuran, instead nagadamol iya ang tambok, kag nagakurinot gadang aton sa nga panit. Tungod, ang insulin resistance nagaupang ini sa cellular repair and longevity pathways. sa bagay, sa kabahin ko ng balon kay manaton Sir Josel sa daw pinilusupo ang bala noon, at least hindi ka magtigulang.
0: Bata, paway ka na mo.
1: Bata ka pa magpaway.
0: Pagkatapos pabalon si mo, aha, ibuotan ni klase tao to.
1: galing kay Naro.
0: So, mga bagay-bagay ini niya, you know, dapat natin maintindihan. Kagang iba na kasi, tinga sila niya nga dapat upuron kinang Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sanson Vitamin C. Ma preliminary ko da. Right now, for treatment purposes, treatment na niya ha, buta malo sila using even synthetic medicine. Nga magbakal ka subong sang collagen, hindi ka kabakal sang puro nga collagen, kundi may porsyento sang vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: So, gusto na ito nina pa-explicar ko kay Dok Leo. Synthetic na niya, you need collagen supplement. Hindi ka kabakal, kag-iwat-iwat ka makabakal sang puro-puro nga collagen, but collagen with vitamin C. Ang porsyentos na mga 10 to 12% of vitamin C, the rest is collagen. So, amo na ang isa sa analogy na ito. Nga, aup doon tayo Santon Plus Gold Capsule, Premium Liter Soft Gel Capsule kay Santon Vitamin C, Dok Leo.
1: Maginahambal kita, Sir Josel, sa mga nagbasa sa Biblia nga, two heads are better than one. Kung kaya kung matumba ko ng isa, may nag-aalalay.
0: Mm-hmm.
1: Kung matugnawa ng isa, may nag-apainit. Amo na ang purpose mo. Kung nga, ang ito, sa ultimate truyo, kinanglan nga, iupuron gina na ito ni siya. Kay isa kag isa sa ila nagabinuligay sa tagsa-tagsa sa ila sa mga sangkap. Like for example, ang collagen tumang importante sa aton sa ngalawas. Pero kinahanglan ng vitamin C para maghimo sa collagen ng aton sa ngalawas kag para maproseso ang collagen sa aton sa ngalawas.
0: Oh.
1: Ang iron tumang importante sa aton sa ngalawas, especially kung more ka sa imo ginakuhaan sang iron sa plant source, kinanglan mo sining vitamin C para maproseso ina sa imo sa ngalawas.
0: Mm.
1: Ang vitamin D tumang importante sa aton sa ngalawas, pero kinahanglan nun man Sir Josel ano, sa ginatawag ang magnesium para maproseso ang vitamin D sa lawas. Kag para mapabakod man sang aton sa ningalawas, ang aton sa ningatulaan, kinanglan siya sang calcium. Ang calcium, kinanglan man sang vitamin D para nga madulong dito sa kinanglanon or sa parte sang aton sa ningalawas para nga maproseso maayo. Kag para nga di sa magtalang, kinanglan man sang vitamin K para nga hindi magtalalang sa ibang nga parte, hindi dapat kaduan, kundi didogad sa aton sa ningatulaan, which is amuni ang nagkakalatabo o kung amuni ang relasyon sa mga sangkap sang aton sa ningultimate trio, Sir Josel.
0: Oh. Sa kape, Dok Leo, may collagen kag glutathione ng Sanson Gold coffee mix mo.
1: Mm-hmm.
0: At pamangkot sini, kung kinahanglan para ma-process ang collagen sa vitamin C, ang sangkap sa itong Sanson Gold coffee mix, may ara-dera kita source ang vitamin C, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel.
0: So, we have that. Sa Balungay, may vitamin C, Dok Leo, no?
1: Actually, ang balong yung manaton, Sir Josel, waay nigin himo ang ining mga suplemento nga waay nag-serve sa isang purpose.
0: Oh.
1: Kundi may tinutuyo. Kundi, kung nga, amuni ang kombinasyon, but ang balon, waay nali, waay lang ni Sir Josel, yung patakaan mo.
0: Mm.
1: Hindi ni pero sa taxi, nga bungi turo niya. Nga mayon lang kung maigo mo, mayon mo kanindi.
0: Oo, sila niya tulot yung plada na magnami kuloria. Pagkatapos sila niya, pasundil na para magnami saborya.
1: Kundi gintunaan kita ni Sir Josel. Kasi bumlas ang kilala ko, bala Sir Josel, nga kwansa mo, kumpiyansa kasi sa abilidad niya mo. Siya once gani nga magdala eskupita niya, kung magkados talon, bisan mapabukal ka yung tubi. Kaya kumpiyansa sa katanda, Sir Josel mo, magtiro sinisang mga kapispisan dito. Ang pinakapunto na tondre, ginhimo ining mga kombinasyon lang ato sa ultimate trio, Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Sanson Vitamin C. Sa purpose nga nagabinuligay, Sir Josel, ang isa kag isa sa iya sa mga sangkap, hindi po tamalo na ginhimo lang ni para baklo nyo nga maigo sa way data. Kundi, kinanglanon sinis ang Sanson Plus Gold, ang Premium D3. Ang Premium D3, kinanglan man sa ginatawag bulig halin sa Sanson Plus Gold. Kag para nga bugos ang efekto, kag binipiso sa aton sa ningalawas, may universal vitamin kasi Sir Josel, na Sanson Vitamin C. Amo man sa kafe na to, hindi lang basta nagpainit-init kita sa sulok-sulok na to sa ni Sir Josel mo.
0: Mm.
1: Hindi lang basta masigisigin na to ng cycle sa naandaan na to niya kung naagagan ka pangita kita mainit-init para magkafe kita. Kundi may purpose ni, kag specifically, sa aton sa ni ikahing lawas.
0: So amo ni gani sa mga kauturan tabala, make it a habit niya kung mga naandaan na to, masami na to niya ginagawian bala. make sure nga may makuha kita da nga benepisyo kay pares ni sa pagpangapi palangadaan. Ay inyo kape para lang painit-init. Sigurado ka man Santon Gold Coffee Mix ya may makuha ka mo dang suplemento sa Santon Plus Coffee Mix nga why coffee beans kag caffeine. May makuha kita dang suplemento ang premium D3 coffee mix. May makuha kita dang suplemento. Actually, bisan mamangkot ka mo bala, pamangkot ka mo sa sukit nyo mga butika ha. Pamangkot o hindi gani sa Mercury Drugstore. Pamangkot ka mo dar sa Rose Pharmacy sa TGP, South Star, All Green Pharmacy, Generica, kag sa Watsons. Kung anong pinakadahog ng kape. We can vouch. Nga, hambal gani nila, sila niya, grabe sila niya. Kung kaisa sila niya, sakong order namon sa central office sila niya para lang mapadeliver.
1: Mm-hmm.
0: Bangod sang madamo na sini ang nakagamit kag nanamian. Hindi lang sa sabor dok layo nanamian sang epekto sa ila sa ikayong lawas.
1: Correct Sir Josil, kahit kunang bala noon ganyan man niya pa init-init ang lasusulok-sulok ang inalagas na ton. Inom na lang ka mula ba abtubi? Hindi nyo lang pagbutangis ang kunan noldera. Pero ang punto na ton mabulong pang aton sini nga ginatawag kabugnaw sa sulok-sulok. Hindi literal lang nagabugnaw sulok-sulok ta kundi kapangita sa may init-init bala Sir Josil. At the same time, may sustansya pang ginapasulod sa aton sa lawas. Like for example, hindi magid naton malikawan nga mag-edad kita Sir Josil. Pero kung may ginapasulod gali kita adlaw-adlaw ng glutathione and collagen, bisan paano nagapahinay ini Sir Josil sa aton sa madasig nga pag-edad?
0: Oo.
1: Kag mahimo na to nina sa pag-inom sang kafe. Kag kadamo Sir Josil sa mga hamtong na nagatigula nga hindi sila makahimo Sir Josil sa isa kaadlaw nga daw waay gid nagapangafe.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung Santon Gold Coffee Mix mo ginainom, may benepisyo pa sa imo sa lawas. Nagkafe ka na, nagtahom ka pa.
0: So muna gani ngang iban bala kay balo ka mo younger looking paghihapon. Pero actually, tanawon nyo na ang ila sining puno disang buhok bala.
1: Mm-hmm.
0: Lunsay na piniluan.
1: Mm-hmm.
0: Kay ginpa tawag na pa batax. Mm-hmm. Tawag sina.
1: Botox. Ginpabanat.
0: Ginpainat nila. Mm-hmm. Ano pa sa unang hambal? Doon hindi man nasingkit matayang. Doon nagsingkit subong. Doon nagtaas na gin ang curbs ang kilaya. Mm-hmm. Inatungod kay ginbutong ang panit pagkantos buhok nila. Kagtaguon dito ang piniluan. Pero actually, hindi na kamo mag-resort sina. Konbastante sa collagen ang inyong sininga intake. Just like sa pagpangapila, masupot man ang adlaw-adlaw nga pangapi twice a day, thrice a day, sang Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag sa husto sininga lifestyle, upod Sir Josil, sininga sa husto man yung mga suplemento like Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santon Vitamin C. Mabuligan kayo makita Sir Josil nga mangin healthy ang aton sininga cells. Mitochondria na aton, masagod na aton, energetic per me. Nagabulig Sir Josil para nga mapahinay sini ang madasig nga pag-abot sa aton, pagbatyag naton sini kag makita bala sa iban sa aton nga nagadasig naton sini nga pagtigulang.
0: Oh.
1: Tungod nga manourish naton ang aton sini nga lawas.
0: Actually ning ginapang mention naton sini mga supplements sa quality products sini sang Yes to Health Incorporated. Duly approved sang Food and Drug Administration. May kaugalingon iya nga laboratory ang Yes to Health Incorporated na functional kag may kogalingon niya may eksperto nga nagatuon sini sa mga combination sa mga supplements ang iya sini nga mga ingredients para nga maging responsive sa kinanglanon sa lawas ta sa fast paced nga pangabuhi ta. And initanan actually mabakal mo sa mga suki niyo butika kag pharmacy sa Bacolod City kung gusto niyo magtingob gidya. Matanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa Habon, we have Santon Plus Herbal Soap, Clear Skin Beauty Soap, may Turbo Kita, Dietary Supplement, may ara makita sang Sis the Pain, may ara kita sa Santon Plus Herbal Oil, may may Visionix Plus kita. Pagkatapos may Santon Plus Santon Plus Gold Herbal Tea kita, ini tanan mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Kung gusto nyo one time big time magbakal ka mo bala, mambal kumpletuhon ko na lang sa Yes to Health Store sa Bacolod City, sa Barangay 39, Lizarri Street, Bacolod City. Kag kun diri naman sa siyudad sa Iloilo sa clinic kompleto gid ini. Diri sa Yes to Health Wellness Center, A, Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper, at ubang sa Midtown Hotel. May libre dang konsultasyon daily. May consultant magkita dara nga naka-duty. Initanan, again, is a quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. So speaking about this insulin resistance and mataas ininga blood sugar level, Tadok Leo, ang iban sinigalabot na gani sa diabetic stages, type 2 diabetes. In short, sinibisan anhon mo lang gali ka pang lotion kag pang habon sini Doc Leo kon taas nimo sini nga blood sugar level. Tigulang kita nawon ang imo sini nga no. Bisan anhon mo kalugod kuno sang lugod sang ate Doc Leo, hindi gid ma disponera nang imo sini nga panit no.
1: Dugal na kuno pilo ya.
0: Nagbulubaruron lang gid no. Mm-hmm. Nagkolorinot pagitapat.
1: Ina bangod nga dito susulod Sir Josie lang problem. So kung dito susunod ang problem, dito susunod dapat nag-aumpisa ang aton sa ring approach. So kung may imbalance sa sa blood sugar, dapat hindi lang blood sugar aton tanaon, kundi ang aton sa ring insulin resistance, katira na nagsugod, kundi komplikasyon na sa ginatawag insulin o kung chronic insulin resistance ang pagtaas ng aton sa ring blood sugar.
0: Oho.
1: That's why ang aton sa ring na-recommend lifestyle modification gid. Kag syempre, ang pag-inom Sir Josiel, sini sa ginatawag Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kami arak at sila binipiso ni Sir Josiel pag-abot iya sa pagbalanse amat-amat at sa aton sa ninyo insulin. Kag manami ginang ilan sa ninyo role, kag papel, pag-abot ganyan Sir Josiel sa prevention.
0: Kag actually kung may ara ka na, buta mo pre-diabetic ka na ha, or hindi gani may insulin resistance ka na, Doc Leo, nag-sensitive gali ang imo sininga panit. No?
1: Mm-hmm.
0: In short, sinig, gamay lang pressure, gamay lang bakiras, dugay mag-ayo.
1: Correct.
0: So tihalong kita dira, kay even ang ato sa ninyo pagsinalayo sa matagadlawan-lawan tanan risgo man ini mo and pati sa pag-take care sa ato sa ninyo panit syempre kung gusto ninyo ang habon nga makabulig ya panari sa inyo sa ninyo skin pero it doesn't mean nga kung taas-taas na blood sugar ninyo mabuligan niya na ha buta mo lang sinibulgon tanan yung diabetes nyo kagbuligan sa habon niya panami ang inyo sa ninyo mangin smooth ang inyo sa ninyo skin. We have Santhon Plus herbal soap and we have Clear Skin herbal soap, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. May mga diabetic, Sir Josiel, nga may mga special sila yung habon nga ginagamit.
0: No.
1: Tipo, hindi man tanang ipamati sa ton, mga diabetic ko mo.
0: Mm-hmm.
1: Kada mo, man yung may mga concern sa ila sila nga panit, nga resulta, Sir Josiel, sa maisog na sangkap sila sila nga habon. Resulta man Sir Josiel sang hambalon gyud man aton medyo alang-alang balang sistema o kung klase sa pagpanilo nila sila sa ninga lawas bala Sir Josiel.
0: Oh.
1: Or resulta man Sir Josiel sa mga ginagamit nila like habon nga do nagbasi lang sila Sir Josiel nga mahamot ini, that's why do na kumbinsi sila nga maggamit sini.
0: Mm-hmm.
1: Nga nagresulta sa nagkalain-lain nga problem sa aton sa ninga panit. Whereas ang aton sa ninga Santhon Plus Gold akon Santhon Plus Herbal Soap himo ini sa natural nga mga sangkap. Ara ang balunggay, ara ang kapayas, ara ang bayabas, sa iban pagin yung natural nga mga sangkap nga nagabulig kondisyon sa aton sa ring panit, nag-nourish, kaginahalungan pa Sir Josiel ang mga friendly skin bacteria. Dira, pero ginabuligan man papas sini ang mga bacteria nga kabangdanan sa pagbaho sa aton sa ring lawas, especially kung kita sini ang balhason.
0: Oh.
1: Amo nga damo yung naka-appreciate Sir Josiel sa Santhon herbal soap nga may mga body odor, may mga katol na do kadugay magpali. Bisan pa ganun may mga lanag, Sir Josiel naka-appreciate sa paggamit sa ning Santhon herbal soap.
0: Mm-hmm.
1: Tungod siya sa ning antibacterial effect, kag benefit, kag sa iban pagid sa ning mga kagaw sa aton sa ning lawas. Kag panumdumo na ton, kung healthy ang aton sa ning panit, sa sagwa, isa man sa dako gid nga benepisyo kay nagaprotect ina Sir Josiel para hindi makapenetrate ang kagaw magsulod sa aton lawas nga magtugaw pag dito sa dugang infection.
0: Masakit gali sinikon matasay mo sini nga blood sugar level abi Doc Leon. Kag may insulin resistance ka na nga ang nagakadula Doc Leo ang sensitivity pati sa imo sini nga panitaw. Kay kun ka isa ang iban nagasiling ha makalabanan sini nga reklamo siya budlay man kon diabetic ka na. Kung nga man, siling niya kay kondapuan kay kalamu kag kututon, hindi ka kabatsyag, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Luwas lang kung makitaan mo. Kung mabatsyagan mo na niya kung sensitive ikaw, why be problema ang imosin ni kayong lawas, mabatsyagan mo na ang sakit niya may katul nga kutot sang lamok, Doc Leo. Pero mga diabetic, balalabi na gina mga nagabatsyag nila nga parte na sang lawas, lower extremity sa tiil, nali kututon sang lamok, balaga punsok ng lamok, hindi pa sila kabatsyag, Doc Leo, kundi na makitaan.
1: Ang iban ganin, Sir Josiel, bisan subay. Kag ti speaking of makita, anti mayo eh kun ang diabetes mo may complicate sa mo sila panulukan eh.
0: Mm-hmm.
1: Paano karon ko nagburon pag hindi mo panulok? Hindi mo makita klaro karon nga lamok na galito.
0: Oh.
1: Or kung ano na galing hindi makapaya sa aton sa nga panit. Ini bangon Sir Joseph ng circulation pag-abot sa punta ng mga bahin sa aton sa nga lawas affectado na.
0: Mm.
1: Pati ang mga nerves naton affected na that's why nga to sa sensation affected naman. That's why gina-recommend ganit Sir Josel sa mga diabetico na magsulot gid sang medyas. Always sa magchinelas gid or magsapatos as much as possible kaya base makasandad ka mo, matunok ka mo, hindi ka mo makabatsyag na yun.
0: Oh.
1: Para malikawan ang further pagid nga complication. Ting isa Sir Josel nga makabulig sini no sa aton sa mga tagpanamati especially kung may concern kita sa nisa mahimo komplikasyon pagid sa kagat sini sa mga sapat-sapat kag kun makasaho man lang kamo pwede makagamit Sir Josel sang Sunthone plus herbal oil.
0: Oh.
1: Kaya nga man, maproteksyonan kita. Tido, ano bla karon Sir Josel nga may diabetes ka na, may dengue ka pa. Doka sapnot na gitsin mo sa mga condition, sitwasyon.
0: Paano ka kung nabutangan sila sa dextrose sabi IV fluid bla?
1: Mm-hmm.
0: Kiti nalitos lukon ang imo sa mga butkon karon kang magbanog naman.
1: Mm-hmm.
0: Kiti diabetic ka. So, kabudlay, no? Sunthone plus herbal oil, actually, makabulig para makalikaw ka mo makututan sa lamok, makututan sa patsapat, or ni gani, subay, Dukleo, kay kontra sila sining panimaho iya ang scent sang Sunthone plus herbal oil, Dukleo.
1: Correct, Sir Josel. Kag ang VCO nga, aridere, kombinasyon man sang malunggay oil o kung moringa oil, nagabulig man, Sir Josel, moisturize and nourish aton sa ringa skin at the same time.
0: Mm. Kagsama nag-suffer sa diabetes na, actually, ang deterioration siya na hindi lang sa inyong skin condition, pati sa inyong panulukan. While makabulig ang Visionix Plus, yung may lutein, beta-carotene, vitamin E, kagsasansin, but dapat i-treat gid ang inyong sininga diabetes, anay, Dokleo?
1: Correct gid, Sir Josel. Pero may ara man balaan nga ang problema sa mata, magluwas sa diabetes because of poor nutrition, Sir Josel.
0: Mm.
1: Undernourishment, tungod nga kulang sa antioxidant, why mapasudlan sa kinanglanon nga lutein and zeaxanthin, vitamin E, kag beta-carotene, which is, pag-abot niya sa nutrisyon, may tuman kadako nga papel sa aton sa nga mata, Sir Josel, nga madugangan na itong nina, o kung masuplayan na itong nina, kung nagatumar kita sa ni, sang Visionix Plus Soft Gel Capsule.
0: Oh. And the amurang hambal ni Dok Leo kagay na kadaagan na natita pa init-init sa kape, no? Pero kung magbugtaw gusto magpainit-init, siyempre dapat hindi hulunan ng imo sining lambidan, Dok Leo. Problema lang sini kunali kaya ni mang lambid na kang mangkuhit kag wala ka man lang ibugang hambal do klayen matyagan no doy sa kondisyon no dula gana ko ha. So ti antes ikaw manglambid hambal nga ati igola na 30 minuto, sinom ka mo anay 1 capsule sa Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Pwede, Sir Josel, no? Especially kung hindi man tungod giriya sa diabetes or insulin resistance ang mga problem or ang cause sina. Malan mo kung may insulin resistance, kag nagkanto na sa type 2 diabetes, Sir Josel, amo ni mga bagay hindi naton gusto matabo sa aton sa ringa lawas mo, nag-amat-amat, Sir Josel, damol ang mga tambok sa lugar hindi naton gusto magtambok.
0: Mm-hmm.
1: Like aton mga bilbil, aton sa ringa buyon. I don't know, magluwas sa iba na gusto magbuyon Sir Josel, ha? Kag nagatiga ko no ang mga hugatan, hindi dapat magtiga, pero nagahumok man ang dapat patigahon. Amo ni problem, Sir Josel, kami mga nagabaliskad wala yung nagkakatabo sa aton sa nga lawas because of imbalances. Ito dapat, diri ka na mauna sa root cause. Lifestyle modification, tapos supplementation, Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Sunthone Vitamin C. Pero may ara man balaan, Sir Josel, nga ang tuga o kung ang rason, kung nga ang hindi may makaperform isa kalalaki, gumun ang yasin ipaminsaron mo.
0: Mm.
1: In fact, sa luwas ang pungsod, may tuon, may pagtuon na ginhimo, Sir Josel, pag-abot sa niya sa ginatawag analysis bala sa ila sa niya ginatawag sperm. Ginbasihan, Sir Josel, kada sigon o kung ang kalawigon, kung kada muon. Asang marilis ang isa sa ni kalalaki. Kagabi niyo kung nano, ano ang ginatawag opinion sa ni isang chemist? Ang madasig, kag may madamo sa ni harvest, ginasiling niya nga, manggaranon ang iya sa ni imahinasyon.
0: Oo.
1: Kaya dira na nag-umpisa, actually, gede, sa imahinasyon sa isa sa ni tao. Kaya dira man sina ang stimulation. Which is, ang kombinasyon man Sir Josel sang maka kay Clavo Huasca, nagabuling magaling kondisyon sa aton sa ni paminsaron.
0: Mm-hmm.
1: Ya kung magnami ang kondisyon sa aton paminsaron, amat-amat man balik aton sa niyagana, nagabuling mo pa nami sa aton sa niya blood circulation.
0: Mm-hmm. Base bala kon masobrahan na kamo kay man imahinasyon ha.
1: Mm-hmm.
0: Kag sawa nyo upod nyo ngala artista lang na sambit nyo.
1: Problema gan. Base bala kon si Ivana.
0: Ivana gali.
1: Oh, Ivana
0: gali. Well daw, alang alang das tiyempo, dari sa ato sa ringa pagparagad sa programa The Secrets of Health. Kabay pa naka-impart naman kami sa inyo. Nakakuha ka mo sa mga mapuslanon ng mga health tips and informations. Ha? Lastly, kuantan lang siguro sa iya sa ringa parting words sa ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
1: May mga kondisyonis, gari kita nga ginabatyag sa ato sa ringa lawas. Sa kadamo sa mga complications, before pa man maglabot sa reality or sa gina-expect na ito niyang isa bagay ka problema sa lawas nga isa man gali ka komplikasyon kasubong sa insulin resistance nga masami diabetes ang aton sa nga ginapaabot pero kadamo pagili sang posible magdevelop sa aton sa nga lawas until sa magadto sa diabetes which is ang aton blood pressure ang aton sa nga reproductive system ang fatty liver disease naton iban pagit ni problema sa aton sa nga lawas once karon nga ma-improve naton ang aton sa nga insulin resistance ang ining ma-complication ang mahimo man ma-improve kag masolusyonan gali Sir Josil.
0: No.
1: That's why healthy lifestyle tulog temprano exercise, kaon sa gusto kag pagtumar sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C para mabuligan amat-amat na pa-increase ang aton sa insulin sensitivity. Sa kinaandan, ang inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihiyang tanan, kay sunog pa sa ginisiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tumtum sa masunod naman yung edisyon na sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tumtum naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babathin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan, ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban, ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali, ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan, ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil, at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong ipinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad daw ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalagaan niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
4: XFM. XFM. Mga katupa, exciting!

0: paningin.
1: Facial X Plus.
0: Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule.
0: Kasadyang ginawa
1: para sa mata.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Pinamaoda, pagkasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Seven Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
7: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
8: XFM.
9: Patropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katupa, exciting!

0: at ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanzone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Softgel.
2: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamong entry, mas madamong na chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See boosters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293, series of 2026. Drink responsibly.
1: Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Sunfo Plus
2: Herbal Oil.
3: Garantisado.
2: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: Mag-Sunfo Plus
2: Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sunfo Plus
2: Herbal Oil.
4: Sunfo Vitamin C.
5: Ang alkaline na Vitamin C.
6: Ako si Eri. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
4: Sunfone Vitamin C,
5: ang alkaline na Vitamin C.
7: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka nalikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para garo-garitso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain.
5: Fast
4: and safe.
5: Sister Pain.
7: Symptoms present.
5: Consult your doctor.
4: Mabili sa mga butika.
9: College na ko!
4: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Philippine Standard Time, 5:05 na sa hapon.
1: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo at accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo

0: Mayong hapon, Iloilo. Welcome na diri sa aton sining programa. Nga nagdulong sang balita impormasyon sa buong man inisiyatibo. Proyekto kag serbisyo sang inyo sining mga kapulisan. Diri sa probinsya sang Iloilo kada Domingo sang hapon. Alauna tub-tub alas dos sang hapon diri sa XFM Iloilo. Aton sining programa Ilonggo Caption Air. Of course, adlaw kita nga Domingo, pizza 13 na sa bulan sang September tuig 2026. Ikaduwa sini nga Domingo. Kaga 103 dias na lang, Christmas Day na. Kadasig lang sang inadlaw. Kag-welcome madri sa aton nga ika 159 ng episode. Sa aton sini nga programa Ilonggo Caption Air. With XFM Iloilo. Sa ngalan sa itong Provincial Director, Police Colonel Abian Emmanuel Razalan. Kag sa ngalan sa itong sining Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Mangin ko po rin nyo sa subong Domingo sa hapon. Ang inyo sining kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Happy Sunday afternoon, everyone. Nagatulotalitin na naman ang aton sining palibot. Nakagaginasang agad ako namin sa aton sining atimpo. Subong nagatulotalitin naman. Kagmapadaga naman aton ang kapaang. Kag-expect kita nung medyo mag-ulan-ulan naman sa subong sining hapon na nun. Welcome na diri sa aton sining pagpangalagad. Ilabi na gino sa nag-monitor sa aton sining mga official Facebook pages. Sa official FB page sa IPPO, ang PNP Iloilo Police Provincial Office. Kagsubong man sa tanan sining mga official Facebook pages sa XFM Iloilo. And of course, sa nagpamati sa aton sa 100.7 FM sa inyo sining mga radyo dira. Isagid ka manami kag matulotaliting hapon sa aton tanan. Pwede ka mo kapadangat sa inyo sining mga comments and participation no sa aton sining comment section. Dari sa aton sining official Facebook page ang PNP Iloilo Police sa Provincial Office. Kagsubong man sa official Facebook pages ang XFM Iloilo. Sa aton sining mga topiko sa subong hapon. Una na dra nung activities ang inyo sining mga kapulisan o diri sa probinsya sa Iloilo. Ilabi na gino ang paghiwat naton sa National Simultaneous Earthquake Drill. Sa tinikdan sining September 2026. Iniginiwat naton sa provincial headquarters sa Iloilo Police Provincial Office. And of course, kadungan man or simultaneously conducted man sa bugo sininga pungsod no sang tinikdan sininga Wibes nga adlaw. Agod nga matagaan no, agod nga ma-inform. Ma-rehearse kag ma-practice nato na sa gihapon kung anong nagakadapat sininga imuon no during linog or earthquake. Kaya mo nga daan nga kalamidad no ang hindi pa ma-predict. Sanga or wala pa sang equipment dira or aparatos or tool no nga maka-predict dira kung saan o ano oras kag kung sa diin ang epicenter sang sining linog no kundi after lang gid no or during lang gid. So wala pa sang advance dira nga equipment nga maka predict or maka forecast no kung saan o ini magaluntad. So isa na ginahiwat nato no ang quarterly na pag-iwat sa simultaneous earthquake drill sa tanan sining mga government agencies lakit na sa mga eskwilahan naton. Kag-even no, ang inyo sining mga kapulisan no, diri sa probinsya sang Iloilo ang nagahiwat no quarterly nagon may baluan nato no kag ma-refresh kita kung anong nagakadapat sining imuon no during sang linog or kung may linog sining magalunta sa aton sining lugar. Yela benegid no diri sa aton sininga probinsya. And of course, agad nga ma-equipment man aton sini or ma-equip man nga aton sini nga mga pumuluyo kagibin ang inyo sini nga mga kapulisan o dari sa probinsya sa Ngililo kung ano ang pagadapat sini nga paghimoon during sang linog. So hindi lang pagkalipatan pero minong tatlo sini ka tinaga. Una na dira ano ang pag-duck. Kaya kaduwa no ang cover kag hold no. Una na dira no mag singungkong hindi mag tindog. During sang linog. Ikaduwa is mag cover or magpanago, magpalipod. Kag ikatatlo is mag panguyat gid. So mo na kay importante no kung during linog hindi na sagay dalagan. Hindi lang magtindog no kundi magsikungkong kita. Kag isa na dira no hindi mag panic. Kag kung after sang pag mga pila man lang ka seconds nga shake matamat na dayo no magagwa sa mga building. Kag hindi po lipatan no mag cover man sang aton sininga ulo. Kaysa ato no sa inyo sininga mga kapulisan is ready na may mga go bag na kinadara. Subok man ang aton sininga nakaprepare man dira ang aton sininga helmet. Naka-helmet na kita dara, no? Mo nang ginagamit naton. And guys, kung may muna muluntad, no? Ingagawon tayo, nakuha sa inyo sininga mga helmet. Nga nabutang naton, oro ininga proteksyon sa ulo. So, kuha ikan ako, oro malayo man, nga oro hindi nyo na makita. Magkuadras mga bagay nga mapidi naton nga mapanabon sa aton sininga ulo. Sana dara, no? Kangay sa mga libro or logbook. Oro iniman dara nga mapidi naton makaver sa aton sininga ulo. Kung wala na get biskan kamot na lang. So muna ibrante no wag tapos mag-exit sa mga building. Kung mag-exit man kita no hindi nga siling magdalagan makuyampad. Kaya muna iban ko isa no kakalinan sang disgrasya or mga injuries. Isga pinalumba no kung may in case na may linog. So dapat presence of mind lang hindi mag-panic. Kag matamat kita magwa no sa mga any building man dira. So dapat ano lang ha, chill lang. Hindi nagay pakulba. Hindi gid mag panic. Kag magakadto no sa safe sining area. Kag area man nga piliw nato dinhi masiling nagagwa ka man tuod sa mga building. Apang malambot ka man dagiti apo no basi matumpaan ka sa mga poste. So dapat no sa open field. Na malayo ka mo dira matumbahan sang poste, kahoy man, o kung mahulugan sang ini, pagid yung mga debris man. So dapat palayo man kita sa mga matagas ini nga mga building. So kadto lang gid no sa mga open field. Na hindi man ka mo dira matumbahan sa mga street lights, or mga ini dira, or electrical lights dira, or electrical post I mean. Agod nga malayo man ka mo sa disgrasya. Kag of course no kung may mga kaupdanan kita no always get nga chiko naton. I-check naton nga taon sining mga kaupdanan kung nakagwa man. Kay kung basi ko na injured na to at least no maka pangayo kita no sang bulig no sang rescue. So muna ng importante no nga hindi git magpakulba. During sang linog. Kaya muna nga disaster nga daan ano lang sinigundos lang no kag pinakwalawig na 1 minute. So dapat alert lang gid no hindi mag siliban ka panic na ang iban gani gan lumpat pa na sa mga bintana pero likawan na nato no mukha ngay sina ang mga sitwasyon. So that's why no sa aton sining simultaneous earthquake drill ang gina-discuss dira no kag gina-remind gid sa aton sining mga disaster experts nato no kag siyempre no pagpanguna sa aton sining mga MDRRMC mga municipal or city disaster risk reduction na office nga muna nag-guide sa aton, nag-assessment sa aton sa pag-andak na aton no, sa simultaneous earthquake drill. Kagdara no, sa banwasang Santa Barbara no, si Sir Ryan no, aton sininga. Aton sininga MDR Moder na always king of present get sa aton sininga. National Simultaneous Earthquake Drill. Kagini no, ika-third quarter na sa subong sininga tuig. Kagini nga NSAID naton or National Simultaneous Earthquake Drill ang pag-iwato naman sa last quarter naman. So probably no by November naman. At least no ma-refresh no ang aton sining mga kapulisan. Kag siyempre sa aton sining mga eskwelahan man. Included man dirang aton sining mga estudyante kag mga school authorities naton. Kung anong nakakadapat nila sining pagayumuon no during sang mga kalamidad kaya isang linog. Agad nga ma-refresh man aton sining mga estudyante. Kag siyempre no sa aton sining mga pumuluyo. May mga kung nakaya ano kita naka-join kita no sa kangay sini sa mga rehearsal ngini dapat i-share ano man ato no i-share man aton sa aton sini nga mga family, friends and relatives. Kag siyempre no ilabi na gid sa aton sini nga mga pamalay no nga family members aton dapat ma-inform man kung anong nagakadapat nila sini nga imoon during sang mga kalamidad kangay sang linog. So always man no nga hindi gid makakalipat perme sang tatlo sini katinaga no ang duck cover and hold always gid no nga hindi naton pagkalipatan isang linong na inali lang may time kisang any time of the day may gabi may udto may hapon may aga pa or may tungang gabi no iban gani mo ay nagabatya kung kisa ko maglinog ay mamuo kang tulog. So muna blanding din natin mapaktan no, kung ano oras ini nga mag-abot. So dapat preparado lang kita no all the time. Agon nga ma, hindi kita makaagob no sa mga patal sini nga mga injury. So dapat refresh gid permi nga taon sini nga kaugalingon. Sa taon sini nga oras nga launa 18 na sa hapon. Na ginadulong naman sa inyo sang ascorbic acid, xanthan, vitamin C. Kaga good afternoon gidra no sa kay buddy Chris Vincent Dusa Jr. No, thank you so much gid sa pagmonitor. And of course, ang pututan ng PS ng monitor man sa aton sining program sa subong hapon. Thank you so much gid no sa pagsubaybay nyo sa aton sining programa. Sa aton sining oras nga launa 19 na sa hapon. Sa piyag naman nga bahin sa gihapon no madamo sa mga criminal online sa gihapon ini mga cyber criminals no nga baway gid nagapahuway adlaw man no kun gabi basta naga open kita sa mga social media ta or nakuyat kita sa aton sining mga gadgets cellphones. So present gid ning mga cyber criminals. So alerto gid kita dira no nga dapat hindi kita magpainto gid kay always man aton ginambal no nga wala sang mga manuginto kung wala sa nagapainto. So sa sini mga cyber tips naton or mga safety tips and reminders naton on cybercrime. Kay nasari-sari ini nga daan nga mga modus. Kay majority nga daan sa aton nagawuyat sang gadget everyday. Nag-open sa aton sini nga mga social media. So always ang gid nung hindi pagkalipatan pero may nga mangin na security and safety conscious all the time. Ilabi na gid no sa kung kisa naga mahilig ito mag-deal no through online mag-transaction dira no sa online no sa mga stranger kumbaga nga hindi man aton gani makita kung kisa apang iban kisa naga ano na dayon na nagapadala na sa nga kwarta iban naga-invest na. O tanan-tanan ba even paluwagan ko ni may online na eh. So muna pala ka budlay no mag ano kita mag atag mag transfer man kita or mag contribute kita sa mga lamutan ng isa through online man. So muna pala gino even kaya invest million pa gani or linibo through online man. Kasi siyempre tamaran ka na magpabangko ka pa mapawidraw ka pa maano ka pa to. Pero when it comes sa mga investment so dapat no personal na naton nga eh ideal no hindi kita makipag transaksyon dira online sa mga persona kisang hindi mo kilala na bisan na sa video call wala nagapakita eh damo lang rason no amo pag ginablan ko kaysa no iban madasig lang magpadala sa tanan nila sining mga savings tanan nga mga sinuktan tanan nga mga manggad nila tanan nga mga kinitaan nila madasig magpadala online kaysa kay kanyang ganyo man no makon mo kaysa gina-offer sa imo dira Nga once ka mag-invest ka dira. Sa pila mo dara ka libo or ginatos mo dara gaduble. So, siyempre, maano ka man eh, maganahan ka man kung kaysa. Pero dapat no, isipo na nato no, nga ang mga risgo bala no, antes kayo na mag ano, always good. Think before you send, think before you click, think before you commit, kumbaga no. So always lang good no, nga ton sining mo impormasyon man, ilimit na nato no, nga mag pasundayag dira through sa aton sa mga social media. Kaya kisa mo ning mga pa ano man nga daan, iban sa mga cyber criminals man, iban nga ano da, gina-add niya kamo sa mga Facebook nyo, sa mga social media accounts nyo dira, tanan na lang ni sila present sa mga social media platforms. Even sa mga nag-text sa aton or mga nagtawag sa aton, nakapadara-dara-dara sa mga links kung kaysa, nga mo nag-block sa kisa katingalahan, nung pati number na to, may baluan nila. Kaya kisa mahilig man kita mag-post sa mga number na ton through sa aton sa mga social media, kumplito tanan nga details na aton dang social media nga daan na aton kisa ang iban. Ano-ano man mga bio data man. So kumplito na tanan na may number na dara, address, email ad nyo dara, tanan, ginabutang nyo na nga daan. Kaya ano-ano man nga daw bio data ang inyo sininga. Ora daw resume yang inyo sining Facebook account or mga social media platform nyo dira. So muna kisa hindi man kita mag-ibot no nga matawagan kita direkta. Kaya aton sining mga cellphone numbers, mga contact numbers naton is naka-display online. And of course no sa aton sining mga account sa mga kuring malikawan nga ma-hack kita dira. Always lang gid no nga secure gid secure ang aton sining mga password. Hindi naton pagpangatag-atag kundi indira. Kaya ang iban nga daan, pati yung mga social media platforms nila, kung lain ang migo, kag miga nila, hatag man nila. Pag miga nila, kag migo naman lain, hatag pagin. Kaya isa muna, isa hindi mabalan kung sinong nag-access ang account nila. Or sinong access, kay kano, sinong bago kag miga, kag migo nila, ginatagaan man nila. Tapos mariklamo nga nahak ang account niya. Kaga muna blan, no? Kag ang iban, pagin mga galagin mula ko sa mga computeran, always gino make sure gino nga log out ang aton sining mga accounts before kita mag exit no. Amo na plano always mangin mga ano naton no secure gina aton sining mga passwords dira. Hindi pagpabalo-balo dira kung diin undi pagpamilin-bilin nga open ang inyo sining mga accounts. Tag always no updated kita no sa mga kung ano nagapalanabo or nagakalanabo. Sa aton sining palibot no maglantaw kita dira sa mga balita ng mga mapuslan. Ilabay ng tinos pagpapagon sa ato ang sining mga social media accounts dira no. Mo nang i-ano naton hindi nga kung ano-ano mga wala pulos man kung kaysa isa iban dasig pa mag-share no kung ano mga nonsense wala kung kaysa. So always no aton sining mga social media accounts dapat secure naton nga dapat kita lang nakabalo hindi naton pag panghatag-atag dira or hindi naton pag kundi na dira nga pang pamilin-bilin o nga nakapabayaan aton nga open aton sining mga social media accounts. Kung may mga offer man dira o online man dira, make sure gino nga may storya naton mga tao dira no, nga kung ano man gina-offer nila. Hindi kita magpag-close deal kumbaga. Ang iba na online na eh. Iba na may mga pirma kontrata pa through online pa. So mo na blan no, nga always good nga. Too good to be true gid kita kag to see is to believe kung bagaman kag hindi kita makag ano drama automatic fund transfer dayon nga hindi kita sure dira sa aton sining mga transactions kang gina deal dira online. So mas better kaya nung nga ginaplanuhan ginapag-isipan ginaton before mag hatag or magpadala sa nga kwarta agon nga hindi kita maintuan kay budlay na nga daan once nga sa subong nga timpo abudlay pangitaon sang kwarta dugo balhas kag kapoy pulaw bugtaw ang ginaubra naton akon makita kita sang kwarta nag overtime kita tapos ipadala mo lang dira karon sa mga katransaksyon mo dira online tapos mareklamo kang hindi na matrace kay paano matrace bisan ano niya cellphone number niya wala kakabalo kay through sa social media lang communication niyo di ka man nga may harap sa mga instances man bala kung kaysa. Paano mo na karon mareklamo kay way kakabalo kung sino tong ireklamo mo? Kaya isa, pagkatapos ang transaksyon nyo, dra, kung na-send mo na, napadala mo natin, automatic gina-block ka na. Hindi ka na ma-no, dra, hindi mo na sa ma-reach out. Kag masubo pag ikong kaisa, no, nga, abi mo, kilala mo ang katransaksyon mo. Abi mo, kakilala mo, friend mo ang ginakistorya mo. Through chat, dra, galay kay gingamit pagid ang ila sininga. Identity, bala kong kaisa, no, so mo ng mga masubo nga kamaturan, nga kadamo sa gyapon ang gakaingan nyo. Gakabiktima, no, tungod sa nga ton sininga katangahan. So always ang gid, no, nga magin security and safety conscious kita. Apang kung nabiktima man ka mo, di na mag-uyuya, no, magpadangat, no, sa nga reklamo sa ton sininga mga police station or magdiritso, no, sa ton sininga regional anti-cybercrime unit 6. Sa aton sininga RACO 6, agon nga hindi na madugangan pang ila sininga mga mabiktima. Kang iba nag-ipos-ipos lang, gali na biktima, no? Kag basig ipos-ipos ka lang da, tanan gali nga family member nyo na biktima na. Ti lugar uli nyo na mabalaan nga tanan ka mo na biktima na gali. Yan mo na blan, no? Kung na biktima ka mo dara, hindi mag-iuya, magreklamo. Unam lang ang uya. Unam lang na nga dara mo mabalaan, matest, mag-gauge ang imo nga pagkatangahan kong kaisa. Eh, di ba mo nang pinaka maisog mo nga pa imon kundi nga magreklamo ka agod nga wala nasang iban pagin nga mareklamo dira nga or mabiktima rather nga mga inosente pagin. Kaya the more nga nag-ipos ka dira or wala ka nagreklamo, the more nga nagadamo ang ilasining biktima. Kaga siyempre, no, always man, no, ngayon no, nato, no, sa aton si mga family members man naton, any decision involving money, dapat consult magkita, no, sa aton sining family members, sa aton sining ginikanan, partner nyo man, or asawa nyo, banan nyo, utod nyo, or kaprintihan mo dra, before ka mag-invest dra, or magpadala dra online, kay basta online na gani, no, may isang kasiguraduhan dra. Muna kapin pa ko mga investment dra, no, may ginasang sigurado. Kapin pa ko yung mga sininga transaksyon ang wala mo pa nakita personal. So muna pila ka mga panugyan nato ng always lang gid, no, nga think before you invest, think before you transact, think before you send the money. Agod nga ma hindi ka mag hinulsol kay budlay na nga daan, no, nga ulihin na sang ang paginulsol naton kay siyempre way man sang una sininga paginulsol eh. Halos or always kid, no, nga sa ulihin aton sininga pag hinulsol. Sa aton sining oras nga launa 29 na sa hapon. By the way, no, good afternoon gid sa aton sining mga commenters nato, no, sa aton sining program sa subong hapon. Good afternoon gid na kay Mama Bryony, Bryony Inor. Dira sa ba natin PS, no, thank you so much gid sa pag-monitor. Kay Sir Marcos Juan, no, good afternoon man. Dira naman sa Banwasang Kalinog, Ililo. And of course, Kaiser Jeff or Kaiser Ray Jeff Vertala. Good afternoon man, welcome. Or drangi ka naman sa Banwasang Tigbawan, Ililo. And of course, kay Ma'am Nala Rodriguez. Thank you so much, no. Dragid kay Ma'am, no. Thank you so much kay Ma'am. Dra sa Canada si Ma'am. And of course, aton sininga mapisan. Kagagwa po naton sininga. Hey Pedro, no, sa Banwasang San Miguel, Ililo. Kaiser Braya Kalibho Aliho. Thank you so much sa pag-monitor, sir. Kay Sir Police Major Brian Aliho. Sa tanan natin sining mga ilungkwaps natin na nag-monitor sa atin sining program, na madamong salamat. Kilita na naman kita by next week. Dari sa atin sining program, ika-160th episode na by next week. Kay this week, no, ika-159th episode na natin sa atin sining program, no, dari sa XFM Ililo. And of course, good afternoon man dra kay Ma'am Jenny Lee Gabayoyo Gabayeron. Gika naman ang dra sa Concepcion, Ililo. Sa tanan naton sining mga Ilocaps, nalin dra sa 1st District, 2nd, 3rd, 4th, and 5th District. Lakit ang duwan naton sining ka mga mobile force companies, no, dra sa Banwasang Tigbawan, Kagasara. Thank you so much, gino, sa padayo ninyo nga pag-suporta sa inyo sining mga kapulisan. diri sa probinsya sa Iloilo. Lakit ang atong sining mga live viewers. Sa mga sibilyan na atong sining mga live viewers, no, thank you so much again. Sa atong sining pagpalayag no, kada Domingo sa hapon, diri sa XFM Iloilo. And of course, sa atong sining mga listeners no, sa 100.7 FM, sa inyo sining mga radyo dira, no, thank you so much man sa pagmonitor nyo sa programa sa inyo sining mga kapulisan, sa inyo sining mga ilocops na no, diri sa probinsya sa Iloilo. Ka ginagreet gid ginapagreet gid ni ma'am no kay Ma'am Jenely Gabayoyo Gabayeron. Happy happy birthday gid kay Sir Police Major Samuel V. Pinoza. Sir, happy happy birthday gid sir. Sa aton sining Ilonggo Cup kay Sir Police Major Samuel V. Pinoza. Happy happy birthday gid sir. So sa tanan nga giwas sa sining birthday sa subong adlaw. Happy happy birthday gid sa inyo tanan-tanan. Sa sining 13th di September 2026. Thank you so much sa inyo sining pag-upod sa aton sining programa sa subong sining Domingo sang hapon. Sa aton sining programa nga nagdulong sang balita impormasyon, subong man inisyatibo proyekto kag serbisyo sang inyo sining mga ilocops. Ang alas ang liwan ko ni ang Ilonggo Cusonair. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinungan kagtawayan sa aton sininga probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Abayani Manuel Rasalan, kagsangalan sa aton Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, thank you so much now once again sa aton sininga Chief Executive Officer no sa XFM Iloilo, kay Doc Rimilitoy, and of course sa management and staff no sa XFM Iloilo. Sa pagpunguna sa aton sining station manager kay katropang Jose Albanias, and of course kaupo naton sa subong hapon si katropang Jensen and katropang Alex. Thank you so much again. Kagsatanan naton sining mga listeners dire sa XFM Iloilo. See you next week with Kabalikata Police Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. naman. Ako naman ang inyo Kabalikata, ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, Masaligan.
1: Road safety tips, slow moving vehicles, visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan ng mga suga sang atong salakyan, kag iban pa ng mga accessories ni para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sa motor, tricycle,

0: Ini nga panungdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Ano bala ang dapat nato himuon aton hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagpadaras ng mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man, o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sa kinahiti mo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan kung magpadaras ng kwarta, pinaagi sa mga online remittance, kag online banking, ila binagid sa mga dalagko ng katidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad pagkul mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mahingin alerto sa tanan nga tingon. Hindi gid magsalig kinayo. Apang, kung ikaw nga biktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigong action. Pagod, may hindi na matugangan pa ang ilamang inbiktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang nagkapainto. Ini nga pahanundong ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Apat ka mga butang nga dapat na pamhimuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, ini isa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduha, ugaliun perme nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pagpenetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton iobserbar ang think before you click o kon paminsaron gid anay antes magpindot o kon mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kon nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ika-apat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka

Atong tandaan nga the more nga unique ang atong mga password kag hindi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Yari ang pila ka mga pahanumdom agon nga makalikaw sa fake news o konsala, mabalita at impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sa impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan ng mga sources. Ikaduwa, ikawan man ang pag-share sa mga makaduluda ng impormasyon nga makahatag kakugma kag kabalaka sa kadamhan. Mangin-alerto sa tanan nga tion, ilabinagin sa mga impormasyon nga aton na bato. I-follow man ang mga official Facebook pages sa inyong kapulisan agon nga mangin-updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ipaluon ang mga hotline numbers sa pinakamalapit nga police station sa inyong lugar agon makapadangat sa impormasyon kung kinahanglan.

0: nga pahanugdog ginadulog sa inyo sa Iloilo Police Regional Office, the hope of the Ilocos Caps. Ano wala ang dapat naton ibuon agud nga hindi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulog nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pertahan sang salakyan antes ini bayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malhalon kag importante nga dokumento gamit o kon kwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sang inyo salakyan ilabi na gid ang bintana kag pwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Tibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kung kinahanglan. Manginalerto sa tanan nga tihon, indi magkampan. Ini nga panungdong ginatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilocos Caps.
1: Mga katropa, excited!

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
1: Zentron Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Hangin sa Haro Iloilo. Isa sa mga maswerte na nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog. Padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize. Grocery package. Kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod. Nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo. Nga nagabalor. Tug-tug 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page. Para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDAC FRR Permit Number 02930 of 2026. Drink responsibly.
3: Zentron Gold Coffee Mix.
4: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Zentron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups sa adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawo. Duty ka gid nga fresh.
3: Zentron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zentron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Zentron Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Zentron Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Zentron Plus Coffee Mix.
3: Zentron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali na napaningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
13: Zentron Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zentron Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zentron Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Nang namati ako sa XFM, nahibaloan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, patalikod!
15: XFM.
16: Patropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Panami kit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mamili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA-CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ka ha. Pero dali lang gidbala. Diyan tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one sa presyong
5: magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Ako po pala si Edwil. Pinansagan ako dating payat dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, mababa ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas.
7: Sister Pay,

0: madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportableng pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus Soft Gel. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
7: XFM.
8: Patropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM, Radyo Patrol Iloilo, alas 2:11.
1: Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal.
1: Ang inyong klinikal legal sa kahanginan para sa tinutulungan.

0: Eksperto Legal.
1: Eksperto Legal.
0: Sa XFM 100.7 Iloilo, ang inyong klinika legal sa kahanginan. Kaupod kay katropang Jansen Crisostomo, kagsang aton katropang lawyers. Eksperto Legal.
1: Eksperto Legal.
0: Ang inyong klinika legal sa kahanginan.

0: Hapon Pilipinas, mayong hapon ng Western Visayas, mayong hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapangalagad ang eksperto legal. Subong kita nga Domingo. Pets 13 sa bulan sang Setyembre 2026. Kag sa gihapon, ako ang inyong katropa, katropang Johnzin Crisostomo.
1: Eksperto legal.
0: Una sa tanan na ninyo pagpaabot sang pagtamyaw. Good afternoon. Maayong hapon sa inyong mga katropa listeners and solid supporters. Mga class members, kamusta kamo mga katropa? And of course, aton nga mga taxi patrollers. Kamusta nga aton nga Domingo? Kamusta aton nga Sunday afternoon? Ayun, iban sini nagpulupahuway. Ang iban na bago lang tapos panyaga. Iban sini nagahigda sa ilang mga balkonahe, sa ilang mga terrace. Nag-relax mga katropa. May man buwas, Lunes na naman. Subong gina lubos-lubos ang Sunday afternoon, nagpulupahuway. Iban sini nagabalik na, nagamat-amat na balik dire sa syudad sang Iloilo. Iti buwas may duty na naman, no? Monday na naman mga katropa. Almost tunga-tunga naman kita sang bulan sang Setyembre. Kita subong sa ika-third week, no? Sang September, mga katropa. At almost, sobra 15 days na lang. Takop naman ang Setyembre, mga katropa. Dasig lang gid sang panahon. Dari sa syudad sang Iloilo, dari sa Haro Iloilo City, mga katropa, medyo magal-umon ang ato niya panahon. I don't know sa iba na itong mga katropa dira sa ilang mga lugar. Namusta ang tiyempo mga katropa? Kanamigid ni mag-tulog-tulog. Kanamigid ni mag-higop-higop sang mainit nga kape. Masamo ni nga tiyempo mga katropa. Ginasang aga, grabe ng init, no? Subong naman nga hapon, nag-tulot-talithi naman dari sa itong nga broadcast station mga katropa. Dari sa Tabok, Suba, Haro. Sa iba naman yung mga lugar sini nag-ulan-ulan na naman mga katropa. Pero anyway, no, sa itong mga katropa, welcome sa itong nga pag-pangalagad. Tugtob naman kita last stress subong hapon. Magatala kayo naman kita mga katropa sa isa naman katopiko. Upod syempre ang itong mga legal experts. Aton nga mga eksperto legal. Digid lamang sa XFM 100.7 Iloilo. And of course, bago ang tanan. Ato na nang gina-welcome ang aton nga mga katropa nga nag-upod sa aton sa online, na sa aton nga mga Facebook pages, aton nga mga OFWs, aton mga overseas Filipino workers. Good afternoon. Sa aton nga mga Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Kamusta kamo mga katropa? And of course, don't forget to like, follow, and share sa itong Facebook Live. Agud madamo pag sa itong mga katropang malabutan sa itong pagpangalagad subong hapon. And of course, no, good afternoon man sa itong mga katropang nga nagupod sa itong via our official YouTube channel sa XFM Radyo Patrol Iloilo. And of course, pwede man kamo maka-monitor sa itong, especially itong mga overseas Filipino workers. Sa itong official nga radio network nga application available mga katropa sa Google Play Store. Sa mga wala pa naka-download dira, feel free lang nga mag-download sa itong nga o sa inyong mga Android phones sa Google Play Store mga katropa. I-search nyo lang XFM radio network nga application, i-download. Wala ka mo sinasang bayaran mga katropa, wala man sang monthly subscription. Libre lang, no, ang aton nga official nga radio network nga application. Pagka-download yung mga katropa, pag-open ninyo, pwede na kamo makapamati sa tanan nga mga isasyunan sang XFM Philippines mga katropa. Kaya dira, iya ka XFM Bacolod, XFM Antique, XFM Rojas, and of course, XFM Calibo, XFM Iloilo mga katropa. Perfect ina sa atong yung mga OFWs nga kisalang or hindi maka-access abi no sa Facebook or sa YouTube. Kaya gusto magpamati sa atong mga programa, mga drama, mga musika dili sa XFM 100.7 Iloilo. Kani download na mga katropa sa inyong Google Play Store ang XFM Radio Network nga application. Libre lang ang aton nga application, and of course wala man sang monthly subscription. 24/7 nga live audio streaming sa mga programa sang XFM Philippines kag XFM Iloilo mga katropa.
1: Experto Legal.
0: Alas 2:18 oras sa XFM. Sa itong nga pag-pangalagad, before kita mag-proceed sa itong nga topiko subong hapon, ito na nang gina-greet sa happy birthday ang itong nga mga birthday celebrators subong September 13, 2026 mga katropa. Of course, una na dira, good afternoon and happy birthday kay Ma'am Ivy. May Ivy Claire Uy ang bata noon sa aton nga CEO, aton nga Chief Executive Officer kay Dr. Rimelito Uy. So what happy birthday kay Ma'am Ivy Claire Uy. Celebrate sang iyang birthday today. And of course, happy birthday man kay katropang Alvin Dennis Arabang. Ito niya ang course sa Exciting Pilipinas. Happy birthday, good sir, ha? Daw, buwas pa ko, no, ang, ang chibog. Basi ka lang mapachibog, ya ka lang si katropang Alvin. Ang balya to, buwas lang. Saliwat, happy birthday ha, kay katropang Alvin Dennis Arabang. And of course, happy birthday man sa station manager sang XFM Rojas, kay SM Joves Anesco. SM Joven Anesco sang XFM Rojas City. Happy birthday man. And of course, sa mga nag-celebrate dila sang ilang mga birthday man today, happy birthday mga katropa. And of course, happy anniversary sa mga nag-celebrate man sang ilang anibersaryo sa buong September 13. Karamo sa ilang sang nag-birthday, no? And of course, belated happy birthday man gali kay Ma'am Izen Malio Estrera. Ha? Ma'am Izen Malio Estrera sa ton nga Yes to Health Clinic. Happy birthday. Oh, belated happy birthday na lang gali. Belated happy birthday. Kahapon ang iyang birthday, September
1: 12. Experto Legal.
0: Alas 2:21 oras sa XFM. Gusto nung pag-pangalagad mga katropa. Subong hapon. Aton nga talakayon. Ang isa naman katopiko mga katropa. As we all know, madamo na. Gakibot kita last time katropang Alex. Hindi man siguro gid tanan, no? Pero madamo ang mga almost kalabanan siguro. I don't know lang kung base wala lang na istorya sa ila, wala lang na share bi sa ila. Pero amo niya sunsubong ang aton nga tawag sini. Aton nga tutukan mga katropa. Kay bangod man, damo subong ang mga pamatan-on na daw wala sila yan nakahibalo about sa ginatawag nga statutory rape mga katropa. Ano kita ha? Ang rated SPG kita subong hapon. Ay man, when it comes sa ining layi mga katropa, sabi nila once nga makamiga sila sang sang minor de edad, kag for as long as ila ining nakarelasyon, kag syempre hindi na naton manigaw subong, no, nga tiempo daw, ano na lang, no, daw sa wala na lang abi ang premarital sex mga katropa, basta for as long as naka miguhay na, may karelasyon na, 3 years na kuno abi sila, for years na, di pwede na lang. Pero for as long mga katropang underage or mahambay gilabi natin, yung minor de edad, ang imo sining namiga, ang imo sining karelasyon. Pwede or may salab dun ikaw. Pagabot sa muning nga ginatawag nga statutory rape. Pero ano bala ang statutory rape? Amo na yan ton nga hibaloon mga katropa later on. Kag ano abi ang kinang naton nga matandaan? Agod nga mahambal abi nato no nga ang ining klase sang ginhimo halimbawa kasi may mga kilala kita, may mga basic may utod kita. Ang muna abi ang mga sitwasyon kag testing abi no. So pwede ina mga katropa mag makasuhan. Pwede nga manabat sa muning klase sang layi mga katropa. As we all know no, a brief background no sang ining layi. Ang ining sang una mga katropa ang ginatawag nilang sexual consent para sa mga minors. Sang una sa 1930 revised penal code, meaning Republic Act number 3815. Ang sexual consent sang una mga katropa is 12 years old. So halimbawa kung ikaw is may karelasyon kaya nga 12 years old. And below ha, I don't know subong ha, may amuni nga nagkakatabo no, pero in kaso amuna mga katropa, pwede ikaw manabat sa layi, pwede ikaw kasuhan mga katropa, muning statutory rape. Sang 1997, naghimo pagit sang layi, amuning Republic Act number 8353, ukon ang anti-rape law of 1997. Gin-redefine sini ang kaso nga rape. So ginhimo ining crime against persons, hindi lang nga crimes against chastity mga katropa. Kag na-incorporate ini sa concept sang statutory rape sidalom sang Article 266-A o kun sang revised penal code. O galing gin-retain sa to mga katropa ang age of consent nga 12 years old sa gihapon. So, kinahanglan nga may karelasyon ka nga 12 years old and below, tapos may ara ka mong sexual relation para makasuhan ka sa statutory rape. Pero sang March 4, 2022 mga katropa, amuni siya ang Republic Act number 11648 nga nagapasaka or dapat ano no, kin ano sini. Dugangan no ang edad sang sexual consent, age of sexual consent sa Pilipinas. So alin sang una nga 12 years old, ginhimo na ini nga 16 years old mga katropa. So, sa subong kung imo nga karelasyon is 16 years old and below, gabisan pa mambal mo binga karelasyon mo siya, miga mo siya, dugay na kamo. Kag may matabo abi sa inyo mga katropa, may sexual relation, pwede gihapon mapasakaan sang kaso nga statutory rape. So medyo mabugat ni katropang Alex ang mga ano sini no, ang mga penalties once nga pamamatud-an ikaw sang nga naglapas abi sa statutory rape. Pero ano ang possibly pwede nga himuon? Especially sa pamilya abi sang naagrabyado no or sang babae or sang minor mga katropa. And what if duwa sila ka minor? Lalaki kag ang babae. Ano ang pwede sining ikaso man halimbawa? Or ano ang ila sining pwede nga tumangon? As we all know mga katropa, sa muning mga edad, just like 13, 14, kisa agani mga bataon pa, may mga ano na no, may mga amigo na or may mga amiga na mga katropa. Pero muni nga klase sang layi mga katropa, especially kung ang ining kaso sang statutory rape is halimbawa hindi lang ano abi no, kung related pagid niya mga katropa. So may ano pagid ni, may mambalaton mas mabugat pagid nga kaso kung ang perpetrator or ang suspect habi halimbawa is ang pariente kadugo kumaga sang biktima or sang minor. O pagin natin nga ibaloon later on mga katropa, madamo na kita sininga na batian man no sa mga report man diri sa XFM, sa mga balita mga katropa about sa ining nga ginatawag nga statutory rape. Pero damo sini ang nagaka-confuse siguro na kumbaga naga ano bala na abi nila, especially sa mga minors man yan eh, nga abi nila for as long as magsugot ang babae, magsugot ang ila karelasyon or may arabi sila nga kahit miga ko man, karelasyon ko man, pwede na dayon, no? Without, ano abi, kahit nagpasugot man to siya. Pero may mga certain provisions mga tropa, ay mga ginahambal diri sa layi, which is, amunya ang insakto. Not necessarily nga for as long as namiga mo na, karelasyon mo na, pero kahit ano siya, no, underage siya mga katropa, minority edad siya, possibly may pangatubangon kagihapon, may manabat, oh, may pwede gagawin manabat mga katropa sa layi. So doon nga hibaloon later on, upod syempre ang aton nga eksperto legal sa inyo nga mga questions. Basta may mga questions ka mo dira, may mga clarifications, feel free lang mag-tawag or magpadala sa inyong mga mensahe diri sa XFM Radio Patrol Iloilo or XFM Iloilo 100.7. Pwede ka mo dira maka-comment lang na sa itong Facebook Live mga katropa. And of course, pwede man ka makapadala sa mga mensahe no, sa 0950-975-6970. Or EPM lang mga katropa sa itong Facebook pages. Kaya ito nila nga pagbabasahon man no, sa itong pagpangalagad sa bungahak. I-direkta ta na lang ni Guru Katropang Alex. I-diretso ta na lang ni kay para damo kita sang matalakay sa bungahapon. Alas 2:31 oras sa XFM. Ang ining oras, sinadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa, may moringa, may mangustin, may soya powder na makabuligid sa atong yung lawas. And of course, para gini sa mga coffee lovers dila nga bisan naga hyper acidity na no, hindi nakatulog kun gabi eh, pero ga pangapigi hapon. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa, wala nang share sang caffeine. That is why ma-enjoy ninyo ang lasa sang kape, ang hamot sang kape, pero mas masustansya mga katropa. Kaiman, puno sang vitamina kag mineral, halin sa mangustin, sa moringa kag soya powder mga katropa. Kani makasigurado ka mo nga kada timpla ninyo sang Santon Plus Coffee Mix, dugang ina nga vitamins and minerals para sa aton nga ikaayong lawas mga katropa. Subong nga hapon, namin ginimag pulo pangapi o. Sa muni ang tiyempo. Kani kung nagpangita ka mo sang kape nga natural, pag makabulik pa sa aton nga ikaayong lawas mga katropa, Santon Plus Coffee Mix. Himo sang Yesu Health Incorporated, FDA approved. Kababakal sa mga butika sa inyong mga lugar, babakal man sa Yesu Health Wellness Center sa Ayang Building Resort Barangay Arroyo, Iloilo City sa Atubang, sang Midtown Hotel. Babakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search lang mga produkto sang Yesu Health Incorporated sa Shopee or sa TikTok Shop. I-add to cart kag check out na mga katropa. Santon Plus Coffee Mix. Nakakape ka na? May bulong ka pa mga katropa.
1: Experto Digal.
0: Alas 2:32 oras sa XFM. Gusto lang nga pag-pangalagad. Dali lang, no? Sa mga katropa naton, wala pa da nakapasakop o wala pa da nakahulog sa ilang mga entries sa atong Sunthon and XFM, libo-libong pa-premyo. Amat-amat na ko mga katropa. Lapit na lang ato nga grand draw. Until September 18 na lang ang ato nga last weekly draw mga katropa. Sabali, this week na lang, no? So sa mga wala pa da nakahulog o yung mga inughulog pa da mga katropa, hingagawa nyo na. Ihulog nyo na. Ipadala nyo na diri ang inyong mga entries para kahingagaw ka mo, no? Para sa ato nga grand draw by September 27 mga katropa. So last weekly draw is September 18 kag September 27 Sunday ina ang aton nga grand draw. Oh, sa mga wala pa da nakapasakop kag gusto magpasakop sa Sunthon and XFM libo-libong pa premyo, i-collect ninyo mga katropa ang inyong mga proof of purchase sa inyong paghihaboy. Nakabakal ka mo sa Sunthon Plus Gold Capsule, Sunthon Gold Coffee Mix, Premium D3 Capsule, kag Turbo Dietary Supplement for Men, hindi nyo pag-ihaboy mga katropa. Ari lang, oh. Kinanglan nyo himuon mga katropa, kung mayroon ka mga Sunthon Gold Coffee Mix, 5 ka empty sachet, no? Is equal to 1 proof of purchase. Sunthon Gold, Sunthon Plus Gold nga capsule, isa ka blister mga katropa ang kinahanglan, isa ka banig. Same man sa Premium D3 nga capsule. Premium D3 soft gel capsule mga katropa. Isa man kabanig ang kinahanglan. Bali 10 pieces na nga capsule. Empty ha. And of course, Turbo Dietary Supplement for Men, 2 ka empty blister. 2 na kabilog. Ha? Kung nagbakal ka mo sa turbo, 2 na kabilog ang kinahanglan. Isulod lang sa sobre mga katropa. Ibutang sa long size nga envelope or legal size envelope. And of course, ibutang nyo pangalan, edad, address, pirmahan, kag ibutang ang pangalan sa inyong proof of purchase. Ihulog sa itong mga drop boxes diri sa XFM.

0: So pwede pa ka moderate makahulog until September 18 kay ipadala pa na naton mga katropa ang inyong mga entries na para sa aton nga sa aton nga grand draw mga katropa. Samat-amatan nyo na sa Sunthone and XFM libo-libong pa-premyo.
1: Experto Tikal.
0: Alas 2:36 oras sa XFM. Gusto nung pagpangalagad. Ara na sa piyak na linya si Attorney Pat Milieza. Ang aton nga eksperto legal subong nga hapon. Magkatalakay naman kita mga katropa sa aton nga topiko subong nga hapon. Magkabaulig sa aton pa-insyende, kagpahibalo about sa aton nga topiko nga statutory rape mga katropa subong nga hapon. Of course, kung may mga ara ka mga questions, feel free lang magpadala sa inyo mga mensahe. Ato na nga welcome si Attorney Pat Milieza, atong eksperto legal subong hapon. Attorney, good afternoon. Live ikaw subong sa XFM Radio Patrol Iloilo, kaupod nimo si Katropang Janzen Crisostomo. Good afternoon, Attorney.
2: Good afternoon, Katropang Janzen Crisostomo. Kagsatanan nato nga tagpalamati.
0: Okay. Saliwat, thank you so much, good Attorney, no, sa imong oras diri sa aton nga programa. Siguro unahon naton, Attorney, when it comes sa muning topiko, no, statutory rape, saliwat, rated SPG anay kita sa tong mga tagpalamati. And of course, no, ang isagid sa aton nga natingalahan subong Attorney, madamo sini ang nagaka ano bala, nagakasala or nagakonfuse siguro kung ano ang ginatawag nga sining statutory rape. So based sa aton nga layi, Attorney, ano ni siya ang ginatawag nga statutory rape, Attorney?
2: Sang una, to have a sexual intercourse o nakikilawas sa babae nga 12 years o kon younger than 12 years bisan may consent pa ini, ina ginatawag na statutory rape.
0: Okay.
2: Subong under Republic Act 11648 ang age of consent ginpasaka sang alin sa 12 years 12 anyos tugtog 16 years old. So kung magsiling kita nga statutory rape, rape ina bisan may consent pa ang bata ina bisan may consent pa kung mabataon pa siya, mula pa siya kalamot o kung 16 years siya o younger, mas bata pa sa 16 anyos.
0: Okay. So ang keywords niya is kumbaga even may consent, pwede siya ma-consider gihapon nga rape. So regardless, Attorney, siyempre ang kalabanan subong basta mahambal nila nga namiga niya or karelasyon nila, bisan patuod nga may consent ina, for as long as under 16 years old, mahimo gihapon nga statutory rape, at Attorney Pat.
2: Bata ina, no? By analogy, ang tanan nga babae o lalaki man nga medyo kulang sa pang-isip, ang ginakabig ina sila sa pasubuan na children o kung kabataan gihapon. So kung nakigilawas ang isa ka mat of age na o kung hamtong na nga lalaki sa isa ka bata nga 16 years o kung mas bata pa, o kung sa isa ka babae nga pulang sa pangisip, ina inatawag na statutory rape.
0: Okay, so nabilong
2: so, diri consent pa.
0: Oo, so doon nabilong diri, Attorney Pat, no, ang halimbawa mga ano, mga babae nga may mental illness halimbawa. So, nabilong siya sa amo nga if ever may mga mag ano abi, no, may mag try or maghimo abi nga halimbawa magkipag sexual intercourse with may mental illness, pwede siya gapon makasuhan under sa statutory rape, Attorney. So when it comes sa age of consent, Attorney, na mentioning mo is 16 years old and below, how about if ang lalaki, no, or ang halimbawa muna magkarelasyon sila, Attorney, and pareho sila nga 16 years old and below, pwede man gyapon makasuhan ang bata or ang lalaki?
2: Natawag nga isa sa mga exceptions nga kon ganubihan ay sila nga duha.
0: Oo.
2: Kag hindi maglabaw sa tatlo ka tuig

0: ang distansya sang ila edad. Exemption ina. Hindi ina statutory rape.
1: Okay. So kung pareho sila nga minor, lain naman, lain niya ano attorney nga kaso if ever. Kahit ang ano is hindi man makasuhan abi ang ano no. Ang minor nga lalaki libaw kahit minor man siya eh. So when it comes sa mga muning sitwasyon attorney Pet, I know kung kaisa gina-reason out sang halimbawa kung may mga madakpan abi o may gilreklamo abi nga 18 years old din halimbawa ay buta naton 18 years old ang lalaki and kalabanan nga gina reason out nila attorney is magnubyahanay man sila, may relasyon sila, kumbaga dugay na sila nga may relasyon, pero for as long as underage siya or under 16 years old yung attorney, wala gin niya sang ano no, dun di siya mabaton nga rason nga muna nga kahit magnubyahanay sila ya muna.
0: Ang in general muna ang kasuguan. Okay. Kung ang biktima babae nga 16 years and below, statutory rape.
1: Okay.
0: Exception kung magdubya ang magdubya na sila sa lalaki kag hindi magbulang ang lalaki sa iya sa tatlo ka tuig.
1: Okay. So muna no. So regardless of kung ano man ina possibly ano man gihapon. Pero if ever abi attorney nga halimbawa kay galing kay diri sa aton hindi man pwedeng ikasal ang ano no ang halimbawa minor kag ano eh ang legal age of attorney di ba hindi man na pwede nga magpakasal
0: hindi na pwede sa aton kasuguan sa family code naton.
1: Oo.
0: Ang pwede magkakasal kon of age na o kon nakalapot sa 18 years old. Pero gani no, bisan 18 years old na, kinahanglan pa sang written paternal o parental consent.
1: Okay.
0: Hasta maglapot sa edad nga 21. So, kung below 21 years old, kag above 18, pwede makasal. Pwede makapamana, pwede makapangasawa. Pero kinahanglan, may written parental consent.
1: So muna amugi man diri no. When it comes sa mga magpakasal diri may certain age man gyapon attorney when it comes sa ano nga ni magpakasal. Pero diri no when it comes naman niya sa mga kaso nga ini attorney nga hindi sila ya mag ano hindi sila ano ni magkarelasyon. How about naman niya kun like halimbawa mga ano nga ni kumaga madaw mga literal siguro do mahambalgid naton abi attorney no nga rape gid siya abi no? What if halimbawa magkare ano magpagpariente magkadugo ang ano sini ang ano bala ang perpetrator or ang suspect halimbawa attorney Pet do same man gihapon ang treatment sini or I mean same gihapon ang penalty nga ginahatag sa ila
0: bangod kay ang rape ang nag ang aggravating factor amo ang pagkalinghod ang pagkabata sa biktima. Masunson, ang penalty nga gina-impose is at its maximum.
1: Okay.
0: Okay?
1: Oo.
0: Ang kung may multa gin man, kung may, may fine, maximum man.
1: So kung mas ano sila, pareho sina, tatay abi, no? Or tiyo, daw related halimbawa attorney mas mabugat nga kaso ang ginahatag.
0: Ang penalty nila para para riyo lang aggravating factor lang ang paggamit sang imo moral ascendancy.
1: Oo.
0: Halimbawa ikaw ang pagkatubo mo. Coach ikaw abi coach. Maestro ikaw, pari ikaw, pastor ikaw, kag ang biktima mo ang minor de edad. Ini daran ng mga factors naga ginakadig ini nga nagapa dako pa sa penalidad.
1: Pero ano ni ang penalty gate attorney when is mapamatud an ikaw for statutory rape halimbawa?
0: Recusyo ang rape na daan kani nga ordinary nga rape.
1: Oo.
0: Reclusion perpetua gani.
1: Mm,
0: ano ba bilang ang statutory rape?
1: Mm, okay, so mas ano pagit siya, no? Kahit masabog at pagit siya limbawa or mas aggravating sa na-mention ni mo, Attorney Pet. Pero na, reclusion perpetua is life imprisonment, di ba, Attorney Pet?
0: Hindi ina life imprisonment. Mm. Ang minimum period 20 years.
1: 20 years.
0: Pero kon ginamit mo ang imo ang imo moral ascendancy, blood ascendancy, ikaw ang tatay, ikaw ang manong, ikaw ang tiyo.
1: Oo.
0: Ina consider ina sa pagpabugat sang pagantoson mga penalidad. So ang maximum penalty sang reclusion perpetua is 40 years. Ang medium term abi 30 years. Ang minimum 20 years. So kung ginamit mo ang imo posisyon spiritual man o kung political ang imo posisyon sa dugo, ikaw ang parent, ginakabig ini nga mga aggravating circumstances nga nakapabugat sa penalidad.
1: Okay. Sige. May pamangkol kita diri, Attorney Pet. Good afternoon, Attorney. Good afternoon, Katropang Janzin. Pwede bala makonsidered statutory rape bisan wala sang sexual wala may matabo siguro sa ila, Attorney Pet. Amo ning naminya siguro, no?
0: May iban sina nga penalidad. Halimbawa, ang acts of lasciviousness.
1: Mm.
0: Okay?
1: Mm.
0: O kon, yun kabig mo ang sa ang nagbayad ikaw, o ikaw ang tawag na nag-traffic, ikaw ang nagbugaw, may penalidad man ina.
1: Okay.
0: So, bisan mo, why ka sang partisipasyon sa akto, pero ikaw ang nagbugaw, pariyo lang na may connivance, ikaw, conspiracy, ikaw, sa taghimo, sang taglugos mismo. Bisan na consent pa ina.
1: Okay. Mayari pag ito, Attorney Pet, how about kung ang minor is, daw rated SPJ na, daw sex worker, gin siya abi, Attorney Pet, pwede abi nga makasuhan ang ano sa iya, magreklamo siya BS rape?
0: Why pa ko ka sa pura si ina na problema? Pero kung gamit mo ang kasi kaya ang sex worker, naun naton nga gipit na siya. Kung ginamit mo ang iya circumstance, ang iya pagka pigado, para to satisfy your lust, that is statutory rape.
1: Okay, Katie, siguro, I don't know lang, no? Pero when it comes abi sa mga amuning circumstances, Attorney Pet, di natin manigar nga kung kaisa may mga minors na nga nag-engage into this mahambal na ito nga classes ang ano, no? Nga palangabuian. Pero when it comes to money, may mga protection man ni sila, Attorney, no? May mga certain rights man ni sila nga inahatag man sa ila, especially sa mga amuni. Pero amo lang na ang kaisa may mga amuni nga minors pa lang, daw ano na nila bala daw na gina-engage na sang amuning klase sang activity, Attorney. So
0: when may kaso wala mo agaw ko istorya mo Katropang Jansen. Si Congressman Halusos, ambot ko na pati amot tong Halusos case. Convicted siya sang statutory rape.
1: Okay.
0: Dyan pa. Si Domain nagagawa daw, sa akong cellphone o sa...
1: Sige.
0: Sa statutory rape, sa nagsugot ang babae, sa ara siya sa prisuhan, nagsunod ang nagsulod ang bugaw, ginambalan siya nga may bata to, nga bataon kung gusto niya. So at that time, when he committed a crime, the age limit, the age of consent was 12 years and below.
1: Mm, dugay na. Mm-hmm.
0: Okay. Mga year 2000 siya wala na convict.
1: Oo.
0: Kay ang defense man niya Rosos, nga wa isa kabulong minor de edad.
1: Hmm.
0: Pero 12 anyos, araw-araw ta nga 12 anyos, hindi ka kabalo. 12 anyos ta o kung 11 anyos.
1: Hmm.
0: Oo. May ganun kakaon ng cellphone ko.
1: Oo.
0: Bati ano man?
1: Yes, attorney. Proceed lang.
0: Ngayon pa. Sige, sige.
1: Hmm.
0: Wala na.
1: Hmm.
0: Okay.
1: Okay.
0: Ara naman.
1: Dali lang. Katropon John Ray, i-try ba ano, daw may gagahod ko no kay sa line ni Attorney Pet. Basi ano lang, sa feedback lang siguro. Okay. Dali lang. Good, ha?
0: Wala na. Kuha ka na.
1: Okay na, attorney? Okay. Sige. Hmm.
0: Sige.
1: Okay na.
0: Sorry. Uh-huh. So, ano to? Din ang istorita ang kaya gusto?
1: Oo.
0: Defense siya.
1: Hmm.
0: Pero nakagwa, nakapadalagan sa nakapailit bilang congressman, nadaaw pa.
1: Nagdaaw pa sa Gapon.
0: Ani may kay at that time kwan siya.
1: Hmm.
0: He was already in prison for another crime dito sa prison.
1: Hmm. Amo pagina actually ang amo man ang next ko nga question, attorney, na what if abindi maghambal ang babayi or ang minor nga underage pa siya gali, daw amo na bala pwede abi na maging defense halimbawa sang ano nga tiway siya kabalo nga underage siya gali ang babayi, daw amo na bala
0: away ko kay balo kon naga kadulot inang defense nga na
1: nga kumbaga wala kay balo sang underage or maamo na bala, pero sa subong abi nga tiempo do mahibaluan mo gid attorney, especially sa age siguro. Pero kis abi syempre when it comes sa kung sa mga online na nga pwede gid tuon maano lang mapeke kung kaisang itsura bala, pero amo na no, may mga instances nga kung kaisa wala na lang gapanugid ang babayi or I don't know, no? Kung why sila naghambal nga underage sila for the sake lang to have sexual relation, to think kali nga amo na underage gali ang minor, ang babayi. Pero amo na ang statutory rape, and hopefully madamo subong sa aton yung mga katropa ang makaintindi about pag about sa ining nga tawagan statutory rape, kasi sarili nga magkarelasyon kamo or kung may karelasyon gyud man abi ka mga minor kag ambalon abi nga may nga pwede na ano abi pwede mag sexual relation sa ila, so pwede gid kamo makasuhan ng kaso sa mga nga rape.
0: Ang limbawa na si kung anay congressman kag DENR anay DENR secretary nga si defensor, si Mark Defensor Bruto, si natagam nila, layo man ila relasyon sa mga defensor di sa Lilo. Natakpan siya, kasuhan siya, trafficking of minors. Sila nga magkasawa galit, tag-iya sa isa ka nightclub, night spot sa Manila, nga nag-survey ang mga minor di edad.
1: Okay.
0: Kaya ang dipinsan, pamanto niya nga, oy, sa kabalo nga minor di edad, kaya hindi man kuno sila ga-manage.
1: Oo.
0: Di dipinsan, ilan na, tanawang ta kung mapati ang korte.
1: Hmm.
0: Okay. Kaya ang NBI nga nag-raid at nag-panakop sa mga manager dito sa on the spot, they have gina-surveillance nila. Kaya ang ilang gin-report na all throughout the surveillance, aware si si defensor nga ang mga babae lampokon pa.
1: Hmm.
0: Okay? sino kundi ang alan sa congressman, nanay na, nga naging secretary during during the time of Gloria Arroyo.
1: Oh, si
0: Mike Defensor.
1: Oh, Mike Defensor. May itag-iya sila sa KTV bar sa Pasig City.
0: Dasun gali nga ang mga servidora dito disguise ina nga prostitution din. Damo dira minor di ikat.
1: So mo na, no?
0: Di ang dipinsa nila, hindi sila direkta nga nag-manage ko, no? Sila lang ang tag-iyas ang building. Why sila participation sa management. Pero ang dipinsa nila na, nagdawon to kung mapati ang korte.
1: Okay. Sige. Kadasig lang sa ato niya oras, Attorney Pet, no? Alas 2:56 na sa hapon. Wala naman kita sang may nag-amangkot pa. Hopefully, madamo ng mas nintiyandihan pagid natin ang ininga ginatawang statutory rape, mga katropa. Kaya tingala kita kung kaisa, attorney, no? Sa mga minors nga ini, may mga karelasyon nga, ano bala, mas older sa ila, mas tigulang sa ila, kag amo na, no? Amo na nag-engage sa mga mga classes, ang activities. Pero with this, siguro mas may mga gusto pagid ikaw nga ipalabot, mga attorney, sa aton nga mga tagpalamati as of now.
0: Wala naman, katropang Jensen.
1: Sige. Thank you so much, Kit Saliwat, attorney, and happy Sunday sa imo.
0: Welcome man, kansubong man sa imo, sa tanan nga tagpalamati. Good afternoon.
2: Experto Legal.
3: Experto Legal.
1: Dago mga katropa, si attorney Pet Milieza, aton nga Experto Legal. Subong nga hapon, about sa aton nga topic, sinihinga statutory rape, mga katropa. So, mas naintindihan pagid naton ang ginatawag nga statutory rape. So, pila sa mga key, ano malang ni, ang mga kinangla naton nga tandaan. So, ang statutory rape, kinanglan nga, muna, may sexual intercourse or an act of sexual assault sa mga minors, especially 16 years old and below. So, kung ang perpetrator or ang suspect is above 18 years old, so, syempre, pwede siya manabat sa statutory rape. Pero kung pareho silang minor, no, alibaba, pareho silang 15 years old, kag muna, may mga ginahimo na sa nambagan natin kagina, kasi may mga premarital sex nga niya ginatawag, especially sa mga minors. So, may lain lang pagid sina nga laye nga pwede sila manabat. Kaya minor sila, hindi sila makasuhan sang muna, statutory rape, halimbawa. Pero may lain lang nga reklamo or pangatubangon in kaso amo na ang sitwasyon, no? Kung pareho silang minor, halimbawa, mga katropa. So regardless kung magka-relasyon ka mo, halimbawa 15 years old, may ka-relasyon abi nga butanta 20 years old or medyo lapit-lapit 18 years old abi, or basta for as long as minor siya, kag ikaw legal age, pwede ka nga makasuhan sang statutory rape, mga katropa. Lain pagid kung medyo mambalaton, kadugo ka mo sang biktima. Mabawa, tatay or tiyo or may ano pagid, no? May relation, halimbawa just like coach and then ang iyang athlete or teacher and then minor student. So yung mga aggravating circumstances pagid sina, mga katropa, mas mabugat nga penalty in kaso, no? Kasi ang ini nga kaso ya sini or ang iya sini nga penalty, reclusion perpetua or imprisonment up to 40 years, 20 to 40 years ang statutory rape. Bugat gani katropang John Ray, ang rape lang gid ayhan pa ang ini nga ginatawag nga statutory rape, no? Bal pagkagina ni attorney Pet, mas mabugat siya ari pagani may nabutang pagani diri, oh. Ang statutory rape in kaso ng aggravating circumstances siya, pwede magresulta, no, sa reclusion perpetua or maduga or ano, 20 to 40 years nga imprisonment to ano, ano pa, to death. So, kung may death penalty diri, pwede pagid. Without eligibility for parole. Wala pa sang parole mga katropa. Once nga mas statutory rape, so bugat nga klase sang kaso. Once makasuhan kasi ni, ha? Ganyan sa itong mga katropa, think twice, think thrice. Hindi nyo nalanggid pag himuon. Ha? Nga kung may karelasyon man ka mga underage, ha? Kasi may ara giman niya, di ba? Kasi may naluyag sa ilayang 15 years old, 16 years old. Hindi man na naton mapunggan ang pagpalangga. Katropang John Ray, di ba la? Kung palangga, ya palangga, gina iya. Pero, amo lang na mga katropa, ha? Inyo gid nga paminsaron. May amuni nga klase sang lahi nga nag-protektar sa mga kabataan. So, regardless of, halimbawa, nagpasugot siya, or kay why man siya nagbato, pwede kagihapon manabat mga katropa. Alas 3:02 oras sa XFM. Rasig lang sa aton nga oras mga katropa. It's turbo time na. Turbo dietary supplement for men. May makakaglavo was kaganibas ko ka kung nakaturbo ka. Imnon 30 minutes before ang loving-loving kay misis or sa inyong partner para sa mas mabasong nga parindugan. Turbo Dietary Supplement for Men. Imo sang Yesu Health Incorporated FDA approved. Kaya bakal sa mga butika sa inyong mga lugar o bakal man sa Yesu Health Wellness Center. Sa may comment pa diri, mas mayo pa kuno ng ano mo na lang migahon mo, kaedad mo. Kung ano mo na lang, halimbawa, imo na lang ano, kung 21 years old ka, 21 years old man eh. Kung 22, ti, pwede man abisang 21, ha? So, kaedad-edad mo lang kuno, ha? Bala din isang comment diri. Kesa kuno nga magka-relasyon ka sang minor or sang underage. Kumpak, tsakto. Mas pili ka na lang. Or hulaton mo na lang siya, katropang genre, no? Hulaton mo na lang siya mag-legal age, ha? Kung palangga mo gid saya, kung hindi nagidya mapunggan, hulaton mo ang tamang panahon. Ano? Hindi, gid, di gid hulat. Ati, yung munang budlay. Pero sa ito niya mga katropa, ha? Ano na lang na ko, no? Ang kaedad mo na lang or kung ano ka naman, ti. Ang medyo may edad, pero dapat legal age ka na mga katropa. Hindi nga minor ka tapos sangita ti mo sang ano, sang legal age. Basi ano pa matambo. So anyway, no, sa ti sa mga muning nga klase sang mga decision naton, especially sa mga legal age na nga na, ti imbalon nyo ang mga minor eh, no? Kamo na lang ang maghambal. Especially kung balaan man natin nga hindi pwede ina. Sige, sa oras, alas 3:04 oras sa XFM. Sa ito nga mga katropang ano dira, nag-inom-inom. Kasi nung mag-inom ka mo sang Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan promo mga katropa. Mayroon man kitang pa-promo. Dulong sa aton sang Gold Eagle Beer. Kung mga nag-inom-inom dira subong sa Sunday namin, gindi mag-inom-inom man sang beer. Ang Gold Eagle Beer mga katropa, mayroon kita nga pa-promo. Premyo sa Tansan promo. Kung mag-inom ka mo mga katropa sang Gold Eagle King, kag Gold Eagle Beer 320ml, hindi nyo paghihaboy ang inyong Tansan. Isulod na sa sobra mga katropa. Sa katansan means is equal to 1 and 3 mga katropa. Sulod lang sa legal size envelope, ibutang inyong pangalan, edad, address, permahan, and ang pangalan sang store or sang sari-sari store ng inyong gitbaklan sang Gold Eagle Beer mga katropa. Kag ihulog sa mga drop boxes. sa studio sa lot 13 and 20 Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Subahaaro, Iloilo City. Ito nga Dropbox and of course sa BCS store dira man sa may San Isidro Haro. Pwede nyo man mahulog mga katropa. And sa kanyang mga drop boxes diri sa Iloilo. Sa iban nga mga lugar sa just like kung dira sa Bacolod, sa Rojas or sa Calibo, check nyo lang mga katropa ang mga XFM stations nga pinakamalapit sa inyo. Pwede nyo man dira ihulog mga katropa. Gold Eagle Beer, premium sa Tansan promo. Weekly prizes, 5,000 pesos nga cash. Mga katropa, basika muna ang sunod nga magadaog sang 5,000 pesos sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo.
2: Eksperto Legal.
1: Huwag nagigita oras mga katropa sa nga pag-pangalaga. Thank you so much, good. Saliwat kay Attorney Pat Milieza, itong Eksperto Legal sa bunga hapon. Of course, itong nga mga technical partners, kay katropang Alex Saspa, and of course, kay katropang John Ray Bertis. Standby lang sa masunod nga pagpangalagad sang Extra Drive. Upod ninyo katropang Era Espinosa. Preparar nyo na dang inyong mga requested nga mga disco music. Eh, nasa otsaot naman kamo karon. Upod kay DJ John Ray, kagkatropang Era Espinosa. Ilibati naman kita sa masunod nga Domingo, same time, same station. Ang Eksperto Legal, ang builong na dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Cog Turbo, Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako naman si katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
4: XFM. Mga katropa,

0: The Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia. Dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
2: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
0: The secret of health.
1: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape. Kahit

0: palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape. Bukod sa ito ay masarap na punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
3: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman takong. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: The secret of health.
0: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Bisunix Plus Soft Gel everyday. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes, Tuhan!

0: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada semana, may maglaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. See posters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santone Plus Herbal Oil. Tahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santone Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ako Valise Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call the doctor.
9: Bili sa mga butika.
12: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Las 10, tubtob Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
13: Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis
4: at pinakapinagkakatiwalaang balita.
11: Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o kumbiktado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
14: College na ko!
15: XFM.
14: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

natin ang kapamati, nakatutok si XFM 100.7 Ratio Petrol, Iloilo ang kitropa mo. Magandang hapon. Good afternoon sa ating tanan. Kamusta ang atong Domingo, mga kitropa? How was our Sunday afternoon? Okay pa ba tayo dyan? Hindi pa ba tayo nilalamig dyan? O, oh, wala pa man bala nagkulusog ang inyong mga kwan? Oh, sus. Ikaw katrapan dyan, Ray. Wala bala nakusog ang inyong mga kwan? Ha? Katrapan dyan, Ray. Habag ko wala nakusog ang inyong ano? Pagina. Wala ka manabasa? Ang sus, safe na safe ko, no? Alright, mayong hapon sa mga kitropa natin nga nag-upo sa atin this afternoon in our program Extra Drive. We will be with you until 6 in the evening, mga kitropa, sa pag-placing inyong mga paborito nga disco music. O, ganino pang inyong ginahulat, mag-request na, dali na, magpadala na sa inyong mga music request. All disco, mga kitropa, ha, ang tara natin nga i-play this afternoon are all disco music. O, ganito kung ikaw, may mga favorite disco music, may gusto pamatian nga disco music, gusto magpabalhas, gusto magkiay-kiay. Ano pang inyo ginahulat? Alerts na, mga kitropa, ipadala na dre sa aton pagi sa pag-comment sa ating Facebook Live on our Facebook pages XFM Ratio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Again, mga kitropa, we are live on our Facebook pages nga mahimo gid magpadala o kung padalhan sa inyong mga music request pagi sa pag-comment sa aton Facebook Live on our Facebook pages XFM Ratio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Mga kitropa, mahimo man nga magtawagan kung mag-text out on hotline number sa 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Mayong hapon sa mga kitropa natin, mga drivers, no, mga nagabiyahe subong dari sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Kamusta ang atin nga money market, mga kitropa? Kamusta ang atin nga pagbiyahe, te? Sako man bala? Damo man bala pasahero? O damo ni mga nagabalalik dari sa Iloilo City from Iloilo Province? Kiti, may klase na boys. Kiti, boys, Monday, may ano na, no? May mga opisina na. O, oh, diba? Gani ka ba yung pangamadamo? Tapos may mapauli karon sa aton nga mga panimalay. O, oh, kamusta? Nakapamirienda na bala ang tanan? Nakapainit-init na bala ang tanan? Kay tito daw medyo malamig. Diri sa syudad sa Iloilo. No, subong. Nag-ulan-ulan. Nag-tulataliti. Nag-gumguom ang aton nga kalangitan. O, oh, kamusta mga katropa? Kamusta ka mo da? Carry pa ba? O, oh, ang iba nagapamulungkot pada ay no. Nagakupkop pada sa ulunan. Ay no! Ode. Sige lang, i-enjoy nyo yan kasi bukas, trabaho at klase na naman, mga ketropa. Alright, ganyan, samtang ka mo nag-chill-chill, dira, nag-hilohigda, or nag-digamo, nag-luto na sa inyo mga palanya punon, nag-luto na sa inyo ng inog merienda, or ano man ang inyong pinagkakaabalahan dyan, syempre, dapat mag-tune in sa ating program this afternoon sa Extra Drive. We are at 100.7 ng frequency, mga katropa, sa inyong mga FM bands, ha? Again, 100.7, mga katropa, sa ang XFM Ratio Patrol Iloilo. Good afternoon kay Sir Noel Berdugo Erfe, kag sa mga katropa natin dira sa may Nunog's Eatery, mga katropa natin nga nagatulot ang bayda. O, dugay-dugay mga ano na na si katropa Ninong, mashot-shot na na siya. O, diba? And good afternoon man sa mga katropa natin dira sa may Trias Eatery, sa Kasha Eatery, sa kay Mommy dira sa may Dika May Eatery. Hello! Kamusta? O, may salad patada. May chicken salad patada. May macaroni salad patada. And may ano, may buko pandan. Char. Biskan lamig, bala pero ang imo gina-crave, lamig man gyapo, no? Amo na yung mga ano yan, mga tigasin. O, diba? Kay
sir mayo katarsang kan dadu ka bana good afternoon mayong hapon kag amo man kay Ma'am Arlene Di Guzman ambal good afternoon katapang air pa play song budots remix ay grabe ha remix gid dapat ya katapang danilin all right I play naton later on ang imo nga budots o dapat lower gid yang imo budots da katapang danilin ha dapat maglalagtok gid ang imo nga mga kahawakan ang imo nga mga katuhuran Hambalik ka trapang Danilin watching from Balasan. Alright, thank you so much. And good afternoon sa mga katrapan natin da sa may Balasan. And from kag sa mga taga 5th District of Iloilo. O, nagaulan, da Balasin niyo. Gaulan, man da bala sa 5th Distrito. O, sa ano, Hagina, sa 3rd District, ano pa lang, gagulugalom pa lang siya. E, nagatulotalithi. Pag-abot sa 2nd District, o, aray na siya. O, teka, musta ang inyong, ano, ang inyong panahon or ang inyong, ano, ang inyong weather sa inyong mga lugar. O, i-comment lang mga katropa, ha. Kag mag-request, no, sa inyong mga paborito nga disco musics. Haman ni Sir Mayok, patarasang kanero ka Bana pa shoutout lang sa Bangga Iga Dios Leon Iloilo kag sa sitio Pagas Leon Iloilo pa request Touch by Touch ay sige i-play natin Sir Mayok ang imong Touch by Touch sa kay Sir Paterno Sethar Paklibar the 3rd good afternoon mayong hapon Sir Paterno kamusta ikaw kamusta ang imo maulanon nga Domingo Ama ni Sir Paterno Sethar Paklibar the 3rd. Good afternoon, Katropang Era. God bless you always. Uy, thank you. Salamat, Sir Paterno. Ikaw man, God bless you and your family. Salamat kayo sa inyo. Padayon nga pagpabati kag pagsuporta sa mga programa sa XFM Philippines. Sa kay Sir Dwayne and Well Iman. Uy, mayong hapon kag kay Sir Stanley Cirilo. Mayong hapon sa inyo, tanan. I hope that you are all well and you are all healthy, mga katropa. And, syempre to remain our ano immune system healthy and strong especially subong nga panahon nga pabago-bago o diba ulan init init na mapaktan ang inyong himuon mga kitropa to remain healthy and strong is of course ang ato ni himuon is i-boost naton ang aton nga immune system and one way mga kitropa to boost our immune system is to take Sunthone Vitamin C ang Sunthone Vitamin C mga kitropa produkto sang Yes to Health Incorporated nga produkto sang Yes to Health Incorporated. O, di ba? Ang Sunthone Vitamin C ang produkto sang Yes to Health Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Tubang sang Midtown Hotel. Ang Sunthone Vitamin C mga katropa tandaan amo na siya ang alkaline base nga vitamin C. Kini magsulab ang inyong sulok-sulok, kini magastom ang inyong tigab. Produkto sa Yes Health Incorporated, again, mga katropa, ha, nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, sa Shopee, kag sa TikTok Shop, mahimo gid nga mabakal. Ang inyong himuon, i-search ang Sunthone Vitamin C, pangitaon ng may tatak nga Yes to Health, i-add to cart, and i-check out. Ni Sir Stanley Cirilo. Good afternoon, guapa. I love you, Intercosa. Cirilo family. Cafe kita. Love, love, love. God bless. Bye. MJ Stan Gaming 01.

Samsung Salt and Plies Coffee Mix. Salt and Plies Coffee Mix with Mangosteen, Moringa, and Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa ang kape nga wala sang side effects. Hindi acidic, nakakape ka na, may bulong ka pa. Salt and Plies Coffee Mix, mga katropatandaan, this is all natural. Nakakape ka na, may bulong ka pa nga mabakal sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Mabakal man mga kitrapo yung Salt and Plies Coffee Mix sa Shopee kag sa TikTok shop, i-search ang Salt and Plies Coffee Mix. Mangita ng may tatak na yes to health, i-add to cart, kag i-check out. Oras mga kitropa, 37 after 3 in the afternoon this time. Aton nga i-play ang first batch sang aton nga disco songs. Kasi sa mga kitropa naton, tutok lang station lang kag patunogin ang inyong mga ratsyo. Kay man, kita mag-enjoy. Dirigid lamang sa Extra Drive sang XFM Philippines.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suging butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada. Isa ka-supportin ko siya. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingob na prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagbruta tayon pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein

0: Chocatso na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil si Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

0: Malapit na butika.
1: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
2: Oh.
1: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: FM.
1: Yes, twins.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alami kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
4: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2 Gain. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Santon Plus Gold ka. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinaghamong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
5: Yahoo! Mabibili sa bilet na malapit na butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
3: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
3: Ang karamdaman na glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Vision X Plus Herbal Capsule.
9: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, sea salt, beta carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katarak, tiridyo at iba pang problema. problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes, well, XFM.
9: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
11: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
13: Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
14: Santone Gold Herbal Tea.
13: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
14: Santone Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
17: Ha?
16: Oh, ma? Ikaw na?
17: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
16: Clear Skin Herbal Soap?
17: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
16: Hala, tingala ko naghuben ka.
17: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
16: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
17: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sa tuition mo.
16: Oh, gali, diriyo.
17: Ay, dali na.
18: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
19: Yagar, El Banboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
20: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C.
21: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Sister Pain.
23: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, kahit sakit hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
24: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
25: Symptoms persist. Consult your doctor.
26: Bibili sa mga butika.
27: Diet na kubuhas, ha?
28: XFM.
29: Patroba mo!
30: Exciting!
31: Mga katupa, exciting!

0: Tanggalin ang pamamagat, kirot na ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer.
4: Introducing Santol Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santol Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santol Coffee Mix is now available in your leading drug stores.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Bisexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement. Full men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
9: akin itong sumapan. Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan na, Miggis.
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
14: Yeehaw! XFM!
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

Nakitropa na, kabalik ang Extra Drive sa XFM Philippines. Oras natin sa XFM, mga kitropa, it's 5:06 in the afternoon. Oras natin, ginadalong sa inyo sa Something Plus Gold. Something Plus Gold, yung si Mangosteen, ang palayamalanggay garlic and spirulina, nga produkto sa Yes 12 Incorporated. Magkabulig sa atin ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, immune, FDA approved, and halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available mine is sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pabakal sa Yes to Health, the Wellness Center. Sa iyong building in the street, Barangay Arroyo, Iliila City, at Tubang sa Midtown Hotel. Available mine mga katropang Something Plus Gold is sa Mercury Drug Store. Sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Sir Drug Store, All Green Pharmacy, and Generica. Ano pang inyong ginahulat? Magbakal kag magtumar sa Something Plus Gold. Para sa healthy body and stronger immunity, mga katropang pa magbakal sa Something Plus Gold. Good afternoon sa mga kitropa natin nga still nakachunin sa 100.7 yung frequencies ng ilang mga FM bands. Mga kitropa natin nga sa Giyapon, nagatutok, nagaupod sa aton. Hello, hello, hello sa inyo tanan. Kamusta ang inyong afternoon? Mayad ay din nga hapon, mga kitropa. Good afternoon kay Sir Mayo Katarsang. Kanado ka ba na once again? Kamusta ang aton nga hapon dira sa May Leon? O, nagagulog-alom, ulan, kagmalamig-lamig, banda bala. Sakay, Sir Dwayne, well, Ayman, hello! Kay Sir Reynaldo Abeto, good afternoon, Gid. Hamali, Sir Reynaldo Abeto, have a blessed Sunday, get up ang erag mo. Good afternoon. Keep safe, always. God bless your family circle. More power to all the staff of XFM. Uy, salamat, Gid, Sir Reynaldo Abeto. Thank you so much. Sa imo pa dahil nga pag-suporta, kagpagpamati sa mga programa sa XFM Philippines. RM Libuna, good afternoon. Thank you so much sa iyong mga pag-upod sa atin always. Kamusta ang weather dyan sa may ano, sa may Singapore? Okay ka lang ba dyan? Mayong hapon na sa tanan natin yung mga kitropa nga nag-upod sa atin this afternoon. Salamat sa inyong pag-tune in sa mga kitropa natin nga wala pa nakashare sa atin yung Facebook Live. Mga kitropa alerts, cover tools, i-share na agad ang Facebook Live this afternoon mga kitropa. Kagbasi may mga talamyawan baka muda, may mga gusto i-greet, dali na mga kitropa, ipadala diri sa aton. Again, mahimugid nga i-comment sa ating Facebook Live, sa ating Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Mahimugin yung magtawag at mag-text. Sa ating hotline number sa 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Honest natin mga kitropa, 10 minutes after 5 in the afternoon this time para sa second batch sa ating disco songs. So, tutok lang mga kitropa sa Extra Drive. Kay man magabalik pa kita, dirigid lamang sa XFM Philippines.

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
3: Santone Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
9: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If
10: symptoms persist, call your doctor.
11: Ibigay sa mga butika.
12: Makalage na ko!
13: XFM.
14: Patroba mo!
15: Exciting!
16: Mga katrupa, exciting!

0: Ako si Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Laging masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
9: Oh no!
7: Sa imo nagpauli.
9: Aray ko!
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Welcome back in our program, mga katropa. Dinigid lamang sa XFM 100.7, Radyo Petrol, Iloilo, Extra Drive. Ang oras natin, mga katropa, ginadalong sa inyo sa Premium D3. Premium D3, Himosa version, coconut oil, malunggay oil, and vitamin D3. Nga produkto sa Yes to Health Incorporated, magkabulig sa pagprotekta sa ating immune system against bacteria and viruses. Premium D3, ang Himosa version, coconut oil, malunggay oil, and vitamin D3, nga mabakal sa mga butika, nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop, mabakal sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay, Arroyo, Iloilo City, at tubang sang Midtown Hotel. Premium D3, mga katropa, protection lang ato ni kayong lawas pagi sa pag-inom. Mabakal sa leading drugstores nationwide na himo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search ang Premium D3, pangitaon ang may tatak nga Yes to Health, i-add to cart and i-check out. Salamat. Thank you so much sa mga katropa natin nga nag-upod sa atin this Sunday afternoon sa atin nga Extra Drive program. And today, mga katropa, is September 13, 2026. Ay, grabe. We are 2 days to go before half of September. Grabe ka na, sigsang panahon, no? I hope you are all well, mga katropa, and enjoy sa inyong pagpaniyapon this evening, and I hope you have a peaceful night, mga katropa. Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sang XFM Philippines. Upansarang technical partner this afternoon, katropang John Ray Bertiz. Ako naman, ang inyong katropa. Katropang era, ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, excited!

0: panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming naipektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, si bawalan ako mag-inom sa kape. Ngud mi na bad job ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine pero nagpangita ko sa kape nga damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uwan ko gid. Bad job ko gid na relax akon kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga pagkita. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
6: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diyan tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Santone Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santone Plus Herbal Oil.
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang sore manager.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Chronic pain, sakit. Mag-sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain. Basta pain, mag-sister pain, kagalang pain, fast and safe. Sister pain, symptoms persist, consult your doctor. Sister pain, bibili sa mga butika.
5: Pa-diet ako buwas ah.
13: XFM.
14: Patropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting dito! XFM.

0: ngangkat rumah.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa ating mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Mayong gabi sa tanan aton nga mga kauturan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Lalayawon ang Diyos sa sininaman nga kagabion, sa sining unang adlaw sa simana, nga iya kita naman ginpalabot nga malipayon mga kauturan. Although, atubang kita sa nagkalain-lain nga mga problema, no, mga kapigaduhon, no, mga ginatawag nga kinaiyahan, pero sa gihapon pasalamatan ta Ginoo at least, no, buhi gihapon kita mga kauturan. Amo nang pinakaimportante dira, buhi pataya, no, bisan pa kon damo mga problema at itugyan ta lang na sa Ginoo. Okay, kumusta ang inyo nga mga buluhaton sa sining adlaw? I hope nga nangin accomplish kag subong man puno kamo sa mga pagpakamaayo halin sa Ginoo. Una ang maing panglawas gid, no. Ikaduha ang financial. Tigong may ara-ara kada nga nabaton nga dako-dako gawat, ipasalamatan ta na sa Ginoo. Okay, kag subong man katatlo ang good health, no, amo ginaya. No, ang pinaka-importante sa aton bala kon jotay lang aton dire yang kwarta, binta, basta kay maayo lang ang lawas, no. Amo na pinaka-importante mga kauturan. Sige, before kita magapadayon sa aton yung panamyaw kag pagtuon sa pulong sa Ginoo sininga gabi, magapamati ta dai sa isa ka pinasaing ambahanon nga magatudlo ukon maghatag sa aton sang leksyon mga kaabyanan.

0: magpangamoy din ay kita mga kauturan. Amay nga balaan ngayara ka sa kitasan sa mga langit sa sining kagabion. Amon ginapasalamatan ikaw ka ginadayaw tungod sa imo dako nga kaayo sa amon. Sa bilog nga adlaw imo kami giproteksyonan. Salamat sa kusog kag mga grasya nga imo ginhatag sa amon. Sa sining gabi kami naman magatuon sa imo mga pulong. Ikaw magaupod sa amon. Amon ginapangayo sa pinasay ang imong balaan nga espiritu, balaan nga presensya nga magabuka sa amon tagipusoon kagunahuna. Agod nga sa diin, kami makahangop sang imong mga pagtudlo. Agod nga sa diin dili kami madayaan sa sini nga kalibutan. Ikaw gyud magapakamayo sa imong makanakan karon nga nagapamati sa ila mga radio, subong man naga-live through Facebook. Ikaw man magagiya sa akon mga bibig sa pagpamulong o yun gid sa imo kabubuton. Patawara man kami sa amon mga sala sa buhat pulong kagunahuna sa ngalan ni Ginoo ang personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan aton nga makabiyanan. Kagsiyapon, welcome sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kagsiyapon, live nyo makita ng inyo kubos nga alagad diri sa XFM Iloilo 100.7 mga kauturan. Pwede ka mo makakomment, makapashoutout. No, aron nga sa diin, malawagan dira inyong mga alan. Siling sa iban, malipay na sila malawagan ilang alan mo. Kaya siling nila, kaysang unabi, no? Kung mabatian imong alan sa mga radio, mga television niya, no? Daw artista ka man daw. Okay, so pwede ka mo ka-comment, no? Sa sinigab, makapashoutout mga kauturan sa inyong mga panimalay dira, no, mga hinigugma dira, no, mga nag-birthday dira, pwede gid, no, mga kauturan. Siya po sa ato niyang account, no, Hedren Soliano, pwede gid ka mo man maka-comment, no, makauturan ka maka-shoutout mga kaabyanan. Okay, so sa sining gabi, no, mga kauturan, ari kita sa tinion sa ato niyang mga pagpanamyaw, no, aton nga mga kaabyanan nga nagapamati sa ilang mga radyo subong dira sa kabukiran pagkadto diri sa kabaybayonan, no, maingab dira sa inyo mailang pagpanhiapon nyo dira, no, mailang pag pahuway-huway nyo dira ang iban lapyo guro, no, iban sa kundi inagbakasyon di inagkadto nga mga beach subong man mga resorts, no, para sa pagbanding sa ilang mga family. Sige, so aton gina pasalamatan ang Ginoong diri sa Iloilo daw bugana ang ulan. Kaya sige di ulan, pero sa ibantong area diri sa Panay, daw ito ulan daw talit hilang, dugay-dugay, init naman, no? Gamalato ang duta, no, dito porsyon sa apakadto kato sa San Rafael bala, no? Ambot lang sa iban nga mga lugar, no, pero sa dito sa San Rafael ya, no, way ito maayo ga ulan mga kaabdan, talit hilang, no? Pero diri sa Iloilo, balikod diri, grabe naman nga bu-bu sa ulan makauturan. Okay, so bulahan ng Iloilo ganun, no? Sige, mailang kung wala gabaha. Okay, so atong ginatamyaw ang atong makabiyanan diri sa Panuran, Lambunaw. Sila ni Sister Banjel Bilena, no, may gabi Sister Banjel, kumusta? Bao, no, I miss you, dugay na tawala kita na iba. Pero sila nga ating huwaan ko ini nga week makabisita ko da sa imo, ah. No, maya lang nga pagpamati dira sa Silvanjel, ah. No, kagpadayon lang gid sa pag-alagad. Sige, no, kag we hope nga arak agid sa maayo nga kondisyon sa imo yang lawas. No, regards na sa imo dira nga mga kabataan, kag sa imo nga mga hinablos kag mga apo. No, kay Kim Jib, King J, Kim Jib, no, manaiya yung account, eh. Sige, maayang gabi dira day, maya lang nga pagpamati. Okay, kagsubong man kay Brother Panoy Bilyadulid, may gabi dira. Sister Roslyn Sabakan Bilyadulid, dira gyapon sa Lambunaw. No, may gabi, Bilyadulid family. Sige, kagsubong man dirita sa Kabatuan, no, kay Brother Rex sa Dava, may gabi dira, Brother Rex, kabalo ko matik agi dira subong. Di, pasensya gid, no, nga dugay tawala kita na, sa Sabado ay mata kita na. Dason guro, ah, no, kita na naman ta. Okay, kag mailang agabi dira, kag subong man sa imo pinilanggang asawa, Sister Pinky Sadava, kag sa imo mga kabataan, Sister Stephanie, Sister Abigail Sadava, no, Sadava family, no, sa imo mga uto dira, no, maingab iyang dira. Okay, kagsubong man kay Sister kaning Sumiho Isma dira sa Barangay Lag-an Kabatuan, no? May gabi dira Isma family. Kagaya Sister Marilo Saragusa, may gabi man dira Sister Magdalena Rabago. Good evening man. Kagsubong man dira sa Uton aton mga kauturan dira. May gabi, no, kay Pastor Estrella Senior. Kagsubong man kay Doc Crispin Hiko, Hiko family. Good evening, may lang ang pagpamati man ninyo dira. Upod kay Ma'am. Kagsubong man ang mga Sanseda family. No, Brother Emil Burakit, no, may gabi man dira sa imo, may lang pagpamati. Okay, kagsubong man dirita sa Liganes, no, atong ginatamyo dira si Brother Ronel Olbido, ang iya pinilanggang asawa, no, Sister Chuna, kagsubong man Sister Julina Sunio, no. Good evening dira sa inyo, kag ang iya uto ni Brother Ronel, no, si Feliciano Olbido, no, may gabi dira, brother. No, may lang pagpamati, no, always halong sa dalan. Samtang nagabiyahe, no, we hope nga damo pasahero, no, kay kagrab ni sila eh. Okay, Brother Ronel, no, God bless dira sa imo. Okay, kagsubong man dira sa Dumangas, no, si Brother Paul Dumagit. Good evening da, Brother Paul. Sa imo pinalanggang asawa, Sister Mary Ann. Kagsubong man kay Sister Maribel Pirotso Quales, no, may gabi dira. Kagay Brother John Sumugat, no, dira sa Persian Housing Dumangas, no, may gabi dira sa inyo, no, sa tanan naton nga mga kauturan. Sa diri sa Haro, no, aton ginatamyo diri ang sana kumigo na kun dira, no, si Doc Erwin Lapos, no, Lapos family, no, good evening dira sa imo, Doc. Kagsubong man kay Sister Marilo Evangelista, no, may gabi kag Sister Chi Faith, no, good evening man dira sa inyo. No, kag may nako nalipatan. Ah, mangdumduman ko. Ako na asawa da. No, Elsa Soliano, very supportive, no, sa Bulaton sa Ginoo. Sa tanan, very supportive. Okay? Kag sa akon nga juniora, no, nga ato subong sa Miller Cebu, no. Good evening dira nak, mailang pagpamati dira. Okay? Always halong kag subong man ang pagkabuot, no. Pagkabuotan padayon gin. Sige. No, sa sining gabi, I hope nga aragid ka mo sa maayong sitwasyon, no? Kita naton karon nga ang kalibutan grabe na gid. No, ang ambahanon naga challenge sa aton nga ang Ginoo lapit na gid magkari tungod sa mga sign, no? Terribly na gid mga kauturan subong ang aton kalibutan karon, ang aton sitwasyon subong, no, mga kaabyanan. Gani ang katawan sa Ginoo. Kung aton tunan ang Bible, ang Spirit Prophecy, no, mga kauturan, ini isa na gid ka warning sa tunti. Kung di kita magpati sa mga pagtulunan sa Ginoo, ati sa ulihi, hindi man kita magbasol. Kaya nga, agi na tudlo sa aton eh. Now, siningagap eh, mga kauturan, i-continue tang aton pagtuon, no, about sa maayong balita, no, kung sa ilong sa Tagalog pa ni, ang mabuting balita para sa lahat ng tao. Wow! Okay? So sa ato ni, no? Tanan, mga kauturan nga, mga tao sa kalibutan, gitagaan kita sing maayong balita, mga kaabyanan. Ano ning maayong balita ginatag sa Ginoo sa aton makuturan? No? Ara makita sa katapusan gid nga libro sa Biblia, Revelation 14, mga kauturan, verse 6 up to 7 ini, mga kaabyanan. Amo ning gusto sa Ginoo nga dapat aton ini itudlo sa tanan nga mga tao, makauturan, sa bugos kalibutan, agud nga sa din makahibalo kung ano ang dapat himuon naton subong. Agud mapreparar kita. Okay? So, ano ni makauturan? Nga mensahe, Revelation 14 verse 6. No? Una ni siya nga anghel. Kaya nag-isgut na dari eh. Tatlo ka mga anghel. Unang anghel, amo na siya ang verse 6 up to 7, mga kaabinan. Now, anong challenge si Ginoo sa aton tanan? Now, sa verse 7, nagsiling siya sa mabaskog na tingog, kadluki ang Diyos, no? Kagdayawa siya, tungod kay nag-abot na ang oras nga hukman niya ang tanan nga tao, simbahan ninyo ang Diyos nga naghimo sa langit, sang duta, sang dagat, kag sang mga tuburan. Okay? Mga kauturan, kini nga mensahe mga kaabyanan, gihatag ni sa Ginoo kag ginsulat niya sa Biblia. Okay? Para itudlo mga kauturan. Now, kita nga mga Seventh-day Adventist Church. Okay? Mga Adventista, daling istorya. No? Gihatagan kita sa pinasahi nga kapawa. Kung sa Cebuano ni kahayag. Iban pa ni nga terminology, dili lang kahayag nga gamay, kundi dako-dako nga kahayag. Dako-dako nga kahayag. Kinsay gitagaan ani kining mga Seventh-day Adventist Church, mga kauturan. Mao'y gitagan para itudlo sa tibuok kalibutan, mga kauturan. Okay? Now, ining Biblia sa Revelation, mga kaabyanan, Daniel, no? Ang bilog nga chapter sa Daniel, propesiya ina, until naglabot sa Revelation, propesiya gihapon, mga kauturan. Now, di natin ini maintindihan pag wala ining ginhambal dira sa Isaiah chapter 8 verse 20. Oo. Anong nakasulat dira sa Isaiah chapter 8 verse 20, mga kauturan? Siling niya dira, kung hindi kamu maghambal mahanungod sa kasuguan, kag sa tinuhuan ni Kristo, sa pagkamatod, wala kamu sing pamanagbanag. Sino gihambalan sini? Mga leader sa iglesia. Oh. Mga kadalaguan, like mga pastor, oh, mga kaabyanan, mga elder, mga layman, mga deacons, deaconesses, o kung ano pa nga mga members sa church. Now, siling sa Ginoo, wala kamu sing kasanag kung di kamu muhambal, duha makutong isgutan nila, to the law, number one. Number two is, to the testimony of Jesus. Siling niya dira, dili kamo, wala kamo sing pamanagbanag, kundi kamo maghambal sina. Ining duha. So meaning to say, kung naghambal ka lang manungod sa Bible makauton, kag wala ni mo inagin patpat o kung ginsaysay maayo sa imo mga munog palamati, mga kauturan, di sila kabalo. Wala sila sang namasangan, wala sila sang naintindihan. Like for example, siling niya diri sa Revelation 14 verse 7, kahadloke ninyo ang Diyos, kagdayawa siya. No? Siling niya dira, tungod kay nag-abot na ang oras nga hukman niya ang tanan nga tao. Now, ina mga kauturan, ang pamangkot, san o ikaw ginahukman? San o kita ginahukman, mga kaabyanan? Basi nagpati ka nga pagbalik sa Ginoo mo papaghukom sa imo. Ha? Mga kauturan aton nga SDA, basi amo na itong pagpati. Ha? Amo na makuturan nga, need nga may ara kita, spirit of prophecy, kay diri makuturan siling niya dira, nagsugod na ang paghukom, history ini mga kaabyanan. Oo, kay kini si John Reverator, siya among ginatawag nga, apostole sa Ginoo. Mga kauturan, ti history na, ang Roman Empire the time, amo ang nagdakop, no? Sa mga apostoles, kay John Reverator, si John Reverator, gidala dito sa Isla Sang Patmos, ginpriso mga kauturan, ginbartolina, tungod nga, kay si John Reverator, amo ang nagawali sa maayong balita. Okay? Mga kauturan, ako na lang na direct, isumari, no? Ining ginatawag, nagsugod na ang paghukom, nagsugod din makautoran 1844. Sin una makautoran, kutunan niyo 1 Peter chapter 4, verse 17 to 18. Sa iglesia sang Dios, dira nagsugod ang paghukom mga kaabyanan. Now kung hindi tayo itudlo makautoran, base tawagun ta sa Ginoo nga mga bulaan nga mga magtutudlo. Now, kadto ta makauturan sa mga dili maayo nga magtutudlo, kundi na itudlo ang minsay sa unang munugtunda. Anong unang minsay sa munugtunda? According sa Spirit of Prophecy, mga kaabyanan, fear God and give glory to Him. Ano ni ang unang nga mensahe? Is reform, Sabbath reform, health reform, dress reform, tithes reform, character reform. Mga kaabyanan, kung hindi natin ini pag-iambal sa aton nga mga kaabyanan,
1: O kung sa bilog ang kalibutan makauturan, tindi kabalo ang tao sini. Basi makauturan kita ang sukton sa Ginoo, mga kaabyanan. Gani, gusto sa Ginoo nga aton initudlo sa mga tao. Agud nga makahibalo, mga kaabyanan. Dipindi na sa tao kung dawato niya o kung hindi. Importante aton gitudlo ang kamatuoran, mga kaabyanan. Now, ano ang matabo sa mga tao nga dili magtudlo o kung dili maghambal o kung dili magwali sa nagakaigo nga pulong sa Dios? Galacia 1, versikulo 8, hangtod na sa 9, mga kaabyanan. Siling nga dire, no? Di na natin basahong tanan, siling nga dire, sumpaon siya sang Dios, 9. Ah, kung di ka maghambal sang nagakaigo, sa imo mga member, dayon, ang problema pagid subong sang aton mga leader, no, mga kaabyanan, kay taguo nila ang kamatuoran, katulang uyon sa ila, kag uyon sa mga member, amo lang ila ihambal. Sorry mga kaabyanan, nga gihambal ko niya. Kiti budlay eh. No? Budlay, base siling na kay si Brother Hedrine daw gapakitan ko ano, mga kaabyanan. Gihambal na to ang kamatuoran lang. No? Kay kung di ta na ihambal makauturan, wala sa aton sang papa, nagbanag eh. Di gusto ta maluwas, pero di man lang galit ta makapa, di man lang galit ta maluwas, di man galit ta magpalangit. So gusto sa Ginoo nga ihambal ini, agud makabalo ang tao. Dipindi na lang sa tao kung iya ina pagabatunon, mga kaabyanan. Oo, pag di nimo batunon, wala problema. Kaya ang Ginoo nagasugod na gani paghukom. No? Ilista niya na si Brother Hedren, nakabati na to, pero gireject niya ang mga pagtudlo. Okay? Si Pulano, si Pulana, si Petra, si Petro, Pedro, nakabati na sa mga balita, pero iya ina ginsikway, wala niya ina ginkabuhi, iya na ginreject. Pagbalik si Ginoo, sige nga Ginoo, areo naka-record, nakalista, ano nga oras, ano nga bulan, ano nga tuig. Di ipakita na makuturan si Ginoo. Saan o nagsugo din na? 1844, mga kaabyanan. Amo ni siya mensahe sa The Three Angels Message, mga kauturan. Now, kung di kita makambal, ano sa inyo dire? Noibe, nagsiling na kami sang una. Kagsubong din sulit ko nga ang bisan sino nga nagatudlo sa inyo sang lain nga maayong balita sang inyo na baton sa amon, sumpaon siya sang Dios. I imagine, sumpaon ka sa Dios, mga kauturan. Ha? Kung mutudlo ka sang balingag, mga tiko, ti subong mo ng tawa bala. May iban nga nagtudlo, ha? Nga ang Biblia daw, confusion na, kurap na. Oh? Ang spirit prophecy, amo daw, kurap man, mga kaabyanan. Ti ang pamangkot, sino aton patihan? Ang imo lang hambal, ha? Mga kaabyanan. Kaya di na ka mutuo sa Bible, di ka naman mutuo sa prophecy, sino ang patihan? Ang imo lang pato-pato nga hambal? Sorry lang makauturan nga ginahambal tani ha. Kaya realidad, ara eh. Oh, mga kauturan, damo subong ginapos sa Facebook nga ginabali ang mga sakto nga pagtudlo sa Ginoo. Why? It because kay hadlok sila nga maghambal sa nakaigo kay base ang ilang member hindi na magsimba o kung muhali na sa ila kay nakabati sa sakto nga pagtudlo sa rason nga ila tudloan sang mga dili amo mga kauturan. Pero take note, mga kaabyanan, mga leader, kung di kamo maghambal, times 10, ha? Times 10 nga kalaglagan o kung kalalatan ang madawat ninyo kung di kita maghambal. Okay? Now, padayon. Siling niya dire, sa ikaduhang Korinto 11, versikulo 13, tub-tub 14. Ano ang pananaw sa Dios sa mga nagatudlo sa hindi nagakaigo nga pagtudlo? No, ano daw ang pananaw sa Dios o kung anong iya balatyagon? Siling niya dire, ina nga mga tao, take note ha, mga kaabyanan, especially sa mga leader sa church. No, di na kuha na ni, bilong na ni nga iglesia. Siling dire, ina nga mga tao hindi matuod nga mga apostoles, ha? Take note ha, kundi mga munugdaya kag nagapakuno-kuno langa sila mga apostoles ni Kristo, buting ganon, mga pastor, mga pare, or ano pa da, mga kauturan. Kundi ka mo tudlo kali sa nagakaigo nga pagtudlo sa Ginoo, especially sa mensahe sa the three angels message, mga kauturan. Ano ka daw? Ah, pakuno-kuno. Pakunwari, nga kumbaga, apostoles siya sa Ginoo, ah, munugwali siya sa Ginoo, pero lain gali. Ah, 14. Kun sa bagay, hindi ka tingalahan, ina. Kay bisan gani si Satanas, nagapakuno-kuno nga anghel sang Dios nga naghatag sang kasanag. Ati amo na mga kauturan. Di naton mablem nga ang may amuni nga mga tao, it because kay si Satanas gali mga kauturan nga pakaron ingnon nga siya matuod nga Ginoo. Pero gali ya maskara lang mga kauturan. Ti amo ni subong. Ti I hope mga kauturan, mga pinalangga ko nga makabiyanan, tani hindi kita madisib ni Satan. No? Ang buting ganun bala, kung matuod ang imo ginatudlo basa sa Biblia, dayon i-explain anong buting ganun sina. No? Nga haum, no? Sa imo ginbasa sa Biblia, mga kaabinan. Kundi kaya, gamit spirit prophecy. Diba? Mga kaabinan, para ang tao

Ang imo ginambal, nagpakuno-kuno ka nga tuod, pero dili tuod, ting ibang tong mga tao nga wala kabalo, masunod man to sa imong ginambal, mapati man to. Pero galiya, patalang to. Tisuktun ka na sa Ginoo. Now, kung naghambal ka sa dili matod, ano hambal sa Ginoo? Isaiah 56 verse 10 up to 12. Ano yung hambal sini sa Ginoo sa sining mga tao nga mga wala nagatudlo sa insakto? Siling niya dire, versikulo 10. Kay ang mga pangulo sa Israel nga munugbantay kung tani sang sining nga mga nasyon, daw mga bulag, ha? Grabe ha? Daw mga bulag kag wala sila sing may nahibaluan. Na, amo na makautulan ng gapakuno-kuno. Ha, nga daw matuod man, pero di manggalit matuod. Ano siling niya dire padayon? Pareho sila sa mga bantay nga mga ido nga wala nagataghol. Gusto lang nila nga magligid, magtulog, kag magdamgo. Amo ni galing mga leader sa iglesia, mga kadalagkuan, no, especially sa aton mga kaabyanan nga mga nagabantay sa kasuguan. No, aray sa Hedreo, mga pangulo sa Israel nga kuntani among nagabantay sa kasuguan. Pero ang anong hambal sino? Mga bulag. Okay, ito simple kung magpabulag-bulag, kati, muna eh. Ha? Daw kaangay sila sa ido, nga di nakatagol. Ano di kakatagol? Paday nun, dali basa, makatulan ha. Unse, pareho sila sa mga ido nga dalok-dalok, nga wala sing kabulusgan. Sila nga mga munog atipan sang Israel, wala sing pag-insindi. Naamu nag-ihambal sino, pati kasakit sini, no, makauturan. Ining aton mga kadalaguan, no? Mga pastor, kag kada isa sa ila, nagapagusto kon ano ang iya luyag himuon, kag nagapangita sang iya kagwalingon nga kaayuhan. Ha? Mga kauturan, nga agyambalis Ginoo sa mga pastor nga wala naghambal sa nagakaigo, mga kauturan, nga kaangay sila sa ido. Nga ido nga, di ba kung sagod ka ido, anong purpose haw? Una sa tanan gid para may magtaghol kun may tao nga magsulod, no, guardiya na sila, nagpakilala nga may tao nga dili nila kilala kay ginataghol siya, kay simple ang ido ya pag naamo na nimo dili na magtaghol mo. Oo, mga kauturan, pero kun di niya kilala, posible kagton ka pa na, no, mga kaabinan, kay ko sila amo ang guardiya, mga kaabinan. Anong butsing anon sini gikaanggid sa ido? Amunay sila ang mga pastor. Ang mga pastor, amunay siya ang mga munog taghol nga may magsulod nga mga lubo sa iglesia nga tani sila na yung magbantay, mga kaabyanan. No? Sila na yung look out sa ilang mga membro sa pagtudlo sa insakto nga kamaturan. Pero nga gihambal diri nga mga ido nga wala nagataghol. Kagusto lang nila nga magligid. At siyempre ligid, gakaon ka lang, gadako ang imutian, mga kauturan, nagsiling pa rin, magtulog ang magdamgo, naghahandom, mga kaabyanan. Oo, ti damo, sorry lang yun mga kaabyanan, ang ginahambal tani. Damo subong, to isun ang kamatuuran, kay nga para makaganar sila damo, no, mga kaabyanan. Amo man ang gunilain diri, kay instead nga ikaw mutulo sa insakto, ang uban di na mutudlo para damo sang kwarta. Amo nang iban nga musiling na ina sekta relihiyon, negosyo na. Oh, datuod man makauturan nga aman. Oh. Kay damo man member, member, no, mohatag sang offering tithes. Di kung okay lang naghatag tithes kag kuan kay ti ara man sa Bible, ang problema makauturan kay wala ina sila gahambal sa insakto nga kamaturan. Amo nang budlay, amo lang ina problema dira. Oh, ay man problema amo hatag ka offering tithes. Oh, kumusimba ka gahatag ka magid sina. Kay biblical man na. Ang pinakapunto sa Ginoo, isugid ang kamaturan, agod ang mga tao makahibalo kung ano ang dapat nila buhaton. Ang problema karon kay mostly ang mga member, hindi manamian nga tudluan sa insakto. Sa rason, mugwa kag hindi na magsimba. Te karon kung ikaw pastor, kung hindi na magsimba, te way ka naman niya, offering. Ha? Sa rason, si Satanas, mutik sa imuna-una, hindi na pag-ihambal. Kaya nga,
Wai ka na member. Dulaan ka

0: kulob na kaldero mo. Ha? Ti ko ng tao na adlok man madukulob ang kaldero, ati, sige. Oh, di ba mga kaabyanan? Mga kauturan, delikado ta. Siling sa Ginoo, mga dalok-dalok na klase nga mga tao, wala kabulusgan. Oo, oh, amo na mga kaabyanan, lantawas, kibuloy, di damo kwarta. Oh, pero daya, nga may siling ta daya, kayo wala man ang resugid ka matuuran. Oo, ano pagid subong? Kining bilog nga kalibutan, gikilala nga bilog nga kalibutan, nga ini nga mga tao, sila amo ang Dios sa kalibutan, nagpatawag man gani, Ginoo sila, daya man agyapon mga kauturan. Subong man ini nakabalos ka matuuran, nga tani silang nakahibalo, pero kung isa ginadayaan, oh, di kay kung kaisa. Gidayaan man ni Satanas mga kauturan. Nga man, kay wala na naghambal sa kauturan. Amo na silang gitawag diri, mga ido nga mga gin, ha? Gintikom ang ilang mga bibig nga instead nga silang muhambal ini nga iglesia nga SDA among muhambal sa kamaturan, wala na naghambal sa kamaturan, kag kontrahon pang naghambal sang matuod, amo na makauturan ang budlay. Ano sila sa Ginoo, ha? Munog atipan sang Israel nga wala sing pag-insindi kag kada isa sa ila nagapagusto kon ano ang luyag himuon kag mangita sang ila kagalingon nga kaayuhan. Grabe. Now, 12, nagasiling pa sila. Dali, makuha kita sang ilim nun kag magpahubog na, imagine, magmadamo pa ini buwas sang sasubong. Butsing ganun makauturan ang mga tao, luoy lang gid kaayo. O sa time sa mga Israel, the time tood, amo man eh. Oo. Kay mga leader sa una sa Israel, amo nang ilaginhimo mga kauturan. Ang mga tao ginapabugatan nila, no? Para lang makaganar lang sila sa ila kagalingon mga kauturan. Ti amo man isubong, wala man kalainan. Ha? Sila nga amo ning matuod ng iglesia, ayaw na mo guha. Amo ning tinuod ng iglesia. Yes, wala problema matuod ng iglesia basta itudlo ang tudalo ang da testimony. Ang problema mga kauturan kay wala kita gatudlo. Now, ano pagi siling sa Ginoo? No? Mateo 23:2-3. Anong paandam sa Ginoo sa aton? Siling niya dire. Siling niya. Ang mga manugtudlo sa kasuguan kag mga parasiyo amo ang ginsaligan nga magsaysay sang kasuguan ni Moses. Sino ni sila? Mga isde. Okay? Pero anong ginahimo? Wala ginasaysay kung ano ang buot sing ganon kag ano ang dapat himuon. Tres, gani tumana ninyo ang ila ginatudlo sa inyo pero hindi kamo magsunod sang ila ginahimo tungod kay lain ang ila ginahimo sang sa ila ginahambal. Lantawa mga kauturan. Ang Ginoo naghambal sini. That time sa diri pa si Kristo. Amo nang akig ang mga parasiyo sa kay Kristo kay nga nasuntok ang ila tagipusoon. Kay tuod man. Oh? Tudlo sila tuod kasuguan. Pero ang ila ginahimo again sa ila ginambal mga kaibinan. Tisubong amo gini. Oo. Tudlo kay Kristo, mutuo kay Kristo, pero ang ila ginahimo supak sa kasuguan ni Kristo. Di ba? Oh, like example. Nagtudlo sa ngalan ni Kristo, mutuo sa ngalan ni Kristo. Pero pag abot sa kasuguan mga kauturan, wala gatuman. Oh, nga man. Anong siling sa Ginoo? Exodus 20:8. Remember the Sabbath day to keep it holy. Pero, gituman, wala. Ah, wala. Ha? Makauturan. Ang iba naman, nagbantay sa adlaw nga Sabado, pero, dili naman bilog gituman. Ha? Di ba mga kaabyanan? Ngayon lang ko sorry sa inyo. Pasinsya. Nga ginambal tani. Nga man tinuod eh. Tuod eh. Tani, makauturan kita nga mga pangulo, ihambal tang nagakaigo, isugid ta mga kaabyanan, dipindi na sa tao kung hindi nila pagbatunon. Oo. Ang Ginoo gamhanan eh. Musiling ka nahadlok kay basi bakulob imong kaldero, hindi pagkadlok. Ang Ginoo powerful na iya, mga kaabyanan. Oo. Ginoo damo mga way kung paano ka mabuhi. Importante ihambal ang kamaturan si Kristo, ha? Sa rason bisan gihingabot siya, gipatay ganis siya, wala siya nahadlok. Ah, bisa di siya magkato, makakaon man siya. Bisa di siya magkato, makatulog man siya. Amo man sa aton, subong. Kita nga mga katawan sa Ginoo, labi na kung kita ang gisaligan sa maayong balita. Isugid ta na makaturan. Nga aman, kita ang sukton sa Ginoo. Now, padayon, verse 6. Sa mga punsyon, kag sa mga simbahan, gusto gid nila nga magpungko sa mga pulungkuan nga para sa mga dungganon. Ti aris kalibutan. Gusto tawgon nga Father, gusto nga tawgon nga taas, magtutudlo o kung ano pa dapat ka respetuhon. Ti amo ni makabyanan. Akigid sila sa time ni Jesus Christ, kay tituod man eh. Ha? Verse 7, sa mga lugar nga mga sa mga lugar nga madamo sang tao, gusto nila nga tahuron sila kag tawgon nga mga manunudlo. Ti amo na makaran. Tuod hindi. Tuod man kabyanan. Pero kita, nga mga humble nga mga tao, di tapong patawag nga ano, kundi brother, sister lang gani. Oo. Kay nga makaturan, verse 8. Pero kamo inyo, sa mga katawan si Ginoo, hindi dapat nga magpatawag nga manunudlo, kay magulutod kamo, kag isa lang ang inyo manunudlo. Anong butsing ganon? Isa lang manunudlo. Yes, only God mga kauturan, only Jesus Christ mga kauturan ang aton niya nga teacher. Ha? Mga kaabyanan, teacher. Ti, oi man problema mo tawag ka ma'am, daw sa mga eskwelahan nabi, ma'am, sir, wala problema kay manunudlo na sila. About na diri sa pangkalibutan mga kaabyanan. Oo. Wala problema, ti ginatudloan mata sa pagrespeto amo na, no? Pero kon ang problema dire, kung gusto ka gid nga magpatawag nga among kagid na. No? Hindi ko pagtawag nga sa akon ngalan. Natawag ako, sir. Ati amo nang lain mang kabinan. Mm. Magpatawag kagid bala magparespeto kagid. Ti may mga amo nang mga tao. So hindi na namian ang Ginoo sina mga kabinan, especially sa mga leader sa organisasyon, leader sa church, ha? Mga kauturan. Isa lang ang aton manunudlo. Sa rason gani nga ginatudloan ta nga magtawag sir or ma'am, brother or sister, nga man, magulutod lang ta diri sa kalibutan. Isa lang aton manunudlo, only Jesus Christ. Ti ining pastor mo kuturon, wala abi ka insindi ning iban eh. Kung tawagon ka pastor, ang meaning sina, amo ang munugpanguna. Meaning munugpanguna, amo ang magtatap. Sila na ang munugtatap, mga kaabyanan. Tawag pastor, amo na siya. Munugtatap, munugtudlo sa iya nga mga sinakpan. Na, hindi kayo naga, padako daw, sa itong ibasa gina sa Isaya, mga kauturan, kapadako sang tiyan, no? Kagakuha lang sang mga tithes and offering, no? Pag gusto sila, bakal sang ilang mga salakyan or ano pa dira, house and lot. Pero ilagal ni member, grabe na to, kamangkabang na to, pigado kayo, kuhaan pa sang tights. Oh. Kay siling nga amo gini, yes, wala problema kay malakya stress, yes, ara man mo, mabasa man na. Pero mga kauturan, kung di ikaw maghambal sa kamauturan, delikado makabinan. Now, verse 9. Hindi man kamo magpatawag amay. Ah, take note ha? Hindi man kamo magpatawag amay. Based on the Bible, bisan sa bisan kay sin o dire sa duta, kay isa lang gid ang inyo amay, ang amay nga ara sa langit. Tanawa makauturan, dili ni akon sinilutan, dili ni akon pulong, iya ni si Ginoo. Suno sa Biblia, di daw kita magpatawag nga amay sa sining kalibutan. Butsing ganun bala, siyempre, naman ko'y papa, may mama man ta, no? Siyempre, mutawag ta mama, papa, no, mga kauturan. Pero kung di ni mo papa, ayaw patawag nga papa ka. Tiyano, kung tabo subong sa kalibutan, tuod ba nga may katawag, bisan dilit ni mo papa, mo patawag is like father? Yes, mga kaabyanan. Inigali, mga kauturan, ang Ginoo wala nalipay sina, mga kaabyanan. Oo, based sa Bible, amo na nga kung nagbasa tag Biblia, gapamati ito mga kauturan, maabliya ito na una. O, subong gadamo katawag father, mother, nga dili man imo na ginikanan. Ha? Sa ngalan lang aara sila sa religious group, no? Kag amo nang ilang gusto nga patawgon sila nga amo na, pero against gali na sa Ginoo mga kaabyanan. K Okay? So, sa ako na nasa linggina, depende sa aton kung nawaton tani or hindi. Pero amo na yung kamatuoran, makabinan. Okay? Now, verse 12. Ang nagapakataas ang iya kaugalingon, paubuson sang Dios. Pero ang nagapaubos sa iya kaugalingon, pataason sang Dios. Meaning to say, di ka magpatawag father, mother. Ah, mas maayo pa, tugutin na lang tawagong ka sir or ma'am or sister or brother. Oo. Kay siling sa Ginoo, ang nagapaubos, pataason. Tay kung magpatawag agad ya, butang tabi dili ta kakilala. Oh. Mo patawag ka abi ya nga, tawag ko father kay father ko ya, no? Dili gali maayo mga kaabyanan. Okay? Suno sa balaan nga kasulatan mga kauturan. Now, sinindiri pagpaandam sa aton subong, versikulo 15. Kaluluoy kamu nga mga manunudlo sang kasuguan kagsang mga parasiyo, kamu nga mga hipokrito, hipokrito galing na magpataas kagalingon, magpatawagid nga pastor, magpatawagid niya nga amo ka na, father or ano ka pa, ha? Hipokrito tawag galing sina mga kabinan, nga mga tao, nagakadto kamu sa bisan diin nga lugar, kag nagatabok pa sa mga dagat, agod nga makakumberter o kung magkumberter ninyo ang bisan isa lang katao sa inyo relihiyon. Pero, kung makumberter na ninyo, ginahimo ninyo siya nga sobra pa sa inyo kalain kagbagay gid sa impirno. Imagine, makauturan, nagapaningwa ka nga magdamo ang member para damo man ang income, no? Gali mga kaabyanan, suno sa balaan nga kasulatan, ikaw lang nagtudlo nga mas sobra pakalain ang imo isigataw kaysa imo. Tidako ni mo masalabton as Ginoo mga kaabyanan. Oo. Instead nga muto sa Bible and spirit of prophecy, pero tudloan niya ayaw nagpati sa Bible. Ayaw nagpati sa spirit of prophecy. Ha? Tanawa mga kauturan, sino na espiritu mga kaabyanan? Mga kauturan, muklata mga kaabyanan. Mga muyo ta sa Ginoo, Lord, tagae ko sang wisdom. Nga maintindihan ko ang mga pagwali sa nagkalalain ng mga tao karon. I-guide ko, Lord, nga mahangpan ko ang insakto nga kamaturan. Kay damo mo nugdaya eh. Mateo 24 verse 4 up to 5, siling sa Ginoo, mag-andam kamo kay damo subong mo nugpatalang. Sa atong ginbasa, sa unang Tesalonika, si Satanas gapakaaron ingnon nga Kristo, agod patihan siya, pero gali. Antichrist gali, mga kaabyanan. Atong oras, tapos naman mga kaabyanan, mga kauturan. Sini nga gabi, dapat kita mag-andam. Last ka teksto, ako nihatag sa inyo. Ano ang tawag ni Kristo sa mga bulaang guro? Pagarpar bala? No? Himuhimo lang iya kagwalingon nga pag-insindi. Mga kauturan, anong tawag daw sina? Mateo 15, versikulo 14. Pabay ilang ninyo sila. Ha? Siling sa Ginoo. Mga bulag sila, nga munugtoy-toy. Kag kon ang bulag, magatoy-toy sa bulag, sila nga duha, mahulog sa buho. Ati, mga kauturan, delikado. Inang mga tao gali nga na against ang ila pagtudlo, sa Ginoo makutog, gitawag ni sila mga bulag kung sa Cebuano pa ni mga buta. Ha? Ano ba lang bulag? Di ka kita. No? Tikon ikaw man nagpati man kay siling nimo daw tuod man, nagsunod ka man sa iya, tiduha na mga bulag, mga kaabinan. Tikon duha ka mga bulag, anong siling sidra? Mahulog ka mo duha sa buho. Amo na siling naton makabinan sini nga gabi. Prayer is the best nga himuon mga kaabyanan. Oh, prayer. Anong ipangamuyo? Lord, buligi ako nga makainsindi sa insakto nga pagtudlo. Oo, mga kauturan. Damo subong nga ginapo sa YouTube, no, Facebook, ha? O kung ano pa dira nga mga pwede nimo i-post dira. Pero ipangamuyo sa Ginoo nga ang imo ginapamatian kag imo ginatanaw nagakaigo nga para sa Ginoo mga kaabyanan. Nga man, subong damo kayo, nga ginapasahan patagani pero siling ko bawag ipasa pa ni nga manipulos nga mga wali ni man no mga pagbali man nga mapangwali no di kong mapasahan kasi na da makasiling ka man tuod pero mga kauturan pag ang Ginoo among magtultol sa imo magtuytoy sa imo hindi ka ma-receive sa panulay makauturan why? It because kay nagapangamuyo ka man gani makauturan dili kita magpati sa mga pagtudlo subong nga dili na base sa Biblia kag sa Espiritu sa tagna. Especially sa mga SDA. Oh, wala na nagpati Spirit Prophecy, Bible na lagi daw kay is greater light ang Bible. Yes, wala problema. Oh, are o, tablihan ko nyo na una kung may nagpamati nga SDA. Sino nagsulat sa Bible? Sino Espiritu? Ang sabat, Espiritu sa Diyos. Kaduha nga pamangkot. Sino na mag sino nagsulat sa Spirit Prophecy? Sino Espiritu? Ah, di ka masiling nga lain nga Espiritu. Kundi the same spirit mga pinalangga kong kabiyanan. Ang nagsulat sa Bible Espiritu sa Diyos, ang nagsulat sa Spirit Prophecy Espiritu man sa Diyos. Meaning to say ning duha, walay nubo sini. Puro ni tag-as mga kabiyanan. Ha? Listen sa mga SDA. Ining duha parihas ni sila. Espiritu sang Diyos ang nagsulat. Mga kauturan. Para hindi ta ma-receive. Okay? Huwag na tauras mga kauturan. Gani. Gabay nga kita nga yari nagapamati. Ano man nga sikta mga kabinan, wala problema. So ato na gimbasa, gina. Madala, di ta magtawag father, di ta magpatawag kataas kita. Kay panubun ta sa Ginoo. Humble ta dapat nga mga leader. At the same time, tudlo tang nagakaigo nga pagtudlo sa Ginoo amo nagtuod nga apostoles sa Ginoo makaturan way na tauras gani pasalamatan ta Ginoo nas tanan at least nakabati ta sa mayong balita kay subong man sa aton niya nga CEO Dr. Remilito Oy kag aton nga station manager Sir Jose Albanyes kag aton niya nga gwapo nga technician Sir Janry Bertes magapangamoy danay kita mga kaabyanan. Amay nga balaan nga yara kasi kitasan sa mga langit. Madamo gid nga salamat sa imo kaayo sa amon. Nakabati kami sang imo bilidhon nga mga pulong. Ginoo, ini nga mga pulong isa ka pagpaandam sa tanan imong nga makaanakan. Labi na gid sa mga nag-angkon nga mga leader sa nagkalain-lain nga iglesia. Ikaw Ginoo nagatudlo nga dapat kami maghambal sa nagakaigo gid nga mga palatukuran nimo. Agud nga sa diin ang mga katawhan makapreparar sa dapat nga pagahimuon subong tungod kay ikaw malapit nga magakari tungod sa mga sign nga amo nakita subong. Gani, buligi ang tanan nimo nga mga katawhan nga mangin mahinadlokon dira sa imo. Kay amo ning wali subong sa katapusan nga mga panag-on, fear God and give glory to Him. Kay ikaw nagatudlo nga ikaw lang gid ang amon simbahon, hindi ang tao, hindi ang nagkalain-lain nga organisasyon, kundi ang matuod nga mga pagtudlo nimo among amon pagahimuon. Kani sining gabi among idala sa pagpangamuyo ang tanan nimo makanakan nga nagapamati sa ilang mga radyo kag naga-live through Facebook. Pakamayuha sila Ginoo nga sa diin ang imo kaayo protection maangkon sa gyapon nila kag subong man ang nagabatyag sang dili maayong kondisyon ayuha sila agud nga sa diin makabatyag sila sang imo dako nga gugma kag kaluoy. Amon mga idala sa pagpangamuyo ang amon nga CEO Dr. Remilito Oy, upod sa pinilangga nga panimalay, ang protection may panglawas, grasya sa yapon nila maangkon, agod nga damo pa ang mga tao ang mabuligan, subong man ang pagwaragwag sa may balita sa kahanginan. Amon man ginaampo ang among station manager, Sir Jusel, sa tanan nga mga station sa XFM. Ikaw Ginoo maghatag sila sing kaalam nga langit noon sa pagpadalagan sa nagkaigo nga mga buluhaton, labi na gid sa mga maayong balita sa ikaayong lawas. Sige po ini pagkabatunon sa imong mga katawhan. Kaya muna siya minsay sa The Three Angels Message. Subong man, tanang mga staff sa XFM, mga empleyado, ikaw maghahatag may panglawas, kaalam mo lang ito sa ilang mga bulhaton. Isa kami sa protection sinigabi, samtang kami magapalahulay sa mga katulugon, makabugtaw kami sa kagahon, nga malipayon, makasuli pagpasalamat dira sa imo. Salamat amay sa pagsabat nimo sa pagpangamuyo sa ngala ni Jesus ng personal nga manluluwas. Amen. Ayon kubos ng lagad, Brother Hedren Soliano, katrupa nyo XFM, see you on Friday. Bye-bye, God bless sa inyo, tanan.
1: X FM. Mga katropa,

0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Blast Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Blast Gold! Sigurado ka dito! Sundown Blast Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
1: Sundown Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, di pwede-pwede ko sa mabatean kong Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
1: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sundown Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Vision X Plus, Softgel, Mylutin at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Vision X Plus, Softgel.
5: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Sentin Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sentin Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sentin Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
10: XFM.
11: Exciting!
12: Mga katupa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito

0: Fresh Maglare Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kape? Puto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, breathing malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
3: Sister Pain.
4: Si Michelle Lagali, isa ka sales lead na

0: pain fast and save. Fist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Maka-allage na ko.
0: XFM.
2: Katropa mo.
3: Exciting.
4: Mga katropa. Exciting.

0: Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na puwapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aaral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya. At para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santone Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santone Plus Gold! Sigurado ka dito! Santone Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa at mas pinahusay.
2: The secret of health.
1: Alam mo ba na ang Santon Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng dietsin. Ang dietsin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukol sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
1: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas?

0: linti ng mga mata. Kadalasan itong umaatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka! Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Hoy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to Health!
5: XFM.
3: Santon Gold Live Testimony.
6: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Santon Plus Gold.
7: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
3: Santone Coffee Mix. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil si Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Nang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka,
14: oh no.
13: Patalikod!
3: XFM.
15: Patupa mo!
16: Exciting!
17: Mga katupa, excited!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. Magkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sang tusyon mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent.
11: Member, may gina ko nag migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
10: Belgedere-pepto sa akong sang Sister Pain.
11: Nasigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
9: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
12: Pa-diet ako buwas ah.
9: XFM.
13: Patropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Maswakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Lizette. Isa akong diabetic patient. Kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape. Pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to. Dahil ito ay may soya, munggay at santong na maganda sa kalusugan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
1: XFM.
9: Exciting!
10: Mga katupa, exciting!

0: Pain. Fast. And safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mabuti ka.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Couple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Woo!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Seven Plus Herbal Soap.
3: Nakamaoda, kagatibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 9:43 and you're still tuning in their favorite radio station. This is XFM. Katropa mo. Balik sa phone, palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ang may pinakalaba nga LL.
1: Wow, tuod. Oh. Pakita, be.
0: Hindi ah, tingog ba lang ah? Oh. Ano to katuod ang nakita ko sa ako newsfeed man?
1: Nga?
0: Nga may taga Negros ko nung ano, nga nagpakuha siya nga ano, ano, testakol?
1: What? It's a diin?
0: Ha?
1: Sa diin na?
0: Di sa tuod? Wala ka nakita? Daw mga 2 million ko, no? Ang bayad sa iya kung mapakuha isa ka itlog. Ginapakwinta-kwinta ko na ganyan mo utang ni Mayan mo.
1: Tapos? Daso ti ano niya? Daso na ang isa ka itlog?
0: Ah, bagian eh. Oo. At least may araman magting-magtingon pero isa na lang.
1: Amo na galing.
0: At kung mapakuha ka naging malang isa, duwaon mo na lang.
1: Oo eh.
0: Para plain na lang tanan, no?
1: Amo na ginatawag ang kapon.
0: Take away, away kaya plano mo pakuha.
1: Ha?
0: Kay transgender ka man.
1: Sino sili?
0: Transformer gali. Hindi ka transgender, transformer eh.
1: Yes.
0: Hindi, away, wala ka plano mo pakuha si mo itlay.
1: Tinga ako ang kuna B.
0: Di may araman iba na ginapakuha tapos ginababayluhan yun nila yung iyagidya kababayi ya.
1: Ay, kung happy naman lang siya mag-pick up sang itlay ko yan, nga abin mo. Oh, di
0: wala? So wala ka plano ngayon pakuha mo itlay?
1: Wala.
0: Ha, may araman iba niya ginapakakas gidya, ginapabayluhan gidya yasang iya kababayi.
1: Para ano, panik ang mangyapang magbusong.

0: Bagay, no?
1: Ako, ya, kung kambiwan, gid man niyang, ako niya, itlay asang, ano?
0: Oo.
1: Sang bibingka, abe.
0: Oo.
1: Na sigurado niya balay ang makabustong gid kuya.
0: Bo. Gadi man ka pa, ha? Wala ka nakabalo kung pila na edad mo.
1: Ha?
0: Pila na edad mo subong.
1: Wala man guro sa imposible kon Ginoo ang nagaiya. Bala, oh. Pero ganin kay
0: di niya chan saya sa isinta sobra.
1: Ganin kay amo na bala na
0: namala na na.
1: Bisan ano pa na ni moya kabutang da sa ang a monarkiya, da iya kung hindi, kaya iya pwede. Hindi, kaya iya pwede.
0: Pero kaya pa, kaso iya itlog iya, kung magtag 2 million man lang isa, napakompute ko na gani.
1: Ako ni baklo nilang itlog mo?
0: Oo.
1: Di pa kuha eh. 2 million na gid na.
0: Pero isa lang iya bilinan, kaya isa, okay lang.
1: Uti, uti lang.
0: Okay lang, misan may gakawel-kawel, isa na lang bilin.
1: At least may apangan ka pa.
0: Oh. Ano yan ni Churas? Yan naman daw, arang daw.
1: Gani man.
0: Daw ginumama mo na. Kumama mo na bala, oh.
1: Nagalagtok-lagtok.
0: Ay, may gabi. Nagalantok kami di sa Karawisan. One sa San Remeo Antique. Paranaque City, good evening po. From Len, Samoya, Villanueva. And hi to Femi, Rufino, Aurelio, Aisel, Alinara. Good evening sa pamilya ko, Haranilia, Alosiman, Timson, Duhilio from La Carlota City. Mga Tagaroa City Capiz, Elizar Valiente, Brian Danico, Regina Lamparero, San Kabatuan, Iloilo. Good evening, Lifar Digno, hello. Vic Estorco, good evening. And Noren Sindao from Pasig City, Philippines.
1: Wow, so good evening man sa kay Leia Di Pedro da sa California.
0: Si to gani si Tita ano ganitong taga ano ang taga Bato gani si Tita
1: si Marla.
0: Oh, Tita Marla?
1: Yes.
0: Nagambal siya kuno may ara ka kuno ginagreet nga napatay na.
1: Nauo. Wala ni ko yung nag-expect na patay mo siya gali iya.
0: Bito-bito ka naman kay... meetings mo.
1: Hindi. Nang gaano ko na ga-chat ko na si may naga-reply man.
0: Ah, bali may gagamit gali sa iyang account.
1: Basi guro
0: eh. Bili niya guro siyang bata.
1: Si si Chai Daisy.
0: Bili niya guro siyang bata. Oh. Itong gagamit.
1: Tiga, sige, ma kuya. Hello, Chai Daisy.
0: Pero ga-reply.
1: Oo, may ga-reply.
0: Ah,
1: iba si kong bata, eh, guro ang nagagamit eh. Nga na, kuya kasi, uy, dugay na siya yung napata.
0: Lamot ako yung nagagi ngayon. Ang imo itsura sa mundo, si katropang Joy ka naman sa bungo.
1: Wow.
0: May alam ka naman sa
1: sige lang ah.
0: Hindi pag ilog-iluga si katropang Joy, kaya yan ay ano ya?
1: Identity.
0: Yan ay identity, may alam. Ikaw yung butang-butang, kayo mo yung alam sa piha.
1: Wala makoy ka, ano nga, amuna big.
0: Tapos yung mukilay, bangian pa.
1: Ha?
0: Ano yung mukha mo, pintel pen o kon uling?
1: Pintel pen.
0: Kulot-kulot yung mukilay ba, no? At dali na, mga katropa natin, pwede na mga tawag sa XFM call and text line.
1: 0912-007-6793.
0: Kag sa Globe, 0912-830-9-0915. Kasi yung naman ang 0912, man. 0915-8311-431. 0915-8311-431. Sulod naman kita subong sa Barangay Tagok, Kabankalan. Halin kay Rubelita Rodela. Oh, Rodela ang pangalan, ha?
1: Wow, ha?
0: Galing babae kay Rodela.
1: Ang wala galing.
0: At tawag na kamo, guys. Hindi yung pagulatan nga kami pa matawag. Kaya nakapoy na kami mag-dial. Subong, ha? Kapag na lang dial.
1: Makapoy, ma'am. Sige, istorya mo.
0: Uy, labi naging subong. Ang ginatunsil ko.
1: Na.
0: Ang gabanog ako na lang ala, subong.
1: Ang muna kay pala inom si mo, cold.
0: Hindi, ha? Gindip throat. Kung ganyan, nagligad gabi. Itong karon ko no, tingunin na tungkad ko ginman.
1: Nagsalom-salom ka naman gali.
0: Oo. Kasi ang iya nga epekto, nagbanog ako nga tonsillitis. Kalain no, ang imo bilog. Ang imo na din nga lang ala bala, magbatsyag. Imo gali, bilog nga lawas ang ano no, affected no.
1: Dapat ano mo gula sa iya?
0: Di ano?
1: Sa lumon mo gula sa astaya.
0: Nasalom na gani mayo, nagbalabag gani among nagbanog.
1: Ba?
0: Wala ka pa kaagi nga gintonsil, ha?
1: Ha?
0: Wala pa kaagi gintonsil.
1: Wala ikwandom.
0: nga tonsilon. Ah, wala, meaning wala kaya ga ano eh, ga deep throat eh.
1: Siling siling.
0: Amo na gani. Kaya ko ga deep throat.
1: Amo na gani. Amo na gani. Wala ko gina tonsil kaya to. Ito dalum-dalum. Ulat.
0: Ulat.
1: Guys, may karma ko.
0: Okay, ko na ilo ah. Hello.
1: Sige, hello.
0: Good evening.
1: Ang radyo mo, anay.
0: Okay, wala may kasabat. Okay, line number two. Good evening.
1: Hello, may gabi.
0: Ay?
2: Good
0: evening. Good evening.
1: Nasa.
0: Tune in.
1: Hello? Dai. Oh, sino ni Dai?
0: Ngalan mo, ngalan.
2: Leia.
0: Leia. Taga din si Leia?
2: Ito din na.
0: Uy, may taga Isabela. Pila na edad ni Leia?
2: 19.
0: Huh? Eskwela kapag work na?
2: Wala, Sanbay.
0: Sanbay. Pero nakagraduate ka na senior high school?
2: Ay, wala.
0: Ah, wala. Before ano work mo?
2: Ano?
0: Before ano work mo?
2: Paano sa... Change oil, ano,
1: ng
2: dealer, mantika.
1: Aha. Sabi ko, ano sila yung change oil?
0: Oo. Hindi, ka-dealer sa mantika.
1: Mm.
0: So, na ang iyo mga King's Oil, na-try mo man padanlog? Gin-try mo na gamit bilang pampadanlog, ha? Ha? Ano-ano?
2: Agad
0: danlog
1: na. Agad danlog, hindi ako na yung permi. Oo,
0: 19 pa lang
1: dahil. Mayo dahan. Eh.
0: Oo. Sa tingin ka na si Isabela? Hello?
1: Di ka
0: hello?
1: Mo, oh, sa tingin ka si Isabela? Si Isabela, dai?
2: Hello?
1: Leia? Leia, di ba? Sa tingin ka muna yun sa may Isabela?
2: Ah? Ando lang eh.
0: Ade ende lewat be?
2: Sa may Antulanga.
0: Ah, sa may Antulanga.
1: Antulanga. Lapit na sa bye-bye.
0: Wala na da bye-bye si Isabela.
1: Sino si
2: Isabela?
0: Wala na da bye-bye si Isabela day no. Hello, sabat pala dayo, duwi-duwi kay mo di magsabat man. Hello?
2: Oh, hello.
0: Ang imo bala radyo, i-mute bala sa cellphone ng pamatik ay delay mo sa bat. Oh, ano na pangita mo sa isa ka lalaki, Day?
2: Ano, simple lang.
1: Ano nga simple?
2: Isan mabuot kag matig-a.
0: Ang
1: matig-a ko no?
0: Daw ang matig-a lang tong may-ari diri mo. Ang pisan nga mabuot wala.
1: Wala na na. Ang katig-a ya may-ari kum na ti.
0: Eh lang, i-check ko na, i-check ko ni sa piyak. Mayroon gab eh, line number one. Hello? Ba, puto puros manita na mga lipong, ahalo at ang kulang.
1: Domingo ka, Domingo.
0: Kaya na pa sa nakasanbay sa piyak kalinya.
1: Tapos hindi magsabat.
0: Hindi magsabat. Oh, hello, mayroon gab eh.
2: Good evening, Troy.
0: Oh, mayroon gab eh. Sino ni?
2: Si Vincent.
0: Taga din si Vincent.
2: Taga si Valong.
0: Dula ka pa katultol sa lugar mo. Doon may katudlo pa na ihaw. Edad mo, Vincent, pila?
2: Ang 20.
0: Ay, tama-tama, Gid. Ah, Leia?
1: Leia?
0: Bawang langka, mga si Leia. Hmm!
1: Pagsabat man?
0: I-mute pala yung radyo, Day?
1: Oo.
2: At ito, i-mute na lang.
0: Sa cellphone lang bala pamati. Nano, okay na pag inambalan. Budlay bala magambalong gabanag yung mga puwak.
2: Okay na?
0: Okay na, mabatihan mo na kami, klaro, ang diretsyo.
2: Sige na?
1: Oo.
0: Ambal ko gidaw. O si Vincent, ara sa piyakalinya, Leia. Vincent, si Leia. May sorry, anay ka muna kay mamati.
2: Oo. Kami
0: hulat bala gambal patagani.
1: Kagina, kagina pambal ka.
0: Okay, sorry, anay ka muna kandong mamati. Kami fights. Wala na nagalambal ang mga animal. Ay, naano mo ni. Sino mauna hambal sa inyo? Vincent, ikaw o kung si Leia?
1: Vincent, ikaw una.
2: Oo. Hello, lover boy.
1: Hello, lover boy.
2: Hello, good evening. Tala din ko, Leia. Alak, karik na dito. Tala din ko, Leia.
1: Pag sa Batman, Leia.
2: Ito, Bila. Nagaan, Leia. Wala ko sa Sabat.
0: Hey, Isabel, ako no, sa Negros.
2: Isog-isog mo na, saman.
0: Damang wala man ibuot at ang kolor. Mangita, tagoros ang mga ano. Ang mga buka-buka, nag-ijaba lang. Ay, tanda yung mag-suryana.
1: Ay, correct.
0: Ang mga, para sinibig kay Vince. Vincent, buhay ka pa?
2: Isog-isog
0: mo na. Isog-isog, tingog. Dali lang, tarungon tani, tarungon tani. Ano una mga pamangkot kay Leia, Vincent?
2: Pero ay, dad mo, Leia. Ay, alak. Ay! Ay! Hindi ko type ng mga pamangkot.
0: Sabta lang bala?
2: Yung ka ba? Kole, gusto ko daan. Gusto ko daan. Tweet, tapos
0: inang
2: ano, inang lambing tingog, amo na ako. Tiga sugod,
0: Leia.
2: Ito kayo tingog.
0: Leia, pamati bala. Gasugod-sugod palang gani, kadali kagin magwaan karon na. Kalma bala, kapakalam palang gani.
1: Gani.
0: Ipadasok mo dayon.
1: Ano kay gachis oil mo sa guro mo?
0: Baligya ka lang yun sing mantika, wala ka kabalo kung paano magpadanlog karon na. Liwat, pakalam ba lang ni? Appetizer ba lang kung sa pagkaon, baga? Liwat, liwat, Vincent. Vincent, arang daw, ano man mala, doon lalaki, maldola, manibuot si Vincent man. Daw, matyagan ko si Vincent, daw tatlo kabilog yung itlog. sige na, Vincent.
2: Ay, okay.
0: Take to. Sige, Vincent, ayun mo pamangkot kay Leia, go.
1: Vincent, pamangkot na.
0: Daw wala gini pulos ang ilang linya sa mundo, hindi kasi magilibati ay pala. Vincent, ang imo radyo. Vincent, pamati bala. Amo ta, mangita ta ibang na color, taga Negros lang ah.
1: Oo ah.
0: Oo. Ang mga taga Negros na lalaki, dial nyo ang 0912-007-6793. Pero kung hindi pa ni Japon makasabat si Leia, ginang diferensya. Leia?
2: Ano, sir?
0: Oo. Leia, na-off mo na radyo mo?
2: Yes.
0: Na-off mo na radyo mo?
2: Oo.
0: Sigurado ka?
2: Oo.
0: Ano may nagsulot ng bagong caller? Line number one, good evening. Hello?
1: Ngari pa yung isa, oh.
0: Wala may kasabat. Ngari, kung anong tang isa. Hindi, lang yun. Hello, good evening. Line number one. Ay, wala man ni sila.
1: Hello?
0: Ari daw bago lang bangon sa iyang iligdaan.
1: May gabi.
0: Sino ni?
2: Hello?
0: Sino ni?
1: Sino ni gani? Sino ni?
0: Oh, naano mo ni sila ito. I-mute ang radyo bala. Patsa ang radyo bala, amigo. Patay. Kita mo? Aria, hello? Good evening. Sir,
2: hello.
0: Sir, ang imo radyo leo kumiyot.
2: Hello.
0: Hoy, kahilo kami di, kaina ka pa, ha?
2: Hello.
1: Ano, Ibid?
0: Hello? Hello?
3: Hello, good evening, bro.
0: Batian mo kami?
3: Oo, Troy.
0: Ano daw, sige, kahina ka pa sa kahilo-hilo, ha? Oh. Gusto mo maano? Gusto mo bangkawan sa buong gabi? Dali. Ngalan mo sino?
2: Si James Troy.
0: Taga diin?
2: Taga Dumaraw.
0: Okay, taga Kapis. Pila na edad mo, James?
2: 23, Troy.
0: 23. Leia, taga Kapis. Sige, Surianay ka mo?
2: Kapis, Iloilo.
0: Oh, kape sa gani, Iloilo pa.
1: Sa probinsya sa Iloilo eh.
0: Oh, province of province of kape sa parte sa Panay. Sa Piak na isla. Te, go ka. 23 years old.
2: 23?
0: Oo. Sabat na baladahin kung mag-go ka kaya para mangita Taiban.
1: Wala ko dyan.
2: Hello. Nagwapo ba? Nagwapo tingog, the house?
3: Hello, Lia.
2: Abi, 23 pa na?
0: Mabatian mo siya, Lia? Mabatian mo siya?
2: Oo, batian ko sa.
0: Oo. Sabta bala kung ano pamangkot niya. Hindi na mag-change topic. Iban pa kayo para tayo yun, yung Surianay. O, sige na, Migo. Bunga na una kay Surya.
3: Julia, musta?
0: Leia, ako hindi lang. Si Julia. Leia, Leia, hindi si Julia.
3: Leia, Troy, Leia, Leia.
0: Oh, Leia, Leia. Ali, what?
3: Gisui lang pa, Leia.
2: Ah, wala.
3: Trabaho.
2: No.
1: Gatrabaho ko, no?
0: Ipatsa lang balang radyo sa cellphone nang balang pamati kay ina pa ni balang babae ginapaintindi mo dawari man niya
2: wala lang ba may radyo
0: cellphone lang cellphone pamati hindi pang i-loudspeaker kaya may chismusa ka dami
2: wala lang ba may radyo di
0: hindi gani kaya may chismusa ka ng opo doon mo naging loudspeaker mo hindi lang pa i-loudspeaker bala
2: di wala gani
0: oh sige na luwat ano to pamangko tumigo
3: gusto siguro malihaan ko na sa
2: wala man ko ubra, wala man ko gaskwela, tambay na ko.
1: Di ano ang pasagod?
2: Oo. Oh, ako panik ni matagod.
3: Ako sa nagsagurunta ka.
2: Ay, abaw ka.
3: Ha? Handa ka na magnubyo?
2: Ano, Kisti?
0: Wow, isi. Dumadali, nag-isabihin na ako.
3: Nakapiting ka ng Lia.
1: Pag sa Batman, Lia, ay.
0: Ang iya ka ni Sabat, abaw Kisti daw sa apa.
3: Lia, nakapiting
2: ka. Din ka sa kapis, how?
3: Hindi ka dumakaw?
2: Ay, hindi ko na kagad ko.
0: Kilidalan na na. Kilidalan na kung maparuwas ka.
3: Ay, ano man kalayo sang kaladuhan kong kinanglan mo ginaya, kaladuhan kong ginaya.
0: Naman? Siya makado.
2: Ano yung edad mo gali?
3: 23 na.
2: Sila?
3: 23.
2: 23
0: na, naman nila, ay na bungol pa.
2: Ay, ay naman.
0: 23.
2: Abi, kuya, lapit ka na mag-inyo.
0: 23.
1: Gapangita ni Guru Senyor, no?
0: Ay, kapangat, may Arabi Radyo Gandar mo. Unang uli sa bat niya. Balang i-off lang radyo. 23, edad amiga, okay. Paluap nga pamangkot.
2: Okay. Migo, Migo. Ha? Migo? Ano ang pamilyar mo ang... Pamilyar mo ang king oil nga... Ano? Na... Aginahimuan mantika?
0: Mutag, advertise ka pa
3: ano, no?
0: Ang amon, hindi ginagamit. Subong yung minola. Minola nga rikta sa arinola.
2: Kay, dati... Kay... Mga... Noong next month, pero makabalik ko ba sa Mandoriyaw? Dito, dito kita ay dahil.
0: Ah, pwede. Lapit-lapit lang.
1: Lapit lang na Mandoriyaw sa ano, ah?
0: Oo. Sa ano na, dali lang yan. Leia, sa ano na next week nga makapamandoriyaw ka? I-confirm na nga daan kayo para maka-adjust si ano?
1: Ano nga at daw na?
2: Gaan. Yan, takamantika mo. Ilog ka ba?
0: Pamati, bala na Leia. I-confirm anay mo next week ang schedule. Kay layo-layo mo na bala ang kapis pa kadto sa Mandoriyaw.
3: O, para makalihan.
2: Ay, lakit na, oy!
0: Layo, gani. Daw na nga kadto ka, nagit bala mo. Nakadto ka na sa kape, saw? Pakadto sa Mandurriao?
2: Lapit lang man na, sa?
0: Paano, be? Paano, be? Mambal nga lapit, be?
2: Mga lapit na, sa? Ay, daw, sa sobra na gala. Dua ka oras. Ay, tatlo ka oras. Lapit namin tatlo ka oras ang biyahe, guray.
0: Ari na naman ako. Sabta na lang mamangkot ko. San o nga next week, makadto ikaw sa Mandurriao? 13 to sumo.
2: Sige, sige.
0: San o nga next week? Hindi kayo sige-sige. Sabat?
2: Makadto.
0: San Ugani? Ano nga piyetsa, Trece? Ta subong?
2: Nga. Nga ano, nga. October 3.
1: October pa?
2: Ay, hala.
0: After 2 weeks, magali. next week, magali. Na, no, maniman. Law, ay na, hindi pa ka balo mag-mat.
1: No, kaya bala inom mantika, bala? Kaya wala man na gina-inom.
0: Wala man na gina-prito, man na, asa bando. Aday lang yun. Migo.
3: Roy.
0: October 3, Saturday, pwede ka makapamandurriao?
3: Pwede, Troy, ah.
0: O, sige. Iatagusin mo number niya, ha? Para ka muna lang tawganay, okay lang?
3: Sige, Troy, ah.
0: Okay, para matapos na niya. Para matapos na niya pagkalangka.
3: Lang kapwas. Sige, Troy, hindi man sa okay, Troy. Ha? Sigurado na, Troy. Sigurado sa?
0: Yeah, tago gani. Sige, mong number niya. Kay para siktoon mo siya.
1: Kamuna lang tayo ni Suryana,
0: eh. Oo. Te?
3: Ay, ho.
0: Hindi mo lang pag-ibutangan na itawag mo sa ako na. Kay i-dictate ko sa imo number niya, ha?
3: Sige, Troy.
0: O, Leia, mapabuka ka na sa October 3.
1: Maka-change oil ka na, Gid.
3: Oh, magdala ka ng matika, ipang banyos na, Troy.
0: Basi, mambal ka naman na, ano, ha? Ano to ganing sa una, ganing nasikat, ganing man, balik you home, puli busong.
3: Laban mauli sa busong na, Troy.
0: So, ang ipabusikan niya, eh. Don't know.
1: Amo lang ni nga ano siling nila sa una. Was bugsay puli nanay.
3: Pagto pagtumato gid Troy ang manok sa palay, matuka gid na ya Troy.
0: Awi. Din ka sa dumaraw gani, ano nga barangay sa dumaraw?
3: Dung alsa dung sul Troy.
0: Layo sa ungol laya.
3: Layo pa man Troy.
0: Layo. Sige ah. Amo na ni guro chance mo nga makabiras ang taga Isabela.
3: Troy.
0: Ah, sige. Hatagusin mo number niya. Hindi mo pagbutang ha. Makomersyal. Mamusic lang kami. Then, balikan ta ka. Hindi mo lang ipagbutang yun. Okay?
3: Okay, Troy.
0: Sige ha. 7 minutes after 10. Ang time check na dulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Ay, away.

0: puti. Uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centrum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centrum Plus Herbal Oil.
0: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sanzone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sanzone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sanzone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Sanzone Gold Herbal Tea.

0: 24 minutes after 10 and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Balik na sa phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Kinadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong collagen sa mga gusto magwapagwapo mga kapiga na healthy ka pa.
1: Kag kinadulong man sa aton sa Premium D3 Softgel Capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Hi to Tita Lelani Labrador, watching from Edmonton, Canada.
1: Wow! Diba? Hindi na layo ba?
0: Hindi na yung Edmonton niya. Edmond!
1: Bas na yung mon, ha?
0: Mapuli siya sa November.
1: Wow!
0: Naka-prepare na atong pasalubong. Basi ganyan mo, una pag-urong pasalubong sa aton, ipanay lang.
1: Pa.
0: Padalaya lang.
1: Size 38 lang po.
0: TL na?
1: Oh, TL.
0: 38?
1: Oo.
0: US size?
1: Hindi, oh!
0: Ano?
1: Siyempre, Pinoy eh.
0: UK.
1: Ha?
0: UK.
1: Okay, okay.
0: Ang bote mo. Laking tindis ang ano, US size. O kung UK.
1: Gani. Pinoy, gani.
0: Pinoy? Wala man sizes ang Pinoy.
1: Miara, wey.
0: Wala.
1: Ang bote mo.
0: Mayong aaga to sila, 8:20 a.m. kuno sa Canada. Mayong gabi, Mark Joseph Alahada. Hi. Sa mga taga Kanlamay Ilog, mayong gabi man kay Jonaline Nagalantaw. Binayaan Vlog, good evening. Thank you for watching.
1: And likewise, mayong gabi man sa kay Sir Anthony Visitacion. Kaya nga siya Galantaw sa aton.
0: Kaga, tawag ni gani. Mayong gabi man sa tanan na ito, mga tagpalamati nga nagapangita, Japon Sing Forever. Pwede nyo na madayal ang XFM call and text line.
1: Yes! Sir, 912-0076-793 0915-8311-431.
0: Naman sa Globe, 0915-8311-431. Pwede na mo kadayal subong. Ay, may taga-Kanlaon, si Juni Junior Moncada Similiano. Hello!
1: Wow!
0: Naan ang mga taga-Kanlaon. San Carlos, San Carlos daw, wala pa San Carlos kasulod daw.
1: Masulod gina.
0: Masulod gina dugay, no? Nami ko may mga taga San Carlos.
1: Gani man.
0: Eh, para maka Cebuano, taba. Hello, good evening!
2: Good evening!
0: Oh, nagbalik ka naman. Abi mo, maka-score ka. Nadula ka man kay Ina sa kasagsagan sa Kisuriana. Mm-hmm. Kamusang uyab nga taga Isabela. Ang buta, hindi naman tawag liwat ka. Dugay siya magsabat. Goodbye. O, oh, dial na liwat. Ang bago naman ah, XFM call and text line sa Globe. 0915-8311-431.
1: Te,
0: Globe lang yalawagon, kuya. When you're smart, ya.
1: Abe, kuya. 0912-0076-793.
0: Arena, good evening. Line number 2. Hi.
3: Hello, good evening.
0: Good evening. Sino ni?
3: Hi, si Raymond Troy.
0: Lokomute si Moradjo Raymond. Cellphone ng pamati.
3: Okay, Troy.
0: Doon naka-intra ka naman? Wala ka ba Japon Nubia?
3: Hindi ako ma-intra. Mapakot lang ka, Troy.
0: Mapapakot siya.
1: Mapakot-pakot naman sa.
0: Mapaktan. Mala Japon naman yung okay. Papakot da. Tiyo, mapakta naman. Ano ang anong consequence ni mapakta naman?
3: Ate, mabalos mo kumotro eh.
0: Hindi ah, may arang yun na yung iba na konsekwensya.
1: Ano mo dag-on?
0: Anong dag-on kung pakta na mon?
3: Ate, ura atro eh, kising to, ura man ko tiyan, ura man ko naging kanya pa doon para magpapakot.
0: Kang mapapakot ka pa, wala ka man lang galing, may itao ka na mon.
3: Ano?
0: O, shot, di mo papakot, ano?
3: Ang amo dito ay atong mangkapro papakapro ya ang puno gamot ang rutina
0: tadlo nga bala maghambal oi di ba na maintindihan man klaro ha bala no, klaro ha liwat
3: okay ang papakot ko to yan na sa puno gamot
0: ano man dali Na naman yung manupako to, kami pa yung ma-adjust niya man. Tarong nga man bala magbalay sa misteriya.
1: Sa puno, ano to?
0: Ang balon mo, Troy, ang akon papakot, amoni. Ang puno, ano to? Sugpuni dahin. Ang puno?
3: Gamot.
0: Ang puno, gamot?
3: Sa tunga, lanit-lanit.
0: Sa tunga, lanit-lanit.
3: Sa punta, panit. Hindi na ba doon, Troy?
0: Sa punta, panit. Amo na. Ang iyong papakot, ano ang puno nga gamot, tama?
3: Ang puno gamot
0: sa tunga lanit-lanit, sa punta panit. Anong sabat? Dolph, ikaw anay?
1: Hindi na sa parte sang lawas.
0: Ano ni pagkaon hindi. Eh? Pagkaon?
3: Hindi.
0: Ano ni siya? Gaya kami clue.
3: Ang ano, Troy. Ang bagay na, Troy.
0: Ano man?
1: Ano ko, no?
3: Bagay, ginagamit na, Troy. Mag-ano, Troy. Ginagamit na, Troy.
1: Mag, ano?
0: Ginagamit, mag. Ginagamit, mag.
3: Lakaw sa, ano, lakaw sa ni... sa kagubatan, Troy.
1: Sa ano ko, no?
0: Ginagamit sa kagubatan?
3: Troy.
0: Ginapang utod?
1: Chinso? Hindi.
0: Ano man?
3: Hindi.
1: Chinso?
3: Ano, Troy?
0: Gibi? Sabat?
3: Anong tirador, Troy?
0: Ha?
3: Tirador.
0: Te, lipay ka na nga mo nang imong answer sa amon.
3: Ito yung roman na ampuran, oraong nga ampuran ni Idol Petroy mo.
1: Ano ko, no?
0: Kito, hindi ka man kaplastar sa imo nga ginapapakot sa amon. Kay kami galibog ulo namon kung anong imo ginapang mentionar. Hindi klaro. O great na da sa imo nga mga friends. Kaya na-ember na ko, ah.
3: Ay, sige, ito yan na. Gumagot yun yung mga sotong exit. Kay Dr. Lamito, ano, kay Dr. Pamilito Oy. Kami mo, Troy, kay Dolphy, tapos kay Katropang Emerson, kay Katropang Pisa, kay Katropang Teria, kay Katropang Christian, kay Katropang Makandyo, tapos si Andy, dyan nga magdatos di matatagamte ka kay ng Rosalinda, kay Monique, kay Marjin Basintio Marla, kay Jujin Marla, kay Abigail, kanini kay Gogo, kay ang batong, kay ng piling, kay Carol, kay Cindy. Ang mga, Troy.
0: Last mo na nga tawag, ha?
3: Okay, Troy, ha? Good night, Troy. Marito sa mga, Troy.
0: Oh, Abi ko ganyan, mag-greet ka lang, may request pa, gin?
3: Ano, please, and Troy, ha? Abi, just near, ko kay Troy, kang exit and Troy.
0: Anong title?
3: Ano lang, Troy, ang... ano yung tawag dyan nga?
0: Ambot si Muya. Ano? Pasumpa, sumpa ka pa sa akin. Ano na? Si Alina, Alina.
3: Try mo na, Troy.
0: Sige, try ko. Play ka rin dugay-dugay, ha? Bye-bye. Okay na, ha? Tandaan mo na nga lang, Dolpo nga Raymond, ha?
1: Oo, ha?
0: Blacklist mo na, sa.
1: Lain na
0: lang. Layo, permila, yani, papakot, oh. Do, ano, blau, dahil nang gida.
1: Isay, luto na sa salain niyo, presinto.
0: Oh, presinto 5 na siya. Troy, gandang gabi. Ano naman? Gahanap si Emmanuel De Hero sang single mom. Hanap mo ako dyan sa Bakulod, sabi ni Emmanuel De Hero. Oh, hindi tumawag ka sa amin.
1: Oo, bakit si Emmanuel pa ang susuguin mo?
0: JPR Saura, happy listening sa Alin sa Cadiz, Barangay Rosalem. Good evening sa mga taga Kabankalan, sa mga De La Cruz family. Good evening da, mayo lang ang pagpamati. Alin kay JPR Saura. Makuha pa kami caller, kay bitin ang amon nga inunanon.
1: Gani.
0: Dial nyo ang smart.
1: 0912-0076-0793
0: Kag 0915-8311-431 Duwat 0915-8311-431 Ha, mayang gabi. Gabi-gabi, hindi ka pamati ang mga taga-barangay Bunga, Don Salvador Benedicto. Sakay, Bingbing Talidong, Suki Always. Dito to kayo makanto, gani kung makabakantita.
1: Sa may balay sa Busay.
0: No, last year, mamantang agapli na.
1: Gani man.
0: Wala mo mang ginakontak ang tagiya.
1: Tingala, kung mangi panawag, di gani sa atun si Joan mo.
0: Joan?
1: Mm-mm.
0: Di, sana ko nung may bakante. Sana ko nung may bakante ng Joan.
1: Kita gani ko nung ano kung saan o sa tumakadto.
0: Ha? Tiifay-ifay na lay sana eh.
1: Mm-hmm.
0: Bago mag-ano. Mag-ano lang guro, arang may ara ta day off mga November 2. Sakto man, di ba?
1: Oh, correct.
0: Iti day off naman na.
1: Oh. Sak-
0: nang ano na, nang tawag
1: na. Natay.
0: Oo. Oh. Dapat hindi na yatawag tawagon pista minatay.
1: Gali kay buhi, manaanaga si
0: Lebron. Pista sang ano, buhi.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang mga pataya nagpauway na to. Galing iti basta mga Kristiyano, di ba? Hindi mga mga Katoliko, no?
1: Oh, mostly,
0: Katoliko muna ang ilang ano, ilang nandan.
1: Mm-hmm. Pero ang totoo gyud nga pista minatay, pizza dos ginaitan iya.
0: Okay, may All Souls kag All Saints Day na mo.
1: Gani.
0: Oh, te ano gyud dapat tigsindihan nay?
1: Ha?
0: Pizza uno?
1: Pizza dos eh?
0: Kaya, all, ang All Saints sa 1.
1: All Saints sa 1.
0: Oh.
1: All Souls sa 2.
0: Ah.
1: Pisa 2 sa gidyatan eh.
0: Pero galing kayong kaisa kung kasako o sako na bala.
1: Hmm.
0: Basta mauna lang ang 1 o kung 2. Ah, pilihan lang nila yan eh.
1: Ah, mukha niya kisa pisa 30 para hindi gutok. Ah.
0: Sa bagay. Tapos, ate subong may arail ninyo. Hindi ni maluta katama ang mga patio, sementeryo.
1: Tani eh. Kaya bisan El Nino, gaulan kaya pun.
0: Tiki may cloud seeding. Ilagi na paulan kaya para ang
1: hindi
0: mga
1: tanom
0: hindi matamaan.
1: Correct.
0: Ilabi na kita rin sa Atos Negros, may mga katubuhan. Sa Isla San Panay, may mga katubuhan man nga porusyon. So, maski nang lanon git nga artificial nga ulan eh. Para mabasa-basa man balahaw. Mayo lang ng imuya kay Permin agabasa.
1: Bawa ah. Sigurado ka.
0: Siyempre.
1: Kisa gamalaman.
0: Gamalaman nung kaisa.
1: Mm-hmm.
0: Ilabi na git kung wala ka na kwarta, mamalagi na siya.
1: Hindi man sa amusi na ah.
0: Mamala siya kay nga ah.
1: Wala madaskan.
0: Ay, dahil lang. Wala madaskan.
1: Mm-hmm.
0: Dahil lang. May caller, line number one. Good evening.
1: Hello?
2: Hello?
0: Ah, i-block ka niya. Black ka ni kay
1: ano ni nga
0: manano
1: naton man
0: ang ilang style hindi sila magsabat ila lang iung-ung ang ilang cellphone sa radyo na matindihan nila
1: gani
0: para magbalik sa aton audio sakit mas dulunggan mo
1: ah
0: pag mo na gani kina black mo na iya dayon niya may matawag mo maguro sa aton bisan mga 30 na na black ko
1: correct ya eh
0: Troy wala kong globe ambot hindi ko na naiya problema kung wala kaya pantawag ya ah. Subong bala ang mga telcos, may ara na naiabalasing pangtawag nga alikol sa tanangan network. Ang akong ganing ginagamit, Subong Dolph, Gumo ang ginagamit ko, Subong. Ang data, i-convert mo lang na into call. Pwede ka nakatawag sa mga landline nationwide.
1: Ba?
0: Yes. Ang imong data, i-convert mo into call. Makatawag ka sa landline, sa cellphone. Nationwide.
1: Mayo eh, no? Mga muna.
0: Oo, unli call pa na. Wala pa na utod-utod. Oh, mautod ka lang kung madulaan ka ginawa. Balik kami ah. 10:38 ang oras. Nagapamati ka mo sa XFM. Punyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo ang phone pa lang programa sang Santon Vitamin C.
1: Ano to?
0: Programa?
1: Programa.
0: Imo na ya. Programa imo.
1: Imo ya programa. Ano kaya ako na gano'n?
0: Ginadulong sa inyo sa Santon Vitamin C. Basko ga imo immune system lagi sa pagtumar sang ascorbic acid Santon Vitamin C.
1: Ka kung gusto niyo sang klaro nga vision, mag-vision Next Plus na kamo para madula ang nagadopanganod balangan nagataklap da sa inyo mga mata.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ini ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Phone Pal in English, Phone Pal.
1: Ang English na gan English no pagit.
0: Hindi ah, ang i-rikta mo gidya balang may program Phone Pal. Phone Pal.
1: Phone Pal.
0: Pog.
1: program.
2: Ako pa.
0: Sige, malo susi mo. Ah, lipat ka ba na Japon? Andawan niya, umpog mo na Japon. Hoy, yung gabi, we've got more songs coming up. Stay tuned.

0: ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sansaon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
0: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: a minute before 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
2: Napunderik na ba? Nagulpe lang yung ting. Kadahil sige mo sa programa ng Phone Pal, ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kakon gusto nyo sa Cotis Porcelana, Cotis Artista, Mag-Clear Skin Herbal Soap ka na.
2: Mahal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Hi kay Elizar Valiente sa Roa City Capiz. Single dad, tagal na po if okay lang. Single dad, yung muna pangita.
1: Wow, single dad.
2: Tawag ah. Dali lang kita. Sa mga taga-barangay, sa Pedro, barangays in Pedro, Puente Vedra, Capiz, naka-Bluetooth speaker, nakatutok sa Simo, ayan mo. Ito ka kapoy man ibasa sa gina-type ni Manuel man. Daw ang iya bala minsay daw para sa mga alien nga reading. Nga makaintindi, alien di tao.
1: Oo, oh, basi gremlins nga.
2: Oy, dahil lang kami nabasahan ko bala. Sa dalalayon nga improvement sa artificial intelligence sa bilog nga kalibutan, ang aton nga mga, ano bala, ang mga IT naton, daw maalang-alangan gid sila. Wadan gid sila obra. Kay grabe gidiya ang pag-improve sang AI subong.
1: Kung sa bagay
2: halos sanan makuha na gidiya sang AI. Pati ang radio station kung isip-isipon mo, pwede lang niya nga ma-automatic, automated na lang ang tanan-tanan mo.
1: That is why gani nga ang mga composers na bala.
2: Oo.
1: Kag mga singers.
2: Madulaan gid sila.
1: Madulaan gid sila ya opera.
2: Nadulaan gid sila ya racket.
1: Amo na gani.
2: Para sa ni sang aton nga jingle subong sang una sang wala pa AI. Bulay-budlay na i-produce ya, ipakanta mo gini sa may mga banda.
1: Oo eh.
2: Subong niya wala na. I-type mo na lang lyrics mo. Tapos mayo lang imo nga pala matinaan nga tsakto lang pag-pronounce ang AI.
1: Mm-hmm.
2: Di kung lawayan ka, kag na nabauingan ka bala sa pronunciation sa gakanta, pwede mo man lang ma-revise, ma-edit mo man lang. Di ba, Dolph?
1: Gani.
2: Oo, taam mo na ang pinakabudlay nga sa dalalayon nga pag-improvar sa AI sa aton nga pangabuhi. Ang mga IT naton, baldagi ni sila kung ma... Kaya hindi naman ni mag-untat ng AI. Sige-sige na lang gini.
1: Kasi na wala labot sila barato ang maiguan niya. San sa mag pa-compose ka, mapakanta ka pa.
2: Tsakto man. Compose ka, tapos tanan-tanan, pwede letter mo, ma-perfect sa AI. Kung kabalo ka lang magbasa man, kaya magbalay sa imong gusto matabo. Tanan-tanan gidya. As in, ginpahapos na lang giti, kaluluoy ni aton nga ano. Hindi ba lang guro ang mga IT, kundi kita tanan napiktado sini.
1: Halos tanan kita eh.
2: Kag wala labot, ang may arap man siya dako nga ambag sa aton nga pangabuhi. Pero kung gamito naton ang AI sa malain, laban-laban aton nga mga account, mahack man na. Labi na gid nga naga-digital na kita subong sa mga payments.
1: Yes.
2: May arap man nga daan, iba nga mga tao, nga mga oportunista, gamito nilang AI, pinaagi sa pagpangaukaw nga sila ang magmanggaranon, bala? Na, muna. Ti ang burnout ya? AI pa ni?
1: Ang butang sina?
2: Inakulang gadya ya ang Bisayas ang supply sa kuryente. That is why adlaw-adlaw gadya ang rotational burnout ang nagaka-experiensyaan sa ato ng mga katropa.
1: AI man sa guru eh.
2: Muna AI.
1: Alam mo yun sila nga, ay, ininto.
2: Brown out na naman. Amo na gani bala no, ang aton tanihingyo bala sa mga ara sa gobyerno. Nga, ano pa man ang sagad, kagad-gad nyo da ka mga trial-trial, ang mga impeachment-impeachment nga na, nga hindi yung mani masolusyonan gani ang problema sa kuryente. Kadamo-damo sa problema ginapangatubang ang aton nga pungsod, ang ila pa na nalagi na unaon, pila pa na kaadlaw antes matapos na. Adlaw-adlaw, nagapagwa ka muna budget million para sa mga kutso-kutso. Mala na mga inistorya.
1: Correct. Kaya tingko ni, napag-imuon ni, na ipakuan ang impeachment, masagsag man ang, you know.
2: Hindi, wala ganyan. Damo-damo problema ng aton nga pungsod. unahon tani nila na una-una ang kuryente. Ano man ang solusyon nyo sa kuryente? Ang rotational burnout? Okay lang na kung wala ka mo mga bata nga poon. Mm-hmm. Wala ka mo pasyente nga nag-rely sa oxygen. Nga kinahanglan sing... may mga respirator pa na da. Nga kinahanglan sa kuryente.
1: Ang nagpaaso na bala?
2: Oo, ang mga asmahon.
1: Mm-hmm.
2: Nag-nebulizer. Na... Di mapatay na lang ni sila sa rotational burnout. Eh. Mayo lang tani kung maka-afford sila bakal generator.
1: Correct.
2: Makapatakod sing solar. Ti okay na yan. Masugpunan gabuhi nila. Ti paano nakaroon kung garilay lang isa sa kuryente?
1: Gabag down gani ang makinay ng manumano pa.
2: Ti ikaw ya ang caller sa line number one. Anong maibulig mo sa amo na ginisuryan sa mga gabi?
1: Oh, sige, pasudlon ta.
2: Oh, may gabi. Hello.
3: Ayong gabi, Kai.
2: Oh, mayong gabi. Ano man,
3: Kai.
2: Ano man may bulig mo sa amon ngita ka man Japon uyab?
3: Pwede
2: ah. Hindi na. Padlunga anay maghambal antes ka mangita uyab. Ar-ar, ikaw ne.
3: Pano, okay ah.
2: Ar-ar, ikaw ne.
3: Yeah.
2: Oo, ari na si Dolpo na pangita mo, ari na siya.
1: Nga daw, ara ka sa dalum tunnel, ano aw?
2: Tikiduin din ni saya.
1: Okay.
2: Taglugar ni?
1: Ah, to.
2: Hindi ka pa matingala ka mga taglugar ni. Oh, ara na sa ar. Imo na pangita.
3: I call say.
1: Hello. Ano malagad?
3: Kamusta?
1: Ha?
3: Kamusta? Kamusta? Pwede ba kita magkaibigan?
1: Yes, pwede gid.
2: Kaibigan lang ha, wala lang ibigan ha.
1: Bakit? Bakit?
3: Gwen kami ni Tolpe.
1: Oo. Bakit?
2: Friend na gani ka mo, tapos simpo ako, bakit?
3: Sa'yo eh.
2: Ano?
1: Ha?
3: Nagandahan
1: na pa tayo. Wow, nagandahan siya kung
2: saan. Kidiskarte sa sa'yo mo.
1: Ti, kung nagapaan ka sa akon, pakita, bi mo picture, bi.
2: Hindi niya makita, wow, kay naman, invisible niya siya. Taglugar gani mong. Invisible, eh, taglugar.
1: Ti, paano ta ka makita kay invisible ka man?
2: Pasungan mo sa anay kamang yan. Tuubon mo siya.
1: Kamang yan o kung insinso?
2: Eh, depende. Pilian mo lang ng insinso kung kamang yan.
1: Sige.
2: Oo. Oh, te?
3: Tingo ko lang na nai tomorrow.
2: O sige, boss na lang ka mapakita ha.
1: Boss ka lang mapakita?
3: Yeah.
2: O, oh, tulog na to ah. Para okay, mabuin-buin sige, na man din color na mo na.
3: Ay, maluoy ka man, Choy.
2: Ano nga maluoy naman? Ginano ka naman, how?
3: Maloy, kamang tagahit ako.
1: Tagahan ka sa ano?
3: Ay ko!
2: Kaluoyi, imo ka ugalingon. Mangita ka pa nga kaluluoy ka na gani.
1: Nagtiringgob man ka mo sa bunga gabi, man.
2: Gani man. Isuriya kami tani, parte sa kalimpi.
1: Sige na.
2: Oh, isa to, tulog na to.
1: Tulog na da. Ano?
2: Ay na, tamad kami
1: mga... Total, ano? Nakita mo naman ko.
2: Oh, tamad kami mag-ininto sa bung. Nga, mga kulang-kulang mani nga ton color. Si mo giniguro, Dolph. Ikaw giniguro basulon, di ba?
1: Ay, ako naman yung basulon niya. Yeah.
2: Oo, kay ti lahi mo man ako, no?
1: Sang?
2: Kulang-kulang.
1: Mga special lang.
2: Ah, special, ha? Special?
1: Child.
2: Ay, amot na. Ano mo na itong program? Mabawi kami buwas, ha? Bawi kami buwas, ha? Ano, abig kayo katililingo. Bitsa subong, eh.
1: Ganit man.
2: Mayara hindi ka bati.
1: Mayara nga mayara, hindi maghambal.
2: Mayara hindi maghambal. Mayara mamatawag nga amon lang audio pamatian. But, 8 minutes after 11 o'clock, balik pang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag Katropang Dolphy lang ka.
2: Nakapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Excited.

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sa health benefits. Switch ka na sa premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Hagin sa stevia leaves. Ang premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapasog sa atong natunan. Pampagana sang uto. Kag pampaimprove sa atong immunity. May santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamta. Super healthy pa. Magiging sa
1: mabuti ka. Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: 29 minutes after 11 o'clock. Madamang salamat sa mga nag-intra kag nagpinamati sa phone pal nga programa. Sa mga tech on duty sa mga gabi, madamang salamat sa tanan nga station managers, sa tanan nga XFM sa NIR kag Panay Island. Thank you man kag sa among nga CEO Boss Rems. Salamat and Madam Olivine Uy, thank you so much. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Balik kami buwas ha, ang arang wala na gidsing mga taglugar.
1: Mga tarong-tarong man bala nga mga callers.
0: Adios amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night. Hit after hit,
2: hello. Exciting!

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige masakit sa akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilan ko man. O kikidibala kay wala na nagasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiyan tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
4: Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
7: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santone Vitamin C dahil hindi ko ramdam pagpuyat.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait sa akit gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: Pa-diet na kabuwasa.
1: XFM.
10: Patroba mo!
11: Exciting!
12: Mga katrupa, exciting!

0: Magazine ang ating immune system araw-araw. Mangtan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibi sa inyong mga sugimutika.
1: San Tone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Meribesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang San Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Magvision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Sultan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sultan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Sultan Plus Herbal Soap. Gamit na! Sultan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ginalikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko akong lansa. Sister Pain para dere-derecho ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga buti ka.
7: Eh,

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako sa Rodel sang tangkol. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod-subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunasio sa una, gainyong po sa ordinary lang kape, pero sige aslog sa nga konsyon, isa ka pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.

0: ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santhum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhum Plus Herbal Oil.
2: Santhum Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhum Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: kinang. Santhum Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Sigari, sa kasi

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose beans, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuhan ko, mga kaugatan ko, pinasolve ng nang Santo Gold condition ng karawan ko, subok sa akin yung Santo Gold.
2: Mabibili sa inyo mga sobing butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santo Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santo Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha-kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako nga Lisa Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama. Nadula ang sakit ng gimbatya.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
2: symptoms persist.
0: Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
4: XFM.

0: Tonton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, may bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Tonton Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Tonton Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
4: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang tahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Ang galang kati-kati.
2: Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo
3: magaan.
2: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Pipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
6: Excellent.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold, Coffee Mix.
3: Ako si Stella, bago ko nga paborito ng kape, ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. So bragit ko nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong pangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba?
4: Kaya aga-aga.
5: Natutulog ka.
4: Lalamya-alamya ka sa trabaho.
5: Magkape ka.
4: Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo?
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.

0: maliit ng katawan,
1: mag Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil, Cellphone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Cellphone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
1: Cellphone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Ex.

0: FM.
1: Yes, to health!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Mga kasama po ng live dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At syempre, maghahatid na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Syempre, katuwang po natin ang Yes to Health Incorporated at ang mga produkto nito na talagang napakarami na po ang natulungan at napakarami na po ang napasaya. Sa mga kababayan po natin na gusto pong makasubok ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo po lugar. Ganoon na rin ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo po mga kababayan. Siyempre sa programa po natin, makakasama din ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat po natin mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome sa atin pong programa na maghahatid po sa inyo ng impormasyon paano po tayo magiging healthy at makaiwas sa mga pagkakasakit at humaba ang ating buhay ng masigla at maginhawa. Yan. Katuwang ating po mga produkto dito po yan sa Yes to Health.
3: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan po natin dyan, ha, na gusto pong subukan yung mga produkto natin, especially sa panahon natin ngayon, ano? Sa season natin ngayon, usong-uso na naman, Dok. Ito pong mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso.
4: Tama. May trangkaso pa ba? Iinit, tapos biglang kukulimlim at kukulan. Kaya medyo magulo. Naguguluhan pati yung katawan.
3: Ayan. Kaya sa mga kababayan, kung gusto po ninyo na mapalakas ang sistema, especially yung resistensya ng inyong pong pangangatawan, uminom po araw-araw. Lalo na po yung ating ultimate trio, mga kababayan, ha? Ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po yung complete package. Yan yung atin pong ultimate trio na panangga at panglaban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman sa atin pong pangangatawan.
2: The Secret of Health.
3: Sa mga kabayan, i-like nyo rin po at i-follow ang atin pong Facebook page, ha, para updated kayo sa atin pong mga announcements, sa mga promos natin. At dyan, makikita nyo rin, no, sa atin pong Facebook page yung atin pong mga bagong produkto, yung mga impormasyon dyan, pwede nyo pong makita sa atin pong Facebook page, ha. Search lamang at i-like and follow ang atin pong FB page, Yes to Health Inc. At ang isa po ating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para updated kayo lagi, ha, sa mga bagong papromo po natin, mga kaibigan. At sa mga bagong produkto natin na ipinupost natin dyan, ha, sa atin pong Facebook page, mga kababayan, ha. At puntahan po, ha, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpa-check up ng libre, makapagpa-konsulta ng libre, mga kababayan.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santol Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit kuminom ako ng Santol Vitamin C. Mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santol Vitamin C.
5: Santol Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butik.
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
2: Secret of Health. Health Info.
3: Kayo po ba ay nakakaranas ng panakit at pangingirot ng mga kalamnan? Ako, maaaring hindi lang yan simpleng panakit ha. Maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman, tinatawag po na fibromyalgia. Ating konsulta kay Doc Algie, kung ano po ba itong karamdaman na fibromyalgia, Doc?
4: Okay, itong karamdaman na to ay isa sa pangunahing kondisyon na nakakaapekto sa ating buto at kalamnan, sa mga litid natin. Yung fibromyalgia ay isang sakit na hindi madaling ma-diagnose kasi nga yung kumbaga yung mga laboratory analysis na usually ginagawa para malaman kung ano yung kondisyon mo, yung mga blood chem, yung mga blood test, hindi ito basta-basta nakikita. Isa pa ito ho ay walang tiyak na dahilan na nakikita nila no, o identified nila, dahil po ito ay minsan napapagkamala na stress lang or pagod lang or may iba pang kadahilanan. Kaya walang definite na cause itong tinatawag na fibromyalgia. Kuminsan, minsan napapagkamalan din na parang psychological. Hindi may kakilala ako na talagang kahit anong pa-check up, normal naman lahat. Okay, nagpa-ECG, wala naman sakit sa puso. Pero ang pakiramdam niya, parang nahihirapan siyang huminga sa sakit ng katawan. Minsan nahihimatay pa. No. Diba? So itong fibromyalgia mga kaibigan, disorder po ito na characterized nung malawak na musculoskeletal pain. Ibig sabihin na musculo is muscle and skeleton, okay, yung buto natin, na kasama na dito yung sobrang pakaramdam ng pagod or fatigue, yung tulog natin di normal, para may insomnia tayo. Tapos minsan yung memory pa rin, apektado. Pati mood. Nagkakaroon ng mood issues, mood swing. At ayon sa mga pag-aaral, ito ay ang fibromyalgia, pinaniniwalaan na na-amplify niya yung painful sensation, di ba? Na nakaka-apekto doon sa kung paano i-interpret ng ating brain at spinal cord yung process ng pain and non-pain signals. Kumbaga yung nagkakaproblema. Kaya pag may fibromyalgia attack ka, kahit na konting haplos lang minsan, sobrang sakit na sa pakiramdam. Na kung saan ito ay dahilan nga sa hindi normal yung interpretation ng brain sa signal na pumapasok mula sa mga sense areas natin. Okay? Ang pagkirot po ay ay nakikita po yun, yung tinatawag ng mga trigger points sa iba't ibang panig ng katawan, especially itong mga binti natin, yung mga likod, yung upper back. Yan, laging sumasakit po yan, yung ulo. At kadalasang nararamdaman yung symptoms ng fibromyalgia. Pagkatapos po, yung iba, nakikita nila after accident or surgery or matinding tension or trauma, emotional trauma, nagsisimula na itong maramdaman ng ibang mga pasyente.
3: Mm-hmm.
4: Kaya nga walang definite . Minsan maiisip mo parang emotional or psychological na bagay lang . Ang mga kababaihan po ay mas madalas na nakaka-develop po nitong sakit na to, fibromyalgia, kumpara mo sa mga kalalakihan for some reason, hindi natin alam . At marami mga tao meron nito, kadalasan may tension headache, yung tinatawag na temporomandibular joint disorder or TMJ, di ba? Ito yung TMJ, dito yan sa panga natin. Mm. Parang sumasakit dyan kadalasan, tapos pumuputok-putok yung mga buto dyan sa panga. Pwede rin makaramdam ng irritable bowel syndrome, kung saan pag ikaw hindi normal yung bowel movement. Minsan may mga tao, di ba, pag na-excite, dumi ng dumi. Di ba? May mga ganun. At pwede rin magkaroon ng anxiety at depression. Kaya nga kadalasan napapagkamalan nga itong isang psychological problem. Ng isang pasyente.
3: Nako. At lingid sa kalaman ng karamihan, Dok, itong fibromyalgia na karamdaman at mga simptomas nito, matagal na pala ito na napansin ng mga dalubhasa at mga doktor. Subalit, napapaloob lamang nila itong karamdaman na ito bilang rayuma ng kalamnan. Diba, yung iba, pag sinabing rayuma, sumasakit yung mga kasukasuan, mga joints. Ito namang fibromyalgia, ang termino ng mga dalubhasa dito is rayuma sa kalamnan o sa mga muscles natin. Pero ito po, mga kaibigan, ay unang tinawag na fibrositis.
4: Mm.
3: Dahil lang inaakala ng mga dalubhasa at mga doktor na yung pamamagaan ng mga kalamnan, yun yung nagudulot ng overall pain sa mga muscles ng atin pong mga kababayan na nakakaranas nito. Pero later on, binago nila yung term o yung tawag. Tinawag nilang fibromyalgia. Ibig sabihin, overall na panakit ng mga kalamnan mo and then yung mga connective tissues without the presence of inflammation. Kumbaga, merong time, Doc, na nandun yung inflammation, kaya sumasakit, meron naman time na kahit walang inflammation, natitrigger yung mga pain sa iba't ibang parte.
4: Kaya nga nangyayari yan kapag na-surgery ka or gagaling mo sa isang aksidente, kahit wala nang injury, parang feeling mo pa rin may pain.
3: Nandun pa rin.
4: So, yung nga yan sinabi natin kanina, it's problem doon sa interpretation ng brain natin sa mga trigger points na pwedeng hindi naman talaga painful.
1: The Secret of Health.
3: Ayan, sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman, ano po ba, Dok, yung mga maaari, mga possible na pwedeng pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, Dok?
4: Oo, yung definite na pinagmumulan nito, kung paano ito nabuo, anong nagkukos nito, hindi pa ito 100% naintindihan. Pero kalaunan, nakikita ng mga dalubhasa, yung koneksyon ng mga iba't ibang uri ng karamdaman or disorder, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong uri ng problema. At ayon sa mga pananaliksikan, yung ating brain and spinal cord processing signal ng pain, pwedeng yun ang number one na apektuhan. Dahilan sa mga sanhi, yung mga triggers na na-identify na nila gaya ng infection. For example, meron kang infection na pwedeng ito ay mag-trigger ng any pain sensation sa mga trigger points. Pwede rin genetic. O, for example, yung nanay at tatay mo or relative mo ay may malalang kondisyon ng fibromyalgia, pwedeng ito rin ay mamana mo sa pamamagitan ng genes. Meron ding physical trauma. Yung mga taong kagagaling sa aksidente, tapos matagal kayong naratay, diba? Then matagal kayo nakaramdam ng pain na hindi mo na, lalo na daw yung mga taong gumamit na ng matitinding painkiller because of pain sensation na nararamdaman nila. So kahit wala na yung cause of pain, like yung halimbawa, ikaw ay nabalian ng buto, nararamdaman pa rin. Gawa nga noon. Yung emotional trauma, for example, ikaw ay pinagsalitaan ng masama or iniwan ka ng asawa mo o ng boyfriend mo sa isang sitwasyong talagang sobrang heartbreaking. Kahit na hindi ka naman nasaktang physical, pero pakiramdam mo sa katawan mo, masasakit. Nakaranas ka na ba noon pag masama ang loob mo sa sakit ng katawan mo?
3: Meron, Dok. Meron.
4: Yan ay because of emotional trauma na kadalasan daw, ito yung nagiging cause sa mga kababaihan na nagko-complain ng fibromyalgia.
3: Mm-hmm. Yeah, sa mga kababayan natin, ano, na nakakaranas ng ganitong uri po ng kung pahiwatig ano, na karamdaman, mga kaibigan, mas maganda magpakonsulta ka agad, ano, sa pinakamalapit na mga paggamutan sa inyong lugar, or pumunta kayo, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic para ma-assess holistically yung ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Kaya, kasi tulad yan ang nabanggit ni Doc Algie, ano, na hindi yung basta-basta kasi mapipinpoint, Doc, ano, yung kung saan ba nagmumula yung mga paranakit. Kaya nga minsan, Doc, iniinuman na lang ng mga pain relievers. Kumbaga parang nagiging dependent na lang yung katawan natin doon sa mga pang-relief ng pain. But actually, yung pinagmumulan niya, hindi po natin nakukuha.
4: Band-aid solution kasi yung painkiller. Kumbaga, siya nga pala yung myalgia, ibig sabihin yan ay pain sa ating muscle group or group of muscle. Kaya yun yung fibromyalgia. So kung ikaw ay nagpipainkiller, oo, makakatulong yon temporarily. Mm-hmm. Pero kung hindi mo talaga ma-address yung cause ng problem, kaya nga tinatawag ito na chronic condition. Mm-hmm. Ibig sabihin ng chronic, isa itong kondisyon na pabalik-balik at matagal na panahon na nagpapahirap sa'yo at palala ng palala. So, yun yung tinatawag na chronic condition.
3: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas ng fibromyalgia, ay magpakonsulta na kagad or mag-seek kayo ng medical attention para po mabigyan po ano ng agarang lunas sa ganitong uri po ng mga karamdaman, mga kababayan.
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
9: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisang at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
10: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabulan. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
12: Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santol Vitamin C. Tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santol Vitamin C.
12: Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: Santol Plus Coffee Mix.
14: Ako si Lizette. Isa akong diabetic patient. Kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape. Pero hindi ang Santol Plus Coffee Mix. Kakaiba to. Dahil ito ay may soya, munggay at santong na maganda sa kalusugan.
13: Santol Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ang bago.
16: Ako si Carla. Hirap akong pumikat. Feeling ko laging may tumapasok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
15: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
17: The Secret of Health.
3: Welcome back, mga kaibigan, sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng Premium D3. Ang Premium D3 po, mga kaibigan, ay may content po yan siya ng Moringa Seed Oil na nakakatulong para maibsan ang mga panakit sa atin pong mga kalamnan. Lalo na po kung tayo nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia. Ito po, mga kaibigan, ay may VCO na nakataglay po yan siya ng mga MCTs o mga medium chain triglycerides na napakahalaga po sa myelination process o yung pagpapanumbalik ng normal na myelin sa atin pong mga nerve. Yan Dok, yung kumbaga yung mga ano, balot ng atin pong mga nerves, ano. Kumbaga sa wire, meron silang outer protection, ano, na yun yung mahalaga para hindi magkaroon ng mga short circuit, mga kaibigan, ano, or mga grounds kumbaga, no? So sa ating nerves, meron din pong ganun na balot. Tinatawag po yan siya na myelin sheath, mga kaibigan, no? At ang yung mga MCTs, meron po yan siya mga protein na napakahalaga para sa myelination process, mga kaibigan, no? Upang maiwasan po yung anumang problema sa atin pong nervous system, mga kaibigan. Premium D3, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika sa inyo pong mga lugar. Ganun din sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo, mga kaibigan. Kaya puntahan po ninyo ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpa-check up na rin, makapagpa-konsulta ng libre at maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
18: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jekos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mantilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
19: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpa-check-up, mga kaibigan, makapagpa-konsulta dahil napakahalaga po. Tulad ng lagi po natin binabanggit, early detection is a must. Mas maaga nyo pong makikita, malalaman kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman, eh mas madali po yung gamutan, Doc. Ano? Napakabilis ng gamutan. Lalo na pagka yung sa first ano pa lang niya, first onset pa lang ng sakit mo, napakabilis po ng recovery rate po ninyo, mga kaibigan. Kumpara dun sa mga napabayaan na ano, na ipagpaliban na gamutan at ang mahirap dun pagka nagdulot na ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, eh yun yung mas ano, mas mahirap-hirap na kondisyon sa pangangatawan mo, ganoon na rin sa bulsa, Doc.
4: Tama yan. Kasi anumang sakit na lumala, syempre mas marami na yung concern, lalo ng doktor. Hindi na kaya ng mga painom-inom lang yan, ano, ng supplement pagdating ng panahon na ito'y lumala na. Kaya nga ang the best way, meron namang option ngayon, ano, yung tinatawag nating lifestyle medicine, yan yung naturopathy, holistic healing. Pwede po kayong pumunta, lalo na sa Yes to Health Clinic, sa ating mga wellness center para magabayan po kayo. Kasi ang papel ng isang naturopath ay parang mapa yan. Okay, na ito yung gagabay sa inyo kung paano nyo mararating yung healing. Dahil alam nyo, marami pong mga pwedeng gawin. Depende rin yan sa kondisyon. Kaya hindi pare-pareho yung tao, eh. Minsan kailangan mong most of the time talaga personalize yung program, yung protocol. For example, mayroong isang tao, ang daming sakit, mataas yung cholesterol, may high blood, may problema sa kidney, mayroong pang problema sa diabetes. So, ang pinaka-the best way na nakikita namin, una, tanggalin yung cause ng problem, yung mga nagtitrigger sa metabolic problem na yan. Ang isa sa binibigay namin, yung detoxification or cleansing program, which is napaka-raming variation ng cleansing. Kung yung pasyente ba, kaya ba niya ng ganitong protocol ng cleansing, o ito yung klase ng cleansing na tolerable sa isang pasyente, di ba? So, sa clinic po, nakikita natin yan, may mga assessment, ano rin tayo, tools na ginagamit, katulad ng ARDK, katulad ng Quantum or Infinitus, na pwede mong malaman early kung ano yung weaknesses. Kasi alam mo, sakit naman, hindi naman nagiging sakit agad-agad yan eh. Nag-uumpisa yan sa tinatawag na deficiency or weaknesses na kung saan ito ay nagiiwan ng malaking ano, tama doon sa normal process ng katawan natin. For example, masyadong maraming dumi ang colon mo, hindi na makapagtapon ng dumi. So yung toxins na iipon sa katawan, nabiburden yung kidney, nabiburden yung liver mo. So if you detoxify the colon, mas magiging magaan sa katawan mo yung trabaho niya. Okay? At yung paggamit mo ng supplement, mas nagiging matipid. Kumbaga, instead na you need to take for a longer period of time, eh, yung iba, after 1 week, maganda na yung pakiramdam nila. Pag nakita nila o nagawa nila kung anong tamang program, anong diet na kailangang i-focus nila, ano yung dapat iwasan nila, yun po ay ibinibigay namin sa ating Yes to Health Clinic o Wellness Center. Kaya ang ating pong consultation, araw-araw na mga kaibigan, you can visit our consultation para po mabigyan namin kayo ng inyong kailangang gawin at kung ano yung tamang dosage, tamang duration ng pag-inom ng mga food supplement.
3: Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, ano, yung pagpunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, very beneficial po yan para sa inyo, mga kaibigan. Ano? Kahit na yung, minsan kasi yung iba, Dok, nagre-reklamo. Ano? Dok, bakit na tagal ko nang umiinom ng mga supplementation? Iba't iba ng mga kapsula inom ko. Eh, hindi pa rin nag-i-improve yung pangangatawan o yung karamdaman niya.
4: Oo. Tama naman yun. Siyempre, kahit sino naiinip, eh, ang dapat tingnan natin, i-consider natin yung situation. Yung circumstances behind. Eh, yung iba nga, di ba, pag nag-take ka ng maintenance, hindi naman yun na panandilian lang. Lifetime yun.
3: Yun nga.
4: Oo, sabi ng doktor mo, hindi mo kailangan hinto yun. Lifetime. So, di naman tayo nagre-reklamo. Diba? So, pag lifestyle modification or ang target is nutritional, hindi rin natin sukat kasi yung, ano, yung tinatawag na timeline kung kailan mag-re-recover yung katawan natin. Pero ang pinaka-the best kasi nun, gawin mo lang yung tama. Kasi napakarami din naman na nabibeya ng kagalingan using alternative medicine, natural healing. Oo, makikita nyo. Usong-uso na nga ngayon, di ba? Yung mga herbal medicines, ano? Kaya nga yung iba, napepeke eh. Nakakabili ng mga fake na supplement. O kaya siguraduhin nyo po na sa Yes to Health ay nanggaling yung inyong supplement na kung gusto nyo pong talagang authentic, FDA approved at talagang mabisa dahil yung quality ay di kalidad, ano? Para maging mas maganda po yung inyong recovery at hindi masayang yung inyong gastos. So, yun po yung may offer namin dito sa Yes to Health and other services na pwede naming gawin po sa inyo. Counseling, nutritional therapy at marami pang ibang mga modalities.
3: Ayan. So, puntahan po mga kabayan, ha? Ang ating pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagbisita sa ating pong Yes to Health Clinic at sa pag-take ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
20: Morning, nasa Yes to Health Naturopathic Clinic, Quezon City po tayo. Sir, ano po ang pangalan natin, sir?
21: Domingo Aquino.
20: Taga saan po?
21: Taga Cugio, Antipolo.
20: Sir, user kayo ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C?
21: Opo.
20: Sir, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
21: Dati ako po ano, lagi akong hinihingal. Kasi minsan po ako ay nadala sa ospital. Sabi sa akin ng doktor, wala ba doon nakita sa akin sakit?
20: So, ibig sabihin sir, hinihingal kayo, pero sa, may mga test ba na ginawa sa inyo?
21: Mayroon po. Sa awal ng Diyos, wala man po sa akin nakita.
20: Pero ang nararamdaman nyo, ang hingal,
21: hingal pa rin siya. Opo.
20: Kahit negative sa mga test.
21: Opo. Ngayon, simula pa ako uminom ng Santon Plus sa Premium D3 sa kayong vitamin, sa awal ng Diyos po ay nawala naman.
20: So, ibig sabihin sir, yung hingal mo dati, after mo nag-take ng product ng Yes to Health, ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at Premium D3, nawala yun?
21: Opo.
20: Nawala ang paghingal?
21: Opo.
20: Wow. So before sir, ang ininom nyo ay Santon Plus Gold lang?
21: Yes po.
20: Yan. Pero nung dumating na si Premium D3,
21: saka yung vitamin,
20: yun, sinabay mo na
21: sila? Opo, sinasabay ko po ito yung umaga.
20: Sir, ano masasabi mo sa Premium D3?
21: Ang masasabi ko po ay nakakatulong po sa akin yan. Simula po ako nag-inom ng Premium D3 sa aking vitamin C. Sawa na Diyos po ay nawala naman.
20: Nawala yung pagkakas?
21: Yes po.
20: Sir, ano ang masasabi niyo sa mga nakikinig sa atin ngayon na meron din paghapo, hirapan din huminga, na gusto din gumaling katulad sa inyo?
21: Sana naman yung mga nakikinig at hindi na pa nila alam, ito ang the best, yung premium D3 saka yung vitamin C saka po yung Santo Plus Gold.
20: Wow. Ano nga ulit pangalan din, sir?
21: Domingo Aquino po.
20: Saan po?
21: Taga Cubio, Antipolo.
3: Yan, si Tatay Domingo, maraming nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At sa ilang araw, ilang linggo dok, ano? Pagpunta sa clinic natin, talagang nakita niya, na-feel niya yung pagbabago sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Yung gaan ng pakiramdam, yung mga nararamdaman niya dati na hindi niya nararamdaman sa kasalukuyan. Ayan, nagpapasalamat si Tatay, ano? So sa mga kababayan po natin na nakakaranas din ng kaparehas sa problema kaya Sir Domingo, okay, puntahan na po pinakamalapit ng mga Just Health Clinic dyan sa lugar po niyo, mga kaibigan. At simulan na ang pag-inom ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Now Doc, wala po tayong oras, napakabilis ng oras natin. May maiwan ka Doc ng mga mensahe sa atin po mga avid listeners.
4: Okay, tandaan po natin na ang sakit huwag niyo titiisin, ano? May pamamaraan na pwede makatulong po sa inyo na siguradong giginhawa ang inyong pakiramdam. Marami na pong sumubok, marami nang guminhawa. So mula po sa Yes to Health, sana po pakinggan muli ang ating palatuntunan bukas sa ganito ring oras at mga himpilan. At ako po inyong Mantay Kalusugan mula po sa Yes to Health Media Center, si Doc Algie Bakla po ito.
3: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner. At ito po yung lingkod, Sir Michel Alquinas. Pansamantalang kapalang bukas po ulit magkarinigan tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Dito lang yan sa ating pong mga XFM stations nationwide. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Maraming maraming salamat sa inyong pong patuloy na pakikinig at pagtangkilik sa ating pong mga produkto. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Santon Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
22: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
22: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
24: Santon Plus Coffee Mix.
25: Ako si Jenny, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
24: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
26: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
27: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
26: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
28: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
29: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
28: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
31: Seven Plus Herbal Soap.
32: Mga oda, pagkasibalong, at ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
31: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.
1: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
2: Ako si Giselle Shoson, sang Bireos Lapas, nagpasalamat sa XFM kay Dr. Rimlito Uy sa ako na nadag-an na 3,000 pesos cash. Kani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Madamong kasalamat.
1: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: tropa. Kinakalipay na mga ginbalik sa inyo palamatinan ang aton matahong nga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes tubto Biyernes, Las 10 tubto Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
1: Kung mamati ka sa X-FM.
2: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kung mamati ka sa X-FM.
2: Sang namati ko sa X-FM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: X-FM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
3: Sister Pain!
6: Ay, ako si Blunt, isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain! Tanggalang pain! Fast and safe! Sister Pain! If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga buti ka.
7: Mga katropa! Exciting dito! XFM!

0: Mga aga Pilipinas, mga aga Western Visayas, sini ang exciting Pilipinas diri sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Ang exciting Pilipinas, mga byan, mabatian sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo on FM band. Sa mga nagamonitor sa aton sa ilang mga transistor radio sa mga salakyan ninyo, mabatian kami sa 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo on FM band. Sa mga luyag magpamati, maglantaw kag magpadala sing ilang opinyon sa mga isyu kag mga informasyon nga ginatalakay naton, mahimo kamo nga makamonitor kag makapadala sa inyong opinyon sa XFM Iloilo 100.7 XFM Radio Patrol Iloilo. Sa doon natin ka mga Facebook pages sa mga nagapamati sa aton sa mga naglain-lain nga lugar sa bilog nga kalibutan ng aton nga mga OFWs. Mayang aga, mayang udto, mayang hapon, mayang gabi sa inyo, lain-lain na bing time zone naton eh. Pero bulan sang September, mga katropa, mga abyan, September 14, subong adlaw, Lunes, the first working day of the week. Gani sa aton nga mga ginikanan, kag sa aton sininga mga kabataan, maghimos na kamo, magbugtaw kag magbangon. Basta working day gani, bugtaw kag magbangon. Pero kung mga weekend, pwede man bugtaw kamo, pero ligid-ligid pwede man. Subong mga ginikanan, masako na sa paghimos ang ilang mga hilikoton para sa aton nga kabataan. May klase subong mabian, wala sang ulan nga nagtupa diri sa syudad sang Iloilo as of today. Kahapon may mga manipis nga pagtupa sa ulan sa pila ka bahin sang probinsya kag syudad. Pero mo nila napatsyagan naton nga baskog nga ulan for the past few days sa Iloilo, sa Iloilo City. Pero may ara galing nga malugar sa kabanuhanan, wag gidya ulan, no? So mga aga, wala sang ulan, hindi madanlog ang dalan, manami ang panahon, pero matulutog na ang huyop sang hangin.

44 minutos na nakaliga doon. Kinamis ang aga natin sa buong patukaran. Tabala mga katrupa. Tapos ang medyo mapagsik nga musika para sa bulan sang Setyembre. Damo na ni nga mga fiesta, damo na ni mga kwarta na galinagaw diri sa Pilipinas para nga magpagsik ang aton nga ekonomiya. Ang aton nga mga OFWs medyo paldo-paldo na kapadala. 61 plus pesos na ang baylo mga bensang isa ka US dollar. Tama-tama lang niya, no? Para mga bensa November, December, medyo paldo ng pamilya sang aton nga mga ginapadalaan sang dollar remittances. $30 billion kada tuig mga bian mas uminos ang ginapadala sang aton nga mga OFWs diri sa Pilipinas nga nakatagid sang dako nga bulig sa aton nga ekonomiya. Amo na mga katrupa nga aton nga mga OFWs. Kung sino man ginapadalaan diri, tipigin nyo sang maayo ang kwarta nga ginapadala nila, no? Bangod mga bian, maaga abot ang panahon nga hindi man na forever sila dito eh. Pag-edad na sila dito mga 50 kung medyo maluya na bla, gusto man na nila magpauli diri sa Pilipinas for good. Sa mga asawa, sa mga seafarers naton, dapat tipigan nyo ginang kwarta ang ginapadala nila ha. Kaya ikabalo ka mo, hindi basta-basta ang mangin siman. Kapin pagid subong, na medyo delikado ang mga international sea naton, ilibin na sa Middle East, na sige-sige pa mabin ang kinagamo sa tungasang Amerika, kagsang Iran. Makapila ka beses na sa kada semana nga may mga seafarers nga mga mapiktuhan, maipit bla. Makasiling katakon diri sa land-based lang mga stray bullet. Pero dito ya mga bian sa abroad, sa mga kadagatan, stray missile. Meaning mga nagatalalang bala nga mga missile. Although guided missile, maniniproiban, may sablay man, gakatalang man sila. Si iba nagkakapiktuan. Pero mga bian, nasob na, no? Bangod nga bear na, nagasugod na ang bear mga bian, nag-amat-amat pagsik ng aton ekonomiya. Ang maluya lang sinigkagini mapagsik, amo ang aton nga electric power supply, kay kung mag-brown out gani, huy-huy pako sang iban. Nagapadayon nga po mga bian ang rotational brown out diri sa syudad. Kagsubuman sa mga kabanuanan sa probinsya sang Iloilo, hindi na tumapaktan kung saan unay magatakop ang ning rotational brown out nga nagalawig tatlo ka oras, an average of 3 hours nga brownout sa dili mapaktan nga oras, sa dili man mapaktan nga mga lugar sa syudad man o kun sa probinsya sang Iloilo. Samtang nagataas ang demand sang power supply, samtang nagatakop ang tuig o kada last quarter sang kada tuig, nagataas ang demand sang energy supply mga ben. Diyan muna nga nagsufrir kita sang rotational brownout. Nonetheless, pagsikonta na lang ang aton sininga mga binulan sang bear. Bear. Kaya di rin mga binagapagsik ang aton nga ekonomiya. Huh? Good to nga magpagsig. Magpagsik, magsigla ang aton nga bulan sang bear para sa aton mga party makers, party goers. Ari matahom nga musika para lang bilang ang malimtanta. Stop complaining siling nila. Ba? Kung ano man ang aton kamabuhi subong. Ang garanon ka man, average ka man, o kung imol ka man, nagireklamo ah. Kada adlaw, pasalamat lang ta. Instead of complaining, mga katrupa, pagbugta ta sa aga, thank you Lord, nagabugta pa ko. Thank you for another beautiful day, O Lord. Salamat sa paghatag sang food provisions ang nagligad nga adlaw. Pagsikunta ring bulan ta sang September!

oras sa Pilipinas, mga katrupa, 51 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga. Sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas, sa hindi nga bahin maabyan ang ginadulong sa inyo, sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Amo ni maabyan ang resulta. Kung mag-inom ka sang Santon Vitamin C, ang alkalis kung aga, magabakod ang aton ng immune system. Kahibalo ka mo, subong, nagabaylo-baylo ang panahon, kung kaysa matugnaw, kung kaysa medyo mapaang man. Tapos kung kaysa abdan ka sang ulan, hindi ka kapreparar bala. Ubo, trangkaso, kagsipon gid ang madangatan mo. Amo inagani nga ginarekomendar naton sa inyo nga magtumar kamo sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang vitamin C mga abyan, mga katrupa, amo ng pinaka iloy-iloy sang vitamins, no? Amo na nga aga pa magtumar kita sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Bisan wala pa kamo makapamahaw sa aga, kay wala nagahilab ang sulok-sulok ninyo. Tapos yung malapang apis ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi una ana eh, pagbugtan nyo, bangon ka mo, init ka mo sang tubig, ka magtimpla sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may moringa, oil extract, may mangustin, kagmay, soya powder drink mix. Kaya balok ka mo ang soya powder drink mix, amoy na yung nagadugang pananam sang sabor sang Santon Plus Coffee Mix. Kag naga, nagatinir ang kainit, blasang kape, 30% nga nagadugang kung nagatiner ang kainiton sang kape kung may ara ini nga creamer. Di sa Santon Plus Coffee Mix, ang nagaserbi nga pampamaintain sang init niya, amo ang soya powder drink mix. Kaya balikom mo ang soya powder drink mix, puno man isang sustansya, gagamo ini nagaserbi nga pamangil sang inyong sulok-sulok. Amo yun ang rason nga ang Santon Plus Coffee Mix, mag-inom ka mo, bisan wala na ka mo sing iparis nga tinapay o pandisal, hindi maghilab ang inyong sulok-sulok, kay ara ang soya powder drink mix. Sa mga nagaminupos nga mga kababayanhan nga may mga ginasuflir nga insomnia, hindi bala makatulog dayon sa gabi, agad to nga makaangkon ka mo sa medyo malawig-lawig nga sleeping hours, antes ka mo magtulog, antes ka mo maghigda sa katre, inumanay ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, may ara nga properties nga makapabulo balansi balasang hormonal imbalances ninyo nga ginasuflir sa mga babae nga naghahana nga maaga menopause o kunyara nagid sa menopausal stage. Tistingin nyo para nga makaangkon kamo sa malawig nga panahon sa inyo katulogon, ining ma-fully charge kamo. Kaya kababayanan nga kulang ang tulog mga ben, mga katrupa, nag-airitable na pagbugtaw nila sa aga. Nag-aarab la, arab, arabuton. Tiyagod to nga maatap na ang pagka-arabuton niya, antes mag-higdas katri, apem na nyo. Sang Santon Plus Coffee Mix. Makabulig ini sa ila. Sa ila sining ginasuflir nga menopausal. Sa mga lalaki naman, nga mga nagasuflir sang diabetes, aning naguntat na sa pag-inom sang kape, bangod na hadlok na nga magdugang, mag-increase ang ila sining blood sugar. Tiuna, agad nga magkambyo kamo sa inyong kape, halin sa regular nga kape nga may kalamay, sailo kamo sa Santon Plus Coffee Mix. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, wala inimabian sang kalamay. Ang nagpatam isinisay among regular o kung natural nga sweetener nga stevia. Wala man ini sang caffeine, ining nagapa hapdi sang sulok-sulok ninyo, bala kung matamaan ka mo inom sang kape. Nga regular. Ang Santon Plus Coffee Mix, wala ini sang caffeine. Wala sang caffeine, wala man sang kalamay. Pero puno sang sustansya. At tingin ninyo sa mga may diabetes. Hindi naguntat na sa pag-inom sang regular nga kape, bala. At tingin ninyo, taga mag-enjoy gid ka mo sa pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix. Hindi nakakape ka na, nakabulong ka pa, may food supplement ka pa gid. Mga taga na kita kwarta, nagligad nga simana sa aton sining Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Samtang ina-claim nilang ilang premyo din nga 3,000 pesos. Nag-ano man sila, nag-bit-bit man sila sing ilang dessert ba? Kasaba cake. May recording kita na katropang genre, no? Sang nagdaog ba? Nagligad ba na pa? Kaya mga abyan, sa inyo pagbakal sang mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga amo ang mga masunod, isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Santon Vitamin C, isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee. May ara na kamo tag isa ka entry, ha? Agud to nga makaangkon kamo sang kahigayunan nga makadaog sang tag 3,000 pesos kada semana.
ang ini nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated baklo ninyo. Kay mag-entitle sa inyo sing isa ka raffle entry, sulatan ninyo sing inyo nga pangalan, address, contact number kag ang inyo nga pirma. Idalon nyo lang diri sa station sing XFM Iloilo 100.7 o kung sa diin man nga mga XFM station worldwide, worldwide, nationwide, Negros Island Region kag sa Panay Island mga katropa. Diri sa XFM Iloilo nahamtang kita sa lot number 13, lot number 20, Barangay Tabuk Suba, sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba, Haro, siyudad sang Iloilo. Ang ihatag nato nga landmark amo ang Iloilo Supermart, Tabuk Suba Branch. Magtabuk lang, makita ninyo ang Solomon Integrated School. Sudlon nyo lang ina nga karsada sa una nga bangga pawala. Dira kamo usoy kag magtulot ang la kay makita ninyo ang antena sang XFM Iloilo 100.7. Palapit lang kamo kag magkaway-kaway kay automatic nga mabukas ang gate. Ihulog nyo diri sa amon nga drop box para nga ang inyo nga entry mahulog ninyo sa drop box. The more entries nga masend ninyo, makaangkon kamo sa mas madamo nga kahigayonan nga makaangkon sang tag 3,000 pesos kada semana. Hingagaw kamo, hingagaw. Kay dali na lang aton nga grand draw sa September 28. Katro pang January, no? September 28 ang grand draw nato. Lepat ko, okay, naka-notabi kapon mo. Hingagaw ka mo, hingagaw, kay may nagahulat sa inyo nga 50,000 pesos. 50,000 pesos bilang grand prize winner, mga Biyernes. First prize. Yadi pa ni, timing gini ni para sa bulan sang September. Sa second prize, nagahulat ang 30,000 pesos. 30,000 pesos mga abyan nga padya cash. Sa third prize, may 20,000 pesos nga cash prize. Kag may ara kita, napulo ka mga consolation prizes. Napulo ha, nga may inog panagtag kita nga tag 3,000 pesos. Ini mga katropa, sa grand draw na ini. Gani maghingagaw na kamo samtang nagahilapit ang grand draw. Kung mabakas man lang kamo sini, mga rapol-rapol ni Bla, mga pa-promo-promo ni, dito sa aming istasyon, hindi git kamo gutumon, pro.

0: Managtag tani mga cas prices bla. Sering na akon kun mabakas lang kamo magpangtipon sa mga entries mga byanda ko gidang chance nga makadaog kamo. Ari pagayad mga tagbayad kita premyo kada semana mga katropa sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Magbaka lang sa Gold Eagle Beer nga 320 ml o kon Gold Eagle Beer King, Gold Eagle King sa inyong mga suki nga tindahan. Isulod ang tansan sa sobre mga katropa, isulat ang pangalan, edad, address kag inyong contact number. Lakip na ang pangalan sa tindahan nga ginbaklan ninyo sa Gold Eagle Beer. Ihulog ina sa mga drop boxes malapit sa inyong malugar. Pwede man ninyo nga i-dagundagon diri sa XFM Iloilo 100.7 sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro ha. Dira sa Tabok Suba, Haro, may aramay kita dira nga ginpamtang drop box sa Vilma Store. Sa BC Store sa Barangay San Isidro, Haro, may isa kita ka drop box ang ginpamtang. Gapat kada Miyerkules ang hapon, kada semana o kada Miyerkules makumpleto na ninyo sa paghulog ang inyong mga entries kay kada Huwebes. Ginatipon naton ang tanan ng entries kay ginapatigayon kada Biyernes ang raffle draw o kon weekly raffle draw. Magpamati gid kamo sa XFM 100.7 sa inyo nga pagdaog. O kun i-follow ang XFM Radio Patrol Iloilo, ang XFM Iloilo 100.7, amo ini mga Facebook pages naton para sa announcement of winners. Base blang nagdaog ang inyong pangalan, nagabutan ang inyong pangalan, tapos wa man kamo makibalo. Ati ma-forfeit gid ang premyo nyo kanugon pa tag 5,000 pesos kada semana. Ang inog panagtag sa Gold Eagle Beer sa weekly raffle draw, no? Ang ilang grand draw mga katropa sa masunod mga tuiga, may mga ginatigan ng mga grocery packages, may mga cellphones, may mga cash prizes man sa ilang sining grand draw. Pero next year pa ina, no? Pebrero 20 ang ilang grand draw sa next year sa 2027. Magbakas lang ah, magmamam lang sa Gold Eagle Beer, agot tong makaangkon sang tsansa nga makadaog sang tag 5,000 ka pesos kada semana. Yadi pa man ah. Inom-inom mamamam man ni prote may padya ka blang palaabuton bla. Tika kada semana na 5,000 kada semana. Ang oras mga katropa 2 minutes after 5 o'clock na sa palatuntunan Exciting Pilipinas Drima Bian sa XFM mga Radyo Patrol Iloilo.
1: Exciting Pilipinas. Exciting.
0: Papasiplat iyan ay kita sa ato nga kasaysayan karon galingad la mga Bian September 14, 2026 ang paghiwat. Ang Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao magahiwat mga byan sang ila pinakaunang regular parliamentary elections. Nagamarka ini mga byan sa isa ka historical event karong adlaw ang pagpatuman sa ilang eleksyon. No. The first parliamentary election mga byan sang Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kapay pa nga mga matawa ang ilasing eleksyon sa sini nga adlaw. Hindi lang gin mag tamaan blaka. Iba nabi may mga grupo nga nag-suporta sila kandidato nga tamaan gid bala ka diehard daw. Actually, ang iba nga mga kandidato, mga magkaribal sa politika daw, hindi man gid dya magpinatyanay. Ang nag-pinatyanay, ang ilang mga supporters. Dapat na baloan gid subong mabyan kung madayon o kung hindi ang eleksyon kay ka confusing blah.

0: kung madayon o hindi ang barangayan sa ngunit kabataan elections. Oras mga piyan, 4 minutos na nakaligad sa atak na nga alas 4 sa aga. Dugang mga balita, hapat-pat naton sa inyo ha. Ang mga balita lokal, nasyonal, dugay-dugay, magapara kita sa mga balita. Makuha kita mga balita na gikan mga piyan sa aton nga news center sa XFM Iloilo 100.7 para sa aton mga piyan nga tagpalamati nga nakabugtaw na bla. Kag nakaligid-ligid na. Magapanumbalik kita mga katropa pagkaligid lamang sining malipot naton kag importante nga mga pahanumdom.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
4: Kabag yan!
5: Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang,
5: tanggal agad ang kabag.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
10: Makalage na ko.
8: XFM.
10: Patropa mo.
11: Exciting.
12: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santone Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
13: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Santone Gold. Coffee Mix.
15: Si Stephen, isa ka office manager. Damon ako na tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
14: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
9: Sunzone Coffee Mix Vision X Plus.
11: Marami na ang natulungan.
17: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
19: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
18: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
22: Santon Plus Herbal Soap.
23: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
22: Santon Plus Herbal Soap.
24: Manamigis!
22: Santon Plus Herbal Soap.
25: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
26: Oh.
25: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

Oras sa Pilipinas, 11 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga sa Exciting Pilipinas program sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-celebrate dili kang kadlawan niya subong si Pope Leo XIV. Happy, happy birthday to our Pope Mabian, Pope Leo XIV. Gahiwas niya ang kadlawan subong adlaw. No? September 14. Anyway, sa mga nagtamyaw gali sa akon blas ang happy, happy birthday kahapon ng adlaw. Bisan pa ano na dayon man ang birthday, habi ko gani kung ma-postpone blas. Kaya daw parmi kita nag-postpone sa mga dalago ng mga events eh. Bisan mga gagbayang events daw ginaplano nga i-postpone blas. Salamat gid sa mga kabiyanan ko, sa mga kakilala, sa mga kapirintihan na nagtamyaw sa akon sang akon kaadlawan. Ang adlaw sang pagkabunag blas. Thank you Lord para sa akon personal nga pagpasalamat. Salamat gid nga nakaabot kita sa sininga edad. Dito lang pagyang balabod daron bisto bla. Thank you so much to those who greeted me on my birthday yesterday. And also to all the girls that I have loved before. Salamat gid. Sa pagdumduman sang kadlawan bisan mala past na pero dumduman gapon nila birthday blah. Salamat, salamat kita. Sa mga katrupa ko nga nag-mulaman tinerman sa gagmay nga preparasyon. Salamat gid. Importante hindi ang kadakuon sang Pasko eh, kundi ang kuna na ano lang blah, pwede matipon-tipunan blah. Suggestion ganun sa iban nga mga financial expert. Why will you spend much money para sa pagkaon kaya gilim noon sa mga tao nga iban di mo kilala, hindi mo man suod? Galing sa ato nabi nga mga Pinoy. Instead of celebrating, instead of preparing food, iban ang option nila nag-travel na lang. Gabalo biyahe na lang. Galing kita daw tradisyon na natin blah. Gamay o dako man yung celebration, okay lang ano? Tradisyon na sa mga Pilipino nga sa kada birthday. Bisa na ano lang dangtan ha, okay na. Mga biyan, ginasuprir gapon naton ng rotational brownout sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. So ginapanan Audrey base may pagnubo sa balayran sa mga kuryente bla. As far as more power consumers sa karon nga bulan sang Setyembre. Kung ano nga rason, sunod sa kay Mr. Rafael D. Durilag, ang manager sang Energy Sourcing Department, sang more mga katrupa nga ini kasunod sang mando sang Energy Regulatory Commission o kon ERC nga pagpatuman sang secondary price cap sa wholesale electricity spot market para sa Visayas kag Mindanao. Kabay pa eh no, kabay pa. Bisan bala nga may mga nagaluntad nga rotational brownout para nga mabuhin-buhinan ang pag-ugtas ta kag ang pagkumud-kumud naton dapat lang nga mapalupaumpawan man kita sang energy supplier naton, distributor naton nga amo ang more diri sa syudad sang Iloilo ha. Yan payag sang more mga binginimo ini sang ERC bangod wala na nakasunod ang law of supply and demand sa pagkonsumo sang kuryente. Ginahalimbawa niya mga binyakon ang presyo sang WISAM sang Agosto para sa ginabayaran tang 18.59 per kilowatt hour para sa Visayas, mahimo nini nga magdubo sa halos 54% kun 847 kilowatt hour na lang ang maimplementar ang regional price cap order. Kaya subong abing ginabayaran ta gahuluhan boy kun mas uminos sa 14 pesos eh no sang nagliligad nga mga binulan. Okay, kung mapanubuan nini, kabay pa, maayo nga balita. Mangin 8 na lang, 8 tub-tub 9 pesos na lang per kilowatt hour. Kung ma-implementar, mabian ang cap price, price cap order. Nagkakulugan nini nga maganubo man ang blended generation rate sang more power sa ginabulobanta nga piso. Mabalaan ta na eh. Subong pinagin na bayaran, tagani per kilowatt hour katulupang generation, 14 pesos more or less, no? Diri sa Iloilo. O sa Visayas region, an average of 14 pesos ah. Tikon panubuan sang 54% mangin 8 na lang, 847. Bantay-bantayan tani kabay pa nga mapatuman ini mga biyan dako ini nga bagay matuod, no?
Para balang mabuhin-buhinan ang pagkumod-kumod ka kagpag ugtas-tas ang tatlo ka oras nga brown out. Sa dili lamang mapaktan nga oras o kung panahon, kag sa dili man mapaktan mga abyan nga mga lugar.

0: Oras sa Pilipinas, 17 minutos na nakaligad sa takna nga las 5 sa aga. Mabian sa iban pang mga balita. Kaunta mga balita, mabian nagikan sa aton nga news center. Ano ang balantayan, mabian karon nga adlaw sa magapadayon nga impeachment trial para sa kay Vice President Sara Duterte? Ang unexplained wealth sang vice presidente, ang iyang asalin, amo ina ang pagatalakayon karon nga adlaw Lunes sa pagpadayon sing impeachment trial sang aton nga vice presidente. Igaplastar ini mabian sang mga membro sang prosecution panel ang mga nagkalain-lain nga mga ebidensya angot sa ginaaligar nga hindi mapaathag nga manggad kayamanan sang aton nga vice presidente sa ginapadayon nga impeachment trial. Subong adlaw balantayan ini kung paano explain kagipatag sang vice presidente nato ng iyang kayamanan. Siguro kalakip sang mga pag-ausisaon mga abyan, amo ini ang salin niya ang statement of assets, liabilities and net worth sang vice presidente kag ang mga record bala mga mga katrupa sang mga kumpanya nga ginaangot sa iya kag sang iya sini nga bana nga si Man Scarpio. Kay balo kamo bisan wala niya sa pwesto si Vice President Sara Duterte kag ang iya nga bana milyonaryo na ni sila ya. Bisan hindi pa magtandog. Bisan hindi pa siya mangayo sang confidential funds, intelligent funds sa iya sininga pagpungko bilang vice presidente. Kag concurrent deep ed secretary, bisan hindi siya maggasto, bisan hindi pa siya abi nag kamal sang confidential funds sang duha ka mga talatapan. Ah, milyonaryo na niya nga daan si Vice President Duterte. Abi nyo? Ang mga confidential funds nga hindi mapatag subong kung paano gigasto. Ang bisan, wala siyang confidential funds ang vice presidente. Milyonaryo na ni sila. Tiyan mo na ginapamangkot, iplastar karon mga abyan sang prosecution panel kung paano nakaangkon. Sang damo-damo nga wawart ang vice presidente ta. Iway mata kabalo, basi kung may mga negosyo man siya mo, no? Basi kung may mga pantatan man siya, may mga... may mga balutan, may mga aros kalduhan, may takbalo. Basi may ara man sa blang mga lapad nga duta sang rice field. Nga sige-sige man patubas. Diyaway kita kabalo kung nga ah. Tiya mo na iplastar karon sang prosecution panel din ka nagkuha sang milyon-milyon mo. Amo na way kita kabalo, basi may talabahan man siya o may pantatan. Ano pa ang pwede nga negosyo nga pwede magmanggarano na Monica Dako. Monica, paano sa makangkon sang Dako ang kwarta? Tiya mo na usisaon. Subong adlaw, basi nagahimo man siya sa mga siyumay. O, amo na mabakal sa mga street food la. Basi nagapananom man siya sa sandiya. O, itakbalo. No? So, si Saon ang salin niya. Kaga mga record, mga biyansang mga kumpanya ginaangot sa iya. Kagsang iya sininga bana. Nga ako nagasagod ka panta, to ay katsansa magmilyonaryo katropang dyan riyaw. Magsagod kami free range chicken, ay katsansa magbilyonaryo. Magbaligya kami siyumay, mag-homemade kami, ikaw bigay mo sang siyumay kag magbaligya, hindi ka, wait, katsansa magbilyonaryo. Magpangtanom ka tubi saging, kailapad to kasagingan sa Mindanao. Kag mag-barbecue ka, baligya kay gid kasada, ay katsansa magbilyonaryo. So karon nga daw balantayan, tatlo ka mga testigo ang natalana nga ipahamtang sa witness stand. Lalaki pang isa ka retirado nga Sandigan Bayan Justice kag mga opisyal gikan sa Office of the Ombudsman. Mga opisyal pagidi nagikan sa Securities and Exchange Commission. I-check dito ang mga kumpanya nga registered sa pangalan ni Vice President Sara Duterte kag ni Man Scarpio para ma-justify nila kung nga ang sila ang nagmilyonaryo. Kaya balo ka mo may ara nga ginapiprar ang prosecution panel mga 1,800 ka mga dokumento gikan sa bangko kag ang mga buwis kag iban pa nga mga financial records nga ginapahamtang ginaplastar sa prosecution panel subong bilang kabahin ini mga abyan ha sa mga ebidensya bala sa Article 2 sang impeachment case. Didira may baloan kung ano ang mga negosyo, kung mga legal kag mga okay man ang negosyo sang vice presidente, okay man ah. Pero questionable gid ka trupang diyan rin, no? Kung magabaligya. Pero hindi man ah. Nga ako nagabaligya ka talaga kag barbecue. Basi damo man niya mo. Nga mga karinderya, barbecue stand, talaba stand, ang ginapanagyahan sang vice presidente, yung rason nga nagmanggaranon siya. Pero mabalaan ta na karon na. Balaan ta na karon mga abyan. Nga nagtimbuok lang kwarta yun. In politics, you will not become rich unless you are corrupt. Pagsuno sa Robaton, pagsuno sa isa ka prinsipyo, sa isa ka US President, lipat lang ko kung sino nga presidente ni. In politics, you will not become rich unless you are corrupt. Sa piyakabahin ko at tabi mga balita ta sa field, si Katrupang Romel Paclibar araman maghatag sa aton sang situation report. Kabay pa, medyo manami ang sitwasyon tadisurada. Okay, first working day of the week. Unang adlaw mga biyansang pagtrabaho sa mga government employees kag sa mga private companies. I-check naman ang linya ta nagikan sa provincial capital. Kagiban pa nga mga balita nagikan sa probinsya sang Iloilo po sa kay Katrupang Febe Birds Morales. Kaya balok ka mo mga katrupa, ang pagbaha sa pila ka barangay sa Zaraga, New Lucena, kagpututan sa itong nagligan ng Agosto 20, bangod mga bin nga wala pagli matapos ang dredging sa sapa sa libong kugon Zaraga kag subaman ang pagbutang sa overflow. Amuna gani ang mga pag-ubra sa mga drainage systems, ang mga flood control projects, sa mga dike mga bin, ginapatuman, ginahingagaw, ginan actually during summer season. Agad to mga biyan, pag-abot sang rainy season, why na problema? No? Ugaling may ara nga mga kontratista, mga biyan, nga bisang tigululan o brown nila ang mga drainage system kung mga flood control nga ini. Untimely blaw, no? Basta gani nga mga infra projects, sa giman pa either government projects or private, kalabanan sila summer season ginobran eh. Tigilinit blaw, no? Hindi ma-disturbo ang trabaho sa mga construction workers kag madasig ang curing period sa mga simento bla. E-check tabi si Katrupang Febe Birds Morales pagbasang pila ka barangay sa Zaraga, New Lucena kag pututan sa tung nagligad nga Agosto 20 bangod mabin wala gili matapos ang dredging sang sapa sa libong kugon Zaraga. Sa detalye Katrupang Birds, please come in.
1: Balag sa nga ginhimo nga overflow o conflashing sa mga mangoma sa creek kag wala matapos na dredging na sa barangay Bungkogon na gintungod ganasyon sa municipal engineer sa Saraga, ang pagbaha nga nagapikto sa New Lucena kag pututana. Ginpatpat ni Engineer Michael Libuon, municipal engineer sa Saraga, na ang wala matapos na dredging sa Department of Public Works and Highways sa creek sa barangay Bungkogon rason sa pagbaha sa Sigangaw bangod ginpauntat sang tag-iya sang duta sa kilid sang creek kay hindi siya gusto manapakan sang heavy equipment ang mga kahoy sa iya propiedad. Ang pagbaha naman sa highway sa inagdangan Sur kag Norte bangod may magamay nga box culvert suno kay Libuon na ilagi pangayuan bulig sa DPWH apang wala pa makabalos ang ahensya. Ginpayag ni Engineer Libuon nga kung malimpyuhan ang creek sa Sigangaw pagkadto sa Libong Kugon na kapadako ang box culvert sa inagdangan na masulbar man ang baha sa pila ka mga barangay sa pututan kag New Lucena. Natukiban man nga ang ginpahimuan na sa mga mangumasang flashing nga o kon overflow ang krika agud mapasakas ang tubig sa talamnan na fish trap kag mga basura rason sa paghina sang ilig sang tubig nga nagsalta pabalik ka sa New Lucena kag pututan sang Agosto 20 nga baha. Nagpatawag sang committee hearing si Mundihara, si Tim de Dresopod, kanday board member Rolando Distora kag Rolito Kahiliga, ginibitar man ang mga punong barangay sa New Lucena pututan kag Saraga nga ginbaha. Ginibitar man ang taga National Education Administration na DPWH 4th kag 6th Engineering Office, Provincial Government Environmental Natural Resources Office, PDRMO kag Office of the Civil Defense. Ang inyong balita ngayon, doon sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo, ako si Katrupang Philly Boys, Tibor Morales, XFM News.
0: Nagdala sa aton oras, mga katropa, alas 5.27 na sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Subong maabiyan may isa ka low pressure area nga ginabantayan ang aton nga pag-asa sa guwa ini pa sang par. Siguro makaangkon kita sang maulanon nga panahon base karon pa sa hapon. Ang epekto abi sang low pressure area nga ini sa guwa pa sang Pilipinas ara sa pinaka norte nga bahin sang Luzon. Pero sa Western Visayas mga katropa, mangin maayo ang panahon naton subong. May tansa lang nga magatupa ang lapta-lapta nga pag-ulan, pagpangilat, pagpanaguob bangod sang habagat. Pero karon ina guro sa hapon, no? Makasarangan lamang tubtub mabaskog ang huyop sang hangin sa Region 6 nga magadala sang kasarangan tubtub mabalod man nga kadagatan. Amuna nga kasi namuni tubig haba akon hangin habagat lang pero medyo aligmat man kita kung mahimo pa lang. Kung wala magiging importante nga kalatuan sa pinaagi sa sea travel, pulo pa iway lang. Protect ang linya sa pag-asa kay ti low pressure area. Sagwa pa man inya, no? Sa Philippine Area of Responsibility. I don't know, mangkuto na itong pag-asa kung ano gid ang direktang efekto sini kung may ara gid man ining LPA. Sir Ferds Robin sa pag-asa. Aming aga, Sir Ferds.
2: Yes sir, good morning sa pag-mga pag-salamati. No? Sa latest analysis sa pag-salamati daw, ang easterly song inisindahan diyari sa lintulad sa city kung amang mag-apekto sa aton nga streamer sa Luzon. Pag magkita sa Western Visayas, ito ang only firmware kita. May posibilidad sa mga pagulang pangyat na gulungan ng parte sa region dala sa localized thunderstorms. Sa karon may LPA sa ginamonitor sa ilalas ng isang kagahon diyari sa 3,205 kilometers silangan sa Western Visayas. Kaya sa promise, wala sa bagatang epekto sa anong nabayan na pinusod natin. Kaya posibleng man mag-develop, medium chance na mag-develop siya sa kapag-draw. Kaya malayo ni siya, wala sa bagatang epekto sa anong nabayan na pinusod natin. Samtang kasarangan, hindi natin yung sarangan na hangin rin sa nabagatang na kasundan ang mababay sa Western Visaya sa bikin sa naisog ng kasarangan at ang ating tuloy sa kapag-draw. Temperatura, yara sa 24-24 degrado. Adlaw maabot na alas 5:30 sa aga o natutulini alas 5:55 sa hapon. Amo na itong latest photo at least pwede si Robin magandagin na lang.
0: Thank you so much, Sir Robin. Sir Ferds Robin, may aga sa pag-asa.
2: Yes, thank you, sir.
0: 30 minutos na nakaligid sa takdang alas 5 sa aga, wala sang direktang efekto. Mga 3,000 kilometers pa ang distansya maabyan sa Philippine Area of Responsibility sining low pressure area. Kung may ara gid man direktang epekto ini sa pinaka-norte gid nga bayan sang Northern Luzon. Ang mabatyagan nato nga pag-ulan, lapta-lapta nga pag-ulan, pagpanagub, kagpagpangilat diri sa aton nga rehiyon, sa sulod kag sa probinsya sang Iloilo. Dalagi hapon ini sang hangin habagat, no? Sa piyakabahin, may pila ka mga mangunguma subong nga medyo nagayom-yuhom pagkatapos ang first cropping nila kay medyo maayo ang ilang pagpatubas, no? Pagpatubas mga biyansang mga produkto sa kaumahan. As far as rice farming is concerned, medyo okay subong. Ang second cropping, tiga kinanglan sang tubig mga biyan. Pero subong na, first cropping, bisan ang mga rain fed ba lang ang mga talamnan, okay lang kay daw naka tuluti bawas sila, mayo man eh, no? Oras mga biyan, 31 minutos na nakaligad sa atak na nga alas 5 sa aga. Ang ining bahay nga nadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Kaya balik ko mga Turbo Dietary Supplement for Men. Among inimabian ang produkto sang Yes to Health Incorporated nga naghatag solusyon sa aton sining mga katrupa nga gakalipat na ang ilang junjun nga maghimo sang ila obligasyon. Ang ilang junjun nagatinamad na kag wala na pirme nagatambong sa flag raising ceremony kaya nagahuloy una. Kag nagakalipat na sa isang niyang kafunction, pirmi-pirmi pangihi na lang. Si Junjun nila daw wala ang nablatsan sa magubra sa iya sa pagkaobligasyon. Nga nagpapagsik sa ilang partner, bala? Ti ang Yes to Health Incorporated, mga katropa, nagproduce sa isa ka kapsula nga maghatag solusyon sang malawig na nga problema sa mga kalalakinan nga nagaedad 50 pataas kay nagakatulog na pirmi si Junjun. So ang Yes to Health Incorporated pinaagi sa Turbo Dietary Supplement for Men. Magkapabugtaw liwat sang madugay na nga nagakatulog si John John. Kung luyag ninyo nga ibalik ang nagakayabang performance sa kama, mga katrupa, magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may maka kag klabuwas ka nga mga ingredients. Amo ini, mga katrupa, ang main ingredients sang Turbo Dietary Supplement for Men nga pinakabakod makapabalik sang nagakayabang performance sa kama nga daw iya sang huramintado nga kabayo, nga daw iya sang rabbit nga desperado. Kita nyo rabbit nga desperado magtira daw kilat mo. O kung daw iya sang sadista nga pato, kita nyo pato magtira daw gapang barina. Amo ina ang resulta sang Turbo Dietary Supplement for Men. Basta 30 minutos antes ang inkwentro, antes ang championship, aguto nga may chance pa kamo nga mag-champion, tuk-on nyo dayon ang Turbo Dietary Supplement for Men. Kay makita nyo gid, mga katrupa, kag mabatyagan ang efekto ni Turbo Dietary Supplement for Men. Ha, 30 minutos antes ang inkwentro, ha? Aguto nga magabalik ang sigla sa kama, magabalik ang intimate relationship ninyo sa inyong asawa. Masulbar na ang problema ninyo. Parti kay Junjun kay sa Turbo Dietary Supplement for Men. May halayan ka na, may salabitan ka pa. Bisan basa pangatualya ang ipakabit kag ihalay mo, kayang-kaya. Suno gani sa kay Petring, bisan kaldero pa nga may unod nga pinamalhan, kayang-kaya. Testingin ninyo, 30 minutos mga katrupa, antes ang inkwentro, ha? 30 minutes before. Kaya dira nyo magin makita kag babatyagan ang pinaka high peak o kung pinaka peak effect ni Turbo. Ang Turbo, sarang ninyo mabakal sa mga butika nga malapit sa inyo nga mga lugar katulad sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, ang All Green Pharmacy kag si Generica. Mahingaga sa mga katrupata sa Puong Lambunaw, sa kay Enrique, King Librodo. Kumusta ka muda? Lapit na lang, ah. Lapit na lang babuksan ang irigasyon sang niya. Pinagi sa Halaor River Multipurpose Dam. Sa Prudente Pharmacy, sa kay Ray Cagrea, maing aga. Kay Mr. and Mrs. Anthony and Helen La Cuesta, maing aga gid. Salamat sa pagbisita. Your presence add color sa celebration nila. Salamat gid. Hello, guwanta lang kamay, ha? So, baman sa aton nga katrupa dira sa Lunok, itire sa kay Mr. and Mrs. Jobin Caballero nga nagapamati man sa aton ang iyang nga mga angkas riders, mga delivery boys, ang Shopee kag Grab nga nagapulopangapinad sa sining nga matinon sa Lunok, itire. Kag dira masalaga panyapon sa mga butuda, Bulilaw Tricycle Owners and Drivers Association, salamat gid sa inyo man nga pagmonitor. Kag ang mga taga-Batuda, Bacow Tricycle Owners and Drivers Association, amunay nagakater sa mga pasero, bala, ng mga call center agents kay ang palibot sa sininga barangay, mga abyan, like Bulilaw, Bacow, very accessible gid ni sila sa mga call centers diri sa syudad, eh. So, ang ilang mga tricycle drivers, 24 hours nga nagabiyahe. Kaya kung tricycle ang ginasakyan sa mga call center agents na ito, medyo makaminos-minos balay kuparar sa mga taxi. Safe man sila, ano? So, salamat. sa pagmaniyos ang tricycle, kay balok mo, hindi gid ka mo kuntani. Makaagi sa mga main roads mo, galing kay Tisling lang, ano man sir, ah? Gabi man, ah. Dis oras man sa gabi, ah. Tiyan mo na gani, dapat halong gid, no? Makahatag sang importante nga information para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Mabian, ang presensya kong tani ni Man Scarpio. Makahatag ang sang pinaka-importante nga information, no? Ang abogado nga si Manasis Scarpio Banablan ni Vice President Sara Duterte. Kung ipatawag ini bilang witness, eh, sa impeachment trial sang iya sini asawa. Pero hindi mo man ini siya mapilit, gid, magtambong, no? Pinpayag mabiyan sang mga taga-prosecution nga makahatag man sang importanteng informasyon ang bana ni Vice President Sara Duterte. sa mga allegations sa prosecution bangod ang mag-asawa ang makakonsiderar nga co-owners sa mga naglain-lain nga mga assets kag mga kwarta sa ila sininga pangalan. Tiga presentar ng mga biyansa senado sa prosecution subong adlaw balantayan tanimati kamo ha. Sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 sa mga lilisuan sing inyong mga radyo sa mga nagamonitor sa aton sa radyo nila. Ang Article 2 na sa impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte ang talakayon nga nag-akusar bala sa sini nga pag-angkon sang hindi mapatag suno sa ila sa allegation nga mga manggad kag mga propiedad eh nga may kapaslawan sila nga ipakita ang tanan nga mga propiedad nga ini kag ang ila sini nga mga kwarta sa ila sini gideklarar nga statement of assets liabilities and net worth o consultant nga ginaligas ang prosecution mga abyan nga nagaconstitute sa culpable violation sa konstitusyon kag betrayal of public trust. Di bantayan. Bantayan nyo si Mung ha sa XFM Radio Patrol Iloilo. Amo na samtang nag-drive ka mo nag niyo ka mo sa salakyan ninyo iliso alang ninyo ang inyong mga radyo sa FM banda 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo. Alright? Las 5.38 ng aton nga oras, i-check man nato ng aton nga patrol, pinagi sa kikatrupang Romel Paclibar, nga aga pa, naglumpat mga biyanagudto nga makahatag sa aton sa situation report sa palibot sang syudad, sa mga kabanwahanan nga iya nga naagyan o kung nabisitahan. Sa linya, katrupang Romel Paclibar, maing aga!
3: Katrupang Alvin, medyo masarasa na ako na katrupang Alvin. Sa buong aga, dari sa syudad sang Iloilo. Makita natin nga do wala chance sa mag-ulan subong aga. Pero hindi mapaktan ka pang Alvin kiti.
0: Hindi masaligan
3: na. Hapon. Mm. Oh, kung hapon abi ano ang do hindi siya malipat bala. I don't know lang sa diri sa syudad sang Iloilo pero sa mga portion sa probinsya sang Iloilo may mga part kung kaysa nga kung may mga chimpong kaysa nga nagaano naga tupa ang manipis nga ulan katrapang Alvin.
0: Kagayman nga mga taga kabanuhan nagalaom sila nga maulanon sa mga panahon kati magalumon mo.
3: Oo.
0: Ugali patalang na his gapon gali na katrapang Romel.
3: Oo.
0: Para gapon siya.
3: Ang kung kaysa bala may mga chimpong siling mo do may nagtutod sang ano sa, or may nagauling. Gali wala his gali na to katrapang Alvin.
0: Oh, kagayman so, siling nga maulan ni karon. Okay ni. Gali may mga kabanuan ang gali nga wala gali ulan, pro.
3: Oo, may ara.
0: Mm-hmm.
3: Dito sa banwa sa San Rafael, sa nagligad to.
0: Nga nag-ulan di sa aton?
3: Sa isa ka bulan, kaisa pa lang ito nag-ulan, nga Trapang Alvin.
0: Gani man, no? Nga, ang amon yung klase panahon nan. Amon yung ginasilinggit nila nga, ano bala? Ang ginasilinggit nila balang climate change may efekto, gid, no?
3: Oo. So, amon nga, galing kiti, damo mo nagahambal, nga basi lawig ko no ang epekto sang El Nino sa mga tuig, katrapang Alvin.
0: Hasta pagani ko no sa ano sa early parts ng 2027, mabatyagan ang El Nino.
3: Oo. Tiban ganin na ako nga kilala. Kasi nga, matama, tataparanom saging, baling, tanong balinghoy.
0: Ang mga mabato bla sa init.
3: Oo. Mga muna mga balinghoy, saging. Kaya iti, maski hindi mo na yung pagbunyagan, katrapang Alvin, nag-produce na sila yasang tubig sa lawas nila mo.
0: Na, oo.
3: Amo na nga, maski ano ka, singkal sang init, mabuhi sila gyapon kag mamunga. Maski gamay lang bunga, kung may bunga, katrapang Alvin.
0: Ang saging kita ang pinaka-ideal nga oo. Itanom ta during summer season, kaya mabato na sa init mo.
3: Oo.
0: Kaga damo manabi, damo manabis ang mapuslanta sa saging.
3: Oh, alin sa saha eh?
0: Alin sa saha?
3: Alin sa saha? Puso.
0: Oo.
3: Dahon niya. Kung patilawas siya katapang Alvin eh, bunga
0: isa,
3: niya.
0: Isa-isaong tabla, isa-isaong tabla sa dahon. Ano ang mapuslanta sa dahon? Anong
3: mahatag niya? Pwede mo maputos sa kakanin.
0: Yes, katulad siyang?
3: Alopis, sundol.
0: Suman?
3: Suman. Ang tawag nilang aripahol bala.
0: Oo.
3: Ang
0: duha ka klaseng alupi mo, may alupi nga balinghoy, may alupi nga pilit.
3: Oo. Pero yung sulang namit, did aloping pilit kita pang Alvin.
0: Oh, sa dahon pa lang na, sa dahon pa lang na, no? Mapuslan ta.
3: Oh, dahon.
0: Pwede man gani ihamil, ihapin.
3: Sa tinigang.
0: Oo, sa hamil mo sa tinigang.
3: Oo.
0: Si dalom niya para maghamot-hamot. Pwede man gani magprito ka kung isda, ihamil mo.
3: Oo, sa pwede kalaha. Man. Kung nalang taklob kaldiro mo, pwede man mataklob.
0: Kaya kung ibutangan mo kung sa saging, ang butangan mo sa dahon sa saging, ang kalaha na magprito ka, hindi magpilit ang isda.
3: Oo.
0: Pag ang ginaprito mo, bla.
3: Hindi ka mapaso eh.
0: Oo, hindi siya magpilit. So, isipon mo, pila pa lang nakabang bagay nga mapuslanta. Nagikan pala sa dahon pala na isang saging.
3: Oo.
0: O, katu kitabi sa bunga.
3: Oo, bunga.
0: E, butang ta, sabaalang abi.
3: Sabada mo klase, pwede mo matanok. Pwede mo mahimo nga
0: ang pagtanok, pwede hilaw, pwede man luto.
3: Pwede hilaw, pwede luto.
0: O, pwede hinog, okay. Mm. Ano pa?
3: Sakot mo sa putsiro.
0: Mm.
3: O, himoon mo nga banana cue.
0: Kung luto na.
3: Kung luto na, banana cue, pwede man. Tapos, himoon mo nga kumbo. Kung medyo tanang na tanang, isa pala ka sa pangalbin.
0: O, pwede git.
3: Pwede makumbo. Kung dunot na gid siya, pwede mo mahimo langgaw.
0: Hindi, pwede mo mahimo nga banana jam.
3: Pwede man. O langgaw.
0: Langgaw pwede man. Oo. Pero kung hilaw, pwede man nga lupakon, ilupak lang.
3: Oo, kung hilaw.
0: Ambot, ibang sibong mga millennial people, basi wala ni makintindi sa linupak.
3: Oo.
0: Paano mag-ubras ang linupak?
3: Bayuhon mo.
0: O hilaw ang saging na.
3: Tangkon mo siya,
0: anay. Tangkon anay.
3: Tapos, bayuhon mo sa lusong.
0: Hmm. Gamit
3: tapos
0: ang
3: sa butangan mo
0: gamit
3: halo
0: ang
3: dumduman
0: mo halo
3: aba mo sa una kagi ko yakara sa una katropang Alvin wala pa layo wala ang

0: kamubla.
1: Oo.
0: Ang halwa mo nang ginahanot nyo, butangan nyo sang humay. Ang medyo buho-buho nga parte sang lusong, kagbayuhon. Bulos, mas manami kung bulos-bulos mo.
1: Oo.
0: Medyo dasig, bla. Nan. Pwede man, ang purpose sang halo, kaglusong, simpre amo na pagpabayo sang humay para nga mangin bugas.
1: Oo.
0: Pagkatapos mo bayuhon, panginan mo pa sa nakatrupang Romelo.
1: Oo, magluwas kung hindi mo pahanginan, kula, bihangin, taphan mo.
0: Gamit.
1: Kalalaw, bla, gamit.
0: Kalalaw.
1: Oo.
0: Ay, ba'n sinuwagin chindis ang inang istudyo
1: ito mo? Bagong tumo. Mga nag... mga natawos sa 2000 pasaka. Oh. Hindi nakilala sa halo kag lusong katro pangalbin.
0: Ang lain ng halo ila kilala ya.
1: Oh, laban-laban eh.
0: Oh. Tapos shout balik na balik sa... kita. Balik na kita sa Linupak la.
1: Sa Linupak. Oh, kuni Linupak, butangan mo siya kalamay, either wash, sugar or ang pula na black.
0: Pagkatapos nga pagkatapos nga na bayo na eh.
1: Tapos na bayo na. So pwede mo na siya maputos man sa dahon niya. Pwede man nga bilog-bilogon mo lang. Pwede man. Pwede man nga preserve mo lang sa pinggan katrapang Alvin.
0: Tapos so, ano pa ginapapos lang ito sa agay?
1: Lawas niya eh.
0: Yung, hindi, ang puso pa, puso.
1: Ah, puso. Puso. Ang puso niya pwede mo masakot sa laswa. Pwede mo masakot sa tail kababoy.
0: Yan.
1: Oh.
0: Ulo kabangros.
1: Oo, oh, ulo kabangros. Pwede mo nga...
0: Insalada.
1: Kung wala nagit, insalada.
0: Oo.
1: Oh. Oo. Oh. Langgaw lang kulang.
0: Oo. Oh.
1: So, munang puso. O munang... ano tawin niya? Ang mapusla natin sa puso.
0: Oh.
1: So,
0: kaya sa lawas.
1: Oo. Sa lawas, kung linghod pa siya, pwede mo masakot sa manok. Kung munang tawag nila nga, inubadan nga manok.
0: Kuhaon mo na iubad niya.
1: Oo, oh, kuhaon mo na iubad niya.
0: Ang pinakatunga-tunga nga parte sa... Oh. Stem sang saging, oh. Haligi sang saging, okay.
1: Tapos, sa uma, kung wala ka inugbakal feeds, kung may baboy ka, mm-hmm. may pato ka,
0: yes.
1: May bibi ka, maski ka din ganyan ka, gurubon mo na siya.
0: Tuktukon mo.
1: Tapos, simbugan mo sang upa.
0: Nan.
1: Upa sang, upa ba lang, pagaling ka, upa niya. Oh. So, simbugon mo na, isagulon mo, patuka mo sa manok, pato, gansa da, kung da mo sapat mo da, or baboy, kung may baboy ka.
0: Mga alternative ni nga mga feeds, ah.
1: Oo.
0: Pero ang ubad, sang saging, damo git purpose na?
1: Oo, damo ah.
0: Ilakot mo sa sinabawan mo nga bisaya nga manok, nga may munggo, kag ubad pa,
1: oo. Tapos patakpan mo munggo.
0: Bako na mito.
1: Oo.
0: Pwede man gani nga lakot mo man sa, ano pa gani nila, baboy, pwede man, oh?
1: Oo, til baboy, til or limpo sa baboy.
0: May munggo man ba?
1: Oo, may munggo. Pwede man.
0: Kalabanan sa mapistahan, amo gina, bisaya ka manok, may munggo, kag ubad, bako na mito.
1: So, mo lang purpose ng, saging katropang Alvin.
0: Oh, ang panit sang saging pwede man magamit.
1: Pwede ma ano, mahanig mo kundo.
0: Mm.
1: Mahanig mo sa mga pwede gani mihimo lubid katropang Alvin eh.
0: Ang panit sang saging pwede mo ang iyab lang nga panit na sa sulod nga bahin ibanyos mo sa guya mo nagabataon ka mo.
1: Ay na siya.
0: Oh, gapapino man sang kutis.
1: Oh, tapos iban bulong man sa pilas katropang Alvin papatugon sang dugo bala.
0: Pero dagon sa sang Clear Skin Herbal Beauty Soap.
1: Ate mo lang na.
0: Bala mo Clear Skin Herbal Beauty Soap ya isa ka semana mo lang nusto sa guya mo.
1: Hindi ka dito kas dito ka sa umati, sulo sang saging ka lang anay.
0: Oh.
1: Kundi ka sa syudad, Clear Skin.
0: Clear Skin Herbal Beauty Soap sa mga dalaginding.
1: Oo.
0: Sa mga dalaga, sa medyo malaon-laon na. Ang mga binayaan blas ng ilabanaw?
1: Oo.
0: Ang mga separada?
1: Uh-oh.
0: Ang mga byuda kag medyo ang tapos na blang ilang kasalanga annulled na blang kasal nila. Nga may handong pa magpamana gamit din sila sing Christian Herbal Beauty Soap kay dira makapa nga mana makanubyo pa sila sa ikalawang pagkakataon. Garantisado na. Isa kasi man ang gamit nila katropang Romel. Galain na. Oo. Oh, makita gid ibi din siya. Kunin ni maghamis kaputi.
1: So, bulo ba taon pa? Pero sa aton nga do, medyo may, aran, may edad-edad na, papel dilihan.
0: Sander lang.
1: Sander.
0: Di gani, ano gani, ang gina-priming antes magpintabla?
1: Ang metal primer?
0: Hindi, ano gani na, bla?
1: Ang rust converter?
0: Hindi, antes ba, pintahan, bla? Kulyada, ano na, Antes magpinta.
1: Ginasel brass?
0: Hindi ah.

0: Kundi na anuan mo na, na papil, naliyahan mo na.
1: Oo.
0: Na masilyahan mo na.
1: Oo.
0: Ang gina-priming bla.
1: Prime. Masilya, pakinis.
0: Masilya, pakinis na eh. Ang primer, ano ganit na.
1: Metal primer.
0: Hindi antes bla pintahan bla, rin sa bibig mo. Masilya. Pwede man masilya.
1: Masilya.
0: Masilya yun.
1: Coating.
0: Oh, hindi na ni madala aton goro. Ano nga misol minsang papel de liyan? Kapin pa, why kay mo? Kapin pa, pag-iras ang munggo, blaw, kakakoob?
1: Oo, 150, 150.
0: Masilya, kinangalan mo. Pero sa mga kababayanan, isa kasi manal daw, clear skin and brown beauty soap lang yung tirahon mo, makita mo ginibirin siya. Ano pa to man?
1: Sa alas 5 sige tayo.
0: Aling kita to sa saging din sa kita sa musilyaw. Akadula na ta. Dali lang yan, dali lang yan bla kay may ari pa ko di inog patpat nga exciting nga story mo. Oh, dali lang bla kay kabalo ka mo may ara nga mga dali lang gid ay ano ka na di panawagan sang migo ko. Kung sino man ang mapalapitan sang isa ka tawo nga magbaligya sang salakyan nga Kia Kia nga hatchback ni bala katulpang Romel ang gray hindi gid ka mo magbakal dayon ha kay ina isa ka ginkauti kinawatan nga salakyan. Kag kon may ara gani magpalapit sa inyo sa pag-offer sa sinislakyan bisan tunga lang kuno kun pila lang kuno i-down ma-process niya i-report niyo din sa pulis ha. Basta ang ginatanyag niya sini nga salakyan Kia hatchback. Ining wala bala buli katulo pang ramilaw. Ang salakyan oo.
1: Udol buli niya.
0: Oo. Kia color gray. I-report niya sa pulis ha. Kung di gani usisaan niyo anay kay scammer na why pa nato mako ang pangalan ginaano pa nato na confirm pa kay ang kilala ko na biktima bla so ginapalerto niya man iban nga mga car dealers iban nga mga car buyers na base may mag-approach sa inyo magbaligya sang isa ka Kia hatchback color gray hindi niyo din pag tukba hindi kailan ka mag internetan instead yung sisaan nyo anay kag mangin maidid ka mo sa pagkilala sang identity sa isang mga tao kay uso ni sabong katropang Ramel.
1: Oo.
0: Ang ahente kag tagiasang salakyan ang ahente amo na ni ka frat bisan pila lang siri down mo 20, 50 okay na tapos after few days mapalapit ang tagiya ninyo nga agad baka muna hindi na iya sang nagbaliga siya akong tagiyas na gali igo magmura kung naiban sila
1: scam sila gali
0: oo ba? Partner sila ang tagiya agad mismo sang salakyan kag ulo ahente niya.
1: Yes.
0: Na kung abigin ko sa iya ginrintan kung ginkarnap tapos ginbaligya di ikaw imuya failan niya kakunukon nyari sang karnaping ah, so, ukor anti-fencing law di kung ikaw hindi ka man gusto niya mabalaw ba bayad ka na lang
1: bayad ka na lang
0: di iban damo damo na biktima tag 50 mil tag 100 mil gindaw nila iban huya na lang magpaano bla kay abis ang iban muna ni kamarot sa aton sa kardiling lutsan pata damo na bla.
1: Oo. Oh.
0: Galing kay Tisa mo na eh, 53 minutos na nakiligil sa Taknali 5 bala.
1: Ang gani.
0: Oo.
1: Shoutout anay kay Pareko James Cooper. Oh, thank you sa kape. Presyo sa mga po ng balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang presyo sang isda, aloy 240 peso kilo, tilapia 150 peso kilo, tuloy 100 peso kilo, bangros 180 220 peso kilo, matan 220 peso ang kilo. Pagi 140 peso kilo, salmoniti 150 peso kilo, ang kasaga 350 peso kilo, pasayan 320 to 350 peso kilo, karaho 150, meraman 160 peso kilo, tamudyos 200 peso kilo, ang pulao 180 peso kilo, gurayan 140 peso kilo, lison 250 peso kilo, ang bansa tag 250 peso kilo, ang utanon, ang talong 80 peso kilo, amargoso 70 to 80 peso kilo, Rabanos, 80 to 100 pesos ang kilo. Ang okra, mayara 40, may 50, may 60 pesos ang gatos. Patula, 60 pesos ang kilo. Balagay, taga 60 pesos ang bugkos. Ang balatong, tag 80 to 100 pesos ang bugkos. Ang panakot, ang ahos, sa gihapon, 120 to 140, may 150 pesos ang kilo. Kamatis, 60 to 70 pesos ang kilo. Bombay 70 pesos ang kilo, tubtob 100 pesos ang kilo, sibuyas dahon 300 to 350 pesos ang kilo, ang aloy tag 130 pesos ang kilo. Good morning sa kay Kapupots Florentin, sa mga taga-barangay, kay Tropa, Katropang Alvin. Good morning. Sa kay nung boy, kay Nanay Toto, kay Mama Imang, kay sa Batakan Boys, sa kay Nato, kay Timilay, kay Nini, kay Imam, kay Mama Iba. Good morning. Sa kay nung nonong sa Raranya. Good morning. Sa kay taga 3S, Itiri. Sa taga Lumbuyan, sa Nokin. Good morning. Kay Bongbong at Chanova, kay Security Guard Moreno. Good morning, Katropang Alvin. Sitwasyon kag presyo sa mga nagapangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclebar, XFM News.
0: Nagdala sa atin oras mga abyan, 55 minutos na ang nakaligad sa Takna. Nga alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas, nagakondol kita sa aton sining kakilala diri sa tupad lang sa aton nga istasyon na our deepest sympathy and condolences sa nagtaliwan nga partner ni Inday May diri sa kilid ng aton lang karinderya. Ipahibalo lang Inday May sa aton ha. Kung saan o ang paghaya kag saan o ang lubong kay anunsyo tadi sa programa ta. Pero nagabuilogit kami sang kasubo. Sa kasubo, Inday May, nga ginaangko ninyo kag sang inyong pamilya sa pagtaliwan ni Sir, no? Well, kung makuha abing pangalan niya, magudugay-dugay ko ang kong pangalan na para makumpleto bala. Kag makibalo man ang pamilya niya sa Niway, mapang pamilya niya sa kabanuhanan sang probinsya sang Iloilo. Para nga bisan sa amulan niya pamaagi bla maka pulo-paumpaw kita kag makapahaganhagan kita sa kasubo nga ginabatyag ni Inday May. Sa buwasa ikumpletuhon tang pangalan sang nagtaliwan nga partner ni Inday May diri sa tupad lang naton sang istasyon. Oras mga abyan sa Pilipinas, 56 minutes after 5 o'clock o 57 minutes na la 5:57 sa mga taga Palagon Pabia sa RN Frozen. Maing aga sa mga customer kag sa tagdumalhan sa kay punong barangay Noel Groy sang Palagon na Pabia. Sumaman sa kay Cap Alvarado sang barangay Bakaw Mandurriao Iloilo. Salamat gid sa mga taga tubang sang barangay Hall kag sa gym nga mga vendors naton dira. Gapangayo to sila radyo ho tagaanta kamo. Siguro sa kada corner tagi sa isa lang no. Sa kay Larry Acuesta sang barangay Bakaw, salamat gid sa pagmonitor sa aton nga programa sa XFM ang Radio Patrol Iloilo, 57 minutes after 5 o'clock mga Bianway Kidrapanaon. Salamat gid katropang Ramel Paclebar, salamat gid sa report ni katropang Fabi Birds Morales. Upod naton diri sa technical side si katropang John Rivertis. Magabalik ako mga katropa, kaupod ko si katropang Era Espinosa sa Express Balita sa aga para sa XFM ang Radio Patrol Iloilo. Ini si katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: Mga katropa,

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan.
Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Suntone kag vitamin D3.
3: Kasi isilo na siya sa una, ganyan ko sa ordinary lang kape, pero sige aslog sa nga konsyon, isaga pala no kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Suntone kag vitamin D3 ka pa. Mabibigay sa mga bulita. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Suntone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man yung isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiyan tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diri yo.
6: Ay,

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang tahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Sister Pain.
5: Si Sairani Sambaybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bibili sa mga butika.

0: RSXFM Philippines, XFM 100.7, ang Ketrapamo Station, Lesa East Onsen.
1: Ang lawad-law may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ng panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa

0: aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express Balita sa aga Lunes, Setyembre 14, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagpangunang balita, una kita sa balita lokal. Resignation sa mga barangay officials sa barangay Linubayan Tigbawan, wala gina-approve ni Mayor Virgilio Teruel. Congresswoman Garina Guiño sa mga opisyal nga i-considerar ang extension sa resignation samtang gina-resolbar ang reklamo sa GT Poultry Farm.
1: Ito ka mga loose firearms gin-turn over sa Barutak Viejo Municipal Police Station.
0: Anom, sa 12 ka mga pasahero sa ambulansya nga nakabunggo sa poses and streetlight sa Barangay Hines, Kabatuan, nakaagom sang minor injuries.
1: Auto na tumbas ang nakabunggo sa poste sang streetlight sa Pututan.
0: Pick up nga maupod kontani sa prosesyon na aksidente sa Hamtik-Antike.
1: Bureau of Fire Protection uton, may duha ka mga ginasundan nga anggulo sa nagluntad nga sunog sa ancestral house ang pamilya Hino Batin sa Barangay Butong Kahalitan sa sunog, naglabot sa 1.1 million pesos.
0: Duha ka mga butanding, nakitaan sa baybayon sang taguhangin ahoy.
1: Transformer ginkawat kag ginkarga sa tricycle sa MH Del Pilar Haro.
0: Kag grand draw sing Sunthone kag XFM libo-libong pa premyo nagahilapit na. Masobra 100,000 pesos ng cash prize nagahulat sa mga grand winners. Kag sa detalye naman o kung headlines naman sa Balita National, mag-utod nga Cayetano nagkapauli na sa Pilipinas.
1: Mga aligasyon nga ginhaboy kay Senator Alan Peter Cayetano, iya nga ginapa sa Diyos na gidlang.
0: Grupo sa spesyalista ginporma sa pag-examen kanay House Speaker Martin Romualdez.
1: 11 votes kinahanglanagod nga ma-overturn ang ruling nga 16 votes threshold sa pag-convict kay Vice President Sara Duterte.
0: Vice President Sara Duterte ukon kinahanglan nga masuportahan ang ebidensya nga ginaligar threat ukon pagpamahog sa iya kabuhi.
1: Pagpanikasog ni Senator Dante Marcoleta kag Jinggoy Estrada nga makapartisipar sa impeachment trial bato kay Vice President Duterte hindi pag-intrahan sa impeachment court.
0: Senator Loren Ligarda nagpangayo sang moral support gikan sa iya mga kaangay nga senador sa piyak sa mga aligasyon nga iya ginatubang kag masakit.
1: Encroachment sa Laguna Lake mas naglapad pagid.
0: 165 ka mga OFWs na kabaton sang 8.3 million pesos nga bulig halin sa DMW.
1: Kapitan sang barko nga nasunog sa Coron, Palawan may salabton.
0: Balita International, Indonesian passenger ship ginreport nga missing matapos nga wala nakita sa Java Sea.
1: Magulang nga babae ni late King Harald na patay sa edad nga 94.
0: Kag 44 pilason isang naaksidente ang train sa France. Entertainment news, labing unang Pinoy nagdaog sa Ford Mr. Cosmopolitan sa Vietnam.
1: Kag sa sports naman, Gilas Pilipinas gintambakan ang Kazakhstan sa Asian Games 109-78.
0: Kag sa extra wow balita, ulo sang buhaya na bukaran sa sunod sang bagahe sa airport sa Italy. Lasais oras sa XFM, ang oras ginadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C Alkaline Base nga Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C mga katropa produkto sang Yes to Health Incorporated makabulig sa aton ikayong lawas sila bina sa pagprotekta sa aton immune system batok sa mga masakit. Epektibo, safe, imnon, FDA approved, kakalal certified, available in all leading drugstores nationwide. Mahimo mo order sa shop kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at ubang sa Midtown Hotel. Ang Sunthone Vitamin C mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Sunthone Vitamin C pangitaon ng may tatak na Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Nasa East DC 7 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Ginextend ang effectivity sa resignation sa mga opisyal sa barangay Linubayan Tigbawan matapos nga wala gina-approve ni Mayor Virgilio Teruel. Sa lakay punong barangay Rene Tanyo, ilagay na konsiderar ang hinyo ni Congresswoman Janet Green matapos nga personal nga nagpadulong sa ila barangay kag nagpakigsapol angot sa ginareklamo sa pumuluyong GT Poultry Farm. Ginatag sa opisyal nga extension lang sa effectivity sa ila resignation kag wala na kun wala nila gina-withdraw ng mga barangay officials ang ginpasang resignation. Matandaan na Gusto 26, nagpasa sa resignation ang tanan ng mga opisyal sa barangay Linubayan sa opisina ni Mayor Teruel kag mga epekto kontani sa Setyembre 6 o kung sang Setyembre 6. Bangod sa ginapahayag na wala ginaksyonan sa LGU ng problema sa poultry farm nga ginareklamo sa mga pumuluyo sa madugay na nga tion.
1: Gin turnover na sa Barutak Biho Municipal Police Station ang 7 ka mga loose firearms kadunga naman sang padayon nga kampanya angot sa restrict track and turn in o kon o plan 3389. Ang among mga arma sang una na nga gin turnover sa mga barangay officials sa ginatagan man sang bugas ang mga benepisyaryo sa dalom sang mga programa. Nagapangabay si Police Major Francis Batallones ang hepe sang Barutak Biho Municipal Police Station sa komunidad nga kung may ara sila sa ginahuptan nga armas magpakig-out lamang sa ila nga talatapan kag i-turn over ang mga ini.
0: Las 6:19 oras sa XFM sa dugang nga balita lokal, nagkaagom sang minor injuries ang anom sa 12 ka mga sakay sa ambulansya sa Dr. Ricardo E. Ladrido Memorial Hospital sa nakabunggo sa poses ng streetlight sa barangay Hines Kabatuan, Iloilo. Sino kay Police Captain Mary Den Herbolinga ang hepe sa Kabatuan Municipal Police Station. Alin sa Park Regency ang ambulansya kagpabalik na kuntani sa Lambunaw sa natabo ang aksidente. Yun sa empleyado ang sakay sa ambulansya nga nagtampong sa aktibidad. Sa investigasyon, may problema ang sarakyan antes ang ila pagbiyahe. Nadamage ang bumper sa ambulansya tungod sa aksidente.
1: Nagdugo naman ang ilong sang driver sa naigo sa airbag matapos nga nag-activate sa nakabunggo ini sa poste sa streetlight sa kagsubaman na tumbang salakyan sa barangay Dawis, Pututan. Sunod sa kay Police Lieutenant Jerry Habulan, ang officer in charge sa Pututan Municipal Police Station, halin sa syudad sa Iloilo ang direksyon sa driver kagpaulit na kuntani sa barangay Iwa Ilaya sa natabo ang aksidente. Tungod nga madanlog ang dalan, nagtiyog ang auto antes na tumba, rason nga na-damage ang bumper sa among salakyan. Wala sang nadalahig sa kung wala sang malubha nga napilasan sa among aksidente. Express Balita Saga.
0: Express Balita Saga. Less 6:20, mga katropang oras sa XFM. Oras, ginadulong sa inyo sang Something Plus Gold. Something Plus Gold, himo si Mangosteen, ang palayang malunggay, garlic, kag spirulina. Produkto sang Yes to Health Incorporated nga makabulig sa aton ikayong lawas ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system batok sa mga masakit. Makabulig sa mga katropa naton nga may mga bukol-bukol sa lawas, may mga high blood, diabetes, kag heart problems. Something Plus Gold supports health, mga katropa mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Kaangay sang Mercury Drugstore, sang Rose Pharmacy sa TGP, Southside Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Ang Sunday Plus Gold, mabakal man sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubang sang Midtown Hotel. Las 6:21 sa iban nga mga ukon sa iban pa nga mga balita lokal, nahulog sa kilid nga porsyon sang karsadang pickup sa barangay Igbukagay Hamtik Antike. Sa impormasyon nga nakuha sang XFM Iloilo News team, nagaupod sa prosesyon ang pickup sang tuyo kuntani nga mag-atras ang sarakyan apang nagderetso. Ukon apang nagderetso. Setyembre 11 sa may nabungguan man nga tricycle kag delivery van nga nagresulta sang kamatayon sa angkas kag pagka-hospital sang driver sang tricycle sa amuman nga lugar. Disyembre 5, 2023 sa nahulog ng series bus nga may body number nga 6289 nga nagresulta sang pagkapatay sa mga pasahero, lakip na ang driver.
1: Duha ka ang gulo ang ginasundan sa Bureau of Fire Protection Uton sa sunog na nagluntad sa ancestral house ang Familia Hinobatin sa Barangay Butong Uton. Sunod sa kay Senior Fire Officer 1, Diogracia Sahunya, arson investigator sa BFP Uton, posibleng electrical o kung may nabiyaan nga ginaluto ang ginalantaw nga rason sa ginhalinan sa mga sunog. Human sa mixed material sa nasunog na puloyan, totally gatid ang puloyan kag nabilin ang kalitan sa 1.1 million pesos. Wala sa gin-report nga napilasan sa nasambit nga sunog dugang pa ni SFO1 sa Hunya.
0: Sa dugang nga balita lokal, nakita sa mga residente ang duha ka butanding kun whale shark nga ginatawag sa Hiligaynon nga balyiran sa baybayon sang taguhangin ahoy. Magluwas sa duha ka mga nakitaan isa pagid ka babay nga butanding nga may bata ang nakita malapit sa Silagon Mangrove Eco Park. Madumduman nga may nakita man sadto nga butanding sa Punta Burig kag Nasidman. Ginpahay ni Mayor Lloyd Espinosa ang pagpakita sa mga butanding ang pamatuod sa Manggaranon nga biodiversity sa kadagatan sa ahoy nga nagasuporta sa tanan nga say isang marine organisms.
1: Oras, la 6.23, ang ininga oras, ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Padayon nga ginapangita sa mga kapulisan ang apat ka mga kalalakinan nga ginaligar nagpangawat sang transformers sang kuryente sa Barangay Marcelo H. Del Pilar sa Distrito sang Haro. Pasado las 12:30 sang kagaon sang nalabayan sang mga concerned citizens sang grupo sa mga kalalakinan nga nagakarga sang transformers sa tricycle. Sang ginpalapitan sang concerned citizen, gulpi lang nga nagdalalagan ang mga ini. Kinapatihan nga nagsakay ang apat ka mga lalaki sa Upod, Manila nga may dala nga motorsiklo na recover sa Iloilo City Police Station number 9 ang ginabiyaan nga transformer kag subuman ang tricycle nga wala pa sang plate number. Base sa initial information, hindi more power ang nagapanagiya sang among transformer. Ginatumod pa sa mga otoridad kung nag-function pa ang transformer kag kung sa diini nakuha sang mga suspitsado.
0: Sa 6.25 sa katapusan ng balita lokal, nagahilapit na mga katropa ang grand draw sa Sunthone and XFM. Libu-libong papremyo sa XFM Philippines. 50,000 pesos ng cash ang nagahulat sa maswerte nga mabunutan o magabutan sa first prize. 30,000 pesos ng cash sa second prize kag 20,000 pesos ng cash sa third prize. Magluwas diri may pulo man ka mga winners nga magadaog sa consolation prizes nga tubtob 5,000 pesos. Patigayunon ang grand draw sa Setyembre 27 sa XFM Rojas City, Capiz. Samtang patigayunon ang pinakaulihing weekly draw sa Biyernes, Setyembre 18. Ganit sa mga wala pa nakapasakop ang kinahanglan nga proof of purchase amo ang mga masunod. 5 empty sachets sa Something Gold Coffee Mix, isa ka banig o kung isa ka blister pack sa Sunthone Plus Capsule, isa ka banig kun 1 blister pack sang premium D3 soft gel capsule kag duha ka blister foil sang turbo dietary supplement for men. Isulod lang sa legal size envelope ang napilian nga proof of purchase kag isulat ang inyong pangalan, edad, address, cellphone number kag pangalan sang gingamit nga POP. Ibulog sa Dropbox sa XFM 100.7 Iloilo Broadcast Station sa La 13 and 20 sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba Haro, Iloilo City kun sa Yes Health Clinic sa Yolo Street, Barangay Arroyo City Preppers at tubang sang Midtown Hotel. Ano pang inyo ginahulat? Mga katropa, maghulog na sa mga entries. Bungod, the more entries you send, the more chances of winning sa Sunthone and XFM libu-libong papremyo. Lasayis, buhay na sa is mga katropa sa o kung nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita lokal sa Ilokita sa detalye sa mga nagapangunang balita nasyonal. National News. Nakabalik na sa Pilipinas sa mag-utod nga senators Pia kag Alan Peter Cayetano, makaligid nga nag-travel abroad sa nagligad nga adlaw. Sa Facebook post ni Senator Alan, nangabay ining nga hagan-haganon ang pamulitika bangod madamo na sang problema ang pungsod. Matandaan nga madasi nga naglapta sa social media ang pagpadulong sang mag-utod nga Cayetano sa luwas ang pungsod, makaligid nga ginimbestigaran o kung ginpaimbestigaran ni Senator Ping Lacson ang government projects sa Taguig. More solutions, cooperation and collaboration dugang pas ang senador. Payag sang senador nga nasurpresa siya nga ang iya ginatawag nga routine quiet and short trip anang in issue sa diin ini ang naga-attribute sa mas toxic nga political environment.
1: Ginapa sa Diyos na gilamang ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga aligasyon nga ginahaboy batok sa iya. Sunod sa senador nga ini ang kabahin sa isinang pagpakigbato sa Pilipinas, lake at konstitusyon, amuman ang kay namatarong sang kada isa ang mga kaso nga ginapaog sa iya. Lakip man ang investigasyon, intriga kag pagbago-bago nga mga akusasyon. Ginpahayag ni Cayetano nga wala siya sang may ginaapinan kundi ang lake gilamang. Bisan pa nga mabugat ang kabaylo sa tunga sang very partisan kag winner take all nga klases ang politika sa Pilipinas, ini ang iya nga ginahimo. Gintulod ni Cayetano ang pumuloy sa pagpangamuyo para sa pungsod kag pagpasalig nga siya ang padayon nga magpakigbato para sa Pilipinas kag sa mga Pilipino.

0: sa Eastbound, Dinweb, mga katropa Oras Sex FM. Ang oras ginadalo sa inyo sa Sunthone Plus Coffee Mix. Sunthone Plus Coffee Mix, si Mr. Mangosteen, ang palaya malunggay. O kaya sa Mangosteen, Moringa Kagsoya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga magkabulig sa atong ikayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system. Batok sa mga masakit. Epektibo, safe, imnon, FDA approved, kagalal certified. Wala sang side effects. Magkabulig sa mga katropa natin nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Sunthone Plus Coffee Mix, FDA approved, kagalal certified, available sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Grain Pharmacy, kag generika. Sa piya kabahin, ginporma ang grupo sa specialista gikan sa University of the Philippines General Hospital sa pag-examine kag patigayon sa diagnostic test kay House Speaker Martin Romualdez. May ang kasunod sa order gikan sa Sandigan Bayan nga Independent Medical Evaluation. Sunod sa UPPGH nga ang grupo sa mga doktor na magpreparar sa comprehensive medical report kay ipasa sa Sandigan Bayan kay ini ang manginbasehan sa rekomendasyon sa PGH kung kinahanglan nga magpadayon o kuna kinahanglan nga magpadayon sa pagpabili ng kongresista sa ospital. Ginpasiguro sa among ospital nga ang evaluation ang patigayon objectively kag professionally kasunod sa highest standards sa medical practice.
1: Nagakinanglan sang 11 ka mga boto gikan sa active nga 20 ka mga senador judges ang kinanglan agud nga ma-overturn ang ruling sa pagset sang 16 votes threshold para kung makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sunod sa impeachment court. Ginpayag ni impeachment court spokesman Regional Tunggol nga 11 o kung napulo ka mga buto lang ang kinanglan sa din wala madala sa isip si Presiding Officer Chis Escudero. Nabuloan nga si Dalmas ang 1987 nga konstitusyon, 16 votes ang 24 ka mga senator judges so kung 2/3 of all members of the Senate ang kinanglan agud nga ma-impeach ang vice-presidente. Bangod 20 ang aktibo nga mga senador, 11 ka mga affirmative votes ang kinanglan agud nga ma-overturn ang ruling ni Escudero nga panubuon ang threshold dalin sa current interpretation nga votes out of 24 senators sa 13 kaboto sang mga 20 active members sang September 23. Wala naisip sa mga active senators sanday senators Jinggo Estrada, Rodante Marcoleta nga napriso bangod sa kaso nga plunder kag si senador Ronald De La Rosa nga nagapanago pa tubtob sa karon bangod sa warrant of arrest nagikan sa International Criminal Court kag si senator Loren Ligarda nga nagapabulong pa abroad sa wala mahibaloan pa kag matumod nga masakit.
0: Sa piyak ng bahin, kinahanglan nga masuportahan ni Vice President Sara Duterte ang sang ebidensya ang nabaton nga pamahog sa security halin sa 2023 sunod sa Philippine National Police. Nagapangabay si PNP spokesman Colonel Alan Ray Cosby si Presidente nga maghatag sa impormasyon angot sa ginaaligar nga threat agod ini ang maimbestigaran. Sa mandato, hindi lang Presidente ang kinahanglan sa nga proteksyonan kundi pati man si Duterte bilang ikaduhang mataas nga opisyal sang pungsod. Nagpaandam ang PNP sa publikong abisan pa nga nakalak ang mga profile Facebook. Mahimo gihapon ini nga maimbestigaran sang police in kaso may sala nga nahimo.
1: Oras sa Pilipinas, la 6.32 na ang inibahingin na dulong sa inyo sang Turbo Dietar Supplement for Men. Hindi pag-intrans ang Senado, kag-impeachment court, ang pagpalikasog ng Senator Jinggo Estrada, kag-Rodante Marcoleta, nga makapartisipar sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Ginpayag ni Senator Ping Lacson nga ang nagapatigayon sila sang caucus, iya ginapayag nga ang concern nga posible sila ang mabutang sa pressure para kay Lacson nga mas makapaayo kung ibilin ang amo nga mga butang sa mga abogado sa pag-argue ang ilas nila nga kaso kung luyag nila nga magpartisipar paagi naman sa Zoom o kung online sang damlag lang. Nagsulat si Marcoleta nga ako nga naka-address kay Senate President Sherwin Gatsalian kag impeachment court presiding officer Francis Chis Escudero nga naga-insist sa iya sininga kinamataron sa pagboto bilang senator judge sa piyaksang pagka-detain sa kaso nga plunder.
0: Express, Lasa is 23 oras sex FM mga katropang oras ginadalong sa inyo sa Premium D3. Premium D3 was sa version coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 magabulig sa pagprotekta sa aton immune system batok sa mga masakit. Protection na lang aton ikayong lawas batok sa mga bacteria kag viruses paagi sa pag-inom sa Premium D3. Ang Premium D3 mga katropang mabakal sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building, Hill Street, Barangay Arroyo, Iliila City at ibang sa Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search ang Premium D3 pangitaon ng may tatak na Yes to Health i-add to cart kag i-check out. Sa dugang nga balita nasyonal, nagpangayo sa moral support sa Senator Loren Legarda gikan sa iya mga kaangay nga senador sa piyaksang plunder allegations batok sa iya angot sa incomplete solar energy projects nga nagabalor 10.44 billion pesos amuman sa sakit nga iya ginatubang sunok kay Senator Ping Lacson. Pagigbay ni Lacson nga makaduha ka beses sila nga nagsugilanon sa senadora kag wala ini nakamensyonar kung mabalik o kung bala mabalik sa Pilipinas o kung hindi. Pahayag ni Lacson nga nag-apelar si Legarda sa moral support gikan sa ila. Kinalauman ni Lacson nga malampasan ni Legarda ang iya mga ginaatubang akusasyon kag health issues.
1: Mas naglapad pa ang encroachment sa Laguna Lake base sa verification sa Philippine Reclamation Authority. Sunod sa Senator Ping Lacson, halin sa ginabulabanta 85 hektaryas, yara na karon sa 170 hectares ang na-verify nga natabunan sa duta. Naibaloan nga ang Laguna Lake ang una nga ginapanawagan ni Lacson nga imbestigaran bagong sa ginaligar nga manumali nga paggamit kag pag-usik sang kwarta sang gobyerno.
0: Lasa is 36 sa piyak na bahin na kabato ng 165 ka mga overseas Filipino workers na nag-experience sa crisis o distress situations sa 8.3 million pesos nga bulik gikan sa Department of Migrant Workers. Ginpahayag ni DMW National Capital Region Director Falcone A. Esmiliar ang pondo ang parte sa pagpanikasog sa gobyerno sa idalom sa uplift initiative sa pag-assist sa mga OFWs kag ila pamilya. Mahimo nga mag-inquire ang luya nga magka-avail sa mga OFWs sa DMW Central Office, Regional Offices o kung Migrant Workers Offices.
1: May salabto ng kapitan sang MV June Aster sa pagkasunog sang barko sa Coron, Palawan, sunod sa Philippine Coast Guard. Sunod sa kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, padayon nga ginapangita ang kapitan. Dugang pa ni Cayabyab nga nakabaton sila sa informasyon nga posible buhi si Sarmiento kag nakita nga kaupo ng iban pa nga mga crew members sang barko makaligad ang amunga insidente. Gina-verify man sang Philippine Coast Guard ang amunga informasyon.
0: Lasayis 37 mga ketropa na batian ang detalye sa mga nagapangunang balita nasyonal. Balita nasyonal, yan yung nabatian, ginadalong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, imo sa lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. Nga produkto sa Yes Wealth Incorporated, magkabulig sa aton ikayong lawas, ilapina sa pagprotekta sa aton, o kung magkabulig sa aton mga poor eyesights. Kung kamo may mga cataract, to regain glaucoma, kag poor vision. Ang inyong himuon, magbakal, kag magtuman, sang Vision X Plus. Makabulig sa mga katropa naton nga may mga problema sa mata. Produkto sang Yes to Health Incorporated nga mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Hill Street, Barangay Arroyo, Iliila City at tubang sang Midtown Hotel. Mabakal sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Vision X Plus. Pangitaon ng may tatak kay Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Lasa is 38 sa Ilokita sa detalye sang balita international. Missing ang Indonesian passenger ship sa Java Sea makaligad bangod sa malain nga panahon. Sakay sang barko ang 243 ka mga pasahero. Halin sa Surabaya kag padulong kontani sa South Kalimantan, Banjarmasin sang wala na na-locate. Padayon ang search and rescue operations sa mga otoridad sa mga biktima. Naibaluan nga ukon naibaluan sa Indonesia ukon Naibaluan nga nagasalig ang pulmoloyo sa barko bilang nagapangunang mode of transportation sa Indonesia sa pihak sang kamahasang plete sa eroplano.
1: Lugang ang mga balita sa lawas ang puso, ginkonfirma sa Royal Palace ang pagkapatay sa magulang ni late King Harald nga si Princess Astrid sa Norway sa edad nga 94 anyos. Nakatambong pa sa lubong ni Harald ang prinsesa sa Merkules antes na patay. Si Harald ang nagapungko man sa trono sa sulod sa masubra 3 dekada matapos ginbustlan sini ang iamay. Nagalabot o kung nagpalabot sa simpatiya sa Royal Family ang Department of Foreign Affairs.
0: Las 6:39 sa katapusan ng balita international, pilason ng 44 matapos ng aksidente ang train sa Normandy, Northern France. Sunod sa French Railway Operator, kritikal ang kondisyon isang isa sa 44 ka mga injured. Sa Kaisen train ang 180 ka mga pasahero sa natamo ang insidente. Itrespendihan sa 140 ka mga bombero ang mga biktima. Bawad sa natabo, temporaryo maging suspend ang operation sa train. Las 6:40, mga kitropa, nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita international. Silo kita sa detalye sa aton balita entertainment.

0: Labing unang Pinoy nagdaog sa 4th Miss Cosmopolitan sa Vietnam. May dugang ng Italia si katropang Bea Joy Subaldo.
1: Sa 4th Mr. Cosmopolitan ang labing unang Pinoy nga si John Eric Bonifacio sa Nha Trang, Vietnam. Magluwas na rin kuha man ni John ang special award nga Best Catwalk at Best Physique. First runner-up sa 4th Mr. Cosmopolitan si Kokis Nokaroro sa South Africa. Second runner-up si Tong San Choi Manimom sa Thailand. Third runner-up si Enes Katinkaya sa Turkey. Kag fourth runner-up si Fran Caceres sa Spain. Kung matandaan, si Tiyembre 7-2025 ang nakuha sang tiglawasang Pilipinas nga si Kenneth Marcelino ang first runner-up sa 3rd Mr. Cosmopolitan nga ginhiwat sa Bangkok, Thailand. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
3: Pagkaroon sa nagapangunang balita sa Sports Gilas Pilipinas, gintambakan ang kasakstan sa Asian Games sa score nga 109-78. May detalye si katropang Johnson Crisostomo.
4: Gintambakan sang Gilas Pilipinas ang kupunan sang Kazakhstan sa score nga 109-78 sa nagapadayon nga Asian Games sa Nagoya, Japan. Ini ang una nga daog sang national team sa Group C matapos sing inlutos sang Bahrain sang Biyernes, Setyembre 11. Ginpanguna ni Jerick Ahanmisi ang Gilas matapos nakaimo sang 22 points samtang nakabulig man si Robert Bolick sang 20 points, Calvin Optana nga may 12 points, Cedric Bearfield nga may 11 points, kag Xavier Lucero nga may 10 points. Sunod nga tubangon sang Gilas ang kupunan sang China subong Lunes, Setyembre 14. Naibaluan nga wala pa sang pierde ang kupunan sang China sa Group C. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.

0: Balita sa inyong pang-inyo nabatian mga katropang inadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men. Ang himo sa makakaglavawas ka. Baskog ka kung nakaturbo ka. 100% natural, safe, and effective. Mabakal mga katropa sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shopee search. Ang Turbo Dietary Supplement for Men. I-add to cart kag i-check out. Available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubang Sang Midtown Hotel. Turbo Dietary Supplement for Men, mga katropa sa liwat. Himo sa makakaglavawaska, produkto sa Yes 12 Incorporated, nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
1: Extra! Wow! Bonita!

Las 6:44 sa detalye sang aton extra wow balita. Ginaimbestigaran sa subong sa Italy ang lalaki nga nagdala sang bagahe sa airport nga may unod sang ulo sa endangered nga buwaya. Sunod sa mga otoridad, nagabot ang Italian passengers sa Casil Airport nagikan sa Miami, Florida. Sang gininspect ang bagahe sang lalaki nakitaan sang customs police ang dried nga ulo sang buwaya ginputo sa ordinaryo nga wrapping paper. Nagapate ang mga otoridad nga nakalusot sa security inspection sa Florida ang

0: ang illegal trade sa mga endangered animals kag plants. Ibalon nga may pila ka mga souvenir shops sa Florida nga nagabaligya sa dried nga ulo sang buhaya. Apang sa piyak sini, gin klaro sa Italian authorities nga illegal sa giyapon ang pagdala sini sa iba nga pungsod, ilabi na kung wala sa may nagakaigo nga permit. Grabe nga pa sa lubong, ulo sang buhaya.
1: Basi kon ano lang ni, basi kon abuhi, ano gani, original.
0: Oo, dried ka
1: to. Dried, o. Basi kon imuon nila ni Blang, ano lang, ng gani ni, ng bulalo. Pabukalan
0: ni. Dried naman na siya, may sabor pa na siya kung ano.
1: Ati kon pabukalan mo, pabukalan niya, basi magwa pa man ang yas ni nga dugos, bla.
0: Ang iyangan, ano, oo. Basi may damil pa man nga
1: nabili. May damil pa man, kapin pa ko medyo sungak-sungak klase buaya ni. Pero din nalang yung buaya ni, hindi ni sa...
0: Halin sa Miami.
1: Ah, kay sa Miami, Florida, damo buaya da, kag damo yes. Mga manog.
0: Oo.
1: Daw pari-pariho lang ang klima tabla sa Miami mo. Kag damo gid ang buaya nga nagataka sa ano sa mga balay kag mga manog. Oo.
0: Minilyon ka tapong Alvin ang iyang ano, ang iyang fine. Uh-oh. In case mapaya kung after investigation mabalaan nga yung mga salabton siya.
1: Oo. Pero ning mga buhaya kag mga snake hunters ni ginabalik nila ni why nila ginapatay.
0: Oo.
1: Oh, hindi sa ato niya sa Pilipinas makadakot pa lang magkalya.
0: Patay dayon.
1: Adubo royal dayon ni buhaya. Pa shout out sa kay katropang Iking Librodo sa Barangay Poong Lambuno Ililo Bugok La Rosa kag sa Locusta Clan dira sa Barangay Poong sa kay Kapitan lipat ko sang pangalan ni Kapitan sa Barangay Poong Lambuno. Salamat gid sa pamati sa XFM ang Radio Patrol Iloilo. Ginapay balot naman gali katropang era ang ato di bala tupad balay nato na si Ginoong Lauro Villarina nagtaliwan sang nagligad nga duha ka adlaw ang iyang bangkay ari na sa ilang puluyan sa kilidang naton diri sa barangay Tabuk Suba sa Villa Consolacion, no. Wala pa natala na actually ang lubong ni Ginoong Lauro Villarina. Ang pamilya ang nagapahibalo kag naga-extend kita sang aton nga kasubo, no, our sympathy and condolences sa pamilya Villarina sa pagtaliwan ni Ginoong Lauro Villarina.
2: Express balita sa aga. Express balita sa aga.
0: Mga kitropay, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa aga Lunes, Setyembre 14, 2026. Good morning sa ating mga kitropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, binman nga parte sa kalibutan. Good morning, mayong aga sa inyo tanan mga kitropa. Happy Monday sa mga kitropa naton nga nagapamati sa aton subong aga, sa mga kitropa naton mga drivers, nga ara na sa Dalanon, sa syudad, kag probinsya sa Iloilo. Keep safe mga kitropa, maghalunggid sa inyo nga pagmanay. Good morning man sa mga katropa naton, aton nga mga ginikanan, aton mga iloy nga nagaluto subong, mga nagapangape, nagadigamo, maayong aga gid sa inyo tanan. Mga katropa naton, mga nagapamahaw, happy Monday mga katropa kag, keep safe sa inyo tanan. And belated happy birthday kay katropang Alvin Dennis Aramang.
1: Nadayon galit ito kapon?
0: Ay naman nadayon na.
1: Nadayon eh, pero padayon ang tapigid karon eh.
0: Kung... Aba! Ano oras?
1: Depende na kung marilist o blang ano ta? Marilis tong inapaabot abla kay katropang Jansen karon ko na no. Ako bala to kay paring nonong to.
0: Oh wow.
1: Tiraon ta tong pagkaon ni nonong.
0: Si katropang nonong.
1: Oo, patri para ta kay mga pulpan niya agad ta tong magabot na bla. Kun ma-approve na sa World Bank to bla.
0: Wow, World Bank. Asa World Bank kali
1: ko
0: bali.
1: Okay, di ni basta-basta sila mag-release eh. Oo. Dapat sila dagko mga collateral mo. May mga oil drilling ka. May mga transportation corporation ka. Ati, ang bot doon, i-approve nila to. Ang git-submit ko lang ito, may ang ano kong, tuburan kong bubun eh.
0: Mudawagid nga, salamat sa mga katropa natin nga nag-upon sa atin this morning. Mayong aga, sa kay... Good morning sa kay Ma'am Mary Ricabar. No, good morning guys sa iban pa rin natin yung mga katropa kay Sir Rinaldo Abeto. Good morning and happy Monday kay Ma'am Hermites, sa kay Sir Rani Santisas, kay Ma'am Mariah Crispo. Good morning sa kay Sir Paterno Paclibar III. Good morning guys amo man kay Bernas JR Rogel Hanson, kay Sir Mark Joseph Panginiban Aurelio, kay Zarf Bracamonte Onerap. Good morning. Mayong aga kay Sir Rinaldo Abeto kag sa iban pagindaton ng mga katropong nga nagaupod sa may maisbukuhan. Good morning, guys, sa mga

0: Kapada nagapang buko. Good morning, good morning. Mga katropa natin sa Nunung's Eatery, sa Acacia Eatery. Good morning, kid, mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7. Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Aramang, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting!

0: iniinda ng karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
0: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
2: Angelita po, titor po ako. Inalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saanit yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
0: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
1: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision X Plus Capsule ako.
0: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
0: The Secret of Health.
1: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibilis
5: sa mga butika.
6: The Secret of Health.
1: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: The Secret of Health.
1: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
6: The Secret of Health.
1: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
6: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsan Tone Plus Bold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibi, sa inyong mga sugi butika.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. San Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: San Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Iba ka sa lahat.
4: San Tone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel, Premium D3, ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
8: para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sa Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
12: Ako si Elsa Suliano, Santa Bea, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kay Doc Rulitooy sa akon na nadagpaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat!
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. Libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libu-libong pa-premyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Jackpot!

0: Yes.
1: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong mga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes, Las Jess, tubtob Las Jess Imedia, sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon, X-FM.
2: Kung mamati ka sa X-FM.
3: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa X-FM, kinatawag nila kong agi.
2: Kung mamati ka sa X-FM.
3: Pero subong nga nagpamati ako sa X-FM, testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
4: Yeehaw! X-FM.
5: Katropa mo!
3: Exciting!
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil, garantisado
10: maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
10: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
11: mag-Santon Plus Herbal Oil,
10: ang pamahid na all-in-one
11: sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Sister Pain.
14: Ay, ito si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakin sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lansa. Sister Pain, para diro-diritso ang training.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Ibilis sa mga butika.
17: Check

0: knowledge na ko.
1: XFM.
0: Patropa mo. Exciting.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
4: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
3: Maluwas na manamit gin,
4: may free collagen,
3: ang guta tayong kapa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix Mission X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Jack. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Mission X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, kailangan at ako.
1: Mission X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas ito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Gamit na!
0: Santon Plus Herbal Soap.

0: Namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
1: Oh no!
0: Sa imo, nagpauli.
2: Ay ko!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Diet na kubwasa.
2: XFM.
3: Patropa mo! Exciting!
2: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

Morgonsa XFM 100.7 Iloilo, 7:23. Bullseye! Mayung aga sa inyo tanan, mga suki naton nga matag palamati diri sa XFM 100.7 Iloilo, nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye! Bullseye! It's a Monday, Lunes, ato sa ring pagparagad, September 14, 2026. Bullseye! Manayanayang butlak sang haring adlaw today, diri sa siyudad sa Iloilo, nagabiti ng init as of this broadcast time. Bullseye! Well, today, ang kadabanan siri sa mga public schools, elementary kag high school, wala klase. Bangod man may duha kadlaw ginhatag para sa wellness and mental break sa mga maestra. They cannot be forced to report to office, bisan pa admin works lang. Today and until tomorrow, ihatag para sa mga maestra. May break ganun yung mga estudyante, mga maestra, wala. So ang guwa, yes, and it's a health and mental break para sa mga teaching force sa mga government schools, elementary kag high school. Balik ang klase on the 16th, that would be Wednesday. Para iya sa tanan sa ning mga government, ha? Gobyerno lang ning mga eskwelahan. Bangod man kay abinin niyo, kabataan na may mental problem or may mental health issues. Pati ang mga malamay mental health issues man, ha? Nga, kung maestra kay mo ya, kung taasin mo ya tinunan, taasin mo ya nga degree nga na-graduatean, natapusan, hindi ka na ya mag-suffer sa ginatawag nga mental health issues, ha? O, di ba? So, importante ini nga mahatagan man break ang mga maestra without mga second thoughts, bala? Why pagpangraduha nga ay basi patawag ako, ay basi pariporton ako, bangod man it is highly recommended if not, ha? There was a specific instruction nga hindi pwede pabalikon ang mga maestra sa eskwelahan on the 14th and the 15th, kabahin sa ila sining taugon talaga nga, wellness break, ha? Sa tanan sining mga estudyante, kita ninyo why gawat may nagapilang estudyante sa mga government school subong, no? 14 and 15, bisan pang supposed to be first working day and school day of the week. Pero why ka may nakitaan dariya sa siyudad sa Iloilo na nagapilang ang mga kabataan masakay sa jeep makadto sa eskwelahan? Well, sa ato sa ring pagparagad, welcome gid ang ato sa ring mga suki, ng mga tagpalamati dariya sa siyudad, sa probinsya sang Iloilo, sa kutob sa malabutan sa ato sa ring pagwaragwag. You're listening to XFM 100.7 Iloilo. Ang morning frequency sa una sang Z100. Nagapalayag na pala tuntunan Bullseye. Ako naman ay inyo sa ring katrupa, katrupang Josel Banias. Sa mga nagamonitor sa aton online sa duha tanan ka mga Facebook pages ang XFM Iloilo, ang XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page kag XFM Iloilo 100.7 wherever you are. Good morning from Iloilo City, Philippines. Ini na ang palatuntunan Bullseye. Sa nagapanguna nga mga balita kag informasyon, today hiwaton ang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Magapili diri sang 80 tanan ka mga seats Bangsamoro Parliament. Sila maga-comprise sang Bangsamoro Parliament. Sa naibaluan nga una kontani inigin talana ang eleksyon, nagligad pa nga October 13, 2025. Pero may nagwa ang desisyon sang Supreme Court nga naga-declare nga may duha ka mga district laws nga unconstitutional kagin exclude sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang Zulu, ha? Kundi ang southernmost part man sang Pilipinas, Zulu. Ang Zulu based sa plebisito, majority sang ila sang mga residente sa Zulu nagbuto yang hindi sila magupod sa BARM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. That's why nga ang Zulu sa eleksyon subong, they will not participate. Hindi sila yang mag-intra. Kay nagbuto sa plebisito ang mayoriya sa mga taga-Zulu
nga hindi tanda magpaidalom sa BARM kundi mapaidalom sila iya sa sistema sang central government sang Republic of the Philippines. The right now, ladies and gentlemen, ang mga seat allocations during the Bangsamoro Transition Authority Parliament, kuni nagpili, ang mga seat allocations were given to the following. 38 of the 80 seats were given to the Moro Islamic Liberation Front nominees o kuni may left nominees. The other 38 nominees came from the national government. So, amo na yung nag-compose karon 76 ka mga miyembro sang parliament. May ara ang Bangsamoro Transition Authority Parliament. So, ma-elect sila. This will be elected this time, not by virtue of appointment. Pumuluyo niya mapili kung saan ay sino ang ila iya niya butuhon niya magabugos ang parlamento sang Bangsamoro. So right now, ladies and gentlemen, may mga kandidato nga nagapanalagan, just like for example Al Rashid Balt, Randolph Parcasio kag Abdul Rahman Mangudadato. Kaya ini ginakomprise ang madamo man si rin mga probinsya kag syudad dito iya sa Mindanao. Anong masubo nga balita? As of yesterday, tatlong patay kinsing pilason sa rambol nga natabo dito iya sa Cotabato City. Ginpaidalom ang Cotabato City under COMELEC control. Ginpaidaloman ang Maluso Basilan under COMELEC control bangod sang maggamo sining eleksyon sa pagpili sang miyembro magabugo sang parlamento sang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So tinguan ta nga makakuha sa dugang sining update, ladies and gentlemen, dito iya sa Mindanao kay masubo ini nga balita nga may natabo dito yang pinatyanay. Actually ang ginumpisahan si Sandig sa ato sining mga informations nga nakuha ang nagsugod ini sang mga supporters. Ang mga supporters sang mga kandidato nagtinipon-tipon kay nagbinaisay, naglabot sa punto nga nag-violente ng sitwasyon, may linupok, resulta tatlo ang naghugaplak, tatlong patay, 15 ang pilason. That's why nga immediately upon receiving reports, ang Commission on Elections ako ng COMELEC nagpaidalom sa Cotabato City under COMELEC control. Tanong mo tambalon kung under sa COMELEC control ang Cotabato City kag ang Maluso Basilan. Nagakaulugan niyang COMELEC will be the one running the affairs of the entire city. They will be taking over the command sa police, sa local government units officials, ang COMELEC ang magahari. In short, sini, wala sa may makahulag nga sinuman nga maisog dito nga tao without the blessings and approval of the Commission on Elections. Ina, bangod kay ang lugar ginpedalom sa COMELEC control, pati ang operation sa local government units, deployment sa police, deployment sa military, pati na ang deployment sa mga employees. Employees sa local government units, ha? Pati na mga civilian employees, ha? Ang Commission on Elections amo ang mag-take over. Sila ang maghatag command. Sila ang maghatag approval kung may kinangnan approval. Sila ang maghatag go-signal kung may nagakinangnan sang go-signal. So with that, ladies and gentlemen, ginakabarakan lang sa mga pumuluyo. Kailain niya mga Muslim kung mag-inaway. You know, may ginatawag sila yang rido. May ginatawag sila yang inaway ubusay lahi. Sa umpisa, ina, gamay lang ang konflikto. Pareho sabi may mapatay, mabalos man ang pamilya sang napatyan. Astanan mabinalusay na lang tawag sina rido. Ubusay lahi nga sahi mga biyansang inaway. So amo nang ginakabalak-an dito sa Cotabato City. Kay base kon mag-escalate ini pamilya por pamilya. Hindi gani, grupo por grupo. Kay ti mga supporters ini sa managapanalagan sa parlamento dito iya sa may Cotabato City nga magabugos ang
parliamento sang bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So ang dugang sini karon nga update dari sa ato sini nga pagparagad sa gihapon sa palatuntunan Bullseye. It's so sad, ladies and gentlemen, nga nadagaan niya ang eleksyon sa bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So kon sa iban-iban lang ang mga lugar ini natabo, nagrinabuab na ni. Ha? At pamangkot sini, ano ang mangin policy? Ano ang himuon sang central government under the present administration with this situation nga luntad karon dito yes Cotabato City with this what we call as violence nga natabo dito yes sa Cotabato City. Ano ang order coming from the President of the Republic of the Philippines? Wala pa kita maabiyan makabati sa mensahe halin niya sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas. We are expecting that any moment from now, ina kon maghatag sa statement ang Presidente to assure the entire Filipino nation and to assure sa mga nag-istar dito iya sa nasakupan sang bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao that everything will be okay. Nga tanan, okay, kahit under, tawag dato sa ni, kontrolado pa bala sang gobyerno. Ina, mga abiyan ang ato sa ni kinapaabot. Because if the President as the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines and of the Philippine National Police ang maghambal bo tamalon sa ni may direksyon na na. Ha? So may ara na bala needed ng additional deployment dito iya sa Mindanao. Base kon mag-escalate ang situation, ang aton sinidari is prevention. Ha? Ma-prevent ka mag-escalate ang situation, kay mabudlay kon maggamo. Kay nga, at the most, ang poder ara pa may last ace pa ya ang central government, the president, has the last ace. Ha? Sa kamot niya, ang katapusan nga alas, kag pinakamataas nga alas ara pa sa iya. Nga paidalom ang lugar, maybe under the state of emergency due to violence or if not under the state of martial law. Ano mo nang ginakabalak-an ta, ladies and gentlemen, lain niya ang mentalidad niya sa mga Muslims. This is not to demean sa ato sa mga Muslims, Muslim brothers and sisters. Ha? Pero lain ila yung mentalidad mo. Ha? Dari sa ato niya, pagkatapos yung may matabo, makanay-kanay na. Pero sa ilaya, malawig ina posibleng inaway labi na gid kon may ara sa mga dalagkuan nga mga tao nga pareho sini mga nagakandidato sa parlamento dito ya sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa BARM ang mga apektado na dari kiti mga supporters nila nagilinaway nagalawig ini. Kita nyo may mga away kag konflikto sa Muslim area sa Mindanao. Halin ka dari sa Lanao, pakadto ka dito sa Cotabato, ha? Pakadto ka dito sa Zamboanga, pakadto ka dito sa Basilan. Di ba lang madamo Lanao, Lanao pakadto ka Maguindanao. Madamo sa mga nagakinabo Cotabato is a Muslim area. Madamo sa mga nagilinaway nga magpamilya nga nagakinahanglan deployment sang batalyon, ha, hindi gani, brigada sang Armed Forces of the Philippines para lang ma-maintain ang peace and order. May ginatawag sila yung away pamilya por pamilya. May mga armas to high-powered firearms. Kaya hambal gani ka taga Mindanao, sila nga kung may talamnanan kay Mutong Malapad, pagkatapos niya kilala ka to yung may klukwarta, kinanglan siya magparado kag talamnan mo, amanog arado mo, ginasunod sila nga sang gwardya naga, ha? Naga-uribay siya kay M16. Oh, magpa-harvest ka sila niya kung pilak-bilog, imutong manugarab, kung may pag-arab pa, para yung sabihin ni masulod sa mga harvester, sila niya kung pulok-bilog, imo manugarab to, pulok magbilog, wardya mo to. Ha? Nagasunod sa buli sa manugarab. Kay kung hindi ipagsundon sa naga-uribay, man niya at malagba, aposil, sila niya may maagaw, git sila niya sang talamnanan mo, ha? Ginpag-arab mo lang pag-uyas, magamal ka iyas bla na tracer den humay den sila yung hakwaton ng tanak ibanto
Hindi timos niya maghatag sina kon. Ha? Gatubang si Imos niya, AK-47. Tama na dito, may mga bes, nga sa pagparado pa lang, labi na gid kon na may nakakursonada dito ang mga tumandok, ang nagakatabo sini, isog man niya manugarado nila sa una to mo. Ha? Traktura, abi for example, parado mo sa traktura at labnan mo, o regari banglid mo, ah, ginapalayugan niya lupok niya mo. Ha? Taginahimos na palupok ka man eh. Buta malun sini, ang palupok na una, nambal nga, untate na. Oo. Oh. Ti pagpalupok mo, ha, kung ikaw tagiya sa duta, ang pagbati sang nagpalupok ka una, ang buta malun sina, hindi ako ya pagpahuga mabato, taken kanimo. So that's it, ladies and gentlemen. Hopefully, hindi na mag-escalate pa ang sitwasyon. Hindi na maglabot sa punto nga magdamo pagid ang mga ilinaway kag-konflikto. Kati dito parang ini sa Cotabato City. Remember nga Cotabato City is a very progressive city man actually. And a Muslim-controlled area. So, isa ini sang ginabantayan, ladies and gentlemen, amo na tesla kapanatik kuya. Kon may ara sa mga fanatics sa politika, isa na daran taga Mindanao, amo na sila ya kon mag-idolo sang ila ya nga mga idolo. Katulad dumdumanyo sang una may mga istorya nga si Fernando Po Jr. Nali gani may pelikulas Fernando Po Jr. Pagkatapos daw mapatay sa kay ginasapute, ginatiro yak Muslim yang tilon sa una. May mga pa-showing sa unas barangay mo, ha? Ginagamitan na sa mga projectors para sabi mapa-showing kasang ha? Kahit konting pagtingin ni Fernando Po Jr. ginasapute sa katapusan niya minutos, di mapatay at tanan niya kontra. Samtang ginasapute si Fernando Po Jr. ginatadtad ya katiro ka. Ah, mga Muslim to nga panatiko kay FPJ, ang tilon nga mambala patyon niya iduloko ha. So that's it, ladies and gentlemen. Ang mga uso pa sa unang pelikula ng pagwabla, iyan ni Ray Malonzo, iyan ni Fernando Po Jr., iyan ni Eddie Garcia, iyan ni Rudy Fernandez, ha? Mga Lito Lapid, oh. Mag-showing kanina sa unang barangay, gagutok yung basketball court mo. It's already 7:40 in the morning sa ato sa ring pagparaga darigi hapon sa palatuntunan Bullseye. Well, sa dugang pa yung sa ring balita kag informasyon, ginabantayan ta ang pag-aywaton sa ring continuation sang impeachment trial against the Vice President. Ang mainit yung ginahambalan karon, ladies and gentlemen, ang partiya sa threshold, gin-open nila ini subject for discussion. Nung pamangkot sinis, ang threshold, maghambal ikaw threshold bala, ang numero to convict, ang numero to acquit. Ha? Ara ina napagkit sa ato sa ninyo konstitusyon. So nabutang dira, 2/3 of all members. Maghambal ka 2/3, duha sa tatlo ka parte sang tanan nga miyembro sang Senado. Now, if we speak about membership, anong butang balon sina? Ha? Nga ikaw na pilian? What if wala ikaw makatambong sa sesyon? Wala ikaw makatambong sa trial? You are still a member of the Senate? Kaya ti majority mo, or if not 2/3 of all members. So if we speak about the composition of the Senate, it's 24. Ti ang 2/3 sa Sena, 16. So kung 24 mga senador ta, 16 ang numero to convict. Ang hambal yan ni former Chief Justice Hilario Davidi, you need 7 to acquit. You need 16 to convict. Ngang isa diin, ha? Ti ang isa, ara da presiding officer mo. Diba? So, with that, ang Senado, as an impeachment court, nag-invite sa mga framers of the Constitution. The tatlo ini ka mga anay chief justice, ang ila sinigin invite. And that includes
isa sa mga framers of our constitution. Kon ano balang botambalon sini? Because may circumstance bisubong nga present sa Senado wherein we cannot say nga 24 gid sila subong. Why? Number one, si Bato is nowhere to be found. Number two, Jingo Estrada is behind bars. Number three, Marcoleta, Senator Marcoleta is behind bars. Number four, Senator Loren Ligarda is outside of the country. Basically, 20 lang gid ang mga senador ta aktibo subong. Ha? 20 lang gid ang aktibo ng mga senador nga naga-attend, nagtambong, kagpadayon siya na nag-upod sa impeachment trial against the Vice President. So if we speak about 20, granting for the sake of discussion, this 20, kuwaon mong two-thirds. Ti 21, kuwa ya sini, 14 is the number to convict. Kung 20 lang, ang ato sa rin mga senador. Ha? Nga isipon, galing kiti 24 pa sila. Kiti member pagyapon sila sang senado mo. Ti two-thirds of all members mo. Kaya ti paano lang ang isa ka tawo nga napilian bilang senador, paano ma, nga ang isa ka senador hindi na membro sang senado? Number one, kung mag-resign. Number two, kung mapatay. Ha? So mag-resign, mapatay, o kung ginpahalin by virtue of the decision of a court. So tatlo lang gid ka pamaagi para nga ang napilian o kon senador will no longer become a member of the Senate. So may nagresign, allows. May napatay, allows. Patay huya goro base. May ara sang din pahalin sang korte by virtue of a court decision, he or she was removed as member of the Senate. Allows. Suspension may ara. Sang korte. Pareho sabi, gin-suspend karon si Jingoy for 60 days.

kalsada dere sa tering kabatuan, maayo pa ginlukad because it will be replaced. It's removed and replaced. Mga 1.3 kilometers ina, malapit dira sa may Bangga Airport. Why pa man kalabot kita sa Bangga Airport? Kita bukan ina dira sa puntaya mo. Ah, pakadtos taytay, kung halin ka Santa Barbara, ang crossing airport, pakadtos taytay, belongs to Kabatuan. Ang tiring, ari di dampi sa eskwilahan, bla? Oo. Oh. Kundi sa Maracagi, dara sa 3rd District. Apat na ka lanes mo. 2 lanes in, 2 lanes out. So, apat ka lanes. Ang magtimbang duha ka lanes, left and right, bago inigin simento. It was reconstructed bago. Ang sa tunga, ginsampawa nila sang aspalto. Para nga ti daw gwapo man lang taon. Actually, yung iba niya mga pungsod, they are practicing that. Pagkatapos na simento, just like sa Middle East area, pagkatapos na simento, ginapin na nila ng sang plastic. Nang nasudlan bala sang mga abuno, bla, nipis ka plastic, and then sampawa nila sang aspalto. Para nga kung magubang aspalto, barato, madasig lang bayluhan. Ano pa madasig sila dito magubra? Pareho siya ni. Kung matuhop na gani sa tubig, ang aspalto nagabitak-bitak, nagalitik-litik, ha? Kag naga luyon, kag naga hiwod-hiwod kung mag-init. So ang gahiwod-hiwod kung mag-init, agyan sa mabugat, sining mga trackings gumaya, ginasuptan sa tubig, nagakaguba ang aspalto. Kay kontraya sa aspalto, ya tubig mo. And ang sobrang init. So karon ginbutangan nila sa aspalto sa tunga. Actually, do mga 4 inches gorong aspalto, ini katrapan dyan, right? So pagbutang sa aspalto, mayad pa. So ginlukad nila, ginremove, haikono, i-replace. So ginkatingala sa tao. Gara sa barangay tiring kabatuan. Siya mayad pa man sa linyang karsada nga ginlukad tanaka taga Department of Public Works and Highways, 6th District Engineering Office, base deras Putotan. Sino gani ang district engineer? Da si Engineer Alcantara, no? Ato ni karon nga kuhaan sa sabat, ha? Special assignment with Katropa Tibon. Ikaduha, ang way pakadto dito iya sa may Bingawan. Kani, ang crossing Bingawan, ara na da sa unhan sa barangay Libot na da, no? Or Kalinog, Baryo Kalinog. Ang crossing pakadto sa Bingawan. Bingawan bala lugar ni Mayor Matt Palabrica kag board member Mark Palabrica bla. Karon dito sa luunhan niya ano gani nga barangay niya Ngingian, unhan sa Agbao, no, Ngingian, gin chug chug chug kag binayaan sang kontraktor mayad pang karsada, ha, Kabagyaw. Kabagyaw na dayang crossing, no. Ang sa right side mo, Kabagyaw. Okay, Kalinog. So, crossing Bingawan. Karon, dito ya sa Ngingian, sakop inisang Bingawan, mayad pa simentado na damo. Ang nag-connect sa Kalinog kag Bingawan, almost simentado na the entire stretch. May mga porsyon nga may guba. May mga palak-palak, bla. Nang mambal ka tahaw, guro timplada sa simento, no, parang palapalak. Pero ang dira yung area yung inareklamo, subong, gin-chug-chug. Kita nyo nang doon ang gabarina na kaginabuan ng karsada pagkatapos ginalukad. Kay subong, practice na ini, ginahimo 1 foot ang kadamulon sa simento. Ang tinabuan niya lang ang may ara sang dako nga kabilya. Ang kada span bala, every span, may kabilya. Hindi gani every span na. Kay kung magambala, ikaw nga span, pila lang gani naka meters, every 3 meters, or every 5 meters, every 10 meters, supposed to be sa kaspan. Hindi. Ang siminto, subong ya, kumpurmi niya kung 50 metros na daya ang ubrahon, why na daya ti kabilyadas to nga? Sa puntala na, sa isugpo naman sunod para ini magbingat. Ha? So with that, ladies and gentlemen, gin-chug-chug. Pag-chug-chug, pinabayan sang kontraktor. Ha? Gaugtas karon to,
ama nagabiyahi pabinggawan tricycle, motor, habal-habal. Kaya nga, masimplang kay moto ko nalang langon, kaya dalag kong buho, siguro doon ta mala inumol, kaya ginchog-chog, pagkatapos pinabayan. Sinong kontraktor? Sakop kaya po ni isang 6th District Engineering Office sa DPWH. Nga na ba, si opisina na daras pototan. Tikita nyo ni kundo ano ka, tama ka no ganini? Delikado para sa mga motorista. Labi na gid kay ang mga taga-Binggawan, damo da ang may mga motor. Kaya ang ginagamit nila sini, kun magkadto sila dara sa Banwas ang Kalinog, kaya ti sa Kalinog, kumpleto na halos mo. Pila na kabilog, bala dara ang mga dalagkuan ng mga supermarket sa ho? Ha? Ara man da ang mga tawag dato sini, fast food chain, the biggest so far nga area. Ginatawag ining drive-through sa fast food chain sa Bilog Iloilo, located sa Kalinog. May blaka tropang ira. Iya sa ano ganin na da? Ha? McDonald's ang may pinakadako dira nga drive-through in the entire province of Iloilo, if not in the entire Panay. So ti dira nagakadto sa may Kalinog ang mga taga-Binggawan. Ti maka bakal ta to Jubilee. Ha? Bakal to McDo. Di gani, sila nga mang unlimited rice kita dito sa mga famous sini nga mga chain bala sang mga kalanaan nga nag-offer only rice. Ti karon ladies and gentlemen, ang kalabanan sini nga mode of transportation motor. Maghambal ka sa poblasyon sa Binggawan. Why gawa balay ito? Siguro mahambal ka, guro, 80% sa balay ito may motor. Dulong estudyante, ang iba nag-eskwila sa may Kalinog, di ba? Kaya may college dira sa Kalinog. Arad ang West Visayas State University, Kalinog Campus. Ha? So, dira sila gail-eskwila, gauli-uli, tanda pabinggawan. Ha? Layo man taad, pero ti, nami kita na kung balay, turugan mo, imo balay bla. Pagkatapos, laing kita na ang daha ni nanay kag ni tatay mo. Bisan, simple lang kita daple ko no, basta irima ko mo, do ka namit ko no, magkaan eh. So, ti pinabayan, ina, ladies and gentlemen, ang na-report sini, ano ka tropang hira, may natumba nga motor, hay nakibot ko no, sa Sabado it gabi. Sa barangay ngingian man eh, Kalinog, may natumba nga motor, nakibot mo. Kaya gin-chug-chug-chug, wala early warning device and devices. Wala sang pahibalo nga nag-notify sa mga nag-aagida, mga motorista, nga gin-chug-chug-chug na mo ng karsada. Ha? Wala. So, kibot lang gin ang mga motorista. Tikaroon gamay man ang guma sa motor, duha man lang iya sininga kariton, duha man lang iya sininga guma, gamay lang na nga santik, ganito tamala ulin nga bato kon kay sa malapakan sa motor, guma sa motor, ha? Nagasimplang kag nagabinansuli na kon kaysa. How much more ining daw tamala inumol sini nga buho nga ginchug-chug sang kontraktor mayad pa man ang karsada pero ginchug-chug nanda. Why oh why? Damo sa mga gubaon nga karsada, you want sang gubaon nga karsada? Ha? Aryo, ang ginpaubra ni Congressman Lawrence Defensor, actually, tiway man niya sala. Ang isa, kaya ginpaubraya mo. Kadto ka bala to halin sa mapili, bala sa grande? Crossing, mapili grande. Pakadto ikaw sa Banwak Badyangan, konpira kapil asto na pihak ang karsada, aragyan inikuntani sang mga roro bases, alagyan sa mga roro trucks, shortcut halin sa Central Iloilo, pakadto deris Dumangas and vice versa. Damo sa mga gubaon kitang karsada, ladies and gentlemen, may mga wala pa kita matapos nga mga karsada. Tanawan yung highway, sakop lang sa 6th Engineering District Office, ha? Sa DPWH, tanawan yung karsada, halin lang kita sa Kabatuan, Katropan General. Pakadto lang gid mismo yas Kalinog. Ha? Pila pa bala kakilometro ang wala matapos na ang konstruksyon sa road widening. Wala pang tapos hasta subong. Nagakalumot-lumutan na dugay-dugay, ha? I-remove and replace chug-chugo naman na sa taga-DPWH ay malamdak kuno ang karsada.